0: Mugawas ka ron, magaigalay nga na nga number 11, 12, ka 11 naman las pikas. Konsultahon ninyo tong duha. Konsultahon ninyo tong duha, si Jinggoy. Pwede pa man ninyo napabutaron tingali. Ano naman, wapa man na nakumbikto. Hindi ka napabutaron.
1: Bullseye! Bullseye! Oh,
0: i-text news ba to? Kung sa'yo desisyon niya. Oh. So, di gyapon kadaog mga igala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Tanawa, Auntie Claire. No? Ang kinikilala ng Malacanang, si Erwin Gatchalian. Pero nga naman yung ipailas publiko, balik ka palihog.
2: XFM Katropa.
3: Ladies and gentlemen, let us all warmly welcome Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Oh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Klaro, ana! Hindi naman diha mga higala si Lisa. No, ni-attend man daw si Lisa diha mga kaigsunan. Di ba? Wadyo sila kabadlong sa kining organizer nga ayo na nagtawag ang Senate President kay dili na Senate President. So Auntie Claire, naana po na imong style tay di kalagot na dagwaya mga higala. Stoy.
4: Talk to my
0: kabinuang. Stilan Dolor. Gab, murag naana daw sa opisina ni Vice Mayor tong ato mga kaubanan. Sa mawab kay para maka pwede na to sila pasudlon anytime kung ready na mga kaigsunan.
1: Bullseye.
0: So ano to Auntie Claire, kamo diha be? Kisa mga YouTube followers ni Auntie Claire diha. Ari na mo be, na namay pila tong viewers ro 1042. Dire na mo sa kuha sa katropang Arnel Cortez. Duha ka buog ning page na mo ha. Di ay katropang Arnel Cortez, di asay XFM Tagum City, no? XFM Tagum City kana mo isubaya ninyo. Okay, sigurado na.
1: Bullseye! Ha? Bullseye!
0: Kana mo isundan ninyo. Ayun na mo dito. Kanto mga nagsunod kang tulpo. Kaminos mga igala, pulong nga kargador. Abi ninyo mga igala, nakatiwas ko high school, kargador na maginin taong ko. Basa sa kong mensahe, kaya para kamo na po yung bahay blood. AG Calis, maing buntag. Katrobang aral, shout out ko ni Papa Adolfo Calis. Nga namina o dris balay, samda, ha? Nagusan eh? Naminaw diri sa balay, samtang naminaw sa bulsay nga galanog-lanog diri sa Panimalay. Pa-shout out po ko sa Rosalinda family, sa Maragusan og Calis family, sa Purok Baysa og sa Makilala Concepcion. Salamat katropa!
5: Thank you!
0: Salam kayo! Si, abi kong si Tiri Ridon, si Tristan Wyatt Gulay di ay. Mayong buntag katropang Arnel, mayong buntag sa...
5: Good morning!
0: Oo, si Og Aybas GM. Kuya, wag pa nga na ninyo, Og Aybas. ako pod ako pod gamit og Santon plus gold lami akong tulog maojo da problema dati dili katulog maong nagtry jud ko katropang Arnel salamat no dia pod ako Sir Arnel sinisrin ako Sir Arnel Santon plus gold ko kay nag namasin mawala ang guiter sige lang ubanis pag ampo niya i-appel tamog ampo mga kaigsunan no niya I love sigig kanang inyong ka high blood i-convert na dito sa katawa mo na nga kung sa ubang angkorman kuan masurok inyong dugo kay mga mayo man ang ubang angkorman no labi na to mga kaigsunan okay kay na sila mudalag programa eh, kaya lang murag ma-appel kag kada sa ilang kasuko ba so ari mo na ko kay pwede man tang mga tawa pwede sa tang manghilak pwede tang mga suko. Saksak sinagol maning atuas bullseye mga higala.
2: Bullseye. Kauban si katropang Arnel Cortez. Bullseye.
0: Alas 8:08 na. Ramilo Castro Mayor. Kana si Claire, uyab na nako. Ah, uyab nako na ako ray nakabalo. Bungot sa ito. Leonardo Abiera, ayaw na si Way Claro Castro kay magsakit akong dughan basta hinganla na. Bakit man? Si Lenduero, sir, pabisitaha ragod ni si Claire sa Basilan aron mahibawaan niya kung unsa ang klaro og lubog. Pwede pa lang. Ingon si John diri nga, unfollow ng mga tulpo, mayra nag-away si Marites. Kamu na bahala di ako, di ba po ko follower anak nila, tinuod lang. To be honest, mga igala, di ko follower anak nila. Di ko, ako ga-follow anak. Damay atong kuandre Arin alam mong katropang Arnel Cortez, oh? Bahala ginagmay basta kanunay. Ha? Oh, sige. Ingos, ayan, Carpio nga. Los-los ning why ayong tao sa Malacanang, Dol. Sumo na kaayo para tabunan lang ang dakong korupsyon sa atong nasod kay sila man ang mastermind anang tanan. Watching here in Midsayap, Cotabato. Kumusta mo na sa Midsayap? No, kumusta inyong kuan? Kaya sinatian kagahapon. Iyom sa adreser, Claire Castro, puppet of BBM, attorney manunta ning Tabaghak. Abot na na niya. Millie, 6-7. Uy, kahapon na itong... itong Domingo na yung 6-7 day. From here, sa Peru. Ay, sir, from here, Peru. Sa imo ko na minaw. Donde? Asagikan? Sa... sa Peru? Oh, dito ni Maygala, South America. Tama ba? Ala, buenos dias para todos, hermanos, hermanas. Desde... Saan ang lugar na? Peru. Oh, lugar ni Tanini. Oh, kauban man na sa Puerto Rico. Oh, katropang Ami. Congrats, katropang Arnel. Dumadami na viewers mo sa YT. Lain ng YT. No, kaya usay makayang ko. YT? Usan ang YT? Yati? YouTube, di ayoy. Oh. Norbel Gumolon. Kanas tuplok, way ayo. Isog kaayo, dayon, biglang kambyo. Founder sa Aguanta Party List, katropang Arnel. Yes! Ako gyud ang i-claim, mga higala, nga ako gyud ang founder sa Aguanta Party List. Ang tanan nga ni adiri, mga higala. Budaog siguro na agab, no? Adi ko magpolitiko lagi. Porya buyag. Di ito magapil-apil niya. Kaya nag-komentarista rata. Kinsa, mga higala, imo pa membro sa Aguanta Party List. Ah, kuan lang. Lodi Basitas, maayong buntag. Gab, magbuhat na bukag page niya sa Facebook, ha? Aguanta Party List. Murag magbuhat na tag-content po na, Gab, no? Adili pa sila ready, sige. Ato lang sila nga, taga pagdagan makaredy. May mo commercial lang sa ta, para kuan. Maayong buntag, Sir Arnel. Kana si Gatsalian, dili na Senate President. Singit President. Ha? Singit President. Nga walay uaw. Ha? Asa na to? Nawa man kay kadaghang nag-comment. Linya na siya sa hiwi nga presidente. Utag mo adto na Jensen magaygala, di ka na may gala labayog batos mga tao na. Si BBM, Lilian Arisa. Good morning katropang Arnel. Boring gihapon ang hearing gihapon sa tulpo. 6k lang ang viewers. Kang Robin hearing 60k. Wala na mo to o anang nila. Tinuod man, no? Kaingon bito ka mga igalang, abi ba na kog daghan mga igala pang supporter ni BBM? Matay 6,000 na malato nagtanaw mga igala sa... Murag ka ganaganing, gusto ka mag-FB Live, nakaagin ako anagab. Kung yung kayo ko magaganado, FB Live ko. Karun, matanon ako, matay, duwa na magkabuok viewers? Kanya, duwa ka buok akong cellphone. Ang isa ga live. Unya, tanaw ko sa laptop. Tanaw, murag ako ra may ga monitor sa kung kaugalingon. Binuang man ang istoryahan eh. Murag mo tay nahitabo sa ilaha ba no? Kay nagtuo sila nga at ngan sila sa tao. No? Wala ba mo na kapangutan na ana? Nganong ingana man Erwin? Dili na mo mahalin. No? Tinuod ng inyong kausa? Unta gihangop na sa tao? Mayon na pod mo nga inyo na pong bakasadoon si Tatay Digong. Mungin na po mong sa Mangunang Duterte. Dili, oy, sa nais niyong presidente karon kay nga nog yung wagyoy na hitabo aning Pilipinas yun yung taon. Kay gitarong pa niya ng Pilipinas, kana mga supporter ni Digong, mubilib na niya, agmaingon, kani mo ay presidente na to. Okay, yun kayo. Maumaura yun ning Digong. Pero dili, man. No? Dili na mo yung naitabo, oy.
4: Bullseye.
0: No? Bisag usaon pa, magpa-concern sa mga Pilipino pero ma-feel man gud nimo na bay kahibaw man kag unsay plastic sa tinud-anay. Ha? Kahibaw yung ka oy. Para sa nahitabo karos Mindanao magaygala. Paundang-undang pa mo sa inyong session kay ngano di ay og muundang mo sa inyong session di ay. mabalik ninyo ng mga nangahagma nangahagba diha nga mga dilin oy. Panarbaho mo di oy. Legit magka ng inyong komitiba panarbaho mo di sa Senado. Dili kay atik-atik pamog mo kuan sa pakikiisa natin sa mga nasalanta ng lindol sa Mindanao, itigil muna natin. Itigil gud ninyo kay wa gyud na nimaho ng inyong isa hearing na himong meeting. Mura ra gyud mo ga kamo ang mura ga Facebook live lang. At least katong ingon ninyo nga bogus, katong giingon ninyong illegitimate na pay oath taking or under oath kung mo istorya. Katong inyo diha mura mo galo-lo diha gaunay-unay og istorya. Mangutaan na si Tulpo, mutubag si Matibag. Kinsa man mo? Diba? Kinsa man mo? Huna-huna ah. Di mo agay mag-imbestiga, dapat gani mag-inhibit ka, Irwin. Gano man, apil ka sa imbestigahanan. Kay unsa may tanaw ninyo sa 18 Marines, 18 Bodyguards, 18 Cargador, it doesn't matter. Ang punto diri na asili allegation gibuhian, that's one thing, no? Proving it is another thing. Pero paod sa man ni mapruwebahan investigation, it cannot be disproved by just filing a case of cyber libel and oral defamation. Do not tell the Filipino people, Erwin, nga tama ka, mali ang 18 bodyguards or sa may tawag ninyo ana, the brave 18. Nga tama ka, gumikan kay nag-file ka og oral grave oral defamation, magaigala pinaagi sa mga libelous kuno nga mga pamahayag. Imo nang katungod. But it does not necessarily follows nga na disprove nimo ang pasangil o allegation aning 18 ni mga tao nga nag-ingon apil ka, Erwin. That's another thing, no? Dili ka pwedeng mo shield ang imong kasukaso. Unya magpa-play, victim ka. Ang imong pwede buhaton diha is to inhibit og naa kay uaw og naa kay delikadesa, Erwin. Bisaya magkabay. No? Ambugiro ba yun sila? Makakita na nato. May umanay na may galanga. Kasi siya maniwa, pumani mailhin eh. No? So, bata pa ka doy. Mga naman ano? Bata bitaw. Oh, bata bitaw. Oh. Amay ni mo buhaton, Erwin. Saya magkabay. At least makasabot ka na mo. Narap po ko din sa Tagumbay, no? Nga ikaw, tagamanay magka, pero nagisuka magka sa mga kalumunan na to. Kay, way mga ayo mayo lagi. Laong pa ng kanatan mga kalumunan, ayaw dayaan. Pakadina kay... Ha? Pantuon yun ang kanito kay... Dila ra ko na yung way labod. Oh. Buhato ni mo, Erwin, kung may uaw ka pa o kaila ka ng pulong na delikadesa, kaya may magkabuyaw-yaw na zona, di ba? Hawa niya. Simple. Hawa.
4: Hawa.
0: Simple. Hawa. O gatong English on, Erwin. Kasa, sabot, nakabaw ka ng English kay Englishero, saan baya mo? Inhibit.
4: Pinawa.
0: Di ba? Inhibit. Nga naman, laisag kaayo, no? Ikaw ang komitiba, apil ka sa imbestigahan, ikaw rasay mag-imbestiga, karon imong imbestigahon, ang katong tao, imong pangutanon, tinuod ba nga naghatod ka kang Irwin Tulpo o kwarta? Kisa mo na si Irwin Tulpo, ako man na, ako na, ako na, ako na, hanggaw ka. So sa laktod niya pagka-istorya, ang imong pinaka-the-best buhaton niya, win?
4: Hawa!
0: Hawa na! Yan!
6: Ay!
0: Yun ang the best, yan naman, delikadesa! Kamu mismo nakarealize mo nga wagin maoyunis tao ng inyong gitawag, sige, ano na lang, blue ribbon man tong isa, red ribbon na lang mo. Pwede man gana. Red ribbon na lang mo, angko na lang mo. Niya na. No? Para mahuman. Kaya nag-ilog man mag-committee, sige, blue ribbon man tong isa, dirikas red ribbon. Total, hilig man ka ng red.
4: Pinawa!
0: Ha?
4: Hawa!
0: Alas 8:18 na magay galantak na sa itong pagpanag-ubanuban. Diba? Oh, dali lang. Dai sunod nga video, sunod sunod nga video na ko gab. Pero nabuot-buotan na baya si Kuan? Nabuot-buotan na baya si Irwin? Sukad mga igala na dungog niya ni may paminawa ra gud nagab ka nang number 4. Yan number 4. Oh. Oh. Asa man na nabe? Kanang video number 4. Oh, kanang testing ni Irwin, oh kana ba?
4: Ay!
0: Kana kana oh.
6: Na siya ay kuminahan ang kahit sino man dahil kami po ay makikipaglaban para sa kanya. Bilang isang Muslim, kami ay tumitindig para sa isang Robin Padilla. Kaya ating maalala, siya ay nagsabi nitong mga nakarang araw. Sabi niya, ang bansa Moro, kailanman hindi sumabo sa mga Espanyol. Inangulit ko, hindi po namin papalagan na siya ay kuwilihan ng kahit sino man dahil kami po ay makikipaglaban para sa kanya bilang isang Muslim.
0: Okay na.
2: SM Katropa.
0: Oh, hala. Sige. No? Dili man as paghadlok pero tistingi ko na kuya po na si Irwin bay. Nangayok ba siya pasailuan ni pero muna yung makaingong ka ba nga batasan yun? Batasan yun ang labay. No? Alibaga, kwilyuhan ko niya, guyuron ang senador nga. Ayay, murag nalipat yung Pilipino. Maadyong pagkabudol ninyo ba? Ako ba dyan kumubutar sa dani? Lagi, tinood. Huwag kong butar, ano yun? Huwag kumubutar po ni Robin. No, huwag kong butar, Robin. Huwag po kumubutar, mga ikalang Irwin. Akong mga senador, murag, to name a few, Marcoleta, no, mga ingana mo na akong mga senador. Si Bam Aquino, nabutar ko ana mga higala kay okay gyud na siya sa edukasyon, maayo gyud na siya. Si Kiko Pangilinan, si Wow Dagat, eh lolo. Wow, butar ana. Wow Dagat. Hanggaw kay muming kabalo muming dagat na. Kisa pa man to nanagan, no? Ano mga karaan, awa na ko ana mga soto, mga laksyon, wala. Wala na season na kay nas pagpamagkak ng mga tawhanan. No? May mga bag-o diha mga kaigsuonan. Now, gusto na ko madungog. Kadtong asa man na ko na send by. Ano unsa naman ta? Kini daw eh. Kumerosal sa siguro ta. No, kay para makita na ko to. Sige, basahon sa nako ni. Mga mensahe unya mananghid sa kuninyo kani mga naglantaw na toron 1141 ayaw mo gawa gab ko alanta set A set B lang dagab para di kayo taas no dali rani mga katropa si Japuna Kevin Irwin Tulpo Mr. Bindalo Arnel Bantilan Benaflor do lalata kayo sila kung kabantay kagi i-reassess nila 1 minute kay ni Hangyo si Matibag nga pwede ba daw ihonghong lang sa niya ni Mr. Chair. Kay murag sipiat ang script. Jun Jampon, Marites Ribbon Committee siguro. Bethlehem Oring, Birahe Gidol, Japona Kevin, from President tung una na adlaw-adlaw gabalikas to President karon nga lami kayo balikason adlaw-adlaw.
7: We
0: Tok-tuwak, atong tok-tuwak, atong tok-tuwak na to. Ganahan yung kumaminaw, anagab, na anak ay bagong effects. Si Mr. Tok-tuwak.
7: I talk to my,
0: good morning, Katropa Carnel. Here from Candihay, Bohol, giango-ango na na si Auntie Claire. Sige, Lilia Suico, Gingging Lapinod, Helen Muraga, Gerelson Dumandan. Maing buntag diyan, nakapalit, baya po kong Santon Herbal Coffee. Sir, salamat, lami kayo siya. Salamat po kayo ha. Morning, Sir Arnel. Watching here in Wao, Lanao del Sur. Next, Sinest Flores. Eric Concepcion, og Sinisrin. Kaysa pa may ni Adre. Diretso sa YouTube. Si Katropang Ami Dati ang mga tulpo, maraming minumurang politiko. Karon sila na naman ang minumura. Good morning, Katropang Arnel. Gahapon sa Red Ribbon, nag-opening na sila. Ako nag-brigada eskwila gahapon. Pero sunod, wala na iusap yun. Mapildi na raunta na sunod, sir. Ay, alam mo, kalimot nga na sila nahimo mga higala nga di maayo para mapildi na sila. Shirley Liagas, si Robos Boy. Eh? Layo ra kay na store boy. Kadtong nagbuntag na lang, wala pa daw. Naa ka? Naapod ka tong tulpo? Sige. Ato sa na mo, commercial sa ta. Sa pagbalik na to, daghan tag i-play. Sige. Alas 8.24 na mga higala. Ay mo kalimot, ha? Hindi atong bagbanag-ubanuman, hatod ka na to. Mga katropa sa Santone Plus Gold. Food supplement for healthy body and stronger immunity. Mga kaigsunan. Yung taon-taon po, naka-standby magaroon mga higala diha sa Mawab. Ang ato mga kaubanan, tubagan ninyo. No, Mayor Medina, Vice Mayor Medina. O kaha ni Mayor Apit, o kaha sa mga konsihal. O nga naman, kinay mga pangutana sa katauhan diri. Kalabot na ng inyong prangkisa sa inyong sabungan diha sa Mawab. No, kaya atong mga kaubanan, naka-standby diha ron. Alas 8.25 na mga katropa, ang tag na asbuntag, balik ta, human lamang ng bibila ka mga pahinomdom, standby!
2: XFM Katropa!
4: Nay mga bana, nga bisag bagura na nga nagang ilang asawa, mga mang na, exciting call? Exciting!
2: XFM!
4: Ka-exciting, oy!
7: Punta kayo niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
7: Kaya dagan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest.
10: Pahin sa mong harvest? Ako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
13: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
14: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
13: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
14: Di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
15: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50 30% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
16: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
17: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
16: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
18: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
12: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
19: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
20: Dili na lagi.
19: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
20: Sa muka, oy.
19: Dumbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
20: I'm tired. Stress.
19: Dong.
20: Unsa man gyud?
19: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
20: Turbo?

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
3: Oras may gala doon kitay. Unsa na oras? Sabi oras na para mag Shanton Vitamin C na kalabi ng mga kabataan, mga kaigsoonan, mga bata, no? Ang Tagum City, wala pa'y klase ron, no? Para gihatagan sa maghigala ni Mayor noong dugang panahon, no? Ang eskwilahan o mga kabataan sa pagpangandam. Yan, nunod po sa nahitabo kagahapong adlawa. Ang ubang mga eskwilahan, padayon sila, no, sa klase, labi na katong layo ra, no, sa area maghigala ni ining Sentros Linog. Pero diri sa area sa Soksar dyan, of course, mga higala, na pagyudaghang wapay klase karon kay gina-assess pa ang mga eskwilahan, mga kaigsuunan. No? Importante kayo nga ligo na nga itong lawas kay kining ligon may galang lawas, always kini pagpangandam. Mabito na ginaingon nila nga prevention is better than cure, mga igsoon kay kanang imong gitawag nga prevention, no, may bundang ni mo diya, Husilito, Sumalinog, Sumaliling di ay, nga naa diya sa may Puerto Princesa, Palawan, na sa Puerto Princesa Cities, Palawan, pero taga-Apokon, no, may bundang diha. Kining imong pag-inom, mga igala, o Santon Vitamin C, kabahin is prevention. And prevention, mga igala, is always prepared or always preparing, no, sa mga kung unsa man may gala sakit nga posibleng muabot o mutakboy na to, mga kahigalaan.
4: Bullseye!
3: No?
4: Bullseye!
3: Kay, if you are not preparing, mga kaigsuunan, you are preparing for something bad. No? Kung wako nung kamangandam, nangandam ka para mga higala sa imong kapildihan. Unang, mangandam ka sakit. Mabito na nga, muinom yung ka mga higala og mga vitamins. Now, kung nangita mong vitamins, wapa mo ka tilaw diag vitamins mga higala, kining Santon Vitamin C nindot kayo. No? Mapalit ni sa Lagunang Butika mga higala sa inyong lugar.
4: Bullseye! Bullseye!
3: Alas 8.33 na, dagna may galas buntag. Rodel Opinaldo, good morning. June Jampon, dapat ang linyada nila, dili na iapil og boto kanang, kanang Bam Aquino anti-Duterte na. Ako mo butar ko mga higala kanang ko ano kanang dili magyo ko mayon nga mo straight no butar ko anang mapuslan. Kanang mapuslan kay pananglitan ikumpara nimo si Bam og si Risa. Risa o mudagan gyud baga mupugos gyud. Mudagan gyud baga presidente mga kaigsuonan. Mauroy mauwa o mahigala oi. Dali lang kini di agab nagsunod ni sila.

0: tanga na kog one gab if gusto na ko ni ma-play unya kani ikaduha niya, no? Dali lang. Okay. All right. Alas 8:34 na magahigala ang Tagnas Buntag. Mag padayon ta magahigala diri sa atong pagpanagumanuban. Then good morning pag-usab sa mga taga Mawab. Naana diha ang atong mga kaubanan nagpaabot ka mayor. Ano ka vice mayor? No, kalabot nini magahigala ang issue diha kani atong pangutana sa ilang prangkisa diha sa ilang sabungan. Nga naman niya ka ng way saktong requisitos ko, no? Yan ang maumay mauna. Na ay nag-comply sa balaod, wa na noon bali-bali ha. Ano man, usaman na yung kalaki. Usaman mo, natakda na po mong tulpo. Ha? Di sa mawa, bendalo na sad mo. Na ay kumpleto, dili. At doon mga igalas, di kumpleto na. Usaman na istorya ha. Tagaya ko nung kahusayan ang tao, anabi. Mga interesado tang masayod ana mga kaigsoonan no? Kung sa tingog karon kamo diha mga taga SB ang miyembro mga higala sa guniang bayan saba-saba sad mo saba-saba no ayo sad mo hilom-hilom diha no padungog sad mo sa inyong tingog pati mausad mo para ato na mahatagag pagtagad anyway balikan ta na unya gab arita sa kining unang video no kay mo ni mga higalay panawagan karon nga actually Erwin no maot man kung tanawon nga kung tinuod ng imong blue ribbon karon imbitaron ni mo ang kini mga igalang 18 anay tabo gahapon ilang gipasiatab nga wa kuno mo abot mao na nga ang ilang hearing nahimo na lang nga meeting mamakak pa man gyud taon mo eh. Naabot ang 18. Tama. Di ba, Gab? Naabot ang 18. Karon, niriklamo ang 18 kay sa inyong pag-invite na mo, wa ba mo mag-ingon nga mag-QR-QR di ay? Oh. Nya, ang pasiatab mga higalas pikas, no? Sa Red Ribbon Committee ni Erwin, nga, wa ko na mo abot. Actually, di mabod mo kapahigayon, giilad lagi ta. No, giilad ta nga mga Pilipino. Kaya ang ilang mga higala, ilog ra yun ilang gusto. Nga nung ilogon man yun ang komitiba, kaya gusto nila mga higala nga, kadtong butang nga ilang gustong imbestigahan, maulang mga higala'y tutukan. Kadtong mga butang nga, maunay sila stari, di to hilabtan, mga kaigsuunan. Ha? Di ba? Pagkahuman sa ilahang pag-ilis, kuno, mga higala sa Lideratos Komitiba. Diba? O sa ingon ni Tulpo. Imbestigahan. May hearing po. Pero, ireschedule. Nga to slonis. Wasa naghuna-huna. Nga, dili kumpleto ang iyang membership sa committee. No? Dili kumpleto ang iyang membership sa komitiba. Pero, tingali, kay Baos siya, anak. No? Bullseye! Bullseye! Inakuno si Larkong, naabay, di man, si Vice Mayor mo iwa, no? Wala ay nabilin nga konsihal sa Tagum. Sangguni ang bayan member nga, pwedeng mo istorya, anak. Or mahadlok sa silang mo istorya, anang butanga. Natalaw na sad mo? Ha? Simple raman ang pangutana ng butanga riya. Sigway lang ko nga may. Sa'yo naman pangutana, anak. Pasabda daw ninyo ang tao. Nga nung naana mo'y approval resolution o resolution for approval o si tawag ng tabaghak nga papel sa March 6. Oh, March 6. Unya nga nung ang application kuno ni Madi Sahid March 16. O sa'yo advance kayo mag-isip masyado ah. Sige daw, kana raman. Unya nga no nga, dunay aplikante ninyo diha. Nga kompleto sa tanang requirements, nga nung dili man ninyo bali-balihon. Nga nung katumang yung kulang, unya gusto mo shortcut, mo inyong atima nun. Usaman mo diha, bendalo na saan mo diha. Oh, wako mo ingon na, pangutana na ako ah. Bullseye! Nan. Bullseye! Oh, gahapon, balikan na to, mga igalaning Senado. Kaya gahapon, nangabot, uy, ang itin marins. Ang problema lang, nausab nag-iba ang ihip ng hangin. Siguro, siguro may gala, they suddenly realize, tama na ning pagpamakak na to sa mga Pilipino. Sobra na ning atong pag-ilad nila. Kainyo bitaming giilad. O, oh, patuho ninyo, ingon si Tulpo, ingon si Erwin, lunes. Bisa kay bao ka nga, wapa na makumpleto imong komite, ba pwede ba kung ka maghiring na dili kumpleto imong komite? Consultative meeting ra gyud pwede nimong himuon mo to nga ingon kun di ba ta kompleto consultative meeting na lang ta lolo ninyo kay ba in the first place you know that and then gipalaom ninyo ang tao so ang ilhon namo karon kami nga mga Pilipino ang among ilhon karon nga tinuod nga blue ribbon committee kadtong headed by Marcoleta or kinsa ni Ligarda. Hotel, huna mo nga, Blue Ribbon Committee. Gano'n man, at least sila kompleto sa ilang membership. No? At least sila nahitabo ang hirang inyo, meeting. PTE meeting, unya. Ha? Kamuray ka, tubag-tubag. Oh. Murag yun mo, gasos, ginoo. Bullseye! Bullseye! Oh, diya, paminaw na to si Attorney Levito Baligod. Mga katropa.
1: XFM Katropa!
2: We are willing.
0: Mm.
2: We are not scared.
0: Mm-hmm.
2: But we are worried. Why? Si Erwin Tulfo ay isa sa mga nirereklamo.
0: Okay, tama.
2: Ng mga sundalo. No? Tapos siya ang mag-iimbestiga.
0: Oh.
2: Tapos siya rin ang magde-desisyon kung sino ang nagsisinungaling sa hindi.
0: Yes.
2: At sinasabi ko nga, no? Pag titingnan niyo yung Section 18, no, ng Senate Resolution Number 5, which provides for the rules governing inquiries in aid of legislation. Ang nakalagay doon, the chairman of the committee can cite you in contempt if you are testifying falsely. Ngayon, meron ba si Mr. Erwin Tulfo, sasabihin ba niya na we are testifying truthfully? Definitely, he will say, you are testifying falsely. And what comes next after that? You will be cited in contempt and punished. And ipadetain niya kami. Pwede niyang gawin
0: mo. Okay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Klaro! Nganong angay ka, muhawa!
3: Hawa!
0: Erwin! Di ba? Blastado na kayo na nga pag-isip mga igala paghuna-huna. Ikaw, Erwin Tulfo, apil ka sa Napasanginlan. Karon, mangutana ka dito sa gapasangil ni mo. No? Unya, naada sa role ninyo nga if you are justifying falsely, pwede kang ma-cite in contempt. Pangutana! Inig mo ingon karon katong istorya nga imong gikasuhan. Nga nakadawat kag malita, may chicks tirada ka pa. Unsay imong reaksyon ni Ana Erwin?
3: Ayaw!
0: Mingon ka diha, ay ka na neither deny nor confirm mo, Ana lang ka diha. Nga investigation man eh. No, ikaw may mag-imbestiga. But pasabot, no, pwede ni mong maabusaran ang imong gihawiran niya committee chairmanship. Sayon ra kay ni Sabton. O sayon ra sad kaayo ang solusyon ni Ana Erwin.
3: Hawa! Ayaw!
0: Ana ra. Ayaw na pagpagahi-gahi diha. Kamo yung bagag kalukuhan ang lahat ng ito, no? Kalukuhan lahat. Oh. Kanang sunod ya video ka paminaw na to ka palihog.
1: XFM Katropa.
0: Number 2 kanang isunod nako. Okay. Sige daw.
2: And as I said, pag lumabas ko, pag inimbitahan ng Blue Ribbon yung 14 na

0: mga kaigsuunan kamo testify karon. Kung atong dawaton mga higala ilang argumento nga binayran ko noon eh. No? Hala, daghanas bayranan na noy? Sa to pa, ang atong gipangita nga malita na ara dahil sa ila. No? Naara dahil sa ila kung maon. Pero kay dili man. Dili na tinuod, gagipang bayran na sila. Napailaing 14 maghahigala nga manggawas. Makuratan gid mo diag manggawas na na sila tanan. Ngayon man, kami gaampo magaigsoon. Kung kinsa man mo nga involved sa korupsyon o niya makapamatuod ni ining tanan, please gawas na mo. Tama na ning pag-antos sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! Kinsa man mo, Mark Tiksay asamang kado. Staff ni Saldico, gawas na do. No? Gawas na diha. Sa kasaysayan sa Pilipinas, mga higala, matod pa ni Kusiting. No? Sa kasaysayan sa House of Representatives by no sa Pilipinas, mga igsoon, walay mahimo nga committee chair sa Committee on Appropriation nga walay blessing, mga higala, og pagtugot sa presidente sa nasod.
1: Kauban si Katropan Arnel Cortez.
0: Pusay. Ngano? For a simple reason bay. Naa sa Kongreso ang ginatawag nga power of the purse. Og importante kaayo ang komitiba nga appropriation kaysa pangan pa lang maoni ang mag-appropriate mga higala sa bagaong mga budget. Karon, kung kontrapartido nimo mga higala ang pangulo og ang Committee on Appropriation, ikaw nga presidente, may pagwa ka magpresidente. Ngano man, ang imong budget maobito ng kananggaan ato mga higala, no? Kanang atong General Appropriations Act, kanang gastuhonon sa nasod mga igsoon, ang tawag ana President's Budget. Ngano man, for simple reason, ikaw mo ipangulo, ikaw may nagtimon sa nasod, syempre ang budget og paunsa gi-budget og unsay priority, mag-align ka na, magsunod ka na sa kung unsay imong prioridad isip usa ka presidente sa nasod within your 6-year development plan. Og naa man kay plan. No? Pananglitan. Mugayon ka ang imong gusto may tabo sa Pilipinas, matatag na republika. Kinsa man ang matatag na republika? Gloria ba na? Oh. O sa may imong priority program sa matatag na republika. So, dito mag-uyon ang imong mga budget mo na nga gitawag na President's Budget for simple reason, mga igala. No? Plano na sa Pangulo para sa Pilipinas aron niya ighawa niya, mga higala, no, mabilin ang legasya nga iyang gigasto ang pondo sa nasod alinsunod kung sa Tagalog pa o subay sa iyang plano para sa Pilipinas.
1: Kauban si
0: diba? Karon, ang pagutana, mupili ba ka og Committee on Appropriations or naabay Committee on Appropriations Chairman nga musungag sa presidente, dili maminaw sa presidente. That is why, kung gidawat ninyo nga nangawat si Saldico, mga higala, ayaw ninyong kalimti, kinsay nag-blessing ni Saldico. Pag yun ay rason nga, di yun kakapangulipas, BBM. Di yun kakapangulipas, Martin. No? Mag yun ay rason nga, di mo kabalibad, ana. Di mo pwedeng mamakak, ana. Nga naman, it will never happen and it is impossible, plain and simple, nga si Saldico mauray gabuot-buot sa kawa. Dili na pwedeng mahitabo. In the first place, kanang budgeta na may gala, gitawag nag-president's budget. No? Gitawag nag-president's budget, mga kaigsuunan. No? Niagi na sa inyo, og inyo nang gibaboy, inyo nang gimorder, tanga nga klase nga presidente nga di man lang masuko nga ang iyang budget nga giplano niya para sa Pilipinas

0: ungad na pag-ayo mga higala sa mga baboy sa Kongreso.
1: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Tanga di ay. So bahalag baboyon, basa na ay bahin. So sa lakto niya bagastorya mga higala, tanan gibuhat ni Saldi, no? Kay o guwapay sa Saldi di man namutago. No? Di na ta kinahanglan mag-establish may galag na abay sa Saldi uwa. Kay guwapa na isa may gala di uli na nang tibaghak dire. Ngano di bagin mo uli may gala kanahan? Umikan kay na ay mga among maligsan, na ay mga tao mga higala nga mapagan. Kung kini mga tawhana dili basta-basta kun dili mga dagkong opisyal sa gobyerno.
1: Bullseye!
0: Karon! Balik ko na to. O sa tingin ko ni Tulpo Gab, kargador ko no, ang mga, kuan? Sige dami, sabi. Si Irwin, Rafi. Si Rafi kaingon ani. Uy, katong mga palo, mga subscriber ni Rafi, dili na mo, sibog tanawan ng away sa mga magtiayon nga, inyurang sundugon. Ha? Sibog tanawan ng mga away na sa mga trending, dirita sa mga balita. Ha? O gusto mo, adi lang ko maghilabot, anak. Mga kaigsunan. Ingos, Jing P2P, count me in, sir. Por aguanta, tanan, an honest laborer is far better than someone who is corrupt. This is really the attitude expected of a senator. The way he speaks is disgraceful and unbecoming. Sige na, Gab. I-play na ko ano ingon siyang kargador. Kano, be?
2: Mr. Chair, it took all my energy to...
0: Akane,
2: not
0: oh, gahapon man eh.
2: Crush the oh. Live sailing that happened here last June 4.
0: Live sailing,
2: the way
0: ha?
2: It happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bit-bit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Kasi, simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilin lang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, aba, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Why is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn.
0: Sila. God damn it, soldier. Sige. Gamiton ko na mga igalang argumento. They must be credible. Sige. Si Madriaga, credible. Ano ba? Si Trillanes, credible. I think bisag sila mo agree mga igala nga si Trillanes si tigsabwag yung kagubot sa Pilipinas. Mubalik gihapon ni sa inyong tanan, Rapi Tulpo. Mura man nagkinsa, bay, bisaya man mo bay. No? Pagkasabot naman siguro mo, pero gisuka yun mo sa mga bisaya karong mga panahon na. Oh, mudagan man mo karong 2028, na isa ninyong mudagan diha mura. Si Rapi, tama ba Gab? Mudagan si Rapi kay 2022 man siya. 22, 25 man si Irwin. No, nauna magsuod si Rapi. Nauwahi si Irwin. Okay, nagkalat pa man sa DSWD si Irwin. Nagpabadlong pa man ang hinampak dito. Oh. Nag-act si IS pa na siya. Oh, nagkuhan pa na, no? Namuaya pa. Karon, 2028, mudaga na. Oo, kumubalik pa. Unya, kuan man taan na ka ng sakay-sakayan ba? Unya, mayon dahil mga igala nga. Ginalit nyo ang mga tulpo. Tatakbo kaming pangulo. Mudaga na ka diha. Niyabag ka? Nainagpugong ni mo? Daga na ikagi mo. Naingon siya, unas tanan. Ah, mutakbo palag ko, ani. Kargador, mga kaigsuunan. Sabay, magtuo ni Mos Kargador, Erwin Tulpo, wana yun may dungog?
1: Bullseye!
0: Ako, magaigala, sultihan na mo sinuod na kahuman kong eskwilang high school. Tungod sa pagpangargadag, palkata, lawaan o guban pang klasis kahoy, mga igala, diha sa Agusan del Sur. No? Trabaho ko na. No? Pilaraman tao eh, pilaray purlod na mo sa una, mga igala, anang palpod. 6,000 ra! Pilay purlod na mo, mga igala, o export. O, export may tawag ba ng 12 pulgadas pataas? Mga 30 hon. Gab, ina daw sila, kuan, ina daw ang patrol nga, ayos na daw pahawa sa, nalakaw na sila. Kaya namurag na ay, kuan, walay maski isang akonsyal dito, kay Lunes na daw sila, nag-adto. Aon yan na, kuan na, kaya ako nang, wapo nang, kuan. Wapo nang informasyon nga ang konsyal sa Mawa, Lunes na nag-adto.
3: Pinawa!
0: Aris ako, kang tulpo mga igala, kay napaak na nakuha kong dila. No? Ina sila, gab nga, murag na ay, kuan yata, na ihatag si Ma'am Feli. No? Diya sa kuan, ina si kuan, Baring Lar, kay makikita si Ma'am Feli kang Tia Darya. No? Anak mo na siya, no? Alas 8:56 na, mga higala at tagnas buntag. Oh, ako, mga higala, loud and proud yung kumuingon, kargador ko ay. Kargador kong kahoy. No? In fact, mga igala, na yung mga lugar aning Davao Region nga, dili tungod sa pagpangargada ng kahoy, di ko kaabot. No? Kaning, dili sa may Kamanse, no? Sa Muntibista, dili mga higala sa Kamanlangan, diya sa may Kasuon, no? Sa Kahayag, paingon na may igala dito sa Lahos ng Agusan. Diri mga igala sa Maragusan. Diri mga igala sa Anitapan. Oh, di ko kaabot ang mga lugar di tungod sa pagpangargadag, Jimilina. Tinuod lang mga kaigsuunan. Hilas po na aning mga tao nga gikan mga igala sa Kabukiran unya nakakuan lang, nahimo lang mga senador. Kung makatamay sa kargador may igala nga pulong, wagas. At least kami, gihaguan na mo, no, gisingta na mo. Ako, makaingon ko mga igala, no? Ang akong pag-eskwela, akong gihaguan, akong gipasingutan, mga higala. O ang akong gikaon, karon mga panahuna, ako diyong gihaguan. Dili parihaan ang mga senador, mga higala, karon. Nga, ang ilang, pati ang ilang ipamaji, pati mga higala, ang ilang kauwagan.
3: Ha?
0: Pati lang ilang kabigat la, mga isoon, gamiton pa ang kwarta sa gobyerno.
1: Pusay, Kauban, sikat tropang Arnel Cortez. Pusay.
0: Igabot ninyong impirno. Mag-message siguro tadaan mga igala sa in charge sa impirno. Tusukan ninyo ang kutipot ani mga tawhana ni. Butangin ninyong kigwa nga katong baby dragon nga kigwa. Diba? At least kita, ikaw gab kargador basta kag humay no. O humay, ako ah mga igal, ikaw mo Silvia na kay mo sakit akong liog ana. Pero paabagahay bisan pagpislito nimo ning likod na koron mga igala. Mo nay rason nga mutaas pa unta ko. Gumikan kay 14 anyos mako nagpasaan ako mga igala ug magyum, palkata. Uban pa diha nga mga hinampak nga mga kahoy. Mga lawaan. Ha? Mo nay rason mga igala nga imbis kay mutaas pa. Limang kag makapasaan kag bugat-bugat nga murag di mauli ang imong spinal cord. Tinuod na mga kaigsoonan. No, dili na binuang na ako istorya. No? Kay bawo ko na usaon na pagpangargada. No? Trabaho na muna sa una. Bernes pa sa hapon, wa na. Ready na kay pagkasabado yun. No, na i-track. No? Kay kusog pa mang palkata sa una. Kusog, karon wa naman. No? Wa naman. Kanang mo bitaw naabot ko anang kanang mga lugar anang Balma, no? Kay ka deliver man media. Before pa atong Pablo. piskay kayo sa mga kahoy-kahoy di mga higala, mga miscellaneous. Yung abin na kung eskwilahan rin ay miscellaneous, pati man di ay sa kahoy may higala, napoy miscellaneous po, gab. Malo ka kung saan ang miscellaneous yung kahoy. Sus ka na din, mga marang, no, mga kapulot, no, mga tubog, no, mga miscellaneous na. Himo man lang plywood kuno na. Kuman himo ang boxes sa limonsito. No? At least kita, mga higala, balag, hugaw na, talaw ni atong dagway, hindi man ta hugaw konsensya, no? At least ang ato mga higalang kuan, no, at least mga higala ang ato ang trabaho, ang atong gikaon, gipakaon nato sa atong mga anak, mga kaigsoonan, gikan sa hinlo nga pamaagi. No? Kung maglingaw-lingaw man ta, kung maghubog-hubog man ko, way makabadlong nako. Nga naman, ako ba ng kwarta, magbuot mo. Diba? Kung gusto ko maglakaw-lakaw, no? Kaya bitong laag tao niya na mo comment og sana all. Sige na kuno tag padagat, pagpadagat mo kinyo, imo sig panaway. Manlaag na imo kinyo. Oh, ah, sana all sige padagat, kwartahan gyud kay sige padagat. Badiya. Laag na imo kinyo di ay. Oh. Ano nga hilabtan man yun nga ako ang laag. Ay sa mga Facebook ana. Nakay katungod gano man. Imo man ang kwarta. Pero kaning ato mga senador, nindot og sakyanan, bulletproof pang mga hinampak. Oh. Palantanan na lang may gala gikan sa ilang trabaho, pati ilang kabigatla, kay ilang kauwagan may gala gamiton pang kwarta sa gobyerno.
1: Busay, kauban si Katropang Arnel Cortez. Busay.
0: Grabe naman yun, oy. Nya makasaway kargador, grabe, no? Alas 9:01 na. Paginaw sa bog Santon Blas Gold ya para di mo ma-high blood. Ikaw, Rapi, may kalalagyan ka. Oh, ang katawahan ay muhukom ni mo.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya mo maganda ka-subscribe niya sa YouTube niya. Oh, pamalin mo diri, pasikati daw kami. Himo ano ning 100,000 ni ako ang subscriber diri. Kay 43,000 pa man eh.
4: I talk to my...
0: Saba!
4: Boy,
0: shit. Tingo ka usab.
4: I talk to my will be.
0: Banha.
1: Bullseye.
0: Koy dagtigaw aning Pilipinas ya tiya. Kisa maning nanawag man. Hello. Hello. Oh. Nagprograma pa ko. Kalaw gaw. Sige, sige, log utang ron, di ba? Apilod na kas komentaryo. Mo'y mga puagod. Bao mong nagkomentaryo pa dali, maningil mong utang. Babayaran na lang yun, di mo mang... Di mo mangundang kong paningil. Tarantadong pangyayari na. Kautang-utang in daw tungkol sa panginaboy at least itamangawat, no? Ang utang lang ito na, bayad lang ito sa utang mga higala. No? Ay, tawag-tawag ya! Isubak ta ka niya akong kalagot, Ron.
1: Busay, kauban, si Katropang Arnel Cortez.
0: Oh, matod pa ni mo, Rapi, no? Matod pa ni mo nga, unsa ka, kinibang, di ko no, credible, no? Paunsa ko no, mga higala, imbita ron ni mga tao nga dili credible. Tanawa ra gud, paminawa ra gud. Ang tunada ni Lacson, tunada ni Soto, ang tunada nga nagdepensa sa tanan mga higalang kinikabuang aning flood control. Pareha ra. Gi-question nila ang credibility sa tao nga nag-istorya. Nganong dili na lang imbestigahan kung unsay unod sa ilang gi-istorya mga higala. Anyway, at the end of the day, kung namakak na sila mga igsoon, mapriso na. Ha? Kung namakak na sila mga higala, it is their word and the evidence nga ilang i-present mga kaigsunan, dili magbinugo, Irwin. Ay, Irwin na ba noon, Rapi? Pagpakog pa mo sa inyong igsuon, di ha, maayo pa. Sige daw, be, isugman mo, sige. Kini, mo na challenge na mo sa inyo, ha. Imbitara si Bersamin, imbitara si Ulaybar, imbitaha si Amina Pangandaman diha sa inyong hearing. Palihog. Palihog. Muna hindi tama human-human. Kay kadtong mga tao, mga igala nga dunay masulti unta ani. Si Bunuan, tanawa si Bunuan. Nasakit og kalit. Iba tinuod na, tinuod na. Ha? Kabalo na kung unsay nakakuan na akong pagaw, naulian na akong pagaw, marag adlaw-adlaw gyud ta magkinan-an ay bigelas komentaryo aning kalakihan gyud. Ha. Kay murag wa nay kapoy sa akong tilaok, paminaw na ko gaba. Musugot na gyud ko aning lima ka oras way commercial ay. Pinawa. Oh, di ba? Kung ang inyong tumong diha, no? Kay mo kanamang inyong investigasyon kaha mo ay credible. From hearing into meeting. Ayaw na tanin yung luabi. Ayaw na tanin yung binuangi. Kay kahibaw, mis na hitabo. Nabitong marins kahapon. Nga nung di ba mamuatubang? Na, why QR? QR sa inyong kagaral. Kada kong bungot sa ito.
1: Bullseye!
0: Tama, yun sa naman ninyo ng Pilipinas in town, oy? Ha? Napay presidente, mga egal, ikot na lang mo tok-toak, tok-toak.
4: I talk to my tok-toak, ok, I talk
0: to my... tok sa imong kagaray. Unsa?
4: I talk to my tok-toak, ok, I talk to my...
0: Saba!
4: Hi!
0: Kagilagadag, dimal aning Pilipinas niya, tis. Tarong na to, unta mga higala ni Karno. Naunsa naman ta? Na, naunsa naman ang nasyon na to? Mauna ba ni bagong Pilipinas ninyo?
1: Bullseye!
0: Ha? Mauna ni bagong Pilipinas ninyo ka na? Naigilinog, Karno. Sa may buhato ninyo? Ha? Kamu po dihang mga... Again, ha? Di man ko DDS. No, dili ko. Bahala mo ko si tawag rin ako. Pero mo ko, kailan ko saan ko galingon. No? I know myself better than you know. No? Mauna, pinaka-importante sa tanan, mga higala. Mumanaingon ni Socrates. Kailan mo, Socrates? Taga-apokon na. O, katong mamunita yung karton. Muna gitawag, mga igalang, father of philosophy. No? Muna ginaingon, mga igalang, pinaka-importante sanan, mailanin mo yung kagalingon. Ako, I know myself. Kaila ko sa mong kagalingon, mga igala. No? O gabi sa, pasangin lang pag kunin mong kabaintik, DDS ka eh. Ako'y pakialaman na, no? DDS, magani ko mailhian ng Sarah. Wa magani ko mailhian ng maglagot, magani ko ng pulong. No? Pero wa nagpasabot mga igala nga. Di na tamaningo gani. Kining ila mga igala nga kuan? Kabuang aning Pilipinas. Nga kamo pud yang mga vlogger-vlogger ni pabina mo tarong nga. Nganong ang pangulo may among siglan ani? Naturalmente, siya presidente. For example, ha? Tagaad na mong example. Kani mga igalang nahitabo sa flood control. Ngayon, kung ilho na to si Saldico nga nangawat, gumikan sa iyang kaugalingong konfesyon, mga higala, o tinuod man tong video, kaya hindi ba to tinuod nga nung mutago man siya? Di ba? Ano lang si simple lang rason. No? O dili pa tinuod nga nung hindi pa sa mga higala mo pakita. No? Gasa si Tagui, mga igala, siyawa ka nung panahuna.
3: Pinawa!
0: Ginoo ba kay kabutang niya o demonyo? Oh. Dili pwedeng ikaw ang Committee on Appropriations, magbuot-buot kailan silang kagalingon o ilik-ilik lang ka diha without the blessing, mga igala, of the President. O dili pwede ang mga magapanghitabo, mga kaigsuunan, President's budget, morderon, mga igala, pag-agis kongreso. Unya, wala kayo pakialam mo sa klase ng presidente. Yabag ka! Sa nahitabo sa Pilipinas, dili ka pwedeng muingon, walay labot ang Pangulo, iyaha kining responsibilidad. Mauna ang among gisingil. Karon ang inyo. Pagtarong mo sa inyong hunahuna, kaya mong mga loyalista, vlogger ni BBM, nga mga pataka, rapog bangag, nga, utro pong mga bangag. Example ha, example. Linog man gahapos, jinsan. Linog gapo sa jinsan, niyay hanggaw may galang amurang ang epicenter sa linog na butos yung ilong. Kaya iyang gisingilo siya, o pulong, mga Duterte, kumilos kayo, o kayo natin makikita. Usa may labot ni pulong anang kuan pananglitan be. Usa may labot ni pulong anang Davao Occidental. Usa may labot ni pulong anang Jazz nga kay bawa man may kalayo layo ana sa Davao City. Kanang Jose Abad Santos bay tuyoko ni muna. Tinuod lang. Kana na mo diha. Layo kay nang Jazz. No, duol ra nang malita kanang Jazz layo na. Oh. Usa may labot pananglitan ni pulong anang malungon gamay, malungon dako. Usay labot ni pulong anang kalumpang. Usay labot sa mga dot. Di lagi magbinangag ba? Bisan ang vice president mga igala, di mong pwedeng singlon. Di ka pwedeng moingon, nasan ang pangalawang pangulo? Panahon sa kalamidad. Ili ka pwedeng moingon, nasan si Sara? Pareha kang Claire? Bangag din mag-isip eh. Pareha kang Claire? Mayroon ka nga, nasa, anong ka namay mo magigitang pangitaon niya? Di man niya primary duty na. Ukaya ko nun ang konstitusyon, o di maukay, ihapak na sa imong dagway ng libro.
3: Pinawa!
0: Kung naaba kay mabasa niya, ang vice-presidente mo in-charge sa Pilipinas, mga igala, sa mga kalamidad o sa kagutom o sa tanan, mga igala, mga dilubyong na hitabuan ng nasong yates. Sige ko no, kung naaba'y makita.
3: Pinawa!
0: Di ba trabahoan ng vice-presidente? Maghuwat na nagmamatay ng presidente. Kay mo puli na, dayon. Siguro na sa itong konstitusyon, mga igala, kadili magkagubot kay gibutangan o klarong mo puli in kaso mabangag ang presidente. Di ba? Trabaho na yun yan. Niya karong maningil kami yung ka. Paminawa na kundig tarong ba ni... Pagtarong mo sa inyong pangisipoy. Respetaran na to ng inyong paglaban. Kung asa mo diha, BBM mo, oh, kinsa mong tao, kinsa mong kuan. We respect that. Ato ginarespetaran, mga igala. No? Musaludar, tanong nyo anak, kung ligoon yung ka, o oh, sige, sige, birak ka diha, no? Diha yung ka, no problem. Pero please, think clearly. No? O kaya patagkagbangag. Kay wa kay ayon ning nasuko kas butang nga waday ka na, way kalami-lami. No, hindi man, o manay, mga igalay, walay ka-relevance. Panalitan, pag muingon ko karon, Erwin, hawa! May unod ba akong istorya? Yes! Ano man? Angay lang ka mo inhibit niya sa Blue Ribbon Committee kung tinuod ang inyong investigasyon. Ngayon naman, lain sa kaayo. Apil ka sa gilitok. Apil ka sa investigahan. Unya, ikaw karoon mo investiga. Unya, pag-iingaw. Dutan ka karoon atong witness. Mayingon nga, si Erwin nagdalag bae duha. Panalita mo yun, si Erwin nagkugos o bae tulo. O si Pulong karoon ni Erwin Mayengon, mudungo na kay Erwin. So, ang dako kay posibilidad, malawgaw, malubog ang investigasyon. So, ang pinaka-the-best nga buhato ni Erwin,
3: hawa!
0: Yan. Kung sa English pa, inhibit. Simple. Ano ba? Muna pasabot ba? Okay lang, naakay stand ha. Okay kay na. No? Mas maayo na magayagala ng promang kaun sa ka, what a problema, we respect that. It is better than to have nothing at all. It is better than to have or to be neutral kuno sa mga panghitabo sa palibot karon. Or wa man lang kay pakialam sa mga panghitabo sa nasod.
5: Bullseye.
0: No?
5: Bullseye.
0: It is best to have stand than to have nothing at all. Mas maayo nang naa. May gala kay sa wa kay pakialam. Kung pro BBM ka, so be it. We respect that. Pero please, think clearly. Pag-unahon nagtarong. Anong singlan man ni Mos Pulong o mga ubang mga Duterte na nahitabo niya sa Jensen? Nayabag ka o na plat ka? Sige dabi. O. Oh. Ay, play daw, Gab.
1: XFL. Tanong lang ito.
6: Kumikilos na ba si Basne at si Sara Duterte? Sama na natin si Pulong. Para matulungan ang mga naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol at tumama sa iba-iba lugar sa Davao City. Pati na sa mga karating po.
0: Ayaw, Cole! Patapag ko, Cole!
6: Marami na ako nakita ng video, mga kababayan.
0: Oo.
6: Nung lindol kanina. Iba-ibang lugar.
0: Sino kitabunan man ni mo ng now? Ayaw, pakita.
6: Pero hanggang sa simulan ko itong kwentuhan natin ito, wala pa akong nakikita na kahit isang video yung si Baste o si Sara o
0: Tatang!
6: Si Pulong nag-iitok na inaalam na
0: Tatang!
6: Sitwasyon
0: inaalam Tatang!
6: Na damage kumikilos na bilang mga opisyalis
0: bigyan na yata no, ito
6: wala
0: Tatang!
6: Barata nila ang gobyerno
0: pumupula ng ikong kakakain ng tinapay Batang! Mayor! Pumupulan ang ihi ko kakakain ng sardinas! Kumain naman tayo ng corn beef! Hindi
6: mo ako nang ginagawa. Kaninang umaga pa yon mga kababayan.
0: Ah, wala ayaw mo anak mag-ilong. Wala mo.
6: Pag may trahedya, agad kilos yan. Minuto pa lang kilos na yan.
0: Ah, mukha sag ilong.
6: Ang PBBM government, minuto, wala pa isang oras sa karagiling doon.
0: Ah, tama na na, Gab.
6: May mga lumalabas ang balita online.
0: Ay, kinsa magaw, anak ko ni Panganlin eh. Usa to, palitax, usa to iyang kuan. Usa tong iyahang, ha? Political realities. Tatang, wala yata kayo sa realidad eh. Tagalogin ko ito, baka hindi ito makakaintindi ng Bisaya. Kung sino ka man, no, hindi mo naman na, ano na, sabihin mo, i-cyber libel natin yan. Pwede, yun lang naman ang kaya niyong mga ano. Yung mga loyalista kayo, mga walang hiya. Ikaw ba yan? O i-identify mo, i-blurred mo pa Gab, i-blurred mo pa nga. O i-blurred mo talaga para hindi tayo makasuhan. Akala nyo naman, kayo lang may alam ng batas eh. Sige. I challenge you. Mangomentaryo ka, Bisaya. Oo. Oh. Oo. Oh. Kasi magkukomentaryo ako, kaya ko, Tagalog. Ah, bagbigyan natin ng pansin si Tatang kung sino man ito. Eh, ikaw, Tatang, kung sino ka mang santil mong karaan ka. Una sa lahat, sabi niya mga katropa, Tagalog tayo ngayon. Pagbigyan natin ito. Ano ba naman? Yan, maliit na bagay yan. Ano sabi ni Tatang? No? Kakalindo lang, sabi niya, mga katropa, no? Hindi pa niya nakikita ang mga Duterte. Dapat kumilos na agad. Si Basti at si Sara, kumilos na agad. Doon sa nalindulan. No? Doon sa nililindol, oh, biktima ng lindol. Tatang, baka ulianin na kayo eh. No? Oh. Ipaalala lang namin sa'yo na ang Jensen po ay 4 oras mahigit kumulang. Lagyan natin ng kumulang, no? From Davao City. And baka nakalimutan nyo, wala sa tono na singilin nyo si Basti kasi mayor lang siya ng Davao. Pagka sa Davao ang na-damage at maraming na-biktima, syempre singilin nyo siya sa area niya. Anong pakialam niya dyan sa Kalumpang? Anong pakialam niya dyan sa Jensen? Naintindihan mo yon? Oh. Naintindihan mo yung Tatang? Naintindihan mo ba yun, Tatang? Wala eh. Ano ka lang? Pataka ka lang ng bangag eh. Pataka ka lang ng bangag. Oh, si VP Sara. Oh. Di ba ang Pangulo ang dapat mong singilin agad? Kasi siya naman ang ama ng Pilipinas. Hindi naman ang ina ng Pilipinas ang vice-presidente. Kahit na ang konstitusyon, limitado lang ang nilagay na trabaho ng vice-presidente. So, bakit nyo sa sisingilin sa trabaho na hindi naman sa kanya, Tatang? Makatarungan po ba yon? Akala ko ba naman, alagad kayo ng mga hustisya na yan. O, di ba? Ah? Ano pa? Si Pulong. Pakialam ba ni Pulong? District 1 lang siya eh. Ay, pati nga yung... kahit na nga yung ano, yung sa Davao na tulay na nahugno. Ano ba yan? Yung sa Kaliawa, o, oh, ipinasangil nyo pa sa kanya. Hindi niya naman distrito yun. O, oh, di ba? Alam nyo naman yan. Okay lang naman maningil. Huwag nyo lang pasubrahan. Dapat alam nyo kung ano sinisingil nyo kasi magbubukha kayong tanga. At nagbubukha kayong katawa-tawa at parang clown sa harap ng madla at sa social media kasi sinisingil nyo sila sa trabaho na hindi naman sa kanila. Diba? Mahirap bang ano yan? Mahirap bang isipin yan? Mahirap bang intindihin yan? Or talagang hindi lang kayo nakakaintindi ng mga ugok kayo? Or masyado na kayo talagang nagiging panatiko ng mga bangag-bangaga na yan? Okay lang naman singilin nyo, pero bakit nyo naman sisingilin sa lindol? No? Bakit? May remote ba? Hinulin nyo na yung may-ari ng remote, ha? Ikinulong nyo na yung may-ari ng remote, so bakit nyo pa sisilingin? Tatang! Tatang naman, eh. No? Oh, sasabihin mo ngayon, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Ah, ganun ba? Kung saan ka man pumunta, hindi ako pupunta dyan. Ayoko maging tulad mo.
3: Pinawa!
0: Ayoko maging tulad mo mag-isip. Natural lang na singilin ng tao, natural lang na hanapin ng tao kung sino ang Pangulo. Dahil siya ang Pangulo, plain and simple yan. Bakit? Hahanapin ba ng taga Manila yung mayor ng Davao? Pakialam nila dyan. Binuang!
3: Binuang!
0: O ito pa isa mga katropa dito sa mga giliw nating mga loyalista. 'Di ba? Wag naman kayong ganyan eh. No, wag kayong ganyan na maka-comment kayo sa social media, sasabihin niyo, buti nga sa mga DDS, buti nga si taga Davao, buti nga si taga sa taga Jensan nangyari 'yan. E paano yung bahay ni Lovely Granada, taga Jensan 'yan? Eh pag naadaano 'yun, so ibig sabihin na kasama din siya sa malas, kasama din siya. Hindi ganoon, no, hindi ganoon mag-isip ang Pilipino. No, sabihin niyo na ganyan mga DDS eh. Eh kayo nag-uumpisa. No, itulad niyo 'yung statang political realities. Ibang ko kung totoong tao ito o AI ito. Kung AI man ito, o AI ito, AI pero Bisaya na AI ito. Ano bang AI na 'yan? Ang inutil, no? Ano 'yan? Oh, ano ba naman 'yan? No? Nag-iisip ka ba ng maayos, tatang? Sisingilin mo si Baste doon sa Jensan? Ang layo-layo ng 4 hours yan eh. Dadaan ka pa ng Santa Cruz, dadaan ka pa ng Digos. Meron pang ibang mga lugar, may ano pa, Bansalan. No? May Malungon pa, may... Ako naman.
3: Binuang!
0: Alam mo ang tawag dyan, tatang? Binuang!
3: Binuang! No.
0: Wala namang problema kung ano ka, loyalista ka, basta may stand ka. Mas maganda yan kaysa wala, di ba? No? Pero mag-isip ka naman ng mabuti. Huwag kang tira ng tira at bangag ng bangag na lang. Di ba? Singilin mo si Duterte, singilin mo si Baste doon sa nangyayari sa... Bakit? Eh, gusto mong singilin siya doon sa nangyaring pagkahugno ng building doon sa Jollibee? Si Baste ang singil mo? Irrelevant man yan. No, wala man yun sa... Wala sa ayos, wala sa tono. Sintonado, tatang, ang tawag niyan sa amin, binuang.
3: Binuang!
0: Alas 9.22, ang takna, bagay galas buntag. Dapat ay plano mo commercial, aniwa na. Wala na, no? Tuloy-tuloy ang gana. Ang importante, nakasanton ka. O, kaya mo kalimot, bitaw. Wag santon ta, bagay gala para. Hindi mo mag high blood ya. Ingon si... Teresita Acaso, o diba tatang, pag naiintindihan mo itong Bisaya, mas masakit ito, no? Oh, sabi dito, tigulang naka, wala kay buot, wala ka kay balo, unsay balaod. Tagalogin ko ba yan? Tigulang ka na, tigulang ka na. Matanda ka na. Ngunit wala ka sa tamang pag-iisip. Hindi ka nag-iisip. Dahil makitid ang iyong isip. Ay, nako. Danilo Dolar, si Bong na siya, a.k.a. Bungkag ug ilong. Ay, mao! Bungot sa ito'y. Abi kong bungot sa ito'y, bungkag ang ilong di ay. Merlita Argilia, Sir Arnel, ayaw na sila undangi. Hangtod niya mabungol na sila. Ah, kuya na, kahidsit mo muna sila, ma'am. Sila kadungog. Ayan, Carpio. Sumayon, ayan. May pag magpaligis kag kariton call. Ay, nag-apil-apil po kang guranga ka. Di, na, kuala ko ba kay? Ang iyahang magong vlog is political realities. Ang iyang gisgutan, dili reality. Dili ba ito reality? Di, sama na, eh. Kabalo man mo. Duterte or dili mo Duterte supporter kay Bauman mo nya kanang Davao inig naay calamity kamo taga Cebu no pila ka dump truck mga higala sa relief goods ang gihatag sa Davao paingon diha sa Cebu atong tay mga higala paglinog after linog napulo no diba naaba sila batitian ng Cebu butante ba nila ng Cebu dili wala gyud as in wala Pero giyataga nila, mga katropa. So dili na na question. Sa una pa, katong linog sa makilala, I can still remember, mga higala, na apakog Super Radio Davao ato. No, kami, nag-uban ato, mga kaigsunan. No, kami, sab, nakahatod, may isa ka dump truck, mga higala, ang hinabang gikan sa mga listeners o among mga supporters sa amo ang radyo kani ato, mga katropa. No? Di ba? Tested na, no? Pero wala sa ayos itong si Tatang, wala sa... No? So, tama na. Alas 9:25 na, mga igalad, dagdas buntag. Kini nga ito, pagpanagumanuban, mga katropa, muna mga igalay kanunay na kapabasko, nakabalagsik sa atong lawas, ang Santone Plus Gold. No? Doon ay mga nakagamit na diri ito mga katropa, nga nagmaayo na ang ilang pagkatulog. No, katong nakalabay, maglisod sila katulog. Pero di may kailangan nakatumar sila og Santone Plus Gold. Na, maayo na ang ilang pagkatulog. Mga katropa, na mga kaigsuunan na to, nga wapa di mga higala magkasulay. No? Ala, pangitaan ninyo mga higala ang masama tong uban na to din yung mga adiara di ayo. Ito mga katropa na to, nga wapa kasulay di mga kaigsuunan. Lasulayin ninyo ang Santone Plus Gold, mga kaigsunan. Unya, di apod tayo kini mga igalang sa batong isa na ko dari abe.

0: alas 9:26 na si ato paminaon si katropang Bricks. Okay, nagkasulay man ni Miguel ang Santon eh.
1: Sa Taon Plus Gold User, atong paminawon.
2: Ako si Bricks Flores, usa ka broadcaster o entrepreneur. Pamilyado og may mga anak nga tanan professionals na kaluoy sa Ginoo. Tuwon sa kadaadlaw nga trabaho nga ginatawag og wala to, batiyon gayud nato ang kakapoy sa lawas ug pagpangluya-luya. Nahimo akong CVA or cerebrovascular accident patient. Diin may maintenance na sa high blood pressure o LDL or bad cholesterol. Tungod dinhi, misulay ako sa pagpalit og pagtake sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C o Premium D3. Diri akong namatikdan ang kalit nga improvement sa akong kayuhan. Busa ako kini girekomendayon sa akong kasin nga may colon problem ug akong pagkumangkon nga may problema sa irregular nga pagtubo sa thyroid gland o goiter. Dinhi, dako kayo ang kalipay sa akong angkon sa dali nga kayuhan sa sakit sa iyang anak ug apo. Tungod sa Santon Plus Gold ug uban pa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Busa, mabuhay ang Yes to Health.
1: Santon Plus Gold, tatak Yes to Health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Ang Santon Plus Gold, mapalit ka na mga katropa sa nagod na butika sa inyong lugar. Sa Mercury Drug, sa South Star Drug. May mga katropa sa TGP o sa Generica o Generics Pharmacy. Dini sa Tagum City, ang Santon Plus Gold mga katropa. May manusap agatong libre check-up. No, duawan ninyo agato may galang Y2H Clinic and Pharmacy. Kanaimutang mga igala dyan sa Door 8 M Central Building, Ganti Road, paingon Megalas Palengke, tapat ka na sa Mr. DIY. O pangita, mga katropa, si Doc CJ Nidruda alang sa itong libre nga check-up. Discounted ang ito mga produkto, mga kaigsunan, labi na nga ito sa mga ito, mga senior citizen. Pangita alang, of course, dia, si Palangga. Alas 9:28 na, ang tag na magaigala sa buntag. Bullseye! Padayon ta, mga katropa, kay di apa, oy, ato mga kaigsunan di ay di haga gusto mo laag mo. Apas pa mo, makalaag pa mo. O katundoy mga lakaw, bay, ato aragon ninyo ng DMs, rent a car, Tagum, no? Ang ilang mga igalang Facebook muna, DMs, no? Delta Mama, DMs, rent a car, Tagum. Kinaana, may igalang naimutang diya sa may Pioneer Avenue, Sakops Mangkilam, Cantos Cristo Rey. Na ibakita ni mo diya, DMs. Barato ra mga igala unya ang ilang mga sakyanan di jog ka ibilin. Di jog ka mga igala ibilin. No kanang makalahutay gyud mga katropa purya buyag no. Pagita lang tang iya dia mga katropa nga si si Mr. Louis Villarosa o ang iyang pwede na ko iingon imong Facebook sir. Andito na lang sa DMs na lang. Ay lang to iyang Facebook kay private to mga katropa no. DMs Car Rental Tagum. Kasaligan basta pagrentang sakyanan imong gisgutan dres Tagum. Mag-DM sta mga katropa. Alas 9:27. Sorry, 29 na. Alas 9:29. Kining orasa, hatod ka ninyo sa Santon Vitamin C para yung tagab. Kining, kaibaw mo mga igala. Noong ang amahan ni BBM, maumad yun to mga igala ay kuan, kinibang utok. Nagatog na himo sa Pilipinas. Nagasod to mga igalag na himong kabuang. No? May nalang gani kay gipalubong tong digong. No? Sa libingan ng mga bayani, o wala na, nalubong na sa kalimot tanan mga kahigalaan. Now, dunay daghang kaso ang ubanan ni ng lusot na ang uban nga mga kabtangan, mga igala, mga sandal ni Imelda, mga painting as kang mahala, mga kaigsunan, nabawi sa gobyerno. Dili ikalimod nga panahon mga higala sa ilang amahan ang ilang pamilya mga igsoon nangawkaw pag-ayo sa Pilipinas bay duna sila yung mga kabtangan dito sa gawasan nasod ang unang pamilya o first family kundi in kabahin si BBM hayahay kaayo mga higala no gani gibuhatan pa natong salida giromanticize na to ang usa ka pamilya mga igala nga kung imong balikan ang kasaysayan kamong mga NPA kamong mga progresibong pundok you know very well kay bao gyud mog naunsa si Marcos kay bao gyud mog naunsa ang Pilipinas during martial law sa 20 years kapin nga pagdumala nila gitawag nato nig madulom nga yugto sa kasaysayan sa Pilipinas.
3: Bullseye! Pasaay.
0: O ang EDSA People Power Revolution, mao ang pagkabuhi, pagbalik, mga higala, sa demokrasya.
3: Pusay!
0: Karon, after the martial law, kaso diri kaso dito, including ang pag-file o kaso sa gitawag, mga higala, nga ill-gotten wealth. Ang mga kabtangan, mga higala, nga nakuha sa mga Marcoses, gamit ang ilang gahom kani adto, no? Ang sobra-sobra, mga higala, nga mga kabtangan, nga ilang mga higala, gibahin-bahin, no? Ilang gi-enjoy, gamit kani adto ang kwarta sa naglisod, giabusaran, bunog, o gigutom ng mga Pilipino.
3: Pusay!
0: Karon, mga higala, ang mga nahibilin nga kaso, mga igsuon, batok sa pamilyang Marcos, sa ginatawag nga ill-gotten wealth, wala na. Nabasura na, mga higala, sa Sandigam Bayan. Nausab ba ang balaod? Wala man. The same balaod, mga higala, nga gi-apply sa kaniadto sa pagpaningil atong ilang mga the same man ang gi-apply. Unsay na usab? Unsay na bag-o? Nakahawid sila balik og gahom, mga kaigsuonan. Dako ang pagtuo sa mga loyalista og even sa mga supporter ni Digong nga hatagan og chance, no? Hatagan og chance, mga higala, aron niya mabawi, no, ang ilang pangalan, no? Ang kasaysayan nga mo inagpahid og itom, mga higala, nga bulok ngadto sa ilang amahan nga si Ferdinand Edralin Marcos Senior, mabawi sa anak, mga igsoon. Pero ang nahitabo, mga higala, ni samot naman noon. Tanawa ni si Auntie Claire, paminawa ni si Auntie Claire kung unsa siya, mga higala, ka double standard. Paminawa daw, Gab.
3: XFM Katropa.
4: Sa ngayon po ay hindi po tayo autorisado magsita tungkol sa family affair. Tayo po ay Palace Press Officer. Sa ngayon po ay okay. Hindi po tayo...
0: Unsay konteksto, ani?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Gipangutan na siya sa reporter, any comment? Kalabot na sa pagbasura sa Sandigam Bayan sa kaso, mga higala, ill-gotten wealth, no? Sa mga Marcoses, mga igso. Talawa ang inconsistency, aning Auntie Claire. When it comes to still family matter, di ba? When it comes to IME and BBM, mga higala, BBM, IME may biradag pag-ayog BBM, ang tigtubag, mga higala, si Auntie Claire. Auntie Claire, dumduma daw ang mga tao, dumduma daw ang Pilipinas, Auntie Claire, nga nahikawan sa paglambo kaniadto tungod sa martial law. Ang mga kinabuhi ang ginagmalan, ang mga nangamatay nga wa na ikita, wa na igdungog. Ang mga kababayenan nga ginaugdaog. Dumduma ko no. Ang katawang Pilipino nga gihukasan, mga higala, pag-ayo. Kay gisuyop sa usa ka pamilya ang bahandi. No? Mulag wala lang? No? Daw sa waay lang? No? Wabali wala na lang sa imuha?
3: Pusay!
0: Nga dili man ni tumo-tumo, dili ni pa politika ha? Not even the way labot nis politika karon, mga higala. Ha? Established na ni. Dugay na ni mga kasuha. Karon na gyud sa panahon, may higala sa anak na basura in town kini mga ill-gotten wealth. But pasabot, wala sila gikawat sa Pilipinas. Tama di, gi-clear gyud nila ilang ngalan. Pero sa lahi nga pamaagi, mga igsoon, gamit ang gahom! Do you think, kung dili siya presidente, may higala mabasura na? Do you think, mga higala, kung wa siya nahimog presidente si BBM, mabasura na mga kaigsoonan? Dili!
3: Pusay!
0: Pero, mga igsoon, magpabilin, no, ang tatak sa kasaysayan, nga ilang gibilin sa atong nasod. Dili mo na mabalik, dili mo na mausab, dili mo na maalter, mga higala. Nga sulod sa 20 katuig, kagamay anang mga giingon ninyong mga biktima sa EGK. Gamay ana, mas daghan ba mga nitong nangamatay panahon ni Ninoy? Ha? Panahon ba gayala sa Ninoy administration, daghan pa to mga nagadrugadrugang nangamatay? Wala ba lang na mahimugso ng inyong term nga EGK inyong ipasangil digong? Marsha hobot, marsha lo victims. No? Hugaw ras kuko mga gayala nang giingon ninyong EGK. Kadaghan ba gayala sa mga gipang batstro? Kadaghan ba gayala sa mga gipang hilabtan? Kadaghan mga igalas mga nangamising na lang. Kadaghan mga igala o kadako sa Bahandis, Pilipinas, gikawat. Karon, gipakaginoo ninyo siya. Mabito ni makamahay, tausahay, aning mga nasa simbahan, aning mga obispo, mga igala. Kung tinuod mo nga for accountability, tingog mo sa duha. Mailang man mo. Mailang man mo musaway, dito spikas. Pero sa ingani karon tingog mo. Parang bisan si Anticler, no? Tanaw na ito yung inconsistency. Kung IMA to BBM, maikay ka mo. Labi na, ay kuinag, imo nang ipasangil po sa mga Duterte ng ill-gotten wealth sa mga Marcos. Kana, the best ng UK ka, ana. O niya, karon niya, ill-gotten wealth ang gisgutan mo. Ingon na si Anticler, wala po ako. Sa tingon niya, Gab? Eh, baliya ka daw.
3: XFM Katropa.
4: Sa ngayon po ay hindi po tayo
0: Authorized
4: magsita tungkol sa family affair.
0: Family affair kuno na mga igala. No, so, ang gisgutan diri mga igala ang pagbasuras kaso sa ill-gotten wealth. Wala na, hingpit na. So, Pilipinas. Well, I hope nga ang kasaysayan magtudlo na natong saktong eleksyon. Inaot-unta mga kaigsunan, pastilan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9.37 na! O kinibahin natin ganin yung bagay gala sa Premium D3, ang imong premium food supplement batok sa mga viruses and bacteria. Ah, mapalit ka na bagay gala sa dagunang butika sa inyong lugar. Ang Premium D3, no, anti-cancer ni. Kung niya makahatag, pag-indim mo, instant niya energy. Adon na ni mga igala ay VCO, virgin coconut oil. Adon na ni mga igala ay moringa seed oil. Adon na sa ni mga igala ay vitamin D3 200 IU. O, kusog kayo ni mga igala o kusog kayo ni mga igala o ginatawag nga monochain triglycerides. Ngayon ni maabot ni mga igala siya mga tayo makonvert kini into instant na nga energy mga kaigsunan.
3: Oh,
0: ang Premium D3, mapalit ka na ba igala sa Laguna mga butika sa inyong lugar nationwide. Nawarita sa dugang ba natong iskutanan, mga katropa. Regarding the maleta, kanina mga video kanto pa ning Sabado, pero gusto na ko mga igala nga. Kuan ba na yun, no? Daghan man yung topic na igam, no? Hanga ka ba na yun akong... Nadismaya. Aka na nadismaya si Curly Discaya. Diretso na ta ning kuan, topic 7. Topic 7 na ta. Kanalansa. Kini mga igalang gahapon, no? Lunes, mamatigisaad nila lagi nga magpadayon ilang hearing, pero from hearing to meeting. Before ato, no? Aside kang tulpo, ingon si Gatsalian nga. Sibli ko no nga, naa daw mga igala si Martin. Wa man lagi. Istorya na na itong may resibo. Pero naatay resibo. Kung sa istorya niya, sige daw, Gab.
3: XFM Katropa.
5: Martin Romarte is invited sa Lunes?
6: I believe so. I believe pareho yung invitation, yung list of resource persons at dinagdagan pa ni Chairman Erwin Tulfo.
5: Early did Martin Romarte is invited sa Lunes?
6: I believe so.
0: Okay.
6: I believe...
0: Alas 7.39, hindi ka sigurado. I believe so. Ah, sure. Ito uman na siya. No? Nginaama kay galawa, man lagi si Martin. Ah, mas Martin. Di mo ka-invite, di ni kaya. Di kaya. No, dili kaya, no? Bisag sila, kuha na lang. No, sila bunuan. Oh, silang kuan, ulaybar. Bersamin, no? Amina pangandaman. Ano unta, no? Ato nang ma-invite pero di nyo kaya. Si Bunuan na sakit naman. Tingabi to taan ni mga higala ning mga ma-involve na sa kapalpakan o pagpangawat sa gobyerno. Masakit naman sila. Ano na? No? Okay na mga higala ang tawag ana maigsuon. Kana siya ka sakit gitawag nga excusitis. Ang tawag na may galang excusitis. Naana kay excuses. Di nagkaprisohon, dito na lang ka sa hospital arrest. Mo na siya. Kay Mamata na nay gamiton sa maigala ni Martin. Kana nga sakit, excusitis. Nga pagkaibaw nilang muuli ay na maigala si Saldi. Nasa'y sintomas mga maigala sa excusitis. Buwan to ta siya Singapore, maigala kayo magpa-check up.
7: Pinawa!
0: Kataas panahon, anagin ang mutukar ng imuhang sakit, kana muuli na si...
3: X!
0: Saldi? Pagka naibawaan nga, wala si Saldi, di na makadayon kay nakasibat na. Unya nag-seek, nag-asylum mga igala sa France, wala na nahilom na napabay ni Pagawas o pamahayag, napabay Martin mga igala nagpatimaw, ambot sa langaw. Kitaray gitunto, kitaray gibuang.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay, alas 8, ano yung bigo rin tayo uno na? Aron mahuman eh, para tagbawan ko ng topic karon. Di naghagi pang mention mga igala nga nakadawat og maleta. Alright? Si Erwin, matod pa mga igala nakadawat ng maleta. Apil sa si Cookie mga igala nakadawat og maleta. Si Ridon, no, nakadawat sa maleta mga igala. No? Silang dilima. Pero doon ay style mga igala si Ridon. Iyang giuli, iyang maleta. Iyang gipakita ang iyang maleta. Paminaw na to, tanaw na to, gabo sa suod sa iyang maleta.
3: XFM Katropa.
8: Damat po, Kong Terry.
9: Okay, sa bahagi naman po namin, para tapusin na po yung kasinungalingan sa maleta. Meron po tayong dalang maleta.
0: Nagdala yun siyang maleta, mga katropa. Nara.
9: Hindi po lahat ng maleta may pera, mga kaibigan.
0: Munos yan, umuno.
9: Yung iba po, may mangga.
0: Mangga ang sunod!
9: The House and the House Prosecution Panel will not be deterred. Hindi ho kami magpapapigil sa mga kasinungalingan at mga fabricated testimonies po na kung sino man.
0: Okay.
3: XFM Katropa.
0: Impeachment, ang kini sila, ang ilang mission ani impeach Sarah. No, mamang ginailaha may galang objective. Okay, kaniman sila magayagala mo ay tawag ani prosecutor. Pero sa inyong tanaw mga Pilipino, ang iya bang pagpakita og maleta nakadisprove ba sa allegation og pamatuod ba nga tinuod gyud wa gid siya kadawat? O usa kini mga higala kadakong pag-BIBI sa mga Pilipino, mga kaigsuunan. Once na mention ka aning maleta, una-una dili ang 18, di ba na ipatawag ng Marines na? No? Brave 18. O matod pa mga higala ang tulpo, kargador. Dili sila ba o gahimo aning nga term? Kasi magigahimo aning nga term mga higala ning maleta? Saldi ko.
3: Bullseye.
0: Si Saldi ko mga igala mo ay nagmugnaan ang pulungan na kay mao nay gipanudlan mga igala sa limpak-limpak na salapi mga kaigsuunan. Nauna-una si Saldi ko is appropriations committee chair. Walay appropriations committee chair sa Pilipinas bay nga walay blessing mga igala sa pangulo. Kanang gibuhat ni Moridon yaga-yaga na tinuod lang. Sama na kayaga-yaga si mong dagway. Ha?

0: bagay gala ang tagnas buntag. Di pa! Last na gyud.
1: XFM Katropa.
0: Ang buntag di pa. Timbaya sa ko sa atong 645 ka mga kuan. Jocelyn Tipon, Katropang Arnel, dili jog ko mapulaan maminaw nimo. Mutanaw bisag adlaw a tibok adlaw pa ka magyaw-yaw diha on air patay. Kay nga no, punto por punto gyud ang imong istorya. O komento di ay. Salamat. Bonifacio Aranton, ni anapod ko Katropang Arnel, maka-absent man lang ko kun wala koy data sa cellphone. God bless you, attorney na punta ni. No? Lancelot Prades, tama ba? Prades. No, maing buntag. Dioscoro Briso, maing buntag. Tesites, bakit sa mga Duterte ang hinahanap nila na may sariling mayor at congressman ang Jensan? Ambot gani atong tigua, nga no, si Digong, kuwan niyang gipangita. Basi gipainom to mga igalag katong gipromote gani ni Irwin og ni Rapi. Stilan. Remilita Orokulas, labi na unta, lubi unta nga buang. Ha? Lubi unta nga buang ang ibutang sa malita unsay inyong pasabot sa mga tao mailad. Tabungog kaw. Kanaghanag mga tabungog aning kalibutan na mga higalag. Ani ay magpabutar. Oh, hataga na to mga higalag. Libre nga endorsement. Risa na. Si Toto Tiloring, Katropang Arnel, social na pala to ngayon. Pag namalingki ako, magdala na ako ng malita, lagyan ko ng isda. Pwede! Yuyo Cards, maing buntag. Si Kuya J. Imash. Uncle Dars, maayong buntag. Jocelyn Tipon. Anyway, libre nga promosyon. No? Naimudagan pagkapangulo, mga higala. Paliog, butarin ninyo. Risa Hontiveros. Sige daw. Na ay endorsement ni Trillanes atong hatagag libre nga ere. Sige. Go.
2: Magandang umaga po sa lahat ng conveners at members ng Nisa na Movement. Una sa lahat, nais ko pong sabihin sa inyo na kaisa ninyo ako, hindi lang sa pagsapi ng Nisa na Movement, kundi sa pag-pursue ng lahat ng objectives ng grupo, pati na rin ang inyong mga future activities. Nais ko pong sabihin na may dalawang mabigat na dahilan kung bakit napapanahon ang pagtatag ng samahan na kagaya ng Risa na Movement.
0: Okay.
2: Una, in light of what's happening ngayon sa Senado at itong upcoming impeachment at marami pang mga destabilization activities, kailangan natin magkaroon ng isang pinuno na siya ang gagabay doon sa iba't ibang grupo ng middle forces. Kailangan natin bantayan ang ating demokrasya.
0: Aha.
2: Dahil sa mga susunod na buwan, susubukan at susubukan nilang gibain itong ating demokrasya. Ikalawa, itong samahan na itinatag natin, ito na ang magiging panimula ng preparasyon natin tungo sa 2028. Hindi po ito maagat. Kabaliktaran, ito po ay huli na. Ngayon po ang tamang panahon at ito na nga ang magandang panimula.
0: Okay na.
1: Ngayon po ang tanong. XFM Katropa.
0: Risa na Movement. Tama na. Sana. Tama na. Tama na. Sobra na. Risa na. Atsatse. Hoy! Ah?
3: Ay!
0: Asa pa ba? Di mo sa Risa na Movement o ribos akong party list? Pamembro mo. Ga, pagbuhat na ka group chat sa wagan ni magbuhat kag page karon ha. Oh. Na ako'y page ka Katropang Arnel katong wa pa ka follow di follow mo. Na apoy page sa mong himuon karon agwanta party list mga higala. Bahala lang kumilik unsaon nila na. Pero kining akong movement gatukuron mga higala.

0: nagrepresentar kini sa bagang duot sa mga Pilipino nga gaagwanta na gyud aning kahimtanga. Orbida. Tanggalan na ng Australianis dagay kay utro pud na magka high blood. Alas 9:50 na may galantag na sa buntag. Van Hendrix Mundiar, katropa, sulod siguro duha ka itlog sa ilong anang bullfrog og now. Bisang pag ang malita, pwede. No? Anyway, alas 9:51 na mga igala, dag na sa morning. Sa katapusan, mga igala, maayong buntag mga tagamawab. Maayong buntag diya, tagamawab. Karon, mga igala, ang among mga kaubanan, gipaadto na mo smawab, no? Kay para ma-interview, kini mga higalang ato ang busy mayor, pero naaman dahil lakaw. Sige lang, kay balikan na muna. Mag-schedule na mo. Unya, gusto sad na mo nga madungog mga higala ang tingog sa mayor. Unya, gusto sad na to mga higala nga makuha mga higala ang sentimiento mga igsoon sa kining mga konsehal. Gab, tawagin daw sila. Bisag brief lang kuan. No, kanabang hulagway lang unsay nahitabo dito. Attorney, grabe gyud ang endorse ni virus. Pareho lang ng ulo nila. Bahala na mo, anak. Mubutar mo. Basta klaro na kaayon ako ang mapasabot niya. No? Nasa inyo na yan, mga kaigsunan. Now, balikan sa dako. Diri sa Kusmawab, kadali lang. Mga katropa, may buntag niya sa atong 605 ka mga viewers sa YouTube, mga katropa. Kaya nga ni Manggod na. Kanang ila bagay ka lang sa bungan diha, open for franchise. Karon, naana diha mga higala sa area ni Hampayas, gidumala na kaniadto mga higala nilang Muratilya. Wa na ni Karoy nagdumala, wa na ni ka-operate mga kaigsuunan. Kaya matod pa, wa man daw kabayad upat na kabuwan. So, magbayad, wa man ninyo girinyo. Karon, gi-open for franchise na inang apply. Duha karong nang apply sa kubag kahibaw, kining certain na madit sahid, gikan mga higala sa Mako. O kini mga igalang Kapitan Romeo Bakiril, mga kaigsuunan, no? Duha ni sila nang-apply. Karon, ang kaningkang Kapitan Romeo Bakiril, gikan Purok, Barangay, DTI, tanan process, gi-comply. Letter of intent to Mayor, letter of intent to Barangay Kapitan, letter of intent to Vice Mayor, tanan, naa. No? Kung unsa tong process, mga igala, sa ease of doing business, naa, mga igsuon. Kini kunong kang madit sahid, mga igala, no? Wa! And in fact, mga igala, anda kong pangutan na di, muna mangutan na ako sa kining ilahang SB, labi na mga igala ka Vice Mayor. Nganong dunay approval for resolution sa March 6, unya ang application ni Sahid, March 16. Sa ito pa karoon na una. So, pwede nga, i-explain sa tao, no, o nganong ingon na anak may nahitabo, pero, giatuan na mo, mga igala, para sila ma-interview, kaya di mo gina sila manawag, kinsa maintaon ta diri nga paminaon. Kinala na ito silang antuan. So, antuan sa itong kaubanan at ang paminaon si Katropang Lar. Katropang Lar! Live report.
1: Yes, sir. Katropang Abdel, bago pa na may palikod no, diyan sa may munisipyo sa Lungsod, sa Mawab, Davao de Oro, din ito ang isubay ang buhatan ni Vice Mayor Ramil Medina o giabi-abi po daw sa sakto pero pag-anal siya mga staff. Pero gihatagatag numero ni Vice Mayor pero to ang nakontak no pero going to Davao si Vice Mayor o wala ta matagi og higayon nga ato siya ma-interview kabahin sa mga isyu sa bungan ng Katropang Andres. Og kanina sa patog subay sa do ang buhatan ni Mayor Mayril Apit og wala pa pud siya Katropang Arnel og hinoon itagaan ta og numero sa iyahang mga staff aron usab niya ato ang makontak si Mayor Mayril Apit mga katropa.
0: Sige, so why mga konsehal day lar sa ilang SP?
1: So ganina katropang Arnel ato ang gisunod mismo no ang SP sa Mawab pero subo no og wala pa na upat na kuha pod nga na interview nga mga konsehal sangit matag Lunes lang daw na naa ang mga konsehal kuya sa Mawab o ngayon nga daw Marcos.
0: Uy, kuya, wagod! Wala na sila yung mga opisina diha, Lar?
1: Session lang. Kana, kato pang atin, matag-session na daw, doon na sila mo-attend diha ang kinin-sensyal.
0: So, di sila pari address tagom nga, matok ka dito sa opisina ni Attorney Kuan, mauni, naa. Matok ka sa opisina ni Leo Ribita, naa. o ka sa opisina sa mga konsyal, naa sila. Hindi, ada'y wala.
1: Yes, katrabang Arnel, no, ganina, doon na tayo mga nainabi po mga staff po sa kining mga konsyal diri sa Mawag. Oh. Doon na sila mga staff na nahibilin sa ilahang ISP, pero wala mismo ang ilahang mga konsyal. Sanglit, Lunes daw na ilahang mga konsyal. Mga
0: uy, huwag mauhon, haya-haya ko na istrabaho sa konsyal, no? Mudaga na lang siguro kung konsyal di alar.
1: Isa po na sa plano ni katropang Bong Algadri, katropang Arnel, no? Nag-konsyal na lang po siya.
0: Bito! Lagi kay, imagine na, kahago na to diri ha. Kini atong trabaho diri, di pwede, kung pwede lang, wanay commercial line eh. Oh, alalaya na lang yung Santon Plus Gold, inuminuman, kaya para lang ang ginang tao, maservisyuhan na to. Wanay halos tungahay, salom nga salom yun. Pero ang ato na yung konsyal di sa Mawab di ay, once a week lang kung mo trabaho niya, sweldo kompleto, ana?
1: Yes, katotang Abdel, no? Ako pang ginahulat sa no, ang reply ni Vice Mayor Ramil Medina kung kano sa siya bakante niya mahinabi ato kabahin sa mga isyo. O ato sa sulayan o kontak o niya po taw-taw. No?
0: Pwede man, Lar, kung dili lang live, no? Pwede, kung yun si Vice Mayor ka dili live, ato na to dili live, kaya nang naako mismo, kaya pwede po kung mo interview, yeah. Kanang duha ta. Oh, katropang Lar kay mangutan na sa ko mangayo sa ko kahusayan nga kanang nindot day kaya ng ilang konsyal di oy nga kuan ganang sa isa ka semana kausa lang mutong nga Lunes lang so asa sila ana nga Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes no ay haya oy mo day na
1: ato ang na obserba diri ano gani ato ang gitulod mismo ang ilang isti og matod pa ang mga staff mismo ang nagpumpirma nga mo ito ilang mga opisina dito pero matag lumipad daw na ilang mga konsyal kung doon ay sisyon,
0: katropang Arnel. Sige, Lar, salamat kayo.
1: Og update kay katropang Arnel sa lakas sa panahon diri sa lungsod sa Mawab, Mugaway, og ato ang nasinati karon diri sa lungsod, ang init nga silak sa adlaw. Ato na dugay na panganuron ang panganuron atong kalangitan, pero mitigbabaw ang init sa silak sa adlaw, mga katropang.
0: Nakita ba ka mong mampili?
1: So, confirm katropang Arnel, gani nining mga orasa, murag di tungkap na si Master Netan ini.
0: Uy, murag na ka! Adi, mayo na.
1: Ang staff sa... Pinawa! Kung ako ikaw, na adri karon o murag na tungkap na.
0: Adi, mayo na istoryahan na, Lar.
1: O, kami na lang ipaabot ka sa pang-amil ang para po sa inyo, ha, diyan.
0: Sige.
1: Katropa, ito ang mga informasyon di kandiriya sa lungsod sa Mawab. Alam mo ito ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lar, senyor.
0: Excellent. Salamat, Katropang Lar. Live report. Sige. Sige lang, Vice, no? Mukontak mi, Vice. Ako personally, mukontak ko. Napanong mo mga siyang Dabaw. At least si Vice Mayor, kay Bautag Asa Paingon. Katong kabang konsyal, may kalawat na kay Bautag Asa to Paingon. Kaya sa itong ibamutang, ginoo, manggaling na mutang nila karon mga igala. No, kay Lunes na sila buwan to. Pakapini siguro ninyong Miyerkules, oy. Balag kanabang balag mo ibuhaton. Balag matug na lang mo ang inyong opisina. Okay ra basta at least na mo diha. Kay basta dagday tao mo adto, no? Oh, nay mga magpatabang. O ka magtuon mo. Unsay mga maayong balaod nun nga maayong isgutan or balik-balikon ninyong basa ng civil code na ba? Kanang local government code nato sa Pilipinas para maka come up mog nindot nga mga balaod nun. Di kay Lunes na yung mumutunga. Yaya no, ingan na pa mong trabaho may gala. Abi di mos tinuod lang, kini nga mong trabaho sa pagpanibya, kapoy baya. No? Way kasiguruhan. No, way kasiguruhan. O kami mga igala pamusilon. Wala, taman na yun ba star puli? Taman na yun star puli ng taon nga, justice poor. Ano na ginamong kinabuhi? No? Ya, di ba sabi makapangurakot kay usa ba yabo kurakuton. Ya, mutabang gani mura may skin sa mutabang pero sa tinuod lang utro pud may mga tabangonon. Tinuod lang bitaw. Kapoy baya pero sige lang, no kay kung mo ni pamaagi sa serbisyo may galang among matunol sa tao. Pangit man sa ning kinabuhi, may gala magpuyo ka sa kalibutan nga. Wa naman lang ka servisyong matunol sa imong isig kaingon, puro ra ka pabigat. No? Una-una, sag tarong bitaw, kini kay angay ba ini kahinuklogan ni akong giingon? Unsa man ka aning kalibutan na mga gala, na nervisyo o na merwisyo? No? balag ginagmay basta nakaserbisyo kag tao dili kay tanan na lang tao sa imong palibot ang masulti ang imong kabuang. Wa jud kay gibiling maayo ang imong regyong ang imong presensya burden sa uban usa man oi. Ya tanaw nimo sa imong kagalingon ikaw regyo tama pod. Amo gyud pero isyu gyud nga nga klase sa mga katropa. Sabi na di ka kahibaw maminaw sa uban, di ka kahibaw mudawat nga nasayop ka, aperwisyo na. Bato-bato sa langit ang maigo mga katropa, lima kabukbukol. Ikaw na, angko na. Kung di na ikaw na, ayaw bali-bali ha. Ana naman na kasimple mga higa. On minuto, pasado, alas 10. Una ko yung oras, nagluyan ako. Tama na. Mga pisa ako dyan. Bagi naman ko premium D3. Tama na. Oo. Okay. Tanaw sa mga itong tiguan. Katong nag-kuhan nga. Sigil niya si... Gisigil niya si... Dos, si Duterte o si Basti. Si Bipi Sara o si Basti. Si Pulong. Sa linog mga igala dito sa kuhan. Tanaw sa mga ito. Kaya para malingaw mo. Wala tayo oras mga igala. Kini ato magpanagubanuban. Of course, atod ka na ito magigala sa Santone Plus Gold. Ang imong food supplement for healthy body and stronger immunity. Mga kaigsunan, mapalit ka na sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Kini mga igala sa Tagum City. Ay mong kalimot ang atong clinic na himutang. Mga katropa, diya sa tuag. Diya mga igala sa Door 8 M Central Building. Diya mga igala kanto sa Paingon Palengke, Sagob Ganas Ganti Road. Tapad sa Mr. DIY. Mangita abagay gala si Doc CJ ni Druda alang sa check-up mga katropa. Ato mga katropa diha pod ga. Uy, mga mag-uuma. Good morning! Ang ato mga mag-uuma diha, mga igala, ay magkalimot. Aron nga bugat ang inyong abot. Mag-Latimgas G. Full Year Fertilizer ta. Para makaingon yung kag-boss amo. Pagkatimbang mga igala, the best kayo. Ay nag-gol-gool diha. Napadayon ta sa atong kinabuhi. O diya, gusto sa ka itong mga taga-opisina, gusto mo uniform magahigala, no? Ano yan sa magahigala ang atuang, o sa ganini, ang Sunrise Multi-Purpose Garments or Sunrise MPC Garments. Muna ilang Facebook po da, Sunrise MPC Garments. Ang ilang opisina, nahimutang diya magahigalas, puro katuparan, Teachers Village, Barangay Magugpo South, Ningdak Bayan sa Tagum, mga katropa. Di kalidad ng mga uniform. Di basta-basta ang mga jacket diya. Ay nyo mga company jacket himuunan nila. Pangunayan nilang tahi na mga igala. Ikuan na kaya Facebook niya. Pwede mo order online. Sukod online. Pwede kayo na mga igala. Pwede na katropang Arnel. Yes. Pwede na mga kaigsunan. No, pangita lang ilang Facebook by i-follow ang Sunrise MPC Garments mga kaigsunan. Sige na kay Murag Galinog na niya ako mamatyag. Wala tayo oras mga igala magkaginod sa unahan sangan sa kinatibukang pwersa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kuwas, katropang Lar, katropang Bong, katropang Master, o katropang Darwin Dulatre. Itong sparring partner, katropang Gab Alas. Iniwalagan sa kahanginan, katropang Arnel Cortez. Salamat, maing buntag. Talagod ang Diyos. God bless us all. Maga, katropa.

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
1: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
0: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kun dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: 107.1 XFM Tagum.
5: Exciting.
6: Exciting.

0: This is 107.1 XFM Bagum.
1: Exciting!
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Maunang, giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Vision Next, daghan ang natubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
0: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydal lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod ninyo.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak. Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabin kong bati. Si Mrs. ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, bugma alang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
0: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at

0: Exciting!
1: Punta kenta ani ata karon din hi sa Barangay Paitan Kisun Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: La guapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
2: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan kay salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
6: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
11: The Secret of Health.
12: Ako si Dor, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duwa ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
11: Santon Plus Gold,
13: mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
11: The Secret of Health.
14: Vision X Plus. User, atong paminawon.
0: ko si Martin Usakawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa lima katuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro o mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagyud ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
14: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: The Secret of Health.
10: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
11: The Secret of Health.
14: Zafon Plus Coffee Mix User.
15: Kaniadto sukay ko mga piro pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinung danini. Sa kadagang kape nga akong natilawa, Zafon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karo wala na ko gakiang-kiang. RCDI ni taga-Panabo office worker.
14: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: The Secret of Health.
10: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
11: The Secret of Health.
10: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
11: The Secret of Health.
10: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
9: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 107.1 XFM Tagum. Exciting!
16: Exciting!
17: Exciting!
9: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
18: Mga katropa, X

Well, oras, mga higala, mga marin. Doon na tayo 5 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Bayong buntag, bayong morning. Welcome sa tuang tulumanun. Kung ako, ikaw.

0: Well, mga igala, maayong buntag, islas, panood to. Doon, ay, wala lagi ka diha, Master.
1: Hello.
0: Ay, kanaday mo.
1: Hello, Philippines, and hello, world.
0: Ay, kamusta muli, mga maring? Maayong pag pamati yung hurot din, maayong pag kiki, ay, maayong pag labigar. Pasensyahin ka ayaw kay naiwet. Naiwet ang ato ang panag-uban mga igala, pero doon dapat tayo pipila ka mga higayon nga magkauban ng buwan. O mga maling, alas 11 Jess ang atong oras. Kini ang programang Kung Ako Ikaw, live di Kandiria sa Studio X.
1: Live from the bottom of our heart and member PDIC and expert quality consult your doctor.
0: Do not accept if cell is broken.
1: Yes. Do not accept if the cell is broken.
0: Like, aba. Like in our heart.
1: Aba naman talaga.
0: Mga katropa, hantod ta alas 12 sa Udto, kadang adlaw nga Martes. Sa Hunyo 9, 2026. Live ka diri sa studio sa XFM 107.1 Tagum. Ako ni si Maring Inday Erica. Dili guwapa, dili mister sa panibag ko piyan sa antong kong game. Ang unay, ang silingan.
1: Aga, siyempre, tingog mo na diri sa kabayot, ah. Check.
0: Ay, murag, nagushan sa lumi.
1: Marama rin siya, huwag ka nang katong ako.
2: Busog ikaw, Maring, oy.
1: Masay, check.
2: Magpasalamat sa ko, Maring.
1: Masay, check.
2: Check, mic, check.
1: Ah, okay, sige.
0: Spill check.
2: Mic, good mic.
1: Parang pareto nga, mic taste.
0: Hello, mic taste.
2: Ayo, to kay Moreno to gitilawan niya ang mic.
1: Mic there. Hello,
2: mga katropa, salamat ko kang kuano kang Ma'am Peli.
1: Oy, Ma'am Peli, salamat kayo sa mga kuan.
0: Yes. Spell Peli.
2: Kuana.
1: Lumi.
2: Salamat kayo. Yes. Nabusog kay mi, pero hindi na may kalihok.
0: Oo.
1: Grabe, oy.
0: Aksog lingi kay...
2: Yes.
0: Grabe na dyan kaayo. Vibe sa karo mabati, mga igala, mga maring. Dari sa ato ang mga sister stations.
1: Oo, siyempre. Unang muna to sa...
0: Sa lugar ni Pikong.
1: Oo. Og ni katropang Bipo.
2: Yes, so kauman siya Inday Kiana.
1: Aba? As Kiana, abot na pa si Kiana dito. Sa mati.
2: Kintasyo, mangguna siya.
1: Oo, kintasyo.
0: Uyutar man po na dahil.
1: Ah, uyutar? Bayot siya rin na dahil.
0: Kaniado mo na yung bigat lang sa Gold City.
1: Oo, siyempre panungkab ng isang acidic. Naman siya rin kay acid reflux.
2: Wala na, nagpabilan lang yapo. Nasa ba ito yung tambang itong blungan?
1: Asa
2: ba? Nagpura toothpaste?
1: Asa ba ito? Wala na.
0: Tumari siguro na Santoni.
1: Punta lang Santoni. Santon plus gold.
0: Yes. Ayun ako mga maring, live ta karo mabati diri sa XFM Mati o siyempre live sabta mabati diri sa
1: Tadadang diri sa mga Bukid Nun, XFM Bukid Nun. Kauban niya ang ato ang The Planters, walay lain si katropang Jonathan.
0: Taga-DE.
1: Ana, no?
0: Og, siyempre mga maring, live sa takaroon diri sa XFM sa San Francisco, Agusan del Sur.
1: Yes! Oo. Kanaapod niya si katropang Ree.
2: Si katropang Ree o si katropang Ray?
1: Si doon man si katropang Ray o si katropang Ree.
0: Na-stress ba yung mga cables ato ni Ray? Ray Alintuan.
1: Ano man?
0: Ambo to na niyo eh. Kay...
1: Ay kabala ka ang katropang Ree kay taga-tagag Trishmel. Okay, so...
0: Puni po siguro na isa kalibo para kuha na tanan.
1: Cinco Mel.
0: Ah, siyempre mga maling ay mo si Kwan Kwan ni kay ato nga makigwa Kwan punta makiga
1: collaboration sa ta.
0: Makiga bahin-bahin sa ta sa mga gibati karon nga makaguol tungod sa dunay lino kagahapon
1: yes.
0: Sa Jensan. Mm-hmm. Grabe naman ka. Ay, kamusta ato mga kaigsoon diri sa General Santos City? Kamusta man, oy?
1: Oy, siya si Kwan, si Ray Pirarin di ang oksi. Ay, si Tuto po.
0: Si Tuto,
1: oo,
0: no?
1: Oo, ang iyahang tarak-tarak, no? So, oy, diri atong iampo ato mga katropa diya sa General Santos City nga okay. Makarecover, no?
0: Yes.
1: Sa mga panghitabo. So kita nakikwanta duyog da sa kasubo sa katungan. Na yung mga nakuan diha katong nakita na to nga naipit.
0: Yes. Oo. Nabangil.
1: Nabangil.
2: Katong mag-ina na natuwa
0: sa katong kurang. Oo.
1: Tapadir. Tapadir. Yes. Kung lalaki.
0: Okay.
1: Madir.
0: Matod pa sa kuan sa tawag aning sa tawag otoridad doon na din ay niabot daw og 37 ka mga kinabuhi ng kalas sa Tulsarinog kagahapon sa Dagang Davao Region.
2: Davao Region. Apil na itong sa Occidental.
0: Apil na itong grabe. Gahano naman kaayo. Namakuha po si Paribubong ana. Uy.
1: Actually, nagkabala ka si Paribubong ana.
0: Paribubong sana siya Marcos by Papilio ana.
1: Si Paribubong.
0: Si ato ang halandon nga bililhon kaayo nga presidente.
1: Ah, si Baby. Si Baby M. Si Baby, kisa si Kamala si katropang Baby M.
0: Kisa niya siya si Dabi? Ato siguro nga Mr. President, unsa imong masulti aning dako kang linog diri sa Mindanao kay daghamay nang kinabuhi na kalas.
1: Mao ba Mr. President? Mr. President kanang
2: ayon ba?
1: Unsa may imo nga unsa may plano nimo ani ron Mr. President kay daghamay jud kaayo kana mga kuan Mr. President kanang mga building nga hugno. Unsa may imo nga plano ani Mr. President?
3: Hi!
2: We
1: okay, na okay. Mayo pero very well said, very well said. No? So, salamat kay Mr. President ha kanang manginaot may Mr. President nga puhon og kaani ka diri duaw kana di sa moa labi na gidri sa Tagum kanang tagay pud bay ami og kanang nindot kay mga kwan mga advice mga words of wisdom. Okay ba Mr. President?
2: To my
1: Okay, salamat kayo, Mr. President.
0: Ato pa siguro ang kwaon yung kanusab niya kay kagapon. Naka naman kay mga rescuers ba? Kung kanang kaya ito nakalabay nga sa Cebu, naka naman kayo ng tabang ato. Ato pa siguro ang kwaon kung unsa po ilang mga assessment anil sa ato mga kaigsuunan nga naigo. Aning kwaon, kadiligibian niya siya kuwan.
1: Dilalim, oy. Dilalim.
0: Katuganing sumato kagahapon, nagito yung nasa CR, mo aksog kabalaka.
1: Oh, kagahapon, nainalibang kagahapon, aksog kabalaka. Uy, kanang ngayon, una-una niya, dako kayong beam. Kanya mo tingog, mutingog na ang bawal, no? Mutingog yes. Na inig-uyog, no? Murag, wapagay ka plus, murag di plus na.
0: Gani ang uban, nag-andam na sa Therese kay
1: ready
0: for ambak na.
1: Oo.
0: Sige, unsa po kay masulti niya ano sa mga maayong buhaton pagka kanang dunay linog.
1: Okay, sige. Salamat na. Salamat kay Mr. President, ha? Ay, grabe yung kayo, no? Napagay ito isang, nagay ko'y kailang, ano siya nga, na-feel po ninyo, na-feel ako diri ang linog diri sa amo, anak ko. Ako siya kinan, mao ba, na-feel po ninyo ang pagigugma niya? Kaya ba, nangyampin man, ikaw siya, oh no.
0: Oy, salamat ay kaayo ka ma'am Philip Feliciano. Ma'am, salamat kay good morning. Thank you kaayo ma'am sa imuhang assessment.
1: Sa yes, imong mga grabe kay ka accommodating kay si ma'am Peli.
0: Yes, sa may mawab gani aksyon taga dito halos katindog tungod sa gagaling kabusog taganina.
1: Grabe.
0: Anyway, busog pa kay si Kinit sa
1: sa kuan, no? Grabe mo din si Kinit. Oy, kani buraot pa ning bataan eh. Bakit ni brother sa kada?
0: Bueno, mga maling, text mo sa to ang text line 0966-306-9569. Mm-hmm. Sponto mga igala 0966-306-9569. O ato nalimtan, mabati sa takaroon diri sa XFM Bukid No.
1: Aba, sila si Bola Kito nga to, taga DE.
0: Ay, naman na di ay
1: to. No, malamusog. Malamusog lang gani mo sa pandikuko gani. Pag sa pandisal.
2: Marag-malik.
1: Diba?
0: Panit sa siko.
1: Marag-marag panit ba?
2: Atong tubayaon, Siri.
0: Balik mo na.
2: Siri, kay Bertie, magod niya.
0: Ay, Bertie, Ron!
1: Isa ni.
2: Hindi mo siya balik-balik. Kay inyoha naman itong gisulyan. Bertie ni Ri.
1: Ri.
0: Kasama na siya.
2: Siri.
3: Happy birthday!
1: Ay, si Ri Alinton.
0: Ay, yeah, happy birthday. Ba? Happy birthday.
2: Kantahan siya na itong tulo si Ri.
1: Abi, asa to may...
0: Ay, siguro na.
1: Gab, asa tong atong kanta di agabi. Oh, kato atong kuhan, Gab. Sige, Gab.
4: I talk to my... I talk to my...
1: Lagi. Ready na itong... ready na itong kuhan, Gab. Sabi. Okay na, Gab?
0: Yaw! Katong kanta...

0: Pepe. Okay.
1: Birthday.
0: Selamat kaya, selamat kaya, selamat kaya ni nananan.
1: Happy birthday. Ay,
2: sebenarnya si mo kau baboy.
1: Ay, bawal.
2: Pada pelindang hiwa.
0: Eh, pada pelindang pangunahan.
2: Ay, pagkawa tayo pati.
0: So,
1: dili lang kayo si Ria na ito ang palmarin. Dili. Dakan lang nag-birthday.
2: Daghan
1: sa tanang nag-birthday karong adlawa.
0: Sa tanang mga nag-birthday karong adlawa, last na ninyo ning birthday rong tuiga kay sunod tuig birthday naman po ninyo.
1: Kuyawan, magkutatam na kong last na lang birthday to.
0: Kay sunod tuig birthday naman sa nila.
1: Lahit na po siya na tuig.
0: Lahit tuig na sa.
2: Sakto na siya itong oras, mga maring alas 11:21 na sa buntag. Siyempre, kanya ito ang pag...
0: Lanong-lanong?
2: Lanong-lanong. Buto-buto sa inyo mga radyo. Hatod ni kanato sa Santon.
0: Vitamin C!
2: Palakpak. Naman yan.
0: Palakpakan na ito ang Santon Vitamin C. Kung ikaw nag, kung igimahal mo ang imuhang mga mahal na sa imuhang kinabuhi, imuhang kuya baron, imuhang mga anak, imuhang asawa, o ban pa na imuhang mga relatives and friends, dapat inyuhalang pakusgon ang inyong system. Talong mo diyan. Ito, sige, katawa. Kasi walang bataan na. Inyuhagin na ang pakusgon ang imuhang immune system. Para muling on ang inyong panglawas.
2: Yeah. Lakip na gin muling on katong gagapot sa imong lawas.
0: Yeah. Kung hindi ka nang gagapot sa imong lawas po, dog, di na gin na siya ligon, imni nagturbo.
1: Yes. Turbo male enhancer.
2: Mabalit na sa mga parma sa butika sa Tibang Pilipinas ang maghawa di ang mga maring mabalik mi hamanang aning kagtaha. At ang ito ang ngilingig kaayo ng mga panglibak sa The Merites and Friends.

0: Exciting!
1: Yes, to help!
2: Yes, oras! Mga katropa! 11:27 na. Siyempre, ang ato ang time check, no? Get on, get on, mga kababoton sa... Turbo Male Enhancer, no? Sa mga mister nga hinay na kay Kurbada. Yes. Ang mga center stand, mulukot na. So, imni na ninyo o ganing walalain Turbo Male Enhancer.
3: Barasaktog barog, pwede pang pangkalso. Tumari na niya. Pangkalso sa bao-bao.
2: Grabe naman. No? Pwede kalso na sa katong... wheel-type nga bako?
3: Pwede.
2: Ah, okay. Itong wheel-type nga piston, pwede?
3: Murag, di ba kami yaya mga... Masin ma-plat nose?
4: Kung mauna istorya ha, ipadala siguro na dito sa Jensa kayo, ipanglikwat ato mga...
3: Matabunan.
4: Matabunan. Kahiyaman ka na inyo ha, mga kargada.
3: Mura na siyang bara de cabra.
2: Ay, grabe pa na mara de cabra. Eh, para siguro ka lang tabudlong, tabudlong.
4: Pamatod is siguro na. Picture is siguro niya.
2: Isen. Oh, grabe siguro na siyang panahon. Hagi mong look up ah. Lailang yung ka maring Daria ay. Hagi mong look up, murang utot. Ako, yung look up kayo, murang utot.
3: Mamang ko na niya, pasalamat na ako. Ako na yung balik-balik ko na yung kamampili. Ito na yung mga busugan ako.
4: Ito na yung pangutanoon si Kuang, unsa yung mga assessment niya. Ano yung kusog mo, tug abs Mr. President.
2: Mr. President, nga kanang akong kauban diri nga si Maring Daria gusto ko kay mo dug up.
3: We
2: salamat kay Mr. President ha.
4: Thank you.
3: Dika sa mga sarado na pila kami si Mana.
4: Bahala na
2: niya. Mana, dili oi kay kadi ato ako friendly man diri. Sige. Hoy, welcome dino sa ato ang palatuntunan. So, nami mga kuan kaning kanami mga kanta bago kami magsugod sa tong Marites and Friends. Sige, naman di ba natay career sa to, ha? Sige, ha? Katong...
4: Tugtog siguro ta?
2: Ayun, tugtogin ka lang. Akapila lang kayo para mas nindot. Sige, ha?
4: Ato siguro intro sa katalit tutoy. Mana, akapila na lang.
2: Be. Okay, one, two, Pamela, one, igalawang katawan, Pamela, to, tega meron ng ganito, Pamela, three, tega kili, kili, three, Pamela, four, magayay ng ipo. Thank you.
3: Salamat. Kita na kasi
2: nabukit na rin
3: kayo.
2: Lungan
3: kayo
2: siya. Yes, mga first and final rehearsal.
4: On the record, you're on.
2: Yes. Hoy, kabalo mo. Nadyo ko yung chika ninyo, ma.
4: What is that?
3: Nakain
2: ni Sulti na ako.
4: Kinsa man.
2: Grabe ba kay?
3: Kinsa na.
2: Hindi na lang ko mistoryan nyo eh. Kibasing makuang ko.
4: Sige na, may hadok-hadlo. Patay kong patay.
2: Todo.
3: Ayaw na ma.
2: Ay, grabe o yun. Nako'y kaila bang.
4: Sige daw, inisiyan na pangal.
3: Kinsa na.
2: Grabe naman kaayaw eh.
4: Inisyal.
2: Inisyal?
3: Kung
4: ano lang ka, lahi alang ang inisyal.
3: Ay, anong lahi? Anong lahi on man? Para dili sa mailhan?
2: Kabalok ka. Basta. Lahi na lang ako. Erase.
3: Reaction naging kagluha ay.
2: Dili kay Kuan. Kay Basi.
3: Maloy ka.
2: Oo, niya. Kabalok ka. Hindi ko lang tali. Diba sa ganag? Kualan ta. Makualan na rin pala yung taong.
3: Kay matulpan ni SM daw, dili na kayo. Taas-taas o nag-bully.
2: Pati sa nilag-bully. Huwag ba talag-bully? Nag-chika naman ka dili.
3: Kanta ko na. Bully-wops.
2: Hoy, kabalok ka. Nakoy amiga ba? Kanya kong amiga.
4: babae.
3: Alam na lahi lang yung istorya.
2: Grabe ka ayun.
3: Ay, isang taysa. Pero na lahi lang yung istorya.
4: Lahi
2: ba ito
4: na sa script?
2: Ayaw to. Ayaw to.
3: Ay, para ugma na to.
2: Para ugma na. Kuan po ang kabalo mo? Kuan kayo siya ka nang... Basta ka nang... Bisag bugno kayo. Magsigi siyang tube.
4: Uy,
2: ang iyang ka nang...
3: Basag iigangan siya.
2: Uy, lain mong kaayo. Pag humalain, matod pa sa pod isa niya ka amiga nga Marites pod. Magkuhan na to, magdrive na to, motor, magkuhan, magdress.
3: Uy!
2: Kuya na kayo suot, magkuhan, miniskirt, basta. Lain na, kaya ngit-ngit kayo siya ka nang kuli. Oh, kanay mo silipin ba niyang yang kuli gani?
3: Aba siya kadag-um.
2: Kadag-um ano? Murag ka nang...
3: Kaulan nun.
2: Murag ka parating na makuan ka nang malakas na bak... na bagyo. Grabe kay panganod kayo yun.
4: Kilo sa kabog, anak.
3: Mura siya ka na nga, sa English pa na, Columbus Cloud.
2: Oh, Columbus Cloud niya. Kabalok ka. Ang iyang mag-tube man siya. Mag-tube. Katagdan, magukot ang inyo.
4: Parinti mong guro mo, ani niya.
3: We...
2: Ayaw bang?
3: Mama na naging magtingog ay.
2: Nakita bang good na ako? Tanaw ang mga silingan. Mm-hmm. Okay, siyempre siya rin ito. Maglamay, nailamay dito. Nailamay. Siya rin lahat na siya suot. Siya rin lahat dito. Nag-chub
3: lang yapon siya.
2: Nag-chub lang yapon siya. Yeah. Alam niya, after na nga mabay na alas 12 na, mag-chub yapon ng...
3: Basig, wala na sila yung
2: suotong chub
3: ng iyahang isang kabuok, chub lang. Balik.
4: Isang tugnaw, mag-chub siya.
2: Oh, mag-chub siya.
3: Alasan ka marim.
2: Nag-backless.
3: Alasan ka marim.
2: Kabalok ka. Ang iyahang ko ano niya. Basta kay ang iyang likod din doon sa kita na yung likod ay...
3: Ano man lang ay nakachob? Tungod kayo nakachob siya?
2: Nakakig mga inibdan langsang.
3: Oh. Kung saan mo nandiyan ka ng plywood?
2: Lain kayo siya. Niya, pag-uman, kusupujuk kayo siya mo. At basta niya, pag-abot na ano, kanang na yung mga pagkaon diha. Na yung mga pagkaon. Ana diha. May mga una-unang kaon. Oo.
3: Kanang mga pa'y pagbotang?
2: Oo, mga yun. Na mangkuan pa yun siya, kanang mag, kanang mabay siya mo unag, mabay mo unag ukay.
4: Ay niya, onsa.
2: Ay, lagi kayo mo. Mukaringga na to yung mga kauban.
4: Mabadi ay.
2: Oo, niya, pagkakuman.
4: Niya, wala siya gabae, ano?
2: Wala kampun?
4: Wala pa.
2: Niya, mga, ya, dahil kayo siya kay, dahil kayo siya kay, yung mga, ano kay pantaguan niya.
3: What?
2: Lagi bihana, uy.
3: Anong tago man siya? Siya rin gusto mong kaawan.
4: Nasa uyab, wa.
2: Ambot ato, kagawin na siya. Ambot ay uyab, uy. Wala, single mo na siya.
4: Single
2: siya, oh. Single na siya.
3: Single siya, sige siyang sakay-sakay sa motor.
2: Oh, ana.
4: Kanang iyahang chub, no? Lindot siguro na siya.
2: Mga gani.
4: Kaya wala siguro yung laba-laba, kaya usara iyahang chub. Oh,
2: wala. Kami na siya, where and where never was.
3: Matod pa niya, basig asan niya makitaan, naka-chub lang priminte. O siya mong kolor na po daw.
2: Kuan, say yellow, say blue.
3: Ay, daghan. Basig, ay. Basta
2: siya
3: kadusina.
2: Ano siya yung committing gigunitan? Blue Ribbon Committee.
3: Apilay siya din, ha?
2: Yes.
4: Asa siya ato?
2: Sa kuan?
3: Itong 18 candles?
2: No, yeah,
4: katong,
2: no.
4: Katong apil sa 18 marines?
2: Ay, uy, grabe po ko, uy. Sa kuan, okay.
4: Busog ka?
2: Busog mo rin ba yung ta, uy?
4: Damora
2: ko, uy, kay basing mabalalo niya po. May mabalalo, undang ko na ito, hindi na kumukuhan, mister. Kamu na po yung chika, di ha?
4: Ako na po yung chika, dahil. Ano
2: sa man?
3: Ano sa chika ni mo din?
2: Ako yung chika. Ano sa chika ni mo?
4: Nakabaw ba ka sa muang barangay?
3: Asang barangay na?
4: Dito sa Aksogli ko.
3: Sa Tagumpo?
2: Dili sa kuan, kuang bugang dudi, dili dito?
4: Yeah, ilan eh, kidlibu na naman dito. Dili sa barangay nga, wala pa...
2: Hinginli.
4: Wala pa hinganli nga barangay. Doon na dayo sa kababay diha nga di ka intapan.
2: Mau ba? Onya.
4: Sigur talagang 5, 10, 20, o 30.
2: Basta na siya nga, asama na siya. Kanang... Pagahuman, mga isang 30, jeez, musugot siya, anak.
4: Oh.
2: May ginuho ko, sabo lang.
4: Musugot, ay ganda siya ka ng libre, basta kay suod nga higala.
2: Ba? Managing ko ni may mong suod ni mo?
4: Ya, kay Anton ako to, kay suod namin nga higala.
2: Ah, anya.
4: Sus, hapit ko makuan ni, uy.
2: Hapit kay maunsa.
4: Hapit ko majurjuri. Pero ni kuan ko ni, respeto ko niya kay, di man ko ganahan anong amiga rami, uy niya.
2: Na naman.
4: Parang kuan ko anon ko, kanang bidlian ko.
2: Parang hilasan ka.
4: Yes.
2: Dili madawat sa imuhang kuan, sa imuhang,
4: ginawaan.
2: Ginawaan.
4: Pero ingon sa kwa, basin ko na kung doon ako yung mga kaila, ka nang pato lang ko sa ilaha mo, nang gisudyaan ta mo. Kasi gusto mo.
2: Ha?
4: Gusto ka?
2: Bisay mang ko eh. Ako talagang isa.
4: Ikaw.
3: Adilip, busy po ko, Day.
2: Busy na siya. Takan mo, layan naman siya ron nung ginakuan. Layan naman siya sideline. Kaya okay, kwa naman yung panabawa naman yung rotaan ni ron.
3: last day pa na ako gabi. Gabi yung last day.
2: Last day niya gabi eh. Nakainom siya o katong sa to nga, double black. Nag-black-black. Pwede yung pananaw. Huwag siya kabalaw ko nung asa ni Agi ang motor.
3: Natingala ko, naka-parking man siya, taro.
4: Kuya, na, mura ka na ganyan mo naghihimo.
2: Kuya, nang mga ano.
4: Ganun din kayo makabaho nga, nakauli na dahil
3: ka. Tingala ko, uy, nanaman ako sa balay.
2: Ako, agi ko ka-try, Ana. Kala may nana, wake man mo kayo manginom, uy.
3: Kaya nga din ko ka-try, Ana, ka magdala mo kang duyan. Dito naman ka matulog si mong atuan.
2: Wake, kabalo mo, wake kayo ko. Wake mo kaya ko mo. Wake kayo ko mo ng mga nana. Asa mo kumanlo ka na kanang magamo. Mag-inom mo. Ako asa mo kumahubog, uy. Adiyo sa mga nana, kanang magmotor.
3: Di man yung kamahubog, yung muli kay-likay man ka. Ay, naku na. Mamay pagtagay, iyahan niya. Dito na po sa pikas nga bangko.
2: Ay, hindi ko ano, uy.
4: Ito ang kung ano ang beauty dito sa may barangay Luban, itago ganyan siya.
3: Uy, mara kaya tingati, langoy-langoy itong swimming pool katakatuhon.
2: Di ba siya kayo nakainom kayo? Kamu mga, ay, magkainom ako, kamu. Ako ginainom ginako tanan gawa sa malatayon. Pero kamo ikaw sa ginom nimo black label double black. Kawik ninyo ay mga Jack Daniel.
4: Sige lang kay katay mo.
2: Asa man mo ay
4: mga imong mako niya butang ang kutog durarat.
0: Ayaw naman.
3: Mo pwede pa nilang anchoks.
4: Asa man.
3: Hilos baboy.
2: Sa anchoks sa mga tonyo mo sa gipurga ko gibito po. Ay, suwa na naamaring darya. Mag-away kita diri.
4: Ay, mga maring, mo to ang check-up.
2: Ay, sa ayun sa naamaring mo na, Erika. Mag-away kita niya ni. Sa'yo, pag doon, mag-ibitok na ikaw.
3: Pampurga mo na ito. Amin akong sama na pa.
4: Ay, mag-away niya, mga maring. Mabalik niyo man ang aning kanta. Gikanta ni
3: nangungat, naging kayort.
4: Si maring Tony.
2: Ay, maring Tony, sige na, babe.
4: Ang awit niya na ganayon, Unbreak My Heart.
3: Aba? Unbreak?
4: Siyempre, kanyang kanta, ha? Ni ka na ito, mga higala sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya, vitamin C,
3: yes.
4: Syempre doon na sa C.
3: C, yeah. Para, C. Para lang na imong adlaw, masigagisi.
2: Yes. Asi C.
3: Asi C.
4: Kamatod idaw ang lamig ang isi.
2: Ay,
3: asi C.

0: Alright, salamat kayo kay Christopher.
1: Si Christopher Cross.
2: Tikot siya ka na sila ni Kuan, ni Terso.
0: Ang buti kay parang mas lagpangan, basi tikot sa puli ni Bongo. Parang mas lagpangangalan, kini si Christopher.
1: Christopher. Kaluwa ka niya, sangay na sila, katukayo.
2: Pero si Terso, tikot sa maniya.
1: Ilan ang kuwan sila, iuyuan nila sa pag-agawan.
0: Kaya si Terso, kanang parinti na ni Titi, so.
3: Ayaw naman.
1: Ay, ako. Ako naman talaga. Hoy, alas 11.51 naman yan.
2: Lantin tayo yung mauna-una.
1: Siyempre, nagkakaon ko ng lubing. Ay, at naging krita to ang Hi, SM. Hello, SM. SM, tabangin ba yung SM, ha?

0: palayo gid mi sa mga kuan.
1: Palayo mi sa mga dautan.
0: Ayaw mi ipaduol, palayo gud mi.
1: Ay kana bitang speaking og kana mga ampo ba? Kanang sabay kay ampo man ko sabay no.
0: Ikaw ka ampo ka? Ay,
1: kanang tinuod na ampo ka no, kanang kuan gud. Dai ka isa nga ni ampo kanang gud. Kay ko sa pag-ampo mga lord, ipalayo unta mi sa mga bayot.
2: Duol ni na sa mga kuan ato.
1: At ito ay kini wala ka ato si Soy-Soy sabay.
2: Wala kay okay gud, bayot may ato no.
1: Tinuod ako mga pag-ampo.
2: Hi SM, ikaw ni ato kay great atong SM.
0: Galoya
2: lang yung SM.
0: Si SM magaluya siya. Pero nakakangka ang man siya.
2: Kapag wala, ingon magod ang doktor nga, likay-likay ko niya ang itlog. Katas ko lang kaya ang kolesterol.
0: Likay-likay
2: na lang yung itlog. SM, ay, si Doc CJ nga, SM, kung ano lang SM, kanang, taas mo kag-kolesterol, pag likay-likay lang sa itlog, ha? Kasi siya kakangkaan.
0: Ay, kinikay-likay ang gindi, ha? Ano na anak dai
2: pa. Hindi mo kayo talaga ikaw ba nila kasi si Buya Bunda na kaba ni mo. Buya Bunda ni kaba ni mo dia. Maring Erika. Oy, pasod na
1: to be.
2: Be. Be. Ladies and gentlemen, ani ana si Kuya Boy. Kuya Boy Abunga.
1: Oh, dili sa prepper.
2: Si Sarya.
1: Si Buya Bunda Bagoda nga si Mr. Suabi mo dahil.
2: Mr. Pogi. Ah, si Mr. Pogi din na di ay.
1: Okay. Mura na si Mr. Pogi nga wag yung itsura.
2: Okay, itsura. Ay, Mr. Pogi, kumusta?
3: Yes, mga master. Kumusta na kayo? Kumusta na mga tirada, ha?
2: Kumusta man si Kwan, Goko, Mr. Pogi.
3: Oh, si Goku. Natalo ni Majin Buu.
1: Hindi na i-stress me kay Kuana siya.
2: Ay, asal. Nilakaw. Nilakaw ang bayot.
1: Nigawas ba? Nigawas si...
0: Ito sa mga katropa, no? Iyan tingog yun, pero bayot. Sa tinood lang bayot, mambuto.
1: Ito sa kanya, Mrs. Pogi, ito siya. Ngayon na mga marim, pinatay 54 minutos na nakalabay sa alas 11 sa buntag. Siyempre, ganyan ito ang pagbalik karon mga igala. Hato ni kanato sa Santon Gold Coffee Mix. Ang ato ang kape, nga gika, mingawa.
2: Yes, nanay si Ay Glota Johnny.
1: Ano na pagyoy?
0: Cola Jenny.
2: Aba, Cola Jen.
0: Cola Jen.
1: Asa na kanin siya ron, no?
2: Nanay si Ay Glota tayo, no? Cola Jen ang atong kape mga katropa sa mga na siya pampagwapa, pampaputi.
0: Yes. Pampahamis.
2: Pampahamis sa kutis. Yeah. Marakag si Linlin.
1: Ay, nagainom pa rin na si Santon Gold?
0: Nagainom pa rin si Linlin di ay?
2: Oo, gainom na siya. Tagaan niya na lang kung si Linlin kay kung ano, looran mo na kayo. Mabuti nga, mungin na yung pangarap sa kana mga pangarap niya nga kape. Mabuti na siya pangarap sa Jollibee katong kanaganing
0: siya. Isa pang chicken joy.
2: Jollibee na, kanaganing siya nga na lang ang pansit. Palabok.
0: Kanang
2: pangarap kay na niya.
1: Sa kuang na experience no, kanang mga babae nga kusog minom og kape kay kanang mga kuan gyud kana mga saktog mga pamarug.
0: Ay, saktog. Oh. Ano na na maring?
1: Ang sa guitar pa murag ang burden kuan ka ayo.
2: Mao kay siya.
0: Hot kay angay.
2: Mao sa gitara pala siya. Kuan kay siya. Nindot kay ang kahoy kay kini.
0: Nangka.
2: Nangka.
0: Guwapo kay Sir Tingo.
2: Mao kay Tingong.
0: Dili siya bungol.
2: Yes. So, sa mga gitara, nangka yun.
1: Siguro na, Lin.
0: Kamatod, Lin. Kamatod, eh. Pakita kami sa grano sa nangka.
2: May ganyan siyang tingong.
1: Adlibi, siguro niya ga.
2: So, yung kwan pero siya, mas kumbeni siya.
0: Mas kumbeni
2: siya. Nakagini siya kurso, mas kumbeni
0: siya. Mas komportable lang siya.
2: Oo, lalo siya. Engineering.
0: Ay, naman di ay.
2: Engineering pa rin siya. Bright, maganin siya. Unya, doon ganyan siya ka kurso. Of course not.
1: Unya, isa.
0: Nurse, of course.
2: Oo, kato. Nari siya, kung an. Basta daghan.
1: Dagan din si Kuan di ay.
2: Many to mention.
1: Anyway, doon na tayo 4 minutos na lang. Una na mag-alas 12 sa Udto mga maring. Uy, wala naman tayo kung oras. Uy, arong iparayong kanya ito ang pag mga komentar.
2: Kayo yawon ba may ayong ko? Kayo yawon ba yung komenta? Maan, maring Darnia o maring Erika ay.
0: Ato na silang pabalik kong ugma.
1: Balik lang mo ugma kay basi mga brilimi ugma.
2: Mga brilimi sa'yo.
1: Tsaka kuhala mo na ang numero diri.
2: Pagkapulan na siradan na lang sinito. Uy, ang ingato si SM nga ato ang pasirado dango na lang kanang sinit pasirado sila nang sinit siguro
0: first come first serve man.
1: Yeah.
0: Kinahanglan ihatag ni Kenneth ang ilang mga priority number.
1: Ay, namin yung oras. Ang ala na lamang sa Tibok Pwersa sa XFM Network Philippines. Sa mga namin ako ron sa mga sister station.
2: Aminagong mga gikan sa Bulwagan diri sa XFM Philippines. Okay, kayo sa Pilipino para sa Pilipinas.
1: Orag extra. Katro, pamosa balita sa Tagum City, Marikita.
2: Yes.
1: XFM News. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa XFM, ako si Maring Inday Erika de Liguapa de Limeste sa apan lima kumpiyansaan tungkol kay Mangunay o Silingan.
0: Mas pa ngayon ba?
1: Kamo.
2: Ikaw bi.
0: Akin lang
2: yan. Tama na, kay Black Putang Marvel.
0: Wala na, dipilit siya kanya toothpaste.
2: Sige.
0: Kini lang yan po yung iyaan sa kanunay panaban. Tia Daria. Ay lang, pass.
1: Ikaw, sa imo.
2: Bayot na, buguon pa.
1: Ang sa'yo mo,
2: Hanko. Bayot na, buguon pa. Masa ba gawin?
0: At least, bayot. Okay, buguon, at least bayot.
1: Ayaw naman. Ang tanong magpohon, kita mag-aoban, kini ang...
0: Kung ako,
2: ikaw. Thank you for watching.
1: Bye-bye.
0: See you watching.

0: lahat.
1: Si cash transfer mula sa DSWD. Unemployment rate sa bansa bumaba sa 4.7% noong Abril ayon sa PSA.
2: Senate Pro Tempore, Wingat Chalyan, binunyag na may banta umano ng... o banta umano sa seguridad ang Senado.
1: Mastermind sa pagdukot at pagpatay sa isang Koreanong negosyante noong 2016, nasa kustodiya na ng DILG.
2: Balitang regional tayo, katropa, namatay nga sa lindol sa Davao Occidental, umakyat naman sa apat. Maraming bahay at infrastruktura nasira ayon sa OCD-11.
1: Sa balitang international, Chief Prosecutor ng ICC na si Karim Khan, sinuspinde bunsod ng issue ng sexual abuse.
2: Showbiz, Chinese microdrama star Shang Xing Fei nasa Maynila para sa kanyang fan meet and greet.
1: Sa balitang sports sa Las Pilipinas, pinataob ang Kyrgyzstan sa ABC Women's Cup.
3: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, pananghalin na po tayo ngayon ng Tuesday, June 9, 2026. Tayo mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 101.7 XFM Canlaon, 88.3 XFM Cebu, at sa 102.1 XFM Cotabato.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
2: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Ubera.
1: Ako si Brian Depan.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa detalye na ng balitaan sa XFM News Nationwide, as of 10:30 kanina umakyat sa 37. Ang bilang ng mga namatay sa naglap po na magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ayon sa Office of Civil Defense. Sa nasabing bilang, 33 dyan ay mula sa Region 12, 4 mula naman sa Region 11. Bukod dyan, sumampa na rin sa 479 ang bilang po ng mga nasugatan, habang 4 na katao rin ang pinaghahanap pa ng otoridad. Sinabi ng OCD na maaari pang tumaas ang bilang habang nagpapatuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad.
3: XFM News Nationwide.
1: Umabot na sa 1,158 na aftershocks ang naitala kasunod ng malakas na lindol na tumama malapit sa Sarangani noong June 8. Batay sa monitoring data ng General Santos Seismic Station at Don Marcelino Seismic Station, ang mga naitalang pagyanig ay may lakas na mula magnitude 1.3 hanggang magnitude 6.4. Patuloy namang binabantayan ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagsasagawa ng assessment at response operations sa mga lugar na naapektuhan ng lindol. Pinapayuhan din ng publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan at disaster management agencies dahil sa posibilidad ng mga kasunod pang pagyanig.
3: XFM News Nationwide.
2: Katropa, update muna tayo sa SOC Sergeant. Sa pamamagitan po nating katropa sa XFM Jensen, Ivan Polona ng XFM Jensen.
3: Live report.
2: Katropa nga, Ivan.
4: Katropang Badi, katropang Brian, umakyat na sa 34 ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa riyon ng SOC Sergeant matapos sa yanigin ng magnitude 7.8 na lindol ang karagatan ng maasim Sarangani noong kahapong araw o kahapon, Hunyo 8. Sa mga ito, katropang Badi, katropang Brian, lumabas sa inisyal na pagtansya ng otoridad na umabot na tumigit kumulang 1 bilyong piso. Ang halaga ng pintalang iniwan ng kalamidad sa lungsod ng General Santos na ngayon ay opisyal ng itinailalim sa State of Calamity. Batay naman sa pinagsamang ulat ng Office of Civil Defense o OCD-12, CDR Mojangstan at PDR Mojarangani na itala ang 19 na mga namatay sa lalawigan ng Sarangani, katropang Badi, at 13 naman sa General Santos City at 2 sa South Cotabato. Dito sa lungsod ng Jansan, naitala ang mga nasawi sa iba't ibang lugar, kabilang na ang mula sa KCC Mall of Jansan, nakatala ng 3, at dito sa may Purok Filomena sa may Barangay Talumpang, merong 3 recover na nasawi. Habang dito naman sa may Water Grand Resort sa Barangay Bawin, isa, Silway sa Barangay Dadiangas West, isa, Save More Kalumpang isa at tigil isa naman sa Barangay San Jose, Barangay Labangal at Baliti Nara Extension at sa Public Market Jenstan. Kasalukuyan, Katropang Buddy, Katropang Brian, na pinaghahanap pa ang apat na nawawalang individual habang umabot naman sa 144 ang bilang ng mga sugatan at 414 na mga pamilya ang direktang apektado ng sabing kalamidad. Ang bilyong pisong alaga naman na pinsala, Katropang Buddy, ay sumasalamin ito sa tindi ng pagkawasak ng mga infrastruktura kung saan 66 na mga establishment at mga pasilidad naman ang kumpirmadong nagtamo ng sira, kabilang na ang 14 na paaralan, 7 na ospital at 7 malls. Bilang tugon ng ating pamahalaan at bilang tugon sa emergency, ipinatupad ni Tarangani Governor Rogelio D. Pacquiao ang Executive Order No. 33 para sa isang 72-hour emergency window. Katulad na akbang din ang ginawa ng lokal na pamahalaan ng General Santa City sa pamamagitan ng Executive Order No. 36 na nagsusustende sa klase sa lahat ng antas at trabaho sa kapwa pang publiko at pribadong sektor hanggat wala pang bagong abiso. Samantala, Katropang Buddy at Katropang Brian, na nanatiling sarado ang Jansan Airport or International Airport para sa commercial flights. Bukas pa rin ito para sa humanitarian missions. Sa ngayon, nakapagtala na ang rehiyon ng kabuuang 562 aftershocks mula pa kagabi, Katropang Buddy. At kaugnay naman sa matinding pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Province at magnitude 7.0 na lindol dito sa Jansan, tayo ay naglunsad ng call for donation. Itong impila natin ng XFM 95.9 General Santo City para naman sa mga nasalantang pamilya dito sa General Santos at kasali na rin ang ating probinsya ng Sarangani, even dito sa may South Cotabato, Katropang Buddy at Katropang Brian. At ngayon, nananawagan tayo sa publiko na makibahagi sa pag-abot ng tulong at kinakailangan ng mga kababayan natin dito sa Jansan itong mga food items such as dilata, bigas, noodles at iba pa, itong malinis na mainom na tubig, medicines and the first aid kits, mga damit at mga blankets, mga toiletries and hygiene kits, and most especially Katropang Buddy, Katropang Brian, itong cash donations. Para sa mga nais magpabot ng tulong pinansyal, maaaring magpadala dito sa ating impilan sa numerong 0991-410-2580. At dito mismo sa impilan ng XFM 95.9 General Santo City.
1: Katropang Iban, dahil sarado pa nga operation yung Jansan Airport. So yung pupunta diyan from through Davao and then by land for hours more or less. Ganun ang sistema.
4: Most probably, Katropang Buddy, yun yung mangyayari dito kasi limited pa rin at hindi pa rin binubuksan itong Jansan Airport para sa mga commercial flight. So, yung may mga biyahe patungo Manila o even sa mga international flight possible, dito yung pinakamalapit itong Davao International Airport, Katropang Buddy.
1: May nakarating na ba na mga national officials or kaya mga senators na nagsabi na tutulong din nga sila at makita ng personal yung sitwasyon dyan sa area?
4: So far, Katropang Buddy, ang mga nakita natin at na-monitor na mga officials is yung mga cabinet secretary natin na kinabibilangan ng ating DPWH Secretary Vince Dizon at saka yung unang dumating kahapon dito, itong ating secretary ng DSWD na si Secretary Rex Gatsalian at ang ating DOH Secretary na si Ted Herbosa kahapon, Katropang Buddy. At sa kanilang pahayag kahapon, ngayong araw mismo nila formal na sisimulan itong mga relief operations and itong assessment para doon sa mga nasalanta at saka yung mga pinsala para ma-identify din, Katropang Buddy, kung ilan at gaano ka lawak itong pinsala para ma-identify nila kung gaano ka lawak itong bibigyan nila ng tulong financial man o para dito sa mga nasiraan ng mga establishment o mga bahay.
1: Panghuli na lang, Katropang Iban, kamustang weather ang panahon sa inyo dyan?
4: So far, katropang body, itong panahon naman natin, klima natin dito, napaka-init as usual dito sa Jensen, katropang body. Ito nga dito sa station natin, dito sa broadcast center natin dito sa XFM, nananatiling non-operational tayo ngayon sapagkat meron tayong na-experience na power interruption mula pa kahapon. Bali, bumalik siya kaninang madaling araw, Petropang Body, and then naputol na naman kanina alas 9 na umaga dahil naman sa mga kinukumpuni na mga substation dito mismo sa aming lugar, Petropang Body.
2: Okay, maraming salamat, Petropang Iban. Ingat kayo dyan at magandang tanghali pa rin sa inyo, ha?
4: At yan ang latest report mula dito sa Impilan 95.9 XFM General Standard City. At para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News. Breaking news. Breaking
1: news. Samantala, mga katropa, umabot na sa 13 katao ang nasawi habang 4 na iba pa ang kasalukuyang pinaghahanap sa General Santos City matapos madaganan ng mga gumuhong infrastruktura dulot ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila kay CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. ngayong Martes, nakapagtala rin ang lungsod ng 144 na sugatan.
0: Ngayon po, no, may mga pagbabago po tayo doon sa ating casualty list. So yung missing po natin, meron pa rin po tayong 4 na pinaghahanap. Ano po? Ang fatalities po natin is 13 na ngayon. Kahapon po, 12, 12, pero ngayon po, so midnight, last night, 13 na po, no? 1-3. And sa injured po natin, 144. Naniwan pong dahilan nito ay yun pong nadaganan ng mga collapse structure po. Various po siya, sir, ano po? Iba-iba po ito, both for private and public, pero karamihan po, pribadong mga istruktura po ito, no? For roads and bridges naman po, meron po tayong reported na 2, although passable pa rin naman po siya ngayon, no? Except for 1 na ipukompletohin ko naman po yung data. Surveying ito po sa data natin, meron pong damage po sa bridge. Mostly po rin ito mga private commercial establishment po, saka institutions.
1: Yan ang tinig ni CDRRMO Head Dr. Bong Dasera Jr. Nilinaw naman ni Dasera na hindi isolated ang General Santos City dahil nananatiling nadadaanan o passable ang lahat ng mga kalsada nito, maliban na lamang sa General Santos International Airport na kasalukuyang pang suspendido ang operasyon para sa mga commercial travel. Dagdag pa niya, agad na naramdaman ng mga residente ang presensya ng national government dahil personal silang bumisita sa lugar para tingnan ang kalagayan ng mga mamamayan matapos ang naging sakuna.
2: Umabot naman sa tinatayang 1 bilyong piso ang halaga po ng pinsala sa mga reryan at infrastructure sa General Santos City pa lamang. Kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. Ayon kay Department of Public Works Secretary Vince Dison, ngayon pong Martes, ito na yung isa sa pinaka malakas na lindol sa buong mundo. Pati sa nilang paunang pagsusuri. Kabilan sa Manila lang nagtamo na matinding structural damage, katropa, yung 5 mall, 7 ospital, 4 hotel, 5 paaralan, 3 restaurant, 2 bangko, 2 pharmacy, 2 simbahan, at maging ang General Santos International Airport. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Dizon na personal niya na ininspeksyon ang ilang infrastruktura at ospital sa lalawigan. Okay, para agad na mapakinabangan ng mga residente na kinakailangan po ng tulong medikal. Anya, isa sa hamon na kinakarapon ng tanggapan ay ang sirang kalsada tulay na nagpapabagal sa pagkukumpuni at pagdadala ng tulong sa mga apektadong residente.
5: Ngayon po, medyo may challenge gagawin sa mga ipid na lugar, gagawin sa mga kabundukan, yung mga pakyat sa mga mountainous areas. No? Pero itipitin po natin, lahat na po ng available na equipment, pati sa pribadong sektor, mga private na kontratista, ginagamit na rin natin ngayon. No?
2: Mm-hmm.
5: So, importante kang tulong-tulong. Ha? Ano tayo yung kailangan mag-ingat, pero makakasap yung mga kababayan natin.
2: Mm-hmm.
5: Ano sabi nga ng pangulo natin, walang iwanan to. Talagang nandito kami hanggat masigurado natin na mabilis na maayos itong mga nasirang mga karya at tulay. Pati tayo mga hospital, saka mga classrooms, kailangan maayos na ganyan.
2: Si DPW Secretary Vince Dizon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
3: XFM News Nationwide.
1: Iniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang tuloy-tuloy na pamahagi ng tulong ng ahensya sa mga residenteng naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao na nakapag-release na ang ahensya ng Family Food Packs, Food and Non-Food Items, Mobile Command Center at ang kanilang Mobile Kitchen sa mga nasa evacuation center sa Region 9, 11 at 12. Anya, tinugunan din ang ahensya sa mga pamilyang natakot na pumunta sa evacuation center dahil sa pangambang gumuho ang mga ito.
6: Ay, nag-provide tayo ng family tent, mga modular tents. Mm-hmm. Kasi yung mga ibang pamilya, pinili po nila lumikas doon sa mga open spaces. Mm-hmm. Imbes na pumasok po no, doon sa mga designated evacuation centers. Ang mga LGUs, minumonitor yung kanila pong mga constituents, dinitiyak na lahat po ay nailista para mabahagi na ng tulong.
1: Iyan ang dilig ni DSWD ASEC Irene Dumlao. Samantala, sinabi naman ni Dumlao na hindi nahirapan magdala ng tulong ang ahensya dahil naka-preposition na ito bago pa mangyari ang sakuna.
3: XFM News Nationwide.
2: Sa kasabay na interview katropa, pinaganda na po ng DSWD ang pamahagi ng emergency cash transfer para sa pamilya apektado ng lindol sa Mindanao para makabangon din kaagad. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi po ni DSWD ASEC Irene Dumlao na bukod sa mga mag-aral, guro at manggagawa, tututukan din nila ang paipagtulungan sa lokal na pamahalaan sa mamayang nawala ng hanap buhay dahil sa kalamidad. Gagamitin namang batayan ng DSWD ang resulta ng Rapid Damage Assessment and Analysis para po matukoy kung magkano at sino-sino ang pamilyang prioridad na makatanggap ng tulong pinansyal.
6: Well, batay doon sa guidelines ng ating emergency cash transfer, tinitignan natin kung slightly or severely affected ang isang pamilya. Papasok dyan yung assessment din doon sa damage sa kanila pong mga tahanan at gayon din sa kanila pong livelihood.
2: Muli mga tropa, si DSWD ASEC at spokesman Irene Dumlao.
3: XFM News Nationwide.
1: Bumaba sa 4.7% noong Abril ang unemployment rate o bilang ng mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa bansa mula 5% na naitala noong Marso 2025. Mas mataas naman ito kumpara sa 4.1% na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority o PSA, ngayong Martes, umabot sa 2.41 million ang bilang ng mga individual na walang trabaho habang nasa 48.89 ang individual naman na mayroong trabaho sa nasabing buwan. Ayon sa PSA, ang pagbaba ng unemployment rate ay sumasalamin sa patuloy na pagbawi at paglakas ng merkado sa paggawa sa Pilipinas, kabilang sa mga pangunahing industriya na nagbukas ng mas maraming oportunidad at nakadagdag sa trabaho ng mga mamamayang Pilipino ay ang sektor ng accommodation and food services activities, manufacturing, transportation and storage, mining and quarrying, at ang sektor ng edukasyon.
3: XFM News Nationwide.
2: Report muna tayo mga katropa, si Senate President pro tempore Wingat Chalyan. Binunyag na may banta umano sa seguridad ang Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Inihayag ni Senate President pro tempore Wingat Chalyan na nakatanggap ang Senado ng impormasyon hinggil sa mga posibleng banta sa seguridad ng institusyon. Ayon kay Chalyan, may mga intelligence report na ipinasa ng National Bureau of Investigation o NBI sa Senado at sa mga senador kaugnay ng mga banta na maaaring mangyari sa loob ng Senado. Bagamat hindi niya isiniwalat ang detalye ng naturang impormasyon, sinabi niyang sapat ang mga natanggap nilang intelligence inputs upang magsagawa ng mga karagdagang hakbang sa seguridad. Dahil dito, nagpatupad-umano ang Senado ng mas maigpit na security measures upang matiyak ang kaligtasan ng mga senador, empleyado at iba pang nagtutungo sa institusyon. Para sa Rekakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz. Para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
1: Igirip ni Senador Alan Peter Cayetano na siya ang tatayong presiding officer sa nalalapit na impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa paninindigang siya pa rin ang lehitimong Pangulo ng Senado. Ayon kay Cayetano, mahalagang ipaglaban ang kanyang posisyon upang mapanatili ang kalayaan na Senado at mapigilan itong maging rubber stamp o sunod-sunuran lamang sa dikta at interes ng Malacanang. Ibinunyag din ng senador na illegal na binago ng katunggaling paksyon ang mga tuntunin ng kapulungan at inakusahan ng palasyo na siyang nasa likod ng panggigipit at pag-aalok ng pagbura sa mga kaso ng mga senador para lamang lumipat umano ng alyansa. Samantala, inihayag naman ni Cayetano na handa siyang bumaba sa pwesto kung makakalikom ng 13 boto ang grupo ni Senate President Pro Tempore Wim Gatchalian na una nang nagdeklara na siya ang tatayong acting Senate President na mamumuno sa naturang paglilitis.
3: XFM News Nationwide.
2: Inaasahan po ng House Prosecution Panel na magiging ganap na bukas sa publiko ang nalalapit na impeachment proceeding laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng mga live broadcast mula sa Senado at Kamara. Binigyan din ni House Prosecution Member at Kabataan Party List Rene Co ang kahalagahan ng transparency o katapatan sa proseso para masubaybay ng mamayan ang bawat detalye ng pagdinig. Ayon kay Co, ayusin pa ng panel ang mahuling detalye sa masusunod araw, pero tiyakdaan niya ang pag-antabay ng mga media organization para sa blow-by-blow na pagbabalita. Inimok din ang mambabatas ang publiko na makibahagi at magsagawa ng sariling viewing sessions para mas maunawaan ang mga issue sa likod ng impeachment at mapalakas ang kamalayan ng bayan.
3: XFM News Nationwide.
1: Kakayahan ng Philippine Navy dapat palakasin sa harap ng maritime security ng bansa ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Katropa natin sa balita, Deyo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Live.
7: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine Navy na palakasin pa ang kakayahan nito sa harap ng mga hamon sa seguridad sa karagatan. Ginawa ni Pangulong Marcos ang pahayag kasabay ng 128th anibersaryo ng Philippine Navy na ginanap sa Rojas Boulevard sa Maynila kanina umaga. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagpapalakas ng hukbong dagat sa pagprotekta sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Pinangunahan din ni Pangulong Marcos ang commissioning ng BRP Raha Lacandula. Sinabi ni Pangulong Marcos na ang barko ay dagdag kakayahan sa pagbabantay sa yaman ng bansa at pagpapatibay ng soberanya. Binanggit din ni Pangulong Marcos ang disaster response ng naval forces ng Eastern Mindanao matapos ang malakas na lindol sa Mindanao noong Hunyo a 8. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Daily Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
3: XFM News Nationwide.
2: Samantala, katropa, ito naman, mastermind sa pagdukot po at pagpatay sa isang Koreano negosyante noong 2016. Nasa kustodiya na ng DILG. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
8: Pinahayag ni DIFG Secretary John B. Cribulla na sa kustudiya na ang mga otoridad si dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao III na matagal nang pinaghahanap. Si Dumlao ay itinuturong utak sa pagdukot at pagpatay sa Koreano negosyante si Ji Ik-jo noong 2016. Ayon sa investigasyon, sinunog ang bangkay ng biktima at itinapo ng abos sa Iniburo. Naaresto si Dumlao sa Pasong Tamo, Quezon City kanina madaling araw. Samantala, mapupunta sa Tipster ang 1,000,000 piso pamuya para sa impormasyon na resulta ng pagkakahuli kay Dumlao. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako.

0: Opa, exciting di
1: bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa. Balitang regional.
2: Regional po natin sa Davao City ang balita, OCD 11 ay nasa apat yung sinasabi nilang namatay sa lindol. At marami rin bahay at infrastruktura ang nasira. Update kasama natin sa balitang yan, Jubet Espanyol ng XFM Davao City.
3: Nagpapatuloy ngayon ang pagtaas ng bilang ng mga nasawi at nasugatan matapos ang malakas na magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Jose Abad Santos, Davao Occidental at iba pang bahagi ng Mindanao kahapon, Hunyo 8 taong kasalukuyan. Sa panayam ng XFM Davao News Team kay Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edna De Nirang, sinabi nitong umabot na sa 4 ang kumpirmadong nasawi sa Davao Region. Kabilang dito ang isang biktima sa Barangay Mabila dahil sa pagbagsak ng isang establishment. Isang biktima naman sa Barangay Parisimento. Isang biktima naman sa Barangay Patuko na natabunan ng landslide debris kung saan 5 rin ang sugatan. Isang biktima rin sa Barangay Cunel matapos masira ang isang moske at isang residente ng Digas City na inatake umano sa puso habang nasa evacuation center. Ayon pa kay Dayan Hiraga, malawak ang pinsalang idinulot ng lindola sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Maraming bahay ang gumuho, may mga kalsadang hindi na madaanan, nagkaroon ng mga pagguho ng lupa sa kabundukan at ilang tulay na nasira na nakaapekto sa transportasyon at komunikasyon ng ilang komunidad.
4: Ang Davao Occidental, particularly sa Abad Santos, report si Mayor Joyce, tarong hapon lang, taganday na wat agbalay, nangaguba, so kinanglan sila gas shelter, so ginapacilitate pa namo. Kaya naputol ng ilang communication lines dito.
3: Naapektuhan din anya ang ilang paaralan, barangay hall, gymnasium at ang Balangonan Port habang maraming landslide ang nagpahirap sa pagpasok ng mga responders sa maapektadong lugar. Dagdag pa rito, naapektuhan din ang communication system sa ilang barangay na naging dahilan ng kahirapan sa pagkuha ng eksaktong impormasyon at koordinasyon ng rescue operations. Dahil dito, humihingi na ng karagdagang tulong ang lokal na pamahalaan upang makapagpadala pa ng mas maraming search and rescue personnel, kagamitan at relief assistance sa mga naapektuhang komunidad. Samantala, nagpapatuloy naman sa kasalukuyan ang search, rescue at retrieval operations habang tinataya pa ng mga otoridad ang kabuuang lawak ng pinsalang dulot ng malakas na lindol sa Jose Abad Santos at iba pang bahagi ng Davao Occidental. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa nyo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
5: Mahigit 5,000 pagadyanons lumikas matapos ang tsunami warning. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
6: Lumikas ang mahigit 5,000 residente ng ilang coastal barangay sa Pagadian City matapos maglabas ng tsunami warning ang Facebook kapon dahil sa malakas na pagyanig na tumama sa Mindanao. Kanya-kanyang takbo patungo sa mas ligtas na lugar ang mga nakatira sa barangay Puloyagan, Bumba, Lumbia, San Pedro, Napulan, Dumago, Kawit, Tawagansor, White Beach, Santiago, Santa Lucia at Boracay, Pagadian City. Agad naman naglabas ng direktiba sa Pagadian City o ay si Mayor Lance Samuel Go upang mabigyan ng assistance gaya ng pagkain at tubig ang mga lumikas na nanatili sa evacuation centers. Sa panayam ng XFM Pagadian, sinabi ni Office of Civil Defense 9 Director Attorney Ruel Halanes na wala namang naiulat na malawak ang pinsala o malaking pagkasira sa buong lungsod, habang nakumpirma ng XFM Research Department ang pagkasira ng 6 na kabahayan sa barangay Bumba nitong lungsod matapos binangga ng mga malalaking bangkang pangisda dahil sa malakas na alon matapos ang lindol. Matatandaan, naramdam ang intensity 3 sa iba't ibang bahagi ng Sambuanga Lusur kasabay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa sarang gani. Sa ngayon, nagsiuwian na sa kanilang tahanan ng mga apektadong pamilya matapos kinansila ng V-Box ang tsunami warning. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipinos-Pilipinas, katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
2: Samantala, katropa, probinsya ng Cebu magbibigay po ng 10 million pesos tulong para sa biktima ng lindol sa Gensan. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
7: aprobahan ng Saguni ang panalawigan ng Cebu noong Lunes, Hunyo 8, ang isang resolusyon na nagbibigay otorisasyon kay Governor Pamela Barrecuatro na maglabas ng 10 milyong tulong pinansyal para sa General Santos City kasunod ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao kahapon. Sa 17th regular session ng Konseyo, layunin ng resolusyon na mapabilis ang pagbibigay ng agarang tulong at suportahan ang mga relief at recovery operations sa mga apektadong komunidad. Ayon sa resolusyong inakda ni Board Member Andre Duterte, binibigyan ito si Governor Barrecuatro ng kapangyarihan na ilabas ang calamity assistance sa ngalan ng pamahalaang panalawigan ng Cebu upang agarang maihatid ang kinakailangang ayuda. Binigyan din ng opisyal na lalawigan ang pangangailangan na mabilis na aksyon dahil sa lawak ng pinsalang dulot na malakas na lindol sa Mindanao. Una na rito, formal na hiling ni Governor Barrecuatro kay Vice Governor Glenn Anthony Soco na siyang presiding officer ng provincial board na agad pahintulutan ang papapalabas ng 10 milyong calamity assistance. Binigyan din ng gobernadora ang matinding epekto ng lindol at agarang pangangailangan ng tulong para sa mga apektadong residente. Ayon sa kanya, ang naturang pondo ay gagamitin para sa relief at recovery efforts sa atong pagtugunan ng agarang pangangailangan ng mga apektadong komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
5: Freebox, hindi iniaalis ang posibilidad ng malakas na lindol sa Negros Island katulad sa Mindanao. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC ang posibilidad na magkaranas ng Negros Island ng malakas na lindol katulad ng yumanig sa Mindanao noong umaga ng Lunes, Hunyo 8. Ayon kay Paulo Sawi, ang Science Research Analyst ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang magnitude 7.8 na lindol sa maasim sa Rangani ay dulot ng pagalaw ng Cotabato Trench. Samantala, sa bahagi ng Negros Island ay naruroon rin ang Negros Trench na may magkakaibang antas ng stress o pressure na maaaring magdulot ng pagyanig. Dagdag pa ni Sawi, mahalagang manatiling alerto at handa dahil sa presensya ng mga aktibong trench at na pinagmulan ng mga lindol. Aniya, ang mga pagalaw sa ilalim ng lupa ay maaaring magresulta sa malalakas na pagyanig na makakapekto sa mga komunidad. Sa ngayon, ang local rescue teams ng Negros Occidental ay naghihintay na lang din ng utos mula sa Office of the Civil Defense kung kinakailangan ng tulong sa General Santos City sa Mindanao. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Katropang Brian, apektado tayo na habagat at ganyan ang Northern Central Luzon. Asahan na makulimlim na langit, may kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat sa Ilocos Region at Zambales.
5: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa lalalabing bahagi ng bansa kung saan posible rin ang biglaang pagbaha o pag-uho ng lupa.
2: 5:26 ang sikat ng araw, lubog 6:24 ng gabi.
1: Balitang International.
2: Atin po sa atin ang Santon Gold, Katropa. Sinuspindi ng Pamunuan ng International Criminal Court ang kanilang chief prosecutor na si Karim Khan habang humaharap siya sa reklamong sexual abuse na isinampa ng isang member ng kanyang tanggapan. Ang desisyon ito ng 21-member Bureau ng Assembly of State Parties ay may kaunting epekto na lamang sa takbo ng korte dahil una na nagay ng leave of absence ang 55-year-old na Briton noong May 2025 para harapin ang mga paratang na kanyang mariing itinatanggi.
1: Showbiz News!
9: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Dumating na sa bansa ang sikat Chinese actress na si Zhang Yifei na lalo naging tanyag sa kanyang karakter bilang matalinong si Linda Walker sa hit microdrama series na The Heiress Who Won the With Brains. Mainit ang naging pagtanggap kay Yifei ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Inc. na siyang nag-imbita sa actress para mas mapalapit sa kanyang mga Pinoy fans at isulong ang kultura ng dalawang bansa. Super busy ang magiging schedule ng aktres dahil bukod sa pag-ikot sa makasaysayang intramuros at outreach program sa Quezon City High School, nagkaroon din siya ng courtesy call sa Okay Manila Mayor Isko Moreno na nag-host pa ng isang bonggang welcome reception para sa kanya. Para naman sa mga solid fans na gustong makita ng personal ang kanilang paborito paboritong microdrama star, magkakaroon na ng isang exciting meet and greet si Ying Fei sa darating na June 10, alas 3 ng hapon sa Atrium SM North at sa Quezon City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports!
2: Atin po sa atin to, katropa ng Premium D3, mabilis na pinalahod ng Alas Pilipinas ang Kyrgyzstan within 70 minutes sa pamamagitan ng straight sets 25-9, 25-11, 25-17 sa Pool A ng 2026 ABC Women's Cup sa Candon City Arena. Sunod na mga karapo na Alas Pilipinas Women's Volleyball Team ang South Korea ngayong Tuesday. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po ang XFM News Nationwide.
5: Maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita, mga katropa. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
5: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: One, dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
11: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
12: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
10: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang pagpala at malusog na tanghali, mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programa magbibigay po sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remily Tuoy. Kasama niyo po muli ang inyong lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong po mga certified naturopathic practitioner. Live po muli tayong magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, atin din po mga kasama dito sa ating talakayan, ang isa sa ating po mga expert on air at ating po mga bantay kalusugan, isa rin po ang certified naturopath, ang ating po alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay sa buong Pilipinas, ano, na nakatutok po sa lahat ng himpilan ng XFM. So welcome po sa isa na namang talakayan na pag-uusapan po natin yung mga sikreto at solusyon na dapat nating malaman paano tayo magiging healthy.
0: Mm-hmm. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome, maging po mga katanungan ha. Mag-text lamang sa atin pong hotline 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po gayon kamasala yung pong mga katanungan, lagyan po ng pangalan at address po ninyo kung saan po kayo nakikinig sa ngayon para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Sa mga nagnanais naman pong sumubok ng atin pong mga dekalidad na mga produkto, ay puntahan po iyan at hanapin sa mga local pharmacies. Ganda rin sa ating pong mga leading drug stores nationwide. Gaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug. At sa lahat po ng branches ng All Day RX at All Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan, mga katropa ha. Ganda rin sa mga pharmacy sa inyong pong lugar, mga local na mga drug stores sa lugar po ninyo, ipagtanong-tanong nyo ang atin pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health ha, sa mga produktong inyo pong bibilihin para makasigurado ano, na legit ang inyo pong mabibili ha. Mahirap sacrifice o yung kalusugan natin dahil dun sa mga mura na nabibili natin. Yung iba naman, sinasamantala kasi Doc, ano? Mm. O, pag sinabing santo, na ito, may santo din ito. Ano? Ay, akala tuloy nila, yun yung nababanggit natin dito sa atin pong programa. Ha? Hanapin lagi, Tatak Yes to Health sa mga blisters, sa mga pads, boxes, ng ating pong mga produkto, nakalagay yung tatak natin dyan, mga kaibigan. Ha? At available din yan sa atin pong online shopping store, Shopee. Ha? Search lang, Yes to Health 2011.
1: Siyempre, sa mga Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy, mabibili nyo rin ho ang mga produkto ng Yes to Health. At pwede pa kayo maka-avail ng discount kung kayo po ay senior citizen. At kung kayo magpapakonsult mismo doon sa Yes to Health Clinic at doon bibili ng mga produkto po natin. And of course, samantalahin nyo na rin, pag pupunta kayo sa Yes to Health, meron po tayo mga consultation. Ano? Mm-hmm. Yung ating naturopathy consultation na pwede nyo itanong sa ating mga consultant kung ano po yung mga programa na aangkop po sa inyo, sa inyong mga kondisyong pangkalusugan. Dahil marami tayong mga services gaya ho ng cleansing and detoxification, isang program yan na ginagawa lang sa bahay, bibigyan lang kayo ng protocol. And yung nutritional therapy, meron din tayong mga mugukbuyang therapy na ito isang Korean therapy. Ano? Meron din tayong acupuncture, biozapper, terahertz, at yung paborito ko, hilot-hugpungan, yung nachotrad. Yan. Sa mga Yes to Health po yan, puntahan. At itanong sa ating mga consultant po doon yung tungkol sa produkto natin at doon sa ating consultation.
0: Para po sa mga gustong mag-avail at gustong masubukan ang mga services ng Yes to Health, ay bisitahan nyo ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang atin pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Company. Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Plus energy check, good sleep check, better digestion check. Lahat yan ay kuha ko simula nang uminom ako ng Santon Plus Gold. Ramdam ko ang gaan at sigla araw-araw, kaya masasabi ko, worth it at sulit na sulit. Kaya kung gusto mo ng legit na may result, huwag nang mag-isip pa mga katropa. Subukan nyo.

Pagkapiskay o pagkahimsugayo da sa ato ang mga panglawas mga katropa, ilabi na pinakiportante sa unsa gayud nato matuldukan kini ato ang mga balatian pinaagi sa herbal o natural mga katropa. Busa ubanin sa bakuna ninyo ni natong programa pinaagi gayud sa pagpadala sa inyo ang mga mensahe ha. Mga concern na may tangod gayod sa panglawas, pwede ka mo mapadala sa inyong mga text o message sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. Pag-atog ay hatagan o kapagtagad unya ang inyong mga text o messages, human gayon sa ato ang health information. And live usab kita mga katropa ha, pwede niyo na i-search sa inyong mataga Facebook apps ang ato aga yung XFM Facebook Live. Pwede niyo na i-search mga katropa ang XFM 97.9 Dabaw Katropa Digital. And if you have concern and question, pwede usab ka mo din ha mismo mo comment sa ato ang Facebook Live ha. Ilabi na kung wa ka mo ipang text, hala diha kamo pag-comment para ato ka ng basahon or kung aduna kamo yung buot gayud nga itimbaya nini atong programa. Welcome kamo mga katropa no, nga mo-comment and mo-text gayud sa ato ang text line and number. Oras na to, Stibuga, Pilipinas. Alas 12:50 na mga katropa. Pagkapaspas gayud sa oras. And I hope nga din ang tanan karon nakakauna sila ang mga paniud to. O kung auban man na busy pa or nagalihok pa alang gayud sila hang nagsikay-sikay pa no alang gayud silang mapagpaniod to. O aga nagapaminaw niya itong programa The Secret of Health mga katropa, welcome po. Ilabi na sa ato ang mga avid listeners din higayud Stibo Kadabaw Region no, din natin mo maisa-isa mga katropa, welcome again in itong programa The Secret of Health. Kaya tao, no, kamustahan usab nato di ay ang ato ang mga katropa din sa mga lugar, hilabi na nga diin diha jud na ego sentro, no, ang linog mga katropa. Ang kinatibok ang pamilya gayod sa Yes to Health, among gayo gipaabot nga na kaninyo ang amuang mainiton nga pangamuyo o pag-ampo gayod sa atong buhing Ginoo nga din luyos panghitabo. Hinaot nga din anaa kamo karon sa gitawag na to ga safe no nga sitwasyon mga katropa. Do anaam na jud nakabat na gani no samtang na minotas balita ganina tawon grabe. Abot na jud taon sa 400 plus no diin na nasamdan tungod sa nahimong linog kahapon no o aduna jud tawi nakabsan sa kinabuhi. Mao na gid na ang mga panghitabo sa ato ang palibot din na nato maysayran. Kaingon ta okay ra ang panahon pero gani kalit kayo no kay katong linog nagabiyahe ko ato mga katropa paingon din sa ato ang Dakbayan sa Davao. Samtang nagbiyahe ta, timing pa jud nga naghunong tungod kina traffic din sa Bunawan. Abi na kog naunsar ako. No, lagi kay wa ako na mahaw daan gikan pagbiyahe kay dili ko sanay mamahaw daan. Unya mo biyahe kay akong chan labi nagsayo ko muhawa. Mag alboroto jud na mo na usahay di ko mamahaw. Pag-abot na sa clinic nato diha na ko mamahaw. So nagtuo ko basic unsa kani abi na kog ni action ra kog lipong. Kung gitanaw ang palibot, ilabi na ang bus na sa akong tungod. Grabe namang tayog. No, moto di ay, grabe nang saba sa mga serbato sa mga sakyanan. Naglinog na di ay mga katropa. Grabe kakusog, no? Dinhina sa tuang lugar sa Davao, sa Tagum. Unsao na lang ka ang mismo nga sentros linog. No, kuwa ko na sayop ni abot daw o 7.8. Magnitude, disipon ni muna, grabe kakusog. No, sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto usab. O na doon ni ang usa sa ora pinaka, kusog gayod nga lindog nga naitabo mga katropa. No? Manang tawon, grabe usab ang tawag ni ini mga naguba, no? Nga, mga building, mga malls, tawon mga katropa. Daghan kayo ang naguba nga mga panimalay usab mga katropa na. Pero atong iapo sa atong buhing ang Ginoo, luyo na ng mga panghitabo. Unta no, nga diin makarecover tayo ng atong mga kabayan, mga katropa din na sa ilang mga lugar. Huwag na ipinaka-importante. Huwag
Ilabi na, masuplayan po doon tayo.

0: Nga pinansyal. Kining mga naasa gitawag na to taas nga posisyon. Ato po na silang ihawag, giawhag, no? Ato po nang iampok nga din nung tayo, hikapot po taon, tas ginoang ilang mga mabato nga kasing-kasing. No? Tungod kay lagi, grabe naman po, ato sa nang ihunong ang pamulitika. Fokus ta sa gitawag na to, panghitabo karon din higayod sa sentro nga naigos linog mga katropahan. Gani, atang ramo din ha, kay I'm pretty sure, no? Kay adun naman tayo gitawag na to, kalihukan usab nga pagahimon gikan dinhi sa Yes to Health. O nagtuo ko, no, di ginta paulahi tungod kay ang ato aga yung tawag niini tag-iya nining ato ang Yes to Health Incorporated usa ka maluluyon, no, o matinabangon na si Boss Remy Litooy uban ang Vice President Olivan Oy. By God's grace, no, stay updated mga katropa, hilabi na sa atong mga kabayan din nga naagayod sa Sarangani Province. Okay, basig dili madugay, no? Aduna usab tabang nga maabot mga katropa. Oras alas 12:54 na. Ato sang hatagan ug pagtagad ang ato ang panglawas karon mga katropa. Luyo gayud sa mga panghitabos palibot. Di nato hikalimtan nga usa sa pinakaportante nga ato agay ati manon ang ato ang panglawas, no? Labi na kay wata na sayod sa panghitabos palibot. Mo nang usa sa pagpangandam. Kini kayo ang ato ang panglawas mga katropa. Okay, lisod kayo nga di na makipag kooperata or mahimo tang bahin gayud sa mga panghitabos katilingban. Maglisod ta ni ana o participate mga katropa kung aduna kita gitawag nato nga mga balatian. Mo nang gikinahanglan usagay sa pagpangandam ato agay yung ati manon. Ato ang pakusgon, ato ang pahimsugon gayud ang ato ang lawas. Mao nang ana ato ang Yes to Health clinic. Kauban gayud ang inyong health consultant si Jenny Druda. Dinhi gayud tibok Davao region. Kamo gayud akong ginauhag bisitaha ang ato ang Yes to Health clinic, no? Kay usa kini sa ato agayong mga pamaagi para gayud mapugngan nato ang mga dili na to buot nga maabot sa ato ang panglawas labi na kining gitawag na itong balatian. Prevention is always better than cure. Samtang nagbago pa ng sugod o hilabi na samtang wapay balatian nga din ginabati, bisitaha ang Yes to Health Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga din mutabang para gayon ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay sa lawas in a very natural way. Hilabi na kung aduna na joy gibati sa lawas, ayaw na padugaya, ayaw na hulata nga mas musamot pa ang kondisyon. Samtang kaya pa ilakaw, samtang kaya pa ikaon, samtang okay pa ang pagtulog, hatagig pagtagadayon ang lawas. Okay, ang tao manggod, usap na mulihok na pag maglisod na og kaon, maglisod naglihok, no? Ay naku po mga katropa, pag kanagani nga mga panghitabo, inyo nang gibati karon na maunang maglisod na yunta sa gitawag na itong pagpanambal. Hilabi na kining gitawag na itong pagkaon, no? Kung maglisod na ganing kagkaon tungod sa iyong balatian, ay naku po, dako na kayo na nga problema. Manang atong giyawhag samtang bago pala nagsugod inyong balatian, please, hatagi na dahil pagtagad ang inyuhang lawas mga katropa. Welcome mo ha, nga mo bisita sa tuwang Yes to Health Clinic. Abrido kita matag Domingo hantod Bernas. Alas 9 sa buntag hantod alas 5 sa hapon. And then aduna kita ay schedule no for free check-up and consultation sa matag branches gayo dinis tibok Davao region. Kung kamo mga taga Davao matag Lunes ug Martes, mo ka na ang ato ang schedule ay mong kalimot ha. Alas 9 hantod alas 5 gayo sa hapon. Ako makipaga himamat nga kaninyo alagay sa atong libreng check-up o libreng konsultasyon. Ang atong address anata sa dinhi sa Cellpol building door number 3 GSIS Heights sa Matina, Davao City. At bang sa Durian World tapat gayud sa Tagum Cooperative mga katropa. Mao ka na ang atong clinic address dinhi gayud sa Davao. O kung kamo usab mga taga-Tagum or Dolramus Tagum mga katropa, ang atong address nata sa M Central Building, Ganti Road. Tapat na din ha sa Mr. DIY Public Market mga katropa. Abrido matagal Domingo hantod Bernas, alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 gayud sa gabi mga katropa. Ang atong schedule for check-up and consultation din na gayud sa Tagum branch every Wednesday, Thursday, Friday and Sunday mga katropa. Ay pakyasa no para magkita-kita ta. Huwag ato agayin tuldukan ang inyong mga balatian na pinagi sa herbal o natural mga katropa. And a good news no sa mga taga Davao Oriental. No, tungod kay nining adlaw lamang no nagstorya ta sa ato ang manager no sa Yester Health Clinic Sir Armel Valenzuela. And amo ang naplanuhan og naunyunan nga din ibalik na gayud ang schedule nato no face to face free consultation and check up din agad sa Davao Oriental bisan man lang usa sa usa ka bulan mga katropa. Maybe next month magsugod na ta mga katropa no atoa nang i-announce din kung unsa nga date exactly no kada bulan mao gayud ang atoang schedule din ha sa Davao Oriental. Ilabi na din na mismo sa siyudad sa Mati mga katropa sa ato ang Yes to Health Acrylic Brands nga naan na himutang sa A-Square Building. No, Barangay Central mga katropa, ubos gayud sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Sunod bulan, no, atoa nang i-anonsyo mga katropa kung unsa gayud ang specific date. Basta usa ka beses sa usa ka bulan, aduna na tayo pag-ahimon din ha nga face-to-face sa Yes to Health free consultation and free check-up mga katropa. At tangin na ninyo ha, para guide sa labi na sa mga taga Davao Oriental. Oras, alauna na mga katropa, huwag alang guide sa pagpadayon. Sa gihapon na itong programa, The Secret of Health, ayaw kalimot, kinigayod, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated. Yes to Health Naturopathic Wellness Center, kauban ng atong mga produkto. Nga diin, hapadayon ang paghatod og serbisyo, kaayuhan, og kalipay sa tanan gayod nga mga nagagamit ni ini hilabi na ang atuang Xanthan Plus Gold Herbal Capsule, Xanthan Vitamin C, Premium D3, o gato ang mga lamian nga kape, Xanthan Gold Coffee Mix, Xanthan Plus Coffee Mix mga katropa, o ang atuang di basta-basta nga tsaah, no? Perting lamia mga katropa, o grabe makahimsog Xanthan Gold Herbal Tea. Og ato agayong produkto nga gituyos paghimo alang gayud sa adunay mga problema sa mata, Vision X Plus mga katropa, og ato agayong turbo food supplement para sa atong mga kalalakinan. Available ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated sa tanang butika nga duol sa inyong lugar, og available usab mismo hilabi na sa Yes to Health Clinic mga katropa, in a very affordable price hilabi na kung ikaw usa gayud ka senior citizen. Ayaw kalimot pagdala sa imo ang senior ID na para maka-avail kayo sa ato ang mga big discount mga katropa. Alang sa pagpadayon nito programa, maminaw sa kita ga testimonya mga katropa. Gikan kayo sa ato ang master control. Humba ni Ana, ay maghawa tungod kay ato tagayon sa ato ang health information. Alang sa pagpadayon sa ato ang naisgutan, mahitungod kayo sa hormonal imbalance. Kinigayong dili pagkabalansi sa atong hormones. Atong pag-aisgutan o niya unsoy mga hinungdan ni ini, nganong adunay dili pagkabalansi sa hormones gayod no sa atong lawas mga katropa. Balik ta sa uban gayod sa mga pipila ka pahinumdom. Oras kinatibuk ang Pilipinas, alauna-una na gayod nininintak na ang mga katropa. Mayang adlaw, like kita karon mga katropa, kauban si Sir Richard Rivero. Taga-asa ka, Sir?
1: Talon na tukinyo.
0: Mm-hmm. Bago ka ni ato din yung sir sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa imong mga gipambati sa lawas?
1: Ada ka. Ang number one yung atong kumpul na ko sa akong kwandre, ilok.
0: Ilok.
1: Mm-hmm. Ako kayo, ana na ako. Nga, yung problema na ko kay yung sanig ka na yung trangkasuhon ako, nga human. Nervyos, grabe yun.
0: Lipong-lipong po ka ito, sir.
1: Lipong-lipong po.
0: Unya, kamusta man? Sadyang nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health, sir. Kumusta yung paminaw?
1: Tignyo, okay na yun kayo. Naayon ninyo ko.
0: Imong bukol, nawala na.
1: Oh, wala na. Wala na yun. Wala na.
0: Pila ka adlaw?
1: Wala nga, mga 5 days pa lang. Hindi ka magpag-inom.
0: Mm-hmm.
1: nakita yun ako ng kuan 4 days or 5 days kita yun ako ng ni Dios na gitya.
0: Oh, ni Dios.
1: Oh, kita yun ako ng kuan ni nagi nagi elibigan.
0: Wow. Unya human sa kinsa ka adlaw, kumusta karon ang imong bukol?
1: Pag abot wapay mga wala na wapay kinsa ka adlaw wala na. Wala na Dios na jud kayo.
0: Wala ah, so, na. Ayaw
1: na gitantot. Anto pagabutog 15 days. Wala na gitantot.
0: Wala na gitantot. Wow, praise God. Kumusta imong nervyos?
1: Ah, wala na.
0: Wala na po. Lipong-lipong.
1: Wala, wala na. Wala, wala, wala, wala.
0: Wow. Unsay maingon ni mo, sir, sa Yes to Health o gilabi na sa mga nagapaminaw ka nun?
1: Oo. Kuan lang. Nabiruan eh. Salamat sa Ginoo nga. Kuan.
0: Amen.
1: Kuan lang tagkuan mo niya. Kay Doktor po. Kay mga dok. Salamat po kayo.
0: Ayan.
1: Na. Naulit. Naayo dyan ko.
0: Ayan.
1: Nakuha-kuan. Sakit.
0: So, dagang salamat, Sir Richard Rivero. Taga-asa ganit kasi. Taga.
1: Katalunan, Pequeño.
0: Davao.
1: Davao City, City. Oh.
0: Dagang salamat and dalay ko na.
1: Salamat, salamat.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Ariston. Usa ka na mo, ma'am. Ibukadlaw dyan ko, nga painit mo niya magsige pa dyugog dyan ko. Mag-ibate po dato ang paglaban sige sa akong ulo. Ibaritan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usang kasimana, nawala na dyan ang paglaban sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Hey!

The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Balik kita mga katropa, nining atong programan The Secret of Health. At sa gapon inyong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. And oras na to, alauna, 7 na gayon mga katropa. Sa kining oras sa gapon, hatod ka ninyo sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang grabe ka healthy nga kape nga bisan tuod bisan na 3 years old nong bata pwede na gyud makainom na naka healthy nga tuang Santo Plaza coffee mix ano. Busa sa mga getropa na to nga din adunay problema sa ilang gastrointestinal paghapdos kuto-kuto no magpalpitate at nagainom gayud og caffeinated coffee. So ayi ang atuang Santo Plaza coffee mix mga katropa ha. Very safe and very healthy. Available sa ng butika nga doola sa inyuhang lugar. Ilabi na sa ato agayong Yes to Health, Wellness and Pharmacy, Tagum, and Davao and Mati, mga katropa. Speaking of pharmacy, ha, kini ato ang Yes to Health Tagum branch. Doon na po na siya gitawag na to ga pharmacy, mga katropa. Ha? Basig matingalang uban. Kaya kini ato ang gani, hilabi na sa ato mga katropa din ha. Adin ato na yung mga gipang inom nga mga maintenance. Ang Yes to Health Clinic, wala ta nagaingon nga undangin ninyo na. Gani, dili na to na practice nga muingon ta sa ato ang client nga undangin na ninyo. No? Tungod kay kini makadaot o runsa ba? Sa gani sa ato ang ginahimo din sa ato ang Yes to Health Clinic. Kung ato na yung mga maintenance, ato ang gina-encourage nga ipadayon. No? Tungod kay siyempre mo, manay advice sa inyo haga yung mga doktor, mga katropa. Watay tawag din ni authority nga inyuhan ng undangon. No? Pan ang ato aga yung pamaagi sa Yes to Health Clinic, atong gina-advise na mas maayo dungagi pag-inom sa ato ang Santon Plus Gold. No? Okay, kinimagong Western medicine, kung ato aga yung mga naturopathic medicine mga katropa. Kinahanglan mag-uban o mag-tinabangay kini mga katropa. Na? Ato ang tabangan ang mga Western medicine, pinagigayad sa ato ang mga natural way of healing nga mutabang sa lawas para gayud mahimong himsog kini na. So pinaagi sa inyong mga maintenance, maaga na to pag-inom sa ato ang mga Santon Plus Gold Herbal Capsule. Man ang kaluyan na matabangan yun. No? Hilabi na og mag-undergo og medication sa ato ang Yes to Health Clinic mga katropa. Ha? And then sa mga katropa nato din ha, ang mga taga-Tagum na din aminaw karon. Available usab ha, ang inyuhaga yung mga maintenance. Sa man yung gipang-inom din ha, available usab sa mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy. Din ha gayod sa Tagum branch mga katropa. At ito sa atuang health information, no? Tungod kay 20 minutos na lang ang nabilin sa atong programa The Secret of Health. And happy listening no? Sa mga katropa natong nga din na bagong abot karon, huwag nagapaminaw sa ilang mga nagkanaiyang radyo. Pwede pa kamo muhabol mga katropa ha, huwag mapadala gayon sa inyong mga mensahe. Ipadala lamang ang inyong mga text messages sa ato ang text line number na 0909-1762844. Pasbun ko, ato ang text line number 0909-1762844. Happy listening ha sa mga taga San Frans nga din nagapaminaw karon na sa 91.3. Ilabi na ang ato ang avid client Nanay Luz Viminda. Ato ang og sinanay Josefina. Kini kayo na ato ang avid client ng Yes to Health Clinic. Biyahe tao og layo para lang makabisita gayod sa ato ang Yes to Health Clinic branch sa Dinas Tagum. Happy listening nanay ha, og sa uban gayod sa mga kaubanan din ha. And ato ta sa ato ang pagpadayon sa pagtuon mga katropa, atong naisgutan ang mga pipila ka mga adlaw. Mahitungod gayod sa pagkadili balanse sa atong hormones no, sa lawas mga katropa. And atong naisgutan unsa gayud kalaganap ang hormonal imbalance karon sa ato ang kapanahunan ug unsa kini ka delikado no mahitungod gayud sa ato ang panglawas hilabi na no kung ato kini nga mapasagdan no atong naisgutan kung unsa kining hormones unsa kini ka importante mahitungod gayud sa kalihukan sa kinatibuk-an lawas hilabi na sa gitawag nato og communication. Talik gayod sa selula, sa organo og sa tibok sistema sa lawas, kini di ay naginahanglan og healthy. Og gitawag nato og igo nga gindaghanon sa hormones gayod sa ato ang lawas mga katropa. Mga simptomas atong gisgutan usab kung unsay pwede nimong batiun kung aduna kay gitawag na tog hormone imbalance. So ato nang natun-an mga katropa. And this day, abot kong hatagan nung pagtagad. Unsa ang mga hinungdan nganong adunay dili pagkabalanse gayod sa hormone sa lawas sa usa ka tawo. Atong susihon karon mga katropa ha. Ano day dok adun na may gitawag datog hormonal imbalance sa unsang paagi. So ato ang atun-an karon mga katropa tungod kay daghan ang adunay balatian karon. Kani ato ang natun-an apan wa sila nasayod nga sila di adunay gitawag na tog hormonal imbalance. Mao na matingala ang uban dok ano mga sige na kog inom ani pila na kabulan abtan nagtuig. Anong wa mang gihapoy kaayuhan dok? Ay nako po base di ay imuhang balatian din ha. Usa di ay sa hinungdan mao gayud ang gitawag na tog hormonal imbalance ha. Mao na atong susihon kay kung bisan unsao na to pag gitawag na tog pagpanambal sa atong balatian apan kung wa na to na address ang pinakahinungdan niini mao nang di gid na makaangkon og kaayuhan. Sa nag-call no sa ato ang text line number pwede ra mo magpadala sa inyo mga mensahe ha pero di sa ato mo dawat og caller tungod kay anata sa ato ang programa hilabi na sa paghatod og impormasyon no? So text lang mo mga katropa kay ato ang basahon unya sa ato gayong paghuman gayud sa ato ang health information. Unsay mga hinungdan nganong adunay gitawag na tong pagka dili balanse sa hormone sa atong lawas. Sumala sa atong mga eksperto, daghan ang mahimong posibleng hinungdan. No? Magdepende kini kung asa gayud nga bahin sa gland. Sa atong lawas ang grabe or naapektuhan na pag-ayok. No? Apan kining mga hinungdan karon in general, lalaki man or babae, mo kini gayud ang atong paghahisgutan mga katropa. Himo na itong general kay di man ta maka pinpoint kung asa man jud hilabi na kung wa tay gitawag na itong nakita. Wa tay gigunitan hilabi na kung makafocus rata sa usag gayud ka pasyente mga katropa. No? Apan sumana sa pagtuon, ang pagkadili gayud balanse sa atong hormone sa lawas mga katropa, magadepende kini usbon ko kung asa gayud nga gland. Isgot ang gland mga katropa, atong sublion ang ato ang hormones. Kinigid nagikan sa ato ang gitawag nga endocrine system. Og ato ang endocrine system kinigay gilangkuban sa pipilang ka mga gland sa ato ang lawas sama na lamang sa pituitary gland, pineal gland, thyroid gland, even our thymus gland, pancreas. So kana adrenal gland, kana ang mga gland mga katropa kung di ni ana ang napiktuhan or nadaot diha usab possible mahimong adunay gitawag na to gadili balancing hormones mga katropa. So diha usab possible mahitabo kung unsa man ang inyuhang gibati karon mga katropa. Apan aniya ang pinaka common na causes of having a hormonal imbalance. Depende kung asa maning glands ang naapektuhan mga katropa. Apan aniya ang pinakahinungdan, no? And common causes mga katropa sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto. Number one is medication. Mutuo taog sa dili, apan adunay mga pagtuon nga diin aduna usab day karon nga mga medication, mga pagpanambal. Particularly, ang gisgutan niini sa atong mga eksperto kining gitawag nato ganat unnatural. Not natural medications. Dili natural nga mga pagpanambal mga katropa. Sumala sa pagtuon, kinidiay adunay dako gayud nga impact ha mahitungod gayud sa kalihukan. Diha gayud sa hormone sa ato ang lawas mga katropa. The way they communicate, the way they send the signals, no, sa matag usa mga katropa, pwede diay ma-disrupt, mapugnan. Og magka-problema gayud kana mga katropa. No? Take note, ang ato ang hormone sa lawas o sa gayud sa pinaka-trabaho nila is to send the signals. O, gani ang hormones, other term of that is a messaging molecule. What pasabot, mura ni siya mensahero sa lawas. Mura ni siya mensahero, tagadala og balita, tagadala og mensahe. tagahatag og signal dinha gayud sa matag cellula, matag organo og kinatibuk ang sistema sa lawas. Sumala sa pagtuon adunay mga medication, especially not natural medication, nga diin hilabi na kung pila ng kabulan, pila ng kakatuig nagahimo gayud niini or naga-undergo og medication ini mga katropa. Possible ay tataas ang chance nga diin adunay gitawag gayud nato nga dili balanse. Adunay pagkaguba dinha gayud sa komunikasyon, kalihukan gayud diha sa hormone sa imuhang lawas mga katropa. Ikaduha, kining gitawag natog eating disorders or unhealthy diet. And for me, no, mo kini ang pinaka-common causes ining gitawag gayud natog hormonal imbalance. Musugutag sa dili, adunay dakong koneksyon ang atong gipangkaon karon sa pagkadili balanse sa hormones sa atoang lawas. Unsay mga pagkaon day doc ang magresulta og dili balanse sa hormones sa atoang lawas? Rich in the processed foods, fast foods, ano? Particularly mga katropa, saturated fats, starchy carbohydrates and sugar. Tapoy magluto ato order na lang no through online. O, tawag na lang dayon unsay gusto kaunon. So muna, mga fast foods, mga katropa, mapalit sa mga tindahan, unsa pa na din na, mga ready to cook, mga instant, mga katropa. Ano nga mga pagkaon, no? Sumala sa pagtuon? Ay, labi na, kining gitawag na ito, junk foods, no? Pag musigutag junk foods, dili lang mga kabataan. Bisan pag mga adult, hilig na mukaon gayon niini, mga katropa. Ay, naku po, hangkana nga mga pagkaon, high amounts of sugar, no? Additives, mga katropa. And unhealthy fats and protein, ay naku po mga katropa, kini di ay makahatag og stress dinha gayud sa imong adrenal glands. Ang atong adrenal glands mao ni ang nagahimo or nagaproduce og gitawag nato cortisol and adrenal hormones, no? So kung adunay pagka problema niini ay naku po one of the result kining gitawag gayud nato stress sa mga katropa. Kining gayud magka problema ay nako po dako kayo nga tawag niini wala na hibaluan sa usa ka tawo apan hinay-hinay gataas na day kining gitawag na toga cortisol. Atong balikan kumanto po tag organs mga katropa and hormones unsay connection niini atong balikan sa pinaka number 2 of causes of hormonal imbalance kining unhealthy diet. Unsay koneksyon, no? Kung mukaon ta og dili mga himsog nga mga pagkaon, kulang sa nutrisyon, og taas sa mga makadaot sa lawas mga katropa, ang atuang organs, sama na lamang sa kidney mga katropa. Ang kidney nato, take note ha, usa sa pinaka-importante to regulate, no, our blood circulation and to regulate our red blood cells sa production mga katropa. Pinaagi ka na sa gitawag na tog hormone nga ginagawa sa atong kidney, kining gitawag na tog erythropoietin. Mao na ang hormone nga din ginagawa sa atong kidney to regulate and to balance the blood circulation and also para gayud nindot ang pag-supply og red blood cells mga katropa. But sadly, no, kung adunay pagkadaot sa imuhang kidney, hinungdan sa imong gipangkaon dinha nga mga processed foods, mga fast foods, high in starchy, high in sugar, ay masugot kag sa dili mga katropa, maapektuhan ang production of red blood cells. Mabitaw kadalasan sa may mga kidney problem, aladok nga anong ka, sikog lipong-lipong, dili man ko high blood. Aladok nga anong ka, nga anong adun ako'y anemia. Okay man ang akong pagtulog. Ay, sa dihang gicheck ang ilahang kidney, ay naku po mga katropa, ana-ana di ay sa pagkadaot or pagkaguba mga katropa, no? Nga magresulta sa gitawag na tog hormonal imbalance, especially, no? Kining gitawag na tog erythropoietin. Muna, usa sa example, mga katropa, doang ka na tog atay, no? Ang atong atay, usa-usab sa pinaka-importante nga nagahimo og hormones. Sama na lamang sa gitawag na tog IGF-1. Kining gitawag na ito, insulin growth hormone, mga katropa. Usa na sa gina-produce ato ang liver. Angiotensinogen. Usasab kini sa hormone nga dako kay tabang to regulate blood pressure. And tawag nini vascular health o sani sa pinaka-importante para mahimong himsog ang mga kaugatan sa lawas mga katropa. It includes the circulation health mga katropa. So therefore, if kung adunay gitawag datog imbalance nini nga mga hormones, IGF-L, IGF-1, angiotensin, na musugot ang sadili adunay dako nga problema din hagayon sa circulation sa dugo. Adunay problema sa kasing-kasing, no? Maunang sa mga katropa nato nga din adunay problema sa ilang atay. Pag mapasagdan, adunay dyoy komplikasyon nga batiyon gayon sa usa ka tawo mga katropa. Pancreas, unsa man? Insulin, no? Maunay hormones na ginahimo gayon sa pancreas. Kung adunay pagkadaot sa pancreas, either type 1 or type 2 diabetes, maugay batiyon sa usa ka tawo mga katropa. Tungod kay ang pancreas usas pinakaportante sa nag-produce gayon og hormones na gitawag natog insulin to regulate a sugar level sa ato ang dugo mga katropa. Unya, aduna po'y hormones sa particular no, nga diin maapektuhan sa dihang kung magpataka ratag pagkaon sa mga pagkaon nga walay sustansya mga katropa. Number 1 is cortisol. Ang cortisol, gikinahanglan ka na sa ato ang lawas, no? Para gayon ma-regulate ang gitawag natog inflammation, even blood pressure, gikinahanglan usab kini sa ato ang lawas mga katropa para gayon sa ato ang metabolismo. Aban kung adunay sobra na gayon nga taas nga level niini, mauna na ang problema mga katropa. Pag adunay sobra kataas sa cortisol level, mauna na number 1 result is chronic stress. Grabe gayud nga stress aw sa katawo mga katropa. Tataas ang inflammation, tataas gayud ang gitawag nato nga blood pressure. Pero sa unsang connection nganong mutaas man ang cortisol? Syempre dito gyapon na paingon gayud sa unhealthy diet mga katropa, no? Gani adunay usa ka ilado nga dietitian, no? Si Karen Hemest from University of Medical Center Phoenix mga katropa. Aduna siya'y gitun-an, aduna siya pagtuon nga gipagawas. How food affect stress and anxiety. Sa unsa nga ang pagkaon makaapekto sa kining gitawag nato nga stress or condition, ilabi na kining gitawag nato nga anxiety mga katropa. Sumala sa iyang pagtuon, eating such as processed meats, high sugar foods, caffeine and alcohol, kini makahatag og gamay lamang, diutay lamang nga nutrisyon mga katropa og kini gayud magresulta sa gitawag natog pagtaas nga cortisol dinha gayud sa ato ang lawas mga katropa. And also cause, no, dungag pa niya mga katropa high blood sugar, type 2 diabetes and high blood pressure mga katropa. Mao na ang iyang pinakatambag, a diet high in whole foods and low in processed foods can help maintain healthy cortisol levels. Monang usagid or aduna gay connection, no? Kining gitawag natog diet and lifestyle mga katropa dinha gayod sa pagkabalanse sa hormones sa ato ang lawas. Monang please take note, no? Aduagan pa jud nato kining gitawag natog sex hormones. Estrogen, progesterone, testosterone, mao nang sex hormones, no? Sa estrogen mao na sa kababaihan, and then testosterone mao na sa mga kalalakinan. Adunay pagkadili balanse niini, pinaagi usab sa unhealthy diet mga katropa. Musugot ang sadili adunay mga pagkaon karon nga grabe mag-cause og hormonal imbalance, particularly kining sex hormones mga katropa. Unsa man nga mga pagkaon, labi na refined carbohydrates, saturated fats, gikan sa mga fried foods, mga fatty meats, mga grabe kataba, and highly processed foods, and lastly, grabe karon, no? Recent study lamang mga katropa kining gitawag datog poultry products and dairy products mga katropa, egg and chicken, ay naku po mga katropa, grabe na siya magresulta kining gitawag na tog hormonal imbalance. Mutuotag sa dili pero ko atong susiyon pag-ayo, wa makain nagipublish gayon sa gitawag na tog social media, especially sa ato mga health experts din na makita na to social media. Kini nga mga pagtuon, dili kayo nyo na makita sa Facebook. Talagsara kayo nyo niyo makita sa Facebook mga katropa. Nga rin adunay gahatag og informasyon mahitungod gayon nini nga mga pagkaon. kay kung ilang nangihatag o nga informasyon publicly, labi na din na sa social media, ay unsaon na lang, no? Base po initan sila, no? sa mga dagko nga mga kumpanya. Okay, unsaon na lang pagkahalin sa mga produkto, no? Mo nang realidad apan ang problema ni ana mga katropa, unsaon na lang ang lawas o sa katao. Mo nang tinud ang Biblia, no? My people are destroyed for lack of knowledge. Nang nahimbo kini ato ang programa The Secret of Health, no, ang usa sa pinakatuyo alang gayud sa paghatod kaniyog impormasyon. Apan ang pag-apply niini naa pud na sa inyo kung mutuo mo dili sa ato agayong mga impormasyon, ha. Apan ang pinakatinuod, what we eat is who we are. No, dako kay nga pagtuon kini gayud nga ato ang gitun-an karon mga katropa. Apan musugot tag sa dili unsa nga mga pagkaon nga din atong gisulod sa atong lawas, adun na gid nay dakong impact mahitungod gayud, no, sa ato agayong kalihukan, no, sa ato ang lawas mga katropa, especially sa ato agayong hormones, no. Ang atong lawas na ginahalan og igong sustansya, syempre kana nga sustansya makuha lamang gikan sa mga healthy foods, no. Tungod kay ang sustansya gikinahanglan alang gayud sa kalihukan, no, sa ato ang selula, sa ato ang organo, sa ato ang sistema, sa ato ang hormones mga katropa, sa metabolismo o detoxification sa ato ang hormones. Mo na kung kulang pirmig sustansya atong gipangkaon, adunay pagkaguba, adunay pagkadaot usab sa kalihukan sa ato ang lawas mga katropa, no? Mo na gikinahanglan atong pilion ang mga pagkaon nga makapahimsog, especially, ha, if you have a hormone imbalance, atong hatagan ng pagtagad, very simple way, please, no, i-practice nato ang pagkaon sa mga makahimsog gayud nga mga pagkaon. Kung kahilig man mo mukaon og mga fast foods, wa man tagaingon nga di na gid mo mukaon ni ana, ang atong giingon lang is limitahi, no? Limitahin ninyo o nya mas permitihon nato pagkaon sa mga makahimsog gayud nga mga pagkaon mga katropa. Ugma atong ipadayon, maghisgot ta og mga kondisyon, no, kining mga health problem, mga health disease nga di naiugnay gayud sa gitawag na tong hormonal imbalance. Atong isa-isahon ugma kay para tungod ni ana, mahibalo mo nga kana da inyo mga balatian usa day sa hinungdan ni ana mao gayud ang gitawag na tong hormonal imbalance, no. Base di ay sa dugay ninyong dadala sa inyong balatian, unya sa dihang masayran ninyo nga kini day adunay connection sa hormonal imbalance, niya sa dihang ato pong hatagan ug pagtagad ugma, no, kung kaya sa oras ato apong idugtong dayon kung unsay maayong himuon para gayud mobalik sa pagkabalanse ang hormone sa ato ang lawas in a very natural way mga katropa. And by God's grace, no, kung sa man inyong gipambati sa lawas, pwede day kini matuldukan. Basta masayod lang ta kung unsay angay natong buhaton mga katropa. Wa naman tay igong oras, dagan salamat na sa mga naguban. Dagan salamat sa mga katropa nato din ha din na minaw. Ugma, mao sa gyapong stasyon, mao sa gyapong programan The Secret of Health. Inyo sa gyapong magkauban, your health consultant at si Jenny Druda. And kamo akong giawhag, no, bisitaha ang Yes to Health Clinic mga katropa. Alang gayud sa dugang kasayuran, no, hilabi na ko nga buot kamo hatagan o pagtagad ang inyohang panglawas. Welcome kamo nga mabisita gayud sa atong Yes to Health Clinic, no. Tungod kay kita naghatag gayud og health advice, health counseling, free dietary guidelines, free nutritional therapy, juicing therapy, especially ang atuang free health checkup at the consultation. Dagan salamat mga katropa sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon og magapahinumdom. Amping ang imong lawas og ang imong lawas magaamping ang kanimo. Mga adlaw tanan and God bless us all.
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Downtown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinadibay.
1: Eric Lorimia, pag 2 months na ko nagtumaraning sa Downtown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga gibati. Pag tumagid mo og Downtown Plus Gold, akong mama gipainom pud nako. Karon hayahay na pud ang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Downtown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Downtown Plus Gold og Downtown Vitamin C.
2: Downtown Plus Coffee Mix.
3: Ang confidence sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe. Ang Downtown Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Downtown Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ani kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Downtown Plus Coffee Mix.
2: Downtown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Downtown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Downtown Plus Coffee Mix. Downtown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
4: Ako si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kong pait.

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from M.
3: Ako si Jaime Osaka, retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o kusil. Karon kay gulang na, puro-puro.

0: Turbo food supplement for men.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time. Marauna tayo na tayo size na sa kahapunan katropang oras. Atun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadihan nga ito ang Santone Plus Coffee Mix. Katropa, pampainit sa inyong hapon. Coffee is life for sure. Some of you are looking for a coffee today. But do not forget, we have the best options that really provides good benefits sa inyong panglawas. Santone Plus Coffee Mix, ano naman nung guys, soya powder o mangustin nga makatabang sa pagpalingon sa inyong lawas, katropa. Yes, you heard it right. Oo, makatabang sa inyuhang pangpaligon sa lawas. Labi na sa mga katropa na tunin ang hilig o kape niya. Mamili mo kape nga, dili makahatag o kanindot o kahimsok. Ayaw na nandiyod ha. Make sure na you are choosing the right partner, especially when it comes to your coffee game. Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa.

0: It's 1:44 in the afternoon, ketropa, sa programang X-Rated. Yes, I know for sure, gahuot ng uban din. Nag-unsa man kay X-Rated ron, oy. Ano na ba ang ganap? Ano na ba ang chismis? Walang chismis. Dahil ang chismis ay hindi para sa atin, kundi para sa kanila. Trust! Sino parang sa kanila? Sino yun?
1: Ay!
0: Sino ba yun? Sino ba yung Bumaing hapon, mga katropa natin sa lang ng dapit Visayas, Mindanao. Na naabda na ito pagsibi at pagsaba-saba sa hapon. X-rated drama karong hapon na, I know, ang uban din na nagunauna na po, unsay chika, unsay chismi sa parlor. Walay chismi ang parlor, apan adunay drama ang XFM. Ana. May hapon na ito mga katrawa, pwede na, nga nagsugod na dyan o ganang hinuktok na po. Naanasan. Uy, dili lagi sige hinuktok lagi. Uy! Dapat ano lang yun, motivated di ka rin. Dapat ang ato lang yun. O, nakaroon nga. Ana ata sa maayong kuan panglawas. Mabuot-buot mong ka-DJ, gusto sila mang hinuktok.
1: Ay! Sabi
0: lang gusto guys parang buhatun. Diba? Basi di ganahan, gid sila nga mag-hinuktukay na lang. So, DJ, kanyahin man tag-trip. Anyways, usapang X-rated drama. Ayan, uy. Usapang X-rated drama. Nga no marong panahon na, uso ramanggid ning giingon na itong amot bag familiar mo, ani. Uso kayro ning giingon nilang kuan ba? Kana ganing tilaw-tilaw ra? Oo. Uso kayro ang kanang ingon nilang tilaw-tilaw ra?

Mauna, uso kay nakaroon panahon na ginang inana, kanang igo ra mo tilaw, kay gusto ra makabawag unsay lasa niya. Pag di ka ay kauyon. Ito't hulang kawa kauyon. Oo. Uso na ron, kisa may hiling ay. Oo. Kisa man ang hiling na magtilaw-tilaw ra. Oo. Unsa may other term sa tilaw-tilaw ra. Unsa pa man. Sige daw, sutii daw ko ninyo. Sana one night stand. Ay, sabi ko na. Ay, sabi ko na. Ay, sabi ko na.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putuin sa inyong kinatawa. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa buhay ang talan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated. Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggigitan nga si DJ Chinita.
2: X-rated.
1: Dalit kaninyo sa X-rated.

0: ko sa may pamatasan, may labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ayan na po, daglaing sugilano nining programang X-Rated.
1: Exciting!
0: Ino ba na sa inyohang suki? Suki sa pag-aguho sa kahanginan. Dili lang nami sa personal, nami po on air. Mga katropa, so ilanon nga gipadani na itong programa karon. Hindi ko sa kalalaki nga nagpuyo nga naaron dito sa Davao de Oro. Itago na lang nato siya sa pangalang Joel. 22 anyos ulitaw. Niya so ilanon nga ipaambit. Diha kaninyo, kanato, kanimo, o kaniya. May tungod ni kini sa iyang babae nga nakagusto daw kaniya. Ako itong letter sender. Isoy ni. Pero aron gini niya masabta ni Suat Sugilano ni Dudong Joel nga taga Davao de Oro, 22 anyo. Ato ning tagaan oga. Ato ning tagaag title ang iyahang Sugilano. Nga one night stand. O ganiya, mao kining nahitabo.

0: Mao na lang ni ang katapusan atong panagkita, Joel.
1: Usa? Ayaw ko pa kumidya niya lang ni? Bago ko pa ganit na nag-sex?
0: Gituyo to na ako. Aron pabilin-bilin. Tungod kayo ko tang akong desisyon na makigbuwag ni mo. Tungod kayo sa tinuodan ay lang, no? Doon na ako'y uyab. Doon na ako'y uyab nga lain. O kinahanglan nga mamili ko. Maong siya'y akong gipili, Joel.
1: Dili. Dili!

0: Pansam ang kaway mura man kao gitatugan sa tibuok kalibutan.
1: Sakit kayo yung gibuhat, bay. Ilinin ako. Sakit kayo. Nga nung iya magkuging nani, bay. Mahal kayo na ko siya. Pero gaano man nga iya kong binuangan o gibiyaan, ha? Gaano man!

0: hablé con Andy. Ano man?
1: Hoy, Joel. Naunsa ka man? Kalimte itong babayhana. Uy, doon ay dagang babae pa diha, oh. Pero ako pa ni mo, no? Di ka mag-iningon, ana. Ang imong buhaton, magtarong ka sa imong pagtuon. Ang pagtuon may una, ha? Dili ang imong kasing-kasing.
2: Ma, imong patyon ka ni imong kagalingo tungod lang anang usak babae nga maluibon. Ayaw, ana. Kay basig sa unahan, magmahay ka lang. Labi na kung siya ganyan mong minyuan. Na, maproblema yun ka sa umaabot.
0: Pa...

0: Ano siya? Magpagamatay ka by Joel?
1: Tinuod ka, Joel?
2: Oo, baby. Rex. Tugod kay di na kumantos ang tanan.
1: Uy, ayaw pagpakabuang. Uy, noon sa mga Joel. Tungod kay ikaw, ragyod ang alkansi, ana.
0: Tinuod ka si baby by Joel. Noon siya ka ba? Ay, kalimpi itong bayan, ha? Doon pa'y daggang babae nga maabot ni mo.
2: Bye.
1: Ayaw ka, balaka. Kaya tabangan ka na mo, Joel. Tabangan ka na mo. Nga malimtan ka itong bayan, ha?

0: Nyalan ko tahun. Maligo. Sige. Kamu lang sa dia.
1: Di ay ka ha. Di ka.
0: Uy. Uy, tok na ko. Basa ko. Kamusta? Uy, tok na.
1: Di ka maligo ha.
0: Kapasa ko. Kapasa lagi ko. Uy,
1: baby.
0: Uy, baby. Unsa pa?

0: Sa man bay, Joel?
1: Okay ra ka? Nalingaw ka sa itong pagpangaligo sa dagat?
0: Okay ra ko, bay.
1: Ah.
0: Og, salamat ninyo, ha. Nalingaw gid ko.
2: Sa amo nang gikaingon ni mo, Joel, di ka na mo pasagdan. Tabangan ka na mo nga malimtan to ang imuhang ex.
0: Sige. Ipasalang ko ninyo, ha. Arin ako sa amo.

0: unsa? Atagan ko nimo og akong mauyab?
1: Oo. Oh, aron malimtan nimo katong bayana.
0: Ayaw na lang, uy.
1: Ha? Kano man?
0: Ah, kapoy kayo ng uyab-uyab, uy. Di na ko. Kaya base niya, masakit na lang sa kong samot, ana. Kaya base niya, magduwag-dugang lang na sa kong problema. Maong diin na lang yun ko.

0: Kay ko nga nakadawat sa gibuhat ni Lan. Hinako DGRC. Pero tungkol sa tabang, siya ko mga amiga o amigo nga sila Bebby o si Rex, gilingaw-lingaw ko nila. Ang hinahinay kong nalimta ng akong ex. Wala ko damha DGRC. Nagkadugay, nagka-move on ra ko. Kalimot ra ko sa akong ex. Okay ni, ang nahita po.
1: Akong kalipay karon Chuel, nga nuli-ulian ka na. Ugwa ka na magpakabuang ugunahuna atong Lani.
2: Nagunahuna na ko mga, di siya angay sa kong gugma.
1: Kana, nga nung karon ka mamalang makaunahuna niya?
3: Buang ka gyud sa una nga, giusik ka ng imong luha tungod lang gyud niya. Tungod kay wa gyud ay bilibay hana.
2: Og salamat sa inyong suporta pa, ma. Wa gyud ko ninyo pasagdi.
4: Doon ako'y ihatag ni mo. Aron mahimo ni mong uyab.
2: Abalay, nasa buwan na. Parihas lamang bibi na.
4: Di igay parihas tungkol kay ang akong ihatag ni mo. Si bibi!
2: Usa? Ikagod ba ha?
4: Mo?
2: Ha? Ikagod ha? Imo ikong bilangan.
4: Tinud-anay ni ako. Bumang lagi di mo. Tinud lagi. Tinarong ni ako.
2: Di lagi pa'y. Ano sa man ka? Tungod kay inamigal yun ang akong pag-ilan niya. Nakasabot ka? Ha? Kutob ra yun sa panag-amiga ang akong pagtagad niya. Maura yun na.

0: ay, ay. Wa man makapuyog si Rex atong laagron. Wa nga. Na timing masabot nga ang iyang hilanat sa atong lakawron.
1: Oh, nga naman. Di kay ganahan nga kita lang duha. Oh, muli na lang ko eh. Wa man siguro kay kwenta.
0: Ay, naunsa. Naunsa mo na, mulakaw manoon.
2: Ikaw na lang lakaw.
0: Mingon ay ko nimo nga. Di ko ganahan magkikuyog nimo. Naunsa bang ka, balik din ba? Kita na lang ko namang lakaw. Uy, Bibi, balik ba?
2: Joke ka ay. Makaako ka ako biya nimo.
1: Raagi hapon ta uy. Bisa kita na lang duha.
0: Salamat ha.

0: Abi ninyo, dako gid kayo mo og gikatabang si Rex akong kinabuhi. Ilabi ka na, Bibi.
1: Joel.
0: Og di gyud din ako kalimtan sa tibuok na akong kinabuhi. Og salamat gid kayo. Wala na gyud ko makit-an sama ninyo. Og ikaw, Bibi. Salamat ha. Naa ka gyud kanunay sa akong mga kagulanan. Sige lang. Maabot lang niyang adlaw. Makabayad ko sa akong utang ninyo. Nimo. Pusbon ko. Daghang salamat.

unsa man ko? Unsa man niya kong gibati? Ano maom niya akong gibati ni Bibi? Amiga lang ako siya apan. Ano na yung ani man ko? Ano?

0: Anong di ni mo isulti ni Bibi ng imong gibate? Baya, baby.
1: Bay, mauaw ko ba, Rix? Eh, tungod kinaibaw ka nga, suod ang managigala. O di sa ko gusto nga, magkaingon niya siya nga, abusaran ako ang among kasuod. O nagpahimuos ko sa higayon.
0: Sway lang, good. Malay ni mo.
1: Sige lang, bay. Antoso lang sa anak ko. Mientras makaya pa nako. Ako lang muna nintaguon.

Di ko ni mahimo da. Wala man kong mabuang ining kayong tanga. Di ko na kumaantos ang ako gibati ni Bibi. Isulti na yun ako ang akong tinulog na gibati niya.

0: sorry ha. Kung mabangahason man ko nga musulti ni mo ani. Pero gipunggal na yun ako sa unang akong gibati. Kaya di ko gusto nga, inunin mo nga nag-abusar ko. Pero ang tinuod, I love you.
1: Joel.
0: Manong mihilap ka?
1: Nindot man ang tapamatiyon na yung mag-isulti. Tugot kay parehas matong kipati. Kung ikaw na-develop na ako, ako sa... na-develop sa kundi mo, Joel.
0: Kung mauna, wa na'y problema ang tangan?
1: Ano na'y problema, Joel?
0: Ha? Usay buhat mong pasapat.
1: Mularga ko. Pagbuot kini ni Mama o ni Papa, nga pagtuon ko sa Manila. O gato ko pa eskwelahon sa kong ate. Sa Marikina.
0: Ha? Ha? Anya, ako. Magkwisa naman ko ani. Ha? Mahal ko ikaw.
1: Pagita na lang lain nga binuhat. Nga deserving ang nag-ibang kong Majuel.
0: Biffy,

0: Ay, dawaton lang yun mo ang kamaturan. Ngayon yung anay mong kapularan. Sama na to, anak.
1: Bay, saan mo na ako pag ikalimot?
0: Ah, paminaw, usari kayo tambala ng tanan, bay.
1: Ha? Usa mo na?
0: Si Duna.
1: Si Duna? Nga naman si Duna?
0: Ah, si Duna, ibog kayo siya ni mo. Kana na lang ang uya ba?
1: Oh, ha? Uy, buyag ka, uy. Puti tuod, pero busngi onog ba? Ba? Uy, di ko, uy.

0: kita na lang uyab, Jewel. Di gud ka magmahay. Kay di man ti ka pasakitan.
1: Duna, sorry kayo, ha? Pero paasa ko anang uyab-uyab karon. Kay gikan pa ko nasakitan.
0: Jewel, kita na lang lagi. Kay mawagi na imong mga gibati diha.
1: Unsa?

0: Chocolates?
1: Oh, imo na na.
0: Para asa man eh?
1: Imo na gani. Imo na na. Ay, naabot man ko dang akong auntie gikan sa gawas. Mga gilainan yuti ka. Oh, sige, kan ana. Ug ang katamis anang chocolate, ingon sab anang katamis ang akong gugma diha nimo.
0: Duna.
1: Uba, invite yuti ka ha. Birthday na ko. Laag ta. Ha, Joel?

0: bogang aku eh. Mauli na tayo. Mauli na ta. Ha? Kaapoy na kayo ko. Katulgo na kayo ko.
1: Unya na, Joel.

tabot na mo ni Donna DJ. Dako kanina kong problema. Mahulog ang one night stand. Og pilitra. Kaayo ang panghitabo. O kalitra ang panghitabo. So kadra ba ato DJ? Dili na gid mo. Dili na gid mo buhi din sa kuwa si Donna. Dikit na kay nako perme. Apan DJ, wala ko'y pagbati niya. Hangtod karoon eh. Iapagid sa kong kasing-kahasing si baby. Tuwa naman siya sa Marikina, sa Manila. Angay ba kong magpaabot gihapon niya o ako na lang siyang kalimtan sa hingpit? Kaling naibog na ako karoon. Kaning si Donna. Adunay nahitabot na mo pero wala ko'y gugma. Saon man ako ni siya DGRC. Ako na lamang ni ipadayon kung unsay naanamo karon. Kay kung muli kay ko niya, unsaon ko man sad. Palihog tambagi o tabangi ko o tambagi ko DJ. Aro mo gaan kini nga kong gibati ug makahimo ko sa angay na kong desisyon. Ako si Joel. Ugmaw kini ang akong X-rated stories.

0: Mona, Mona na itabo ni mo Joel. Ganun po yung nangyari sa'yo, Joel. Anak siya, dili gugma.
1: Ay, kakabuin sa di mo Joel, uwe.
0: Bad ka, ay na Joel ba? Dali makarelate, ani. Ano mga amay na alam na natin, kilala ko kayo. Ay, mga kilala ko. Mona nga, sulti ko.

0: mo na kung anong gusto mo. Aminin mo na. Aminin mo na. Yan. Kasi makarelate sa inaay ni Ay. Unsa man dyan makuha ninyo sa mga inana. Tapos dili dahil mo mo commit. Nga raman to si Joel nga, sorry kay DJ, nahubog nga man good ko good. Nahubog man kumautong na inato. Dili yun. Nanatay caller kay basta mga tilaw-tilaw, ganahan dyan kayo mga tilaw-tilaw. Kay murag, mo man guru niyo yung kalaki, good guru ba? Mo na ba? Hello, may hapon.
1: Yes, sir. Ayan.
0: So, appeal po ka sa mga hilig og tilaw-tilaw?
2: Slide.
0: Uy, hilig ka. Hilig ka. Uso din ang tilaw-tilaw, di ay?
1: Yung daw sila. Pagkakasila nga. Balik-balik sa plano.
0: Amay na lang. Dili ko hilig ana ay. Pero anyway, nya karon sa so far sa imong pagtilaw-tilaw, unsa man imong naagian?
1: Daghan
0: akong naagian. Oo,
1: katong.
0: Ang pangutana nganong nganong dito sa kani agi? 'Di ba?
1: Wala man kay manutan. Kung bakit?
0: Nay kalaki sad nimo. Unsa may matambag nimo sa ato ang letter sender ron nga? Gihatag man niya diri ang problema sa itong istasyon man.
1: Para sa kuya teacher. Isang pa lang yung plastic.
0: Ano naman na, no, di ba? Na problema okay. Siya kay... Di naman nabubuhi si Dona niya. Kay... gugmahan man daw.
1: Ano di tayo nagubububong? Pero nagubububong, di. Nagalap ka lang siya.
0: Ta, nga ano bitaw?
1: Okay. Si Pabot pala itong Bibi.
0: Si Bibi. Masila yung nanapoy na ibgan nito. Oh. Atakabaw.
1: Nalagyan na ibgan nito. Pagpabot ko siya. Pag paabot ko ito. Nalagyan po na nanay lain. Kapuya. Kapuya. Kapuya.
0: Kapuya. Kapuya po daan na nila. Oy. Kapuy kiko nila dahil yun ay. Dali na ko kapuy yun ron ay.
1: Kung sa'y kapuy?
0: Kapuy yun eh kung mga inaana. Parting kapuya! Na! Bitaw no? Oo. Nga na bitaw ni Inta niya karon kay kung maingon ka sa kwa nga kalimtan na lang niya si Donna. Kani, unsa may buhaton niya aning isa ron? Nga nahigugma naman daw kani.
1: Hindi lang ito makaino na kalimtan niya si Donna. Isa pa, sabihingan ko na sila. Isa pa, nainita mo. What if kung natinpust din mo?
0: Bitaw, anong ni Inta? Muna, makaingon siya kung anong ni Inta.
1: Kung wala makikipagbubog na siya, kung langgod, kung ilanggod sa paghubog ba? Makakuha ng gugma.
0: Mangutana ko ni mo, kaya ba tunan ng gugma?
1: Kaya mo siguro. Kaya mo na.
0: Sure ka? Nakagiday ka, anak nga. Imurang ipugos imong kaugalingon.
1: Pero, wala masayang. Pero, pag-abot sa time, nakakuha na siya. Nakabati na siya sa i-love siya.
0: Siguro kung maayo pong karakter ang tao, kanang maayo pong batasan, ano? Ako, imposible. Ginasa ko kay bation siya kong batasan, so wala takabalo, mahitabo na ako.
1: Ang taas mo gala, Richard, ang batasan, dati. Pero, kamo lang po ko, kasi di batasan, ang po kayo pagbati ng kaluoy.
0: Ano, maluoy, jug ko, oy, maluoy ko gamay. Mada pa man sad maluoy mo ko gamay. Gamay ra pod.
1: Pero sa kabay ta sa kabay sa gugma. No. Pakita ni siya gamay sa imo. Abot ka gyud po ang time na dinaw mo.
0: Di pa. Oh, kasuway di ka ana.
1: Kasuway po. Pinag performance ni kayo.
0: Aba akong amiga, oh. Mayigod kayo, eh.
1: Hindi kayo mo siya laba. Performance level na kami.
0: Bitaw.
1: Kung kayo sa tama, pangita na ka.
0: Kana, sweet. Mugin na akong biliban ni mo. Muna akong biliban ni mo. Kay sweet, oh, kag mga inani. Muna. Adidi, ay! Ala, oy, sayo pa na ako. Nagtuod ko ba nga, nanawag ka diri kay sweet ka.
1: Sweetest,
0: secreto lang po, dila po kay ingon lantara nung no, maglain sa tayo eh.
1: Sama ko sa Lady Jersey.
0: Sabi.
1: Try ko sa Lady Jersey.
0: Anong tilaw-tilaw?
1: Nagbulat sa holding party. Sulik and stick.
0: Nagkuhan
1: ko babae daghan. Pero, kuhan-kuhan ko pa ito. Wala ko sa animalus. Siguro, animalus ba ito? Ganyan ako.
0: Kung saan, animalus ka kay?
1: Okay, binuangan mo sa bahay.
0: Yan mo na, animalus ka sa, kikinsa ka na animalus.
1: Sa abang babae.
0: Ano sa abang babae man po ka na animalus? Kanahanak ka.
1: Ay! Kambiro mo itong babae.
0: O sa kagabae, no? Nga dito ka na animalus sa laing tao? Nga mo mang kagyunsa?
1: Pero, kung ano po, Lichanchi, nag-realize na mali ka na po.
0: Niya. Karoon, papakagabae doon? Kanusa pa kagabaan?
1: Pag-bayar ko na po, Lichanchi.
0: Ay, nagabaan na ka. May rapod, gaba ni mo. Nga naman, sad po. Nga naman, sad po. Nga po'y nakaon ni mo, nga kanain mong gibuhat.
1: Eh, kung bali, what po na po, halos, halos di, basta ka ng tanangan na gano'n. Wala mo pong kung nagpunan sa kuha kung ang sarili. Lama po sa kuha, pero tingnan lang kung
0: Ganong gibiyaan ka?
1: Nawa, kailan mo siya masapunta ng gano'n?
0: Ay, Jesus.
1: Yan, itong ay wala, di ba mo tingnan ng kikyaan ko yan, kikyaan.
0: So, unsa man yun? Kung wakang
1: gibiyaan. Napa mo ikaw duha sa iyang ibu, hindi na ikaw duha sa tulo, ana, wala. Lain mo sa kong kamati po, nangamit po, nangamit po, nangamit po, nangamit po, mo.
0: Unsa? Ay, na siya lain, nana?
1: Oo, na siya lain pa.
0: Uy, kapuya po, ana, inyong mga, kapuy kayo inyong bisyo ay, nga naman mo, uy?
1: Kaya pagkakuha na po, di guys, may shipe,
0: di mo nang
1: sasaya, may, wala po na ang likaw niya, yung galing niya, pero, wala po na po siya.
0: Ay, hangtod ka ron, dili na.
1: Ah, wala na, dugay-dugay na po ni GRC.
0: Ah, dugay-dugay na. Sumurag, karon, naka-move on na ikaw, anak.
1: Naka-move on. Move on po ni GRC.
0: Pag-move on. Pag-move on na yung taon.
1: Lala po kayo, naka-move on na kayo sa mga ganang nasa po yung banan na.
0: Ay, naka-one night stand po ka?
1: Oo, naka-one night stand po ito ni GRC.
0: Olo. How done ni mo, oy?
1: Pero katong pagka...
0: How di ka ba?
1: Pagkahangyo ato yung DRC. One night stand naman ka ito. Saan mo? Pangita naman ang babae niya kay Eve na pupunta eh. Eve na kumbiyat siya.
0: Niya. So tiip ako ba? Kaya interesado ko sa iyong chika?
1: Mawa ko sa DRC nga. Napaitay ba? Gusto ko ang kasya niya. Balipan ko mo ko kayo di siya rin. Nagin siya ba'n yung sinasabi. Nangyo nga po siya ato ng KIT. May hangyo siya at time ba kayo. Pag kuhan ko siya kung nangyari. Lain ng iba sa tawas ba. Kaya nga mo ito nga. Hindi patulang ko na ko. Kaya mo ito siya. Pagka kuhan na ko na ko ato noon. Ganahan na may nang siya. Hindi nang pwede kailangan ko
0: sa naman taon.
1: Wala pa nang wave po.
0: Ano yun? Ayaw gagsuan na ng mga nanay tag-iya. Ayaw na mga nanay tag-iya, ha?
1: Ano?
0: Kamu kay hilig kayo mo ka ng inoon. Ang ubang ganahag nanay tag-iya kay hiniktan daw daan din nalisu dakpon. Opo na. Kabaw ka nang inanang istorya, ha?
1: Wala. Nakabaw ka nang inanang madakpan ang gagawa sa BJRC.
0: Kanain anang nga style ba nga dito lang daw sila sa kanang hiniktandaan kay anay daghang langas na na din ha. Maro
1: hindi lang ganahan diha daw din mo makita gag performance.
0: Ikaw ba ampay yung kayo ni Mona? Nakabantay yung ko ba nga Mona yung mga hilig ba Mona yung mga ataki ha. Anyway, Marvin, di ba si Marvin Manino?
1: Yes, we do.
0: Sweeto na yung kuwani. Marvin, ang pangutana niya din he, kung sao man daw niya ni si Donna? Panagutan, wala na siya gugmaan ni. Umuti yung tambag nga, tunan rin ang gugmaan na. Sure ka?
1: Mom, sila niya ito na nga siya. Ang saon, nagkakita po. Saan man daw niya ni si Donna? Yeah, kuwan mo po siya po. Kung hindi siya, kung hindi siya, kung hindi siya, kung hindi siya, May unta gula tuya kita pulang. Okay, okay na unta di. Kuan mo po to.
0: Yeah, nahubog man siya. Nahubog man daw siya.
1: Dali na po. Mo gani, nahubog din siya. Kasi pag nahubog pa siya, di Jaycee. Kung na-ignore mo yung mga kapatid kaya.
0: Dili dyan na may tabo.
1: Wala kay respeto. Dili dyan na may nagdag.
0: Na, panawa. Nawa, Joel? Ki atrang
1: na lang dito dito din si pero mo pa gusto wala patulan mo nimo wala dito gusto sa pagbubog pa ay kung igna nga wala pa na kabalo
0: wala siya kabaw man
1: kabalo gali siya kumuli na siya
0: suko lang nasuko ka
1: ah wala man
0: Betaw, tinood, tinood, betaw. Niya karo, kalimta lang lang daw niya. O saman, gusto, mas maayaw nga kalimta na lang niya si Bibi, no? Kaya maramang yapo, nakasaan naman sa, na naman siya, wama siya na naman na si Dona, nakasaan naman siya kay Dona, na nabugha naman niya.
1: Ang paano ko na nabigyan si Oxygen, parang istaryo niya siya.
0: Ang saman niya.
1: Kumbaga, yun man yung bawala, gusto.
0: Yan na lang kahon. Oo, ano na nga. Mads, what you kay gusto ni mo, Mads? Di yun makaya, Mads.
1: Oh, ino na lang ako. May tabo sa tuwa. So, may tayo. At yung tayo dyan po. Kay, balaki na. Balaki gina. Kaya, saya nga po.
0: Hunaw na. Mong hunaw kamot din si Marvin. Ay.
1: Ano na yung kapatid ni Darcy? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Kasi ano, alam ko po, pero kung panakita niyo, kung buti siya ngayon, walang gigi
0: siya. Bro,
1: ay, listen lang kayo, yung ang kung panakita na buntis na, hindi mo nang kalimutan. Bata mo na,
0: nag-isa lang. Pero wala man yung nabuntis, pero kanamurag.
1: Wala man.
0: Oh, pero mo lagi kay nananahita bo sa ilaha, niya murag sige nagdikit ang babae. Oh. Niya malikayan. Ana gyud na kay nabugha naman nimo ni tilaw naman ka. So pa bay choice nimo din ha, 'di ba? Oh. Ina ina pa na usay nang babae pag mabugha na, ana din na mo di na nila muhawa nimo.
1: Mo jet lang po nang ubang digital tips na bugha ra nimo. Biya ra man gyud nimo.
0: Aho. Aho mo nang gingon nga lai lai.
1: Depende po kung ikaw di mo ni ikaw di una nagbuhat, halag to.
0: Ana siguro. Amot lang, depende ra pud na. Kaya mo na mga, ano man na, dili man na siya subjective, magod na siya subjective. Kaba mo subjective? Kaba mo na? Kung sa'y pasabot sa subjective? Kaya bang, it's about the situation, ana. Ana. So, di takaingon nga, muna gidni, pag maandili, yun na siya maingon. It depends on situation, yun na. Mga di takasay ba? Oo, ana.
1: Oo, oh, yun po.
0: Diba?
1: Kasi mo lang kaya ba tabi, what doing? Kaya na lang di ko taro. Kay Franca na lang. Like, uri, saan nga na kita po. Kaya nga na lang.
0: Huwag ito tuyo agyod. Huwag ito tuyo agyod.
1: Oo, isto rin mo ba? Wala kita dati.
0: Maging honest. Oo. Ani, maging honest na lang siya. Ano siya nga, katunay tabo na to ba? Kanang, hindi man ako nasarapan. Uy, Chas! Chas! Chas lang! Mayroon na siya nga. Mayroon na siya nga. Sure ka, waka sa lami eh. Usban na to, B. Wala na. Wala na, Giyod.
1: Si Dona na, Giyod, ang nag-drive sa dalan.
0: Oo. Kalimang kagawa na kabaw siya. Si Dona na lang. Ako na lang bahala, B. Sasakyan kita. Ana, sa lahat ng gusto mo. Ana, manang ataki. Salamat, Marvin! Thank you, kaayo. Oh, sure. Sige, shoutout niya. Kinsa man mo i-shoutout?
1: Shoutout kay Tim. Kay Jessa.
0: Sige, sa mo i-shoutout?
1: Rachel. O kay G9. Kay
0: thank you so much. Ayan, thank you. May pagpaminaw nyo na, may hapon, katropa mo.
1: Exciting.
0: Ayan, grabe.
2: Exciting.
0: Grabe yun, grabe naman. Oo, daghan kayo mag-chika ato nyo. Grabe kayo si Marvin. Actually, si Marvin, isa na sa kong mga gina-idolize diri gyud. Idolize, oo. Siya na mga, isa sa akong mga gina-admire pa sa mga hisgod ng tambag-tambag. Mga kuwan baka nang kusok kay manambag pero utro pong tambaganan mo ng mga grupuha gid same raman mi anak nila anak. Open na tong linya mga katropa ha sa mga gusto pa nga mutawag 0995-994-6868 mga katropa. Balik na po 0995-994-6868 mga katropa. Ba, isa pa ka numero 09 ala kalimot ko 0928 matama ba to? 0928-55-08727 pwede mo manawag din ha sa atong isa ka linya. Kung dili mo manawag aw advertise sa mi. Mabalik mi taod-taod ka tropa sa programang Extra Rated.
2: FM. Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
3: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ko sukad nag-maintain ko sa Sandown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mautunin, sulay kong tumar sa Sandown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sandown Plus.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C. Sandown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako ng food. Ginassure gina ako ng healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sandown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kidili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan ng mga workout diha, try ninyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
2: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Mikey, usa ka konsumption worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho,

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako isa ka call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
4: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: XFM.
7: XFM.
8: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 2:34 in the afternoon. Mga katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Naguna din ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, pampaligon sa immune system. Mga katropa, make sure to choose the right partner on your daily hustle. Santon Vitamin C, the alkaline base ng vitamin C, produkto sa Yes to Health. Adunay mangustin, soya powder, o no, dili mangustin og soya powder. Mangustin og orange. Ana da ito DJ. Oo, kana sa duha. Usually ang ato ang vitamin C gamagikan sa orange. Apan ang ato ang Santon Vitamin C gamagikan pod sa mangustin nga ginatawag og queen of all fruits tungod sa daghang benepisyo nga makuha ni ini. Katropa. Diya palang daan sa pagiging source of antioxidants niya. Makatabang po kini sa ginatawag ng tong anti-inflammatory. Katungod daan, tungod siya na ay anti-inflammatory properties. And one thing, makabus po sa heart health, blood pressure, and makaregulate po kini sa inyuhang menstrual problems, mga katropa. So, sa pamagigulat ninyo, Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Produkto sa Yes to Health.

have the power to move me, ano bang i-move natin dito? Ano pa bang ang move natin? Wala na ba? Okay na yun? Move na ba ang lahat? Dahil sa one night stand ni Joel. Ayan ako, Joel. Honestly, no? Kapila naman yun na ako ni Gichika diri on air. Nga once you centered your life looking for a relationship, dili gyud na mag-lead to better gyud. I don't know ha, kung sige mong pangita o gugma every time, sige lang, taanin ko na ako nagkaroon sa tama kauyab. I swear, murag, the more tama kaila o mga dili maayong tao sa itong ginabuhi. And I am a testimony of it. Isa ko sa mga nakasaksi bang how it feels like when you centered your life of getting into relationship. Unsa may tabo kung imong kinabuhi gisentro lang nimo sa pagpangita og karelasyon. Actually, dili man kinalang, you know, Joel, wala pa ko, di man na, imuha man ang kinabuhi, pero kaysa nga lang niya nagpadaka ni Suwat, but pasabot, gusto kang magpa-advise. No, wala man kay choice diri. Ano pa bang magagawa mo? Nandito na tayo, di ba? Oo. So, yun na. Yun na nga, oo. Yun na nga yung iniisip ko. Kung paano? Paano na nga ba? Unsaon gidi ay pag bahin ni ining gugma. Ano bang magagawa natin? Unya na raid sa mani akong uyab oi. Si panawag ko. On board pa ba ako bibilab? Balik ko na ako ha. Open ang atong linya. Pwede mo manawag. Okay ra gyud kaayo, wala ra gyud problema anak. Kay kung na may malain anak dili ako, ha? Ako gusto ko na ako ka istorya dinhi. Here's another song from Shamelby, Only You.

Only You by sa Mel B. Alright, sa Mel B. Isa ni sa mga crushes na ako. Sa una, labi na ito nag-PBB sa una. Amat kasi pa'y nakahinumdum kay Moman kung sila sa sikat-sikat sa una sa PBB. Okay, tayo mag-usap ng PBB. Ay! Mapag-usapan natin. Joel, din na ako ni Dugay-Dugayon, no? Kaya kung Dugay-Dugayon, mangkod na ito ni Murag Dili, isa't pwede kaya mahurot itong oras. Oo. Ayan. Anyway. Wait lang ha. Ako sa patugtugo niya akong background.

0: mga katropa, hindi ko na patatagalin pa ang advice ni DJ RC. Ayan, nadugay ko kayo na ako ikaw na mga grabe ka-importante, Jude, anak. Sa ka-importante, DJ, mas importante pa ba sa amuha din naghulat? Importante, Jude, kaayos siya. Hindi siya pwede maugmaan. Sa imuha, Joel. I know for sure kabaw na mangyug ka sa unsay consequences after all. But one thing I know, please, kung dili ni mo gusto si Donna, let her go. Tell her the truth. You don't have to stay just because naluoy ka niya. Do not be with someone because out of pity. Ayaw pagpundo sa usa ka relasyon tungod lang sa kaluoy. Okay, that's not love. That is insulting, no? And kay Bibi nga naana sa layo, kung kamu gyud, kung dili, simple as that. For now, mas maayo pa no kuan Joel, dili nimo ihatag ang imong panahon ug oras sa pagpangita og karelasyon. Life has more than to offer. Dili lang kani, there is more. So if you wanted to be in a situation na sakto ug maayo ug walay dahang problema, hala. Una mga katropa, wala ko'y igong oras. Ubihan ako sa programang X-Rated. Pupuli na po na nga to ang kauban. Next, katropang Eric Ceres Manayad sa programang Asintado. Ilaw kutob sa programang inyong kauban matag-hapon. 1 to 3 in the afternoon. Akong partner sa Pikas Law, katropang Doc JJ. Sa kauban ng sistasyon. Alang sa nakiausang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Para sa X-Rated, Dailang Kiapon sa 88.3. Katropa mo. Exciting!
1: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
2: Mga katropa! Exciting!

0: na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Pag inaw, mag Premium D3, ragira nakapalagsik na kubali. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
8: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
7: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
8: Sure ka?
7: Oo.
8: Exciting!
7: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
8: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
7: Like yun. Basta naka-turbo.
4: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
7: Turbo. Wagas. Ang lakas.
4: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Celzon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa tag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
10: Bush Amo, magpakiloko sa Hubaybe.
11: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
10: Bato gud tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
12: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
13: Mga katropa, excited!

0: Bicara sa XFM Davao Region alas 3:02 hapon.
1: Express Balita. Express Balita.

0: This is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid niya din ko makatulog dahil yung baon niya. Kumain ako ng tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Masama ginom ko Santon Plus.
2: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako di ay si Nilson Timpo,
7: taga Samal Island.
6: Ako di ay usaga trabahante sa Davao City Water District.
7: Ako na-assign sa field.
6: Ang akong trabaho, hago kayo.
7: Pero nakabati ko sa radyo nga na ay
6: copy daw nga
7: Premium
6: D3 Coffee Mix.
7: Ya camera kong trabaho,
6: kapoy kay pag-uli.
7: Pag-testing ako,
6: tulog kaadlaw na akong gamit.
7: Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala.
6: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
7: nawala sa
6: busa. Epektibo dining
7: coffee day,
6: dining Premium
7: D3 Coffee Mix.
6: Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District
7: nga nasa field na sign
6: nga ang atong lawas kapoy man kay paguli,
7: istingin yung inom ning
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
10: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
9: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
10: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ug heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
9: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang ug kalimot, sige pa jud ug kasuko.
10: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
9: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mabalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paige! Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
2: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor. Mabibili
4: sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ang kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dahil sa sangkap nito, ng mangustin, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Robin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
6: Gwapo. Oh. Sinaon-taon tingkas ang bunga.
5: Ya, yeah. Unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
6: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
5: Kaya nagan nga salamat.
7: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
5: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
8: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
5: Kaya uban pa mga na-experience sa paggamit sa Crop
8: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
9: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
2: 107.1 XFM Tagum.
10: Exciting!
2: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukaapta ba ni? Nani ba to?
2: Bato gold town. Mauna i-resulta og epekto kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!
1: XFM time, it's 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Protection pa sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
4: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adit gid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga skig kasubawan. Isip usa ka cyclist, firm gid kong natumar og premium D3. Aron lagsip firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatipdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang naunsa bang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dungbat. Gimingaw ba yata ni mo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: System Pain.
3: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa SysDePain, alis agad ang pain. SysDePain lang ang sakalam.
2: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
4: Symptoms persist.
2: Consult your doctor. Bibili sa mga butika. You're right.

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Boss Abo, magpakiloko sa hubaybe.
3: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
5: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Subtle Bus Gold. Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Subtle Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Subtle Plus Gold.
5: Subtle Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
9: Mabisa at safe man ang vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
5: The Secret of Health.
10: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o og malikayan ang heart attack og pagka-stroke. Makatabang usab ang Plavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas og malikayan nga matubuan og bukol, tumor og uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon apili og Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity og ang hanap nga pananaw og ang mga samad nga dugay maayo.
5: The secret of health.
10: Isa pa sa sekreto para makabaton og maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa tong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kinisya usa ka healthy coffee sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The secret of health.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog sa kitya kong tiil, samot na nga naako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatud-an jud nako ang kaepektibo ni ini.
5: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The secret of health.
0: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit. This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
5: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, XFM!

0: siya'y kalahian. Sa una o karon.
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
0: Karon di ay.
1: Aw, pati pangit, babaero na pod. Juicy pa. Exciting.
2: Exciting!
3: Usa karlaw, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ug nabali ang iyang paa. Kinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. Ug dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
0: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga nga kung lagay man ang imong ipangutana, Dok?
2: Exciting!
4: Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa, exciting dito!

0: This is 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugundo kabuhang murag na koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, nagkawala siya, hantun, nawala na yun. Mga yun ay pinakadibis niya, kinawala, magod. Basta ka ako, salago ko, mutispin mo ninyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wanagyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calaman Seafruit Extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong mag

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: 107.1 XFM Tagum. Exciting!
2: Exciting! Exciting!

Mayong gabi sa tanan. Aniya na usab kita sa panahon alang sa pagpamalandong o pagpatalinghog sa mga balaang pulong nagikan sa Diyos. O nining kahaponon ako naga pa ngayong mayong gabi kaninyong tanan. Kini diay ang inyohang ubos nga alagad si Brother Charlito Bungkak. Og ako nagapanghinaot nga kamo ana sa maayong kahimtang mga kaigsuonan ug mga higala sa kahinginan. Anining kagabion magahiskot na usab kita sa mga pulong ato ang gibiyaan kagahapon og ato ang padayonon ang pagtuon niining kagabion mga igsoon igala. Until you come, ako naga greet sa mga kaigsuonan kaigalaan sa kahanginan dinhi sa ato ang programa sa tingog sa Reformasyon sa XFM 107.1 Tagum City og sa tanan nga naga hook up nagapaminaw niini nagasubaybay niini sa matag dapit nga nahimutangan usab sa ato ang mga istasyon diha sa XFM Davao, sa XFM Mati, XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon. Mayong gabi kaninyong tanan din ha. Og XFM Sambuanga, XFM San Frans, og sa XFM Bayugan. Mao kini ang mga dapit sa ato ang tagsa-tagsa ka mga istasyon, mga higala o mga kaigsuonan sa kahanginan. Ako usab nagapasalamat sa ato ang CEO si Doc Remelito Oy. Mayong gabi diha kanimo sir o doc. O sa ato ang Vice President si Ma'am Olivine Oy. Mayong gabi usab kanimo ma'am. Sa ato ang General Manager si Edwin Garing. O sa Station Manager si Arnel Curtis. O sa ato ang Master Control Sir Kenneth G. Batokan Tagupa. Maayong gabi kaninyong tanan. O sa tanan ng mga staff dinhi sa ato ang Station sa XFM 107.1 sa Tagum City. Og ako nagapanimbaya sa ato ang mga kaigsuonan dinhi sa Tagum City, mga kasilinganan o mga tigpaminaw niining dapita maayong gabi kaninyong tanan. Og sa nagkalain-lain ng mga dapit, mga tigpatalinghog, maayong gabi usab kaninyo diha sa nabunturan. Ngayong gabi kaninyong tanan din ha, mga kaigsuonan. Og sa ato ang mga tigpaminaw sa Compostela, ngayong gabi usab din ha kang Brother Dani nga Saranya, uban sa iyahang pamilya, mga kabataan, ngayong gabi din ha kanimo. Og sa ato ang mga kaigsuonan usab sa Mawab, ngayong gabi kaninyo din ha nga tanan. Mga Osiris family, mayong gabi eh. O sa ato ang mga kaigsuonan usab sa Maragusan, Inuhales family, mayong gabi kaninyong tanan din ha. O sa ato ang mga kaigsuonan usab sa Mati, mayong gabi eh. Sa Altida family, ingon man usab sa kang Brother Ili Nudalo, mayong gabi kanimo din ha. Manghinaot kong anaaka sa maayong
panglawas ug ikaw magapadayon sa pag patalinghog usab sa atoang programa ug sa atoang mga kaigsoonan din ha sa Concornon. Sila Sister Linlin nga Plinios, maayong gabi kaninyo din ha. Ug sa atoang mga kaigsoonan dinhi sa Lupon usab, ug sa atoang mga kaigsoonan dinhi sa Pantukan, the Binagracia family, oh, Brother Tuto, oh, sa imong mga kabataan, maayong gabi ka ninyong tanan din ha. Ug dinhi sa Mako usab, sa mga kaigsuunan, mga kaigsuunan ni Brother Marlon Buhol, yeah, sa Mako, maayong gabi ka ninyong tanan din ha. Ug sa kang Brother Marlon usab, uban sa iyang mas kinabuhi din ha sa Bisayan Village diri sa Tagum City, maayong gabi kaninyo diha. Ang Doc Manasis Dumagit, maayong gabi kanimo. Yung manusab kang Doc Lagit, maayong gabi kanimo diha Doc. O manghinaot ko nga naaka mo sa maayong kahimtang manglawas, uban sa inyohang mga pamilya. O ang Diyos magauban o magapanalangin niini nga programa o kanatong tanan.

있습니다. Ingon kaninyo nga wala na kita'y panahon niining mga taknaan tungod kay dili na mutugot ang ato ang oras. Ako naga panamilit nga manghinaot ko nga kini makuhaan nato og pagtulunan sa matag usa ka tigpaminaw o tigpagtalinghog, no? Ang pag-ila sa matuod nga iglesia mao kadto nagahatag og katinawan sa matag usa ka nato. Huwag kita maway magatimbang-timbang niini alang sa itong kaugalingon. No? O dili kita magahukum usab, no? Sa ato ang uban ng mga kaigsuunan nga naasa nagkalain-lain ng mga tinuuhan. Umukini ang inyong ubos nga alagad o ang Diyos magapanalangin o magauban ka nato. Huwag ako magatimbaya sa ato ang mga kaigsuunan din na akong mga kasalinganan sa nabunturan, sa chocolate, ang Ginoo magapanalangin usab kaninyo sa mga kaubanan sa nabunturan, si kaubanan sa trabaho, si Abrel Ram, usab magapanalangin ang Ginoo din ha kaninyo, no? Labi na sa iyang kabataan, nga dunay balatian usab. Odina, Dimati, family. Ako sab magpanimbaya og magaha pangayo og maayong gabi kaninyo din ha. Og sa tanan nga mga nagapatalinghog kini nga programa sa kagabi. Ang Diyos magapanalangin.

usab kanamo nga mga biyahe ni ning kagabion, ikaw usab mga uban kanamo ug mga proteksyon. Pasailwa kami sa mga sala, kining tanan mo gisalig, ilaw man nga pagadawaton, pinagis pangalan ni Jesus. Amen.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Ah, tugnaw ka ayun, no?
3: Piting, tinawas tubig ba?
2: Tap, hadlok kang balite, diha ba? Hmm, nang luwa si Harvey diya, nidako ang iyang baba.
3: O ba?
2: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balite, nidako ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Mangiis ako?
2: Mm. Oo, asa man ka tap?
3: Mangi ko para muda ko puning ako.

0: Missä kai? Sikä pitää Ludi. Se on sekä bas. Oo, dinhi. Ka, sä vaan kaa kehi nuktuk mga diha.
1: Kun sinsa kayo kumutan au sa babae ba nga nagtindog, unya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat?
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Sa mga nanay, parehas na ko, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Premium D3 coffee mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Senton Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at nag-Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
5: Senton Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminuria.
7: No.
5: Senton Plus Herbal Oil.
8: At ako, iskun pa.
9: Ang imong baon ng kwarta, yatagar ka ni mamay mo?
8: Opo, papa. Putang ng mesa.
9: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
8: Saton, pati na si, hala, himot ko.
9: Lang sa ha, yan ko, okay? Yaro, unya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
8: B! Ah, man ako hinom.
9: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
1: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
8: Exciting!

0: si Kap Lodi nang-apply sa barberuhan. O dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Masa man?
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Masa ato?
1: Mga-apply unta kog barbero.
2: Ala! Showy! Showy, ha? Payot yang! Among! Titawa, din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Si Melissa nga taga-Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako mga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
3: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga

0: dang kanang natumangan.
1: Ini ako mata, sir. Hindi ko kapkaroon lagi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at Tagad Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom mo kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din hikay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bagong nga kape. Pwede po din nyo nisatistingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
2: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
4: Arche! Oh! Marika, ikaw mag-ambo.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, Madi! Kumukaong ganit ka! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Kadali lang, par! Imo na yung pakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!
0: Exciting!
4: Ayo! Ayo!
5: Sige pa nga, yoy! Naram ko din eh!
4: Papalita ragod kong sigarilyo.
5: Unsa nga sigarilyo?
4: Kanalang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
5: Oy, kaplodi! Bagay sa imuha, more!
4: Kay nga naman.
5: Asa pa, more!
0: Mga katrupa, exciting!
6: Mga katrupa, exciting dito! XFM, katrupa mo!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: yung mata agad at pulan dyan kayo ka.
1: So, ay?
0: Layas dere kung di ka masugo.
1: Usa?
0: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
1: Okay, friend. Bye-bye.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
4: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
5: Marlene, o Chia, gasiyok akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Inom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibati, ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayo o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo diha atong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo jud ning kape ha.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
14: Nagpadako nilang mamagikan sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin C para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
13: Ikaw po,

0: Ang taon vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Parpar, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kap Lodi nang apply sa barberohan og dinhi.
1: Bisag barbero lang pwede na. Kay bao mapud ko mo gupit. Yun na pa. Ayo.
2: Asa man?
1: Oy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
2: Asa ato?
1: Mga play unta kog barbero.
2: Ala, showe. Showe ha? Hayop yang. Among titawa din eh.
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din he.
2: Bayot ka?
1: Siyempre. Bayot kayo. Dawat na ba ko?

0: Cool Mamino Ka sa XFM.
1: Par, nakisulti ni mo par. Pakuratira ko di mo asawa par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: Exciting!
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
4: Mga problema sa gugma, ayaw kabala ka. Kay naa na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol ug kalipay. Potahe sa gabii. Kauban si Cinderella.
5: Bibi, putahe sa gabii na.

0: Memorize ko naman ni Uy. Kanimo ko ba? Kanimo hang gihatag yung beds ako. Memorize na nako sa kadugayan. Sa naman ni Uy. Hello, Mevin! Kusog na ba akong microphone? Hello, mic test. Pagtama raman. May gabi po sa inyo ang tanaman. May gabi po sa mga bibi na to. Nga namino karon sa Tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. Oh, I'm so pretty today! I so love my ano. I so love my outfit. Salamat kasi ako ang manager. Oh. Thank you! Siya man dyan nag-sponsor ano ako mga dress. Wala jugoy ka ng kunani, wala ko iya, ginahuna-huna. Maghuwats ako, hindi siya ganahan. And I so love my very simple lipstick today. Kabalo mo, B, maski yun sa pakahagard ang usa ka tao, maski yun sa pakuka ka ng, dili na siya sa inyong pagpasan sa kung sariling bangko, ha? Maski yun sa pakahagard, maski yun sa pakakapoy akong adlaw, maski yun sa pakahanga akong gibati sa tibuok adlaw, labi na karon nga ang sudan sa stasyon, bulad o kaning paksiw nga gabi. Kisa ba ko mo balibad? Taon, gidoy. Maskin on sa pabito na biligid ka makafeel nga haggard ka, guwapa gihapon o guwapo gihapon sa pananaw sa ubang tao o sa imuang kaugalingon fresh na fresh gihapon ka, labi na kung isa ka sa mga bibi nato nga nagainom og Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C dapat ginainom na nimo siya 3 times a day o kung gusto ka og ganang pinaka the best food na result, kinahanglan i-partner nimo siya with Santon Plus Gold. Minute kay na siya, I strongly recommend ilabi na sa mga luya din ha og immune system. Isa ba na siya sa mga sikreto ha nga dapat gyud blooming, glowing ang imuhang skin. O nya blooming pa jud ka. Makapagwapa gid og samot, makapagwapo og samot ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Available na kini siya sa mga Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, available usab kini siya sa The Generics Pharmacy, generic nationwide. O pwede ninyong i-order via online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Chismis kita! Mauman itong naandan sa tuang programa, magchismis gid kita. Pilit ginagaya ng iba. Pero walang makakatalo sa ating mga chismis. Di na ko maglangay pa para sa tuang Sir BB question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, bihatod ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kapangita ni mo gasolina nga di kalidad, lubricants, ilabi na karoon nga sobra kamahal ang mga gasolina, so naimakit ani mo, halang anong barato din hiya, naida kong posibilidad nga kapag barato ang gasolina nga imuhang makita, na basin unya og naigipang sagol anang nga tubig, or unsa pa man din haamaw ng barato na makaguba na dayon sa mga makina. Kung gusto gud ninyo nga long lasting, maabot gud mo sa inyong adtuan, kana ganing long drive kaayo nga walay interruption sa Shell, gyud mo pagpagasolina. Kung dili ka sa Bukidnon, ang Shell or El Ilion Shell Mobility Station na ay branch sa Maramag, na akitay branch sa Valencia ug diri sa Malaybalay. Dami ahat itong Sir BB question B. Unsa daw ang mga rason nganong magluya ang mga lalaki? Oh, dili lang kay mga babae atong huna-hunaon, ha? Ang mga lalaki, kani sila, I have to be honest with you, dili man na sila vocal sa ilahang mga actions, sa ilahang mga gipangbati. Dili man na sila showy sa imuha sa ilahang mga current status. Baliktad naman siguro. Dili na sila, dili, as tinood lang, kanang sad gi sila or kanang gusto ka sila muhilak. Dili na sila, dili na sila showy. Dili po na sila vocal. Sometimes vocal lang na sila silang kapwa po lalaki. Because there are times that kitang mga babae, sobra-sobra na po gaita. No? Dili man kita kabalo masabot. Ay kung ing nagbakakon. No? Makitaan lang yun nato ang mga lalaki. Limbawa, ako na nakuy bana. Limbawa lang ha. Practice lang. Limbawa na nakuy bana. kanang makita na ko siya nga nagluya. Mag-overthink na ko ana. Ah, kung nadiri sa balay magluya. Pero ganig kauban ni iyang mga friends kay buhi kay iyang dugo. B. Sometimes you have to double check. Sometimes kinahanglan nimo na imo pong i-reassess ang situation ba. Basing na ay problema imuhang bana. Remember ang mga bana manggod, not all, pero kasagaran sa mga bana, syempre sila gid ang breadwinner sa tuhang pamilya. Sometimes you have to ask them kung unsay problema because dili gani sila vocal, no, dili na sila nagasulti kung unsay lang mga hinanakit. And sometimes boys are liar. When it comes to situations, like ingon na, nagkaon na ka, wala, okay ra ko busog kay Cole, hey, ang ito bag-ana, pero tinudan na wala pa na nagkaon, giunan ni iyang pamilya. No? Na yung mga rason nga nung magluya ang mga lalaki, lahi po ng inyong ginahuna-huna. No? Simple lang man na, kanang imuhang ginahuna-huna karon, kanang ingon kang luya, kanya wala na doon na siya kusog, di na doon na siya makaperform sa iyahang duties and responsibilities sa iyang asawa, susbi, turbo man enhancer ang manggod in town na. Oo niya, ato na siyang hisgutan ha. Pero pwede mo nga mag-react to mga official Facebook pages karon B. Live kita ha. 101.7 XFM Bukid Noon. Live usab kita sa XFM Bukid Noon News Entertainment. And of course, sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Live usab kita. O sa tanang XFM stations or XFM Facebook pages sa Pagadian, Ipil, Zamboanga, Cebugay, and ingon man sa Cotabato City, and of course dinhi usab sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. May gabi, Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Salamat kayo, Mommy. I miss you so much. See you puhon-puhon. Ate Liza Camacho. Thank you! Good evening, charot. May gabi, Ma'am Lai. Akong manghod si LJ na dayo may gabi. Thank you! Gerald Bahar Iskalia. Hello po sa Iskanya di ay ni. Hello sa Iskanya family na mina o naglantaw sa imong live. Matagabi igikan sa Guadalupe, Cebu City! Thank you! Uy, thank you kayo sa mga taga Cebu. Daghang salamat. Abi na kong nalain mo sa ako. Antosis ako ninyo lagi. Hangyo sa ako. Ako sa inyong kauban karong gabi una, ha? Kabalo mong kung nangita na mong DJ RC. Pero si DJ RC mong good. For the meantime, butang sana to siya sa adlaw. Kay, lahing pong kay ganyong bunugon yung RC. Maluya to. Mabunog in town si DJ RC. Kung padyutihon ninyo sa sabunta. Ganyos ba yan na? Yeah, duty na po siya pagkahapon sa X-rated. Tapos duty na po siya pagkagabi. Di naman niya tao. Pahuwaya po din yung DJ RC. In town, maluoy mo. Mahagard in town. Amo ang prinsesa. Ang ayaw tawon. Magluya, bibi, kay 10 minutes gikan sa pagsweldo. Hurot na dahil. Oy! Tinuod, no? And those struggles, gani ka nagong, nag-duty na. Nag-duty na, no? Limbawa, sweldo na. Usually, pitsa 15 magina or pitsa 30, 31. Anating sweldo magina siya. Gapaning kamot in taon na sila kung saan na pagkasya ang ilang sweldo sa mga panginahang lanon sa pamilya. Manong pag-ulian na, mingaw na sila nga, hi. Wanay panahon sa ilang pamilya kay muraga need pa nila mag-overtime, need pa nila muangita og laing nga sideline kay para lang gid makasustain. Mao nang again, i-value ninyo ang inyong mga partner nga laki ha. Dili sa tanang panahon. Pag-uli sa balay siguro mog subaganay. Dili sa tanang panahon siguro mog away. Sabta pod ninyo ang kahimtang sa inyong mga bana. Sa mga kalalakihan nga nagapaning kamot po para masustain ang inyong pamilya. Julian Runs! Thank you! Ay, kung ninyo ingning, huwag mo na ako kampihan. Ikampihan mo na ako, boys. Wala ko i... Aminado mong gumi mga babae nga usahay mo praning magmigkalit. No? Labi na ka na murag cold ang imong tinagdan sa amua. Maguna-huna man dahil mina naman. Siguro na siya ilain ka ng... kakuan din to, kabibi din to. No? Pero bitabi, kapag ka magluya gani ang mga kalalakihan, isa ragid ang solusyon ani ha. Tanawan ninyo kay basig unya mauna na ang rason nga dili siya makaperform sa iyahang mga responsibilities o dili makahatag og satisfaction sa imuha kay nagluya iyahang tuhod. Kulang ra sa lambing ang ubang kalalakihan. Ooh! ang sikreto Turbo Man Enhancer. Naakin na siya yung maka and kalavo huwaska. Dakong tabang ka na siya binga makahatag og dugang kusog sa inyohang mga partner, sa inyohang mga bana mo. Nang kung tanaw ni mo nga di na gid siya makaperform, yung makahatag sa imo og satisfaction, you need to have a common sense. Palitid dayon tag 75 pesos ra per capsule, good na siya ang atong Turbo Man Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka...
3: Pamasayrog sa'yo,
2: aron maka boundary.
3: Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak.
2: Konsumo pa sa balay.
3: So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement.
2: Akong gitistingan.
3: Aron malipay si Mrs. ba?
2: Grabing kumbate.
3: Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs.
2: Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas.
3: Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog.
2: Pag uli na ko sa balay, maghatag pagupanahon sa akong asawa.
3: Oh, kamong mga kauban akong driver diya.
2: Unsa pa lat ninyo
3: pag turbo na mo
2: para gahi pirmi ba.
3: Ako si Dolitz,
2: usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
6: Pormada gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo.
7: Turbo.
5: Tumara. 30 minutos, antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Makadungog mako kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold, primero Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
0: Zampon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabal-habal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Manapahanap. Higir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakadungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni hining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, lation yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
9: Kay diri sa Shell bay. Sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
10: Kung kalidad nga gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

0: Ay, naku, bebe. Oh, ano nangyayagi? Naman to, aircon, pag igang lagi ko ay. I don't know why. Oh, naka, ano na, naka full blast na niya. Ay, na, napay turbo B. Hello, bibali kita sa toang programa karong gabi una. Para again, sa inyong mga komento sa toang survey B question, mga rason daw, ganong galuya ang mga kalalakihan? We have 0975-474-9153. O pwede gihapon ka mga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Asa ba niya? Wait lang ha. Magluya bibi kay 10 minutes ra gikan pag sweldo hurot na daw dayon. Oh, naong ray lain na mo bibi. Dahil pwede si Gerald oi. Oh, ikaw raman akong gipangita bibi. Hello kang Mandix Tahil. Thank you. Hello daw Mandix Tahil piti-piti vlog sana all. May gabi din ha. Oh, may gabi pod. Oy Ninong Kikit Tio Berlaan Hinubiagon. Magluya ang lalaki kay gibiyaan sa uyab. Ngano di ay nangano di ay na nong tanan di ang mga nauyab nong kay love gid nimo na kay feelings nong. As far as I know, ang uban din ha, fling-fling to the fling highest level man. Diba? So, I don't think so. Nabi, uban na, ang mga laki, gabi, ang pinaka-strongest when it comes to feelings ba? Kaya, kani mga laki, bagay, pud-usab, dili ba na sila showy sa ilahang love? No? Dili sila pareha sa itong mga kababaihan na emotional. So, if they're having some, like, I don't know, bihira na po kita ang laki nga, i-flex good ang iyahang uyab, iyang asawa. Bihira ako kita. Usually pag gina-flex na sobrang love yan eh. Pero ang uban, mo flex na lang pod kinapugos na kay nag-away naman. Pero dumugdug naman dayon ng uyab ng hindi ko rin mo gina-flex, bebe. Flex po din yung uyab. Magluya kay kulang na sa turbo kinsa man niya. I see, Manong! Nung, may gabi idiha. Nung, si Vermi Bellarmino, ako ang long-lost cousin, dear. May gabi, Nung. I miss you, Horot, Nung. B, dihain mo, Bibi Cinderella, nindot, good na ikaw ang mag-istorya. Naminaw, good baya, kunin mo kada gabi. Armand, maing gabi, Armand. Hello, greet na ako akong ex nga guwap. Ex? Yin, ang ex na ko, ikaw ba'y nag-ingon sa ko? Ikaw ba'y bayabason kay kakuan ba? Muna hindi ko ganahan magbasa sa imuhang message kay Morfili na ako, imurodyo kong ginapatuyok-tuyok. Ingon ka sa kuwa nga wala kay pag-asa sa iya, wala kanya sugta, kaya na siya uyab niya. Karon, imuhang i-greet si Love Me. Ah, hilom uy, ako na lang i-block imong number, uy, samok. Ginapatuyok-tuyok ko ni mo, di ko ganahan ang mga but-buton. Ang reason nga nang magluya ang mga lalaki kay hardworking and tungod po sa kainit sa panahon. Congratulations sa mga lalaki nga hardworking ha. Bitaw uy kanang dili jud kani kaning ayaw pud ninyo i-ano ha kanang ang uban mangod kay syempre universal issue na gid na ninyo. No. Ana pud nga mga lalaki nga grabe gid pud kaayo ka buutan. Grabe pud kaayo na sila maka makapaningkamot para sa ilang pamilya. Saludo ko sa mga ingon aning nga klaseng laki ha. Unya, B, kaya mga naningkamot din ha, nga grabing kudkud sa trabaho para makasweldo gid og dako-dako. Ayaw gid ninyo apili og kabuang ang inyo mga trabaho. Ano man? Maskin unsa pa na kalago imuhang negosyo, maskin unsa pa na kanindot imuhang trabaho, maskin unsa pa na kadako, imong sweldo. Kung sagulan imong binuang ang imuhang trabaho, di gihapon ka maging successful. Inuod gina siya. Nang kamudya pag amping-amping mo ha. Magluya kay kulang na sa turbo. Anak gina nung. Bugnaw kaayo og kanta mura mag si Bibi. Tungod sa problema sa mga sa pagpanginabuhi og asa mangita og pamaagi makita og kwarta. Tinuod bitaw. Again sa mga asawa din ha ang naminaw karon if in case your husband yung mga partner inyong mga bana isa sa mga nagaproblema karon labi na sa krisis nga gagaytabo karon isa sila sa gapaningkamot gihapon nga makauli sa inyong panimalay nga naay bit-bit nga pagkaon o na ay bitbit nga maayuhon, naningkamot gihapon nga makasustain sa ilang pamilya. Mga asawa, please i-appreciate inyong mga bana. Hiluta ang tiil, o atima na, pakana, painuma og tubig. Ay, huwag away eh. Pag-abot, away man dayon. Hello sa kong ma, mga naminaw ron, o sa kong magulang nga si Bencho Wensi Michael, gikan kang wasalak sa Alani. Thank you! Salamat, baby. Salamat kasi inyong pagpaminaw. Hello kang Johnny Bulgera Dadivas. Happy listening to all. Dili sa may Corona Dal City via XFM streaming app. Thank you! Dagang salamat kay Sir Johnny sa imuhang pagpaminaw po sa to ang programa. Hi na ko, ve. Hi na ko talaga. Dali lang ha, tinanan natin ito. Matagal-tagal pa, oh. Sa mga ginahan, gyapon magkomento sa to ang Sir BB question karong gabi una. Mga rason daw. Kaya mga lalaki ka balo man ko, daghan mo na minaw karong mga boys. Basing ginahan po mo mag-share sa inyong mga sentiments din ha. Something na kanang, di ba ang uban din ha, kay wala magid na, dili magid na nila ma-appreciate inyohang pagluya. Kay maingong beday na, nagluya man ni siya, kay siguro na kay laing babae. Ano? Unya, huwag mo explain ka, niya natunong ka ang imong asawa kay bungangira kayo.
1: Mapripo ka!
2: Pinawa!
0: Sus! Ginoo ko. Dili na ka madungog. So, this is your chance, karon sa to ang programa sa Putahe sa Gabi, na imo ang ipagawa sa imong mga saluobin. Mga butang na gusto ni mong madungog sa imong asawa, pakusginay mo, radyo. Ayaw i-silent. Gusto ka? Pakusgiin mo ang radyo kay aron makadungog imo ang asawa sa imong mga saluobin. Sa mga butang na gusto nimo ipaabot sa iyang ahan, kinahanglan pud bayahan, sweetheart, baby loves, ani honey pie. Kinahanglan pud na imuha pugong i-appreciate, imuha pong i-acknowledge ang ako ang feelings is gone. Kinahanglan pud nimo paminaw ng ako ang gibati ihan, dili sa tanang panahon ikaw ang tama. Oh, debe, kaysa may perminti tama ba nga babae mga lalaki? Kami. Kami, pero ako di ko ingunana. No? Depende sa sitwasyon. May mga panahon na tama may mga babae. May mga panahon na tama ang mga lalaki. Ako noon, kinaman siya ko'y tama. Pero dili po pwede ha, nga permintin na lang tama ang mga babae. Permintin na lang po tama ang mga lalaki. Dapat it has to meet halfway. Meet halfway, good mo. Nya, ikaw nga lalaki, kung naakay sa loobin din ha, naakay mga problema din ha, something na wala na-appreciate sa imong asawa, ali, isulti ako, 0975-474-9153. Isulti di ha. I-comment sa Facebook, kaya ito nga, ipagsigawan sila, or makabalo sila. Sikreto-sikreto ka rin ha, pag-away ninyo, daghang ikagyaw-yaw. Hi, sa kong pag-umangkon, si Chan-Chan, si Jem-Jem, si Eugen, si Con-Con, si Larwin. Hello, may gabi sa inyong tenan. Thank you! Salamat po sa inyong pagpaminaw sa to ang programang Putahe sa Gabi. Hala no, taod-taod ha, atangin ninyo ang to ang Putahe Confession. Murag, hangakon ko anong pagbasa anong Putahe Confession nun, kay murag, sakit-sakit na pulis tughan. No? Pero bitawbi, ang Putahe Confession manggod, maokin na siyang imuang safest wall, maokin na siyang imuang shout-out wall, kung nasa pwede kang makapagawa sa imuang mga gipangwati. Pwede ka, ayo both, lalaki, babae, or kung unsa man ang imuang gituuhan diha karon, unsa may gender nimo, unsa may kanang nadakan nimo, kung gusto ka nga magpagawa sa imuang gibati, welcome ka, ayo ka sa tuang programa. Imong buhaton lang, Judby, i-message ko nimo sa tong official Facebook page. Oh, pangitaan lang ha, 101.7 XFM Bukidnon. Mao ka na siyang atong official Facebook page. Kinahanglan i-address nimo siya sa kuha. Care of Cinderella for Putahe Confession. Ako na'y bahala sa imuhang problema, B. Pero kung kwarta, dili ko makapamasalig, ana. There's nothing that else that I can do. Wala ko'y mabuhat pag-abot sa mga kwarta ng mga issues kay... Kung ako lang yung pangutanoon, number one po na akong problema. Mingan mo nga, mag-loan mo siguro ka, kaya nga ni mo ni mong kuan, profesyon. Wala ko eh. Dili ko gano'n, wala ko ana. wala ko na mga ikunaan na oh. Dili mi naga dili na ko dungagan akong problema Ginoo ko Lord. Oh, dili na ko dungagan ako ang problema pero mao na ako ang pinakadakong problema nung kana problema nimo sa kwarta. Ako po. Ako po di. O mo na mangita gito og kanang someone aniron nga makasustain sa tuang panginahanglanon. Sugar daddy please. That's what we need. So, dili beta ng sugar daddy na ikwarta. Ang uban, sugar lang. Sugar lang. Ay, Vito, Bioy. Ayaw mo panghawa di taod-taod ha. O, diha lang mo, plaster lang mo. Timplahan ninyo ang ato ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kayo niya taod-taod. Musulod na nga ito ang putahe confession. Kini siya nga kape, binindot good po din siya. Ilabi na kung ikaw gatrabaho pang gabi eh. Sometimes kinahanglan niyo mo wide awake lang ka, diba? Di ka pwede, di ka pwede dukaon, di ka pwede matulog, kaya matulog ka. Basta pagmatani mo sa buntag, pagmatani mo, maalimpungatan ka, gikawat na lang inyong mga gamit diha. O nga imong gibantayan. Muunang kinahanglan good being a wide awake good ka. Hangtod sa mahuman ang imuhang shift. Huwag kung gusto ka nga kape nga, kanang aside sa kape na, matambalan pag yung mga balatian. And at the same time, i-regulate po niya ang imuhang sleeping pattern. Tapos na siya'y glutathione and collagen, makatabang po kini siya nga mapahayag ang imuhang pamanin. Manang, pwede man imuhimuan og storya katong akong kaagi kaw na hala kung imong kumplituhon ang akong storya sa una. Pwede kayo nung. Pwede kayo nung, sus. Wala'y problema nung. Ato na siyang, pero ato na siyang istoryahan nung. Ato na siyang iagi sa nindot kay nga kape nga Santon Gold Coffee Mix kay para taas-taas gid nga ato ang agi anak nung ha. O, basta ayon niyo kalimtiyo niya taod-taod at tangin ninyo ang ato ang putahe confession. Hangyo gihapon kita kay Rated SPG po kana. Na yung mga istorya nga basing dili mauyonan sa mga ginikanan, matingala sila og nganong ingon ana ang mga wordings. Andam ko nga mutabang ana sa inyo. Ay mo gabala ka kung sakasakaling maulaw gyud. Gusto nimo nga itawag sa kuwa, pwede ra gid pud kaayo bi. Ang atong hotline number 0975-474-9153. Kinigya po na ito ang programa, gipalayuhan sa mga produkto sa Yes to Health. Ilabi na kung namisita ka. Niya baho o kilikili. Ay! Hadlok! Ayaw kalimot na akitay Santon Plus Herbal Soap. Makatabang ka na siya nga maalibyuhan ng mga baho-baho sa imong kalawasan. Pinaagi sa mangosteen that has an antibacterial effect. Mubalik kita taon-taon ay mo panghawa din ha. Lingkod na, plaster na. Ihikot ang kaugalingon. Para sa taong programang Putahe Confession.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Kato kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold kay tumanggod sir. Hindi ikagdom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalasa ko sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang ugabon-gabon. Napag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
7: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
7: Turbo, may maca at clavuwasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
10: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
11: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
10: Unsa may akong gamiton, boss?
11: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi

0: Simong makina og makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
1: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mos o sa kagabi nga puno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, musot isip ko, ito pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Putahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Putahe Confession. Putahe.

0: Exciting! Hello, baby! Welcome po sa itong programang Putahe Confession. Kini itong programa hatod ka na ito sa Turbo Man Enhancer. Kinigihapon ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella, gihapon inyohang madungog sa tibok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Ang atong Putahe Confession karong gabi una bi, isa sa mga pangutanan niya, di ba kagaganina, namutaan naman tanong, gano'n bitaw, or unsa mga rason, nganong galuya ang usa ka lalaki. Karoon na nga ito ang letter sender, medyo kawirduhan siya sa iyahang bana. Unsa ka, no? Halimbawa, ikaw. Bawa ikaw. O, ikaw. Ma. Ikaw lagi. Nakay bana. Yung ikasal na mo. Sa sulod sa 5 katuig, maihap lang ang panahon na iyaha kang gianaana. Di na ko maingon, bay. Kanang gianaana kaniya ba? Kanang gitagaan kaniya o kanang muraga... Ano ba yung term ani nga nindot kay paminawon? Nakiglabing-labi. Sa 1 katuig ka isa lang. The next year ka duha. The next year ka isa lang. The next year na pod ka duha. Tapos every time nga maglabing-labing mo, naka-turn off the lights. Unya, dili siya, ano siya eh, wala siya ka ng murag attachment sa imo. Mura siya ka ng, ano ba, ka ng galayo siya sa imo. Ano sabay tawag, Ana? No? Muna ang ginahangyo na ako sa mga ginikanan nga naminaw karon in case nakauban ni inyong mga anak na naminaw po sa to ang programa. Rated SPG po nga to ang programa. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil may mga eksena po na baka hindi ko po maintindihan at basin po na maglilisod po. Maglilisod? Maglilisod po tayo mag-explain sa inyo or mag-expound ng mga detalye. Di na ko maglangay pa ha, kaya nagpanikad na po nga to ang letter sender for tonight. Once again, welcome po sa programang Putahe Confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya, ilabi na sa mga tema.
0: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
2: Eh, kining yawa, haskang yawa agyo.
1: Violence.
3: Saksi mo! Papriso ka! Agaw!
1: Sexual. Droga.
4: Ayaw rin ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Exciting!

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Jolina. Ako kung akong bana, Cinderella, gikasal, when we were still 26 years old. Nagkita og nagkaila mi, 24 years old mi parehas. Cinderella, makaingon siya ko nga okay, gid kayo nga mo ang relasyon, isip mag-asawa. O kung balikan na mo ang mga panahon na mag-uyab ba mi, makaingon siya ko o di na ko kailangan mag-sana all. And Cinderella, sukad nagikasal mi, wajan mi abot sa point nga nagtagbo ko sa kuang kinabuhi. Ilabi na sa intimate part na mo sa akong bana. Sa part na ko, Cinderella, gusto gyud ka ayo nako. Ang problema lang ang ako ang bana. Wala ko kabaloon si problema niya pag-abot sa istorya nga labing-labing. Pero 1 year na mi, Cinderella, after magikasal, dito lang na ay nahitabo sa amua. Parehas pa jud mi nga nakainom at tungtungra. Naga-insist ko, Cinderella, nga na'y mahitabo sa amua. Pero siya ang dili ganahan. Siya ang nagaiwas ako, Cinderella. Wala ko kabalo kung normal ba ni. Tapos Cinderella, masuko siya kapag nagapa-sexy ko, sexy akong sanina. Kanang example, nagaspageti lang ko. Maskin dili gud kayo maklaro, Cinderella, pero gusto gid niya nga mag-t-shirt gud ko, magmaong. Di siya ganahan nga mag-shorts ko. And even kanang pampatulog gani, gusto niya naka-long sleeve ko and naka-pajama. Cinderella, 4 years na mi sa ko ang bana. 2 years ming kasal. Adlaw-adlaw may gakita pero never ko niya nakita nga naghubo siyang atubangan. Dili o gili siya ganahan, Cinderella. Gapang diri daw kuno siya. Gusto niya, Cinderella, balut na balut kaayo ko. Every time nga naimahitabo sa amua, kanagong maihap lang yun kayo, Cinderella, dapat naka-turn ang lights, naka-turn off kit siya. Like totally palong, pati mga kurtina, kinahanglan nakasarado. Wala gear masking gamay nga kahayag ni imuhang makita. Diri po siya nagadikit sa kuwa, Cinderella, nga daw murag pang diri gid siya sa kuwa. Cinderella, di mampud na ako nga maitangging. Gwapa mampud ko. Ginamaintain man ako ang kuang kaugalingon, ang ako ang figures. Ug mao gini ang dahilan nga nung iya akong gipanguyaban. Pero Cinderella, kung mala beauty queen lang na istoryahan, pag Miss Universe good pod ang ako ang kalawasan. One time, Cinderella, diha, naamid ako kayang away. Tapos out of nowhere, yang giingon sa kuwa nga gakasuko daw kuno siya sa kuwa, kay di daw kuno siya nako tagaan og anak. Dapat daw, Cinderella, sa among edad, na anami bata nga ginakarga, gakaingit siya, Cinderella, sa iyang mga friends o sa iyang mga igsuon nga naanay mga anak. Di ba, Cinderella, ako dapat ang mungutana sa iya, ha? Ako dapat ang muingon sa iya kung anong gaiwas siya. Pero enough naman daw siguro nga na ay mahitabo sa amua. Dili man po daw kuno siya makatuo nga na ay mabuo. Kaya di man po daw kuno permanente. Aminado siya, Cinderella. Pero dapat ba kunyang i-blame nga wala mi anak? Motong nagsuggest ko, Cinderella, nga kung gusto gid niya nga magka-baby, dapat adlaw-adlaw na mo. Or di kaya, Cinderella, paulit-ulit gyud. Balik-balikon gyud na mo hangtod sa makabuo mi. Cinderella, iya kong giingnan. Maski pag adlaw-adlaw na to og sa dili, basing ikaw ang nai-diferensya. Cinderella, wala ko kasabot. Weird kayo kong bana. Dili na gani siya active sa mga ingon-ani. Tas karong mag-demand pa siya og anak. Wala ko kabalo kung unsaon na ko siya pag-istorya. Kung sa'yo ako ang buhaton ng iya kong mintinaroon.
Kapoy kayo, Cinderella. Usahay gahuna-huna ko, siguro ako ang bana, diligin na siya hingpit nga laki. Uun sa bagid kahani ako ang bana. Unsay pwede na akong buhaton, Cinderella. Arong pansinon ko sa ko ang bana. Unsay pwede na akong buhaton, Cinderella, arun. Dili na maingunaan niya ang amuang sitwasyon. Unta matabangan ko sa mga listeners nga naminaw karon. Kay seryoso gid ni ang ako ang problema. Unta sa mga naminaw pod, ayo intawon ko ninyo i-bash. Ayo intawon mo kalain sa kuha. Kay dakong problema gid ning akong ginaatubang karon. Para sa Putahe Confession, Jolina.

0: Plus Gold user atong paminawon.
1: Gigiyon kalau yo pag ana pun kanta to di ro kung kreatin yung taas kung ihi so ko pag ihi do putol ay gigiyon kadi ko to
0: Zaton Plus Gold
1: kreatin lami ana tulog na kay ko so mo ihi okay ra kayo pag ana pun kreatin din 94 lang kung naka paminaw sa kung gi tungol tika sa mga balati ano lang kulay na ang gusto sa yes reality bu kayo tabang na sa inyong paglawas
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Ito karakong ulcer. Inagingon ako, sulayan ako kunog.

0: ginawan.
1: Mayong adlaw.
2: Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Mission X Plus Soft Gel Capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, o sa ka-driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
5: May adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una, dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya, nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayinin ni Melani D.I. Taganap.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pakapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ito si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Stong! Nagpilain yung gasolina?
11: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Baby, balik kita sa toang programa ang Putahe sa Gabi, and of course ganina no. Ato ang nadungog ang ato ang programa sa Putahe Confession kun asa usa na pud gabi nato. Ang nagpagawa sa iyahang hinanakit. Itago nato sa ngalang Jolina, no? Kung ako siguro ang asawa ni Kung ako pud ang asawa siguro adtong iyahang bana murag magreklamo gid ko no. Sa unta man. Anong lahi, di ba? Kasi karan sa mga nabalaan na ako, pag-abot sa mga kalalakihan, sila yun yung pinaka-howd kaayong manguhit. Oh, excuse me po sa mga kabataan nga naminaw karon ha, pero realidad manggod na siya. Oo, kanang hangyo lang ko, mas malain mo sa kuwa ba? Excuse lang ko sa mga akong ipangtambag karon ha, kay Rated SPG Jude Baya ni. Pero, let's focus on kanyang mga idaran na ba? Tignan na sa mga hamtong na edad. Oh, sige, ato na siyang hinahinayon karon. Ato na siyang usa-usahon. Para sa inyong mga tambag sa tuang letter sender na si Jolina, pwede mo nga mag-text or magtawag na sa 0975-474-9153. May gabi po kang Jolita Dejado all the way from Mate City, Dahican, Direco Compound. Thank you! Salamat kayo, duty mo. Duty ang mga baby. Ano, ala, di man din pwede matawagan nga ng lubat man eh! Ako di ay si Jaime Pumbo sa Santo Tomas. Ako ah, sa buhay pa kong asawa, magpaubos gud ko. Kung kayo siya, tubig ko, aron dili mo dako ang away, akong gitiman-an ang 3PPP. Pasensya, pasaylo, og paubos. Kalami man anang ingon-ana. Uy, swerte, gid ka ayo bitaw po, no? Ang kaning relasyon ni Jaime Pumbo. Basta mga taga Davao del Norte lagi daw. Mga mapagmahal. Si James Ray Joel, may gabi po. Hi kay Ninong Kit. Basig mapulaan na siya nga magka-partner og babae. Mong wala na siya gana maglabing-labing ni mo, Jolina. Maybe na siya'y sakit that could cause erectile abnormality due to sugar intakes. Pwede, Jude. Pwede po nga dili ka magpahangyo og labing-labing way back your relationship days. Basi na, bita, no? Libeta na, di po na tumapugos. Basi na, agad po na siya'y problema sa ano. Pero di po nakaingon nga na siya erectile dysfunction. Kaya naga-function man. Naga-function man. Wala lang din siya'y gana. No? Muraga, iskedulan ta ni imo hang bana, Jolina. Painumon ta ni daghang kayong turbo man enhancer kay para maganahan ni siya. Kay kulang gid ni siya sa kusog. Hello sa kong self nga handsome kaayo karon kay nag-birthday di na ako. Ugma, ay, happy birthday! Happy birthday! Dili ka na ako mag-greet ugma, Sir James Ray Joel, for happy birthday sa imo, ha. Hello po kang Sir Marce Magale. Thank you! Nagunitan at nakitaan ka ha ni Jolina ang angay po niyang makitaan sa iyang bana sindi kay basig. Di mo takaingon nga oh, wala pa siya gikuan. Wala pa daw siya giputlan. Wala pa gigisian. Bukod na siya putol. Gisiyon ra magutong babaw-babaw ana. Oh, di man ka magpasiga og suga. Wala ta ka balo, basing naa siya, basing kuan siya obsessive compulsive bar unsa ba? Murag galuya man lagi ka karon sindi. Dugay-dugay na ni. Oh. Ingani ni siya kanang pag wala na sweldo. Hurot na gibayad sa bills. Ang ako ra maingon sa sender kay istoryahan niya iyahang bana. Oh, mahinahon silang duha dili sa istorya nga magpatas anay og tingog ba. Pangutan-o niya unsay rason nganong dili kayo siya komportable nga magbuhat og parts sa inyong kaminyoon. Labaw na og makita kani nga you know na then. Gusto man dai siya mga anak, dapat siya ang maningkamot aron makabuo mo og baby ninyo og minos siya kay dili tanang bae catcher og matres maong dili siya mag-uwi-uwi kay dili angay niya i-blame. Dili angay i-blame. Oh, mura po daw siya minyo. Sorry, good. Mo nag-iingon, maminyo man taog sa dili. Kita gi pinakahawd mo tambag sa kalibutan pag dili kita ang naiproblema. So, di ba? Let's take advantage of that. Tambag na ho kang Jolina, ka nagmangita siya og lain. Kung dili gani, mag-istorya sila maura kung tambag. Si Armand lang buhol. Ayaw po. Armand, minyo taon si Jolina. kasado siya sa iyang bana for almost 2 years. Almost mag 3 na siguro. Okay, 4 years naman sila magkauman, o mag 5 years naman sila. So, almost mag 3 years na silang kasal, 2 years naman silang in a relationship before. Diliin ko na basta-basta pulihan lang yung imuang partner just because of that reason. Pero, mao lagi. Mao lagi, kinahanglan, iagigid na siya sa mga maayong istorya. Istoryahan sa siguro ninyo, no? Kung sige maayo, aning, kung sige maayo nga solusyon, ane. Kaya kung diligyon mag-work, labi pa nga muraga taas-taas og pride iyang bana, no? Sa iyang sulat palang daan, iingon gid siya nga muraga iyang bana, diligyon paminaw sa iya, ha? Taas-taas og pride. So, hey, nako. Sumpaki gid mo ani. No? Kapag kaya ko na anak naman, nadili gid makaya og istorya niya, gagi kapoy na kaoga ng anto sa iya, ha? Then that's the time siguro that you would be able to decide kung unsay maayo. Kay kabalo ba mo nga kanang ingon anak gani nga dili nimo ihatag ang satisfaction sa imong partner in like ginabalibaran nimo or nagadpandiri ka. That's one of the grounds for kanang gitawag na annulment. Sa pagkabalo na ako. Tambag na ako kang Julina, kanang mangita siya og lain. Diyos ko, Lord. Monski, may gabi din ha. Si mo, Monski. From Tamiya, Basak, Lapu-Lapu, City, Cebu. Bito, no? Saon taman ni siya, Julina. Muraga, 3 years? Giantusan, gidin tao ni mo. Kaluoy ba, oy? Dili lalim kay first time gid na akong nakadungog na naiingon ani nga problema. So, majority kasi sa akong mga nabalaan manggod, kaning mga kalalakihan, sila gid ang pinakakusgan. Ang kaning mga babae mo ang pinakakusgan po pag abot sa balibaray. Ba? So, how come nga naiingon ani ang sitwasyon tapos ang iyahang bana pagyod every time na naimahitabo sa ilaha kung dili lagi pod tuod hubog, palong pod ta ng suga. Gusto mo magsiga ang suga? Ala, uy. Awal ako kabalo sa inyo mga discarded din, ha? Whatever it is, palong or siga ang suga. Basta kay nag-meet mong duha, wala na yung problema. Kaso lang sa iya, ha? Kay aside sa palong ang suga, damuraga pang diri siya nga dili niya gunita ng iyahang asawa. O, mga advice ka ninyo, you need to have a check-up with the OBGYN. OB-GYN. Sige, pwede. Pwede ganun magduol sa mga expert bita, sa mga OB-GYN, sa mga family counseling. Kaya, basing na ay good po something, basing need lang good ni siya nga naamoy ka na, basta. Need good ninyo mag-seek og professional help. No? Kaya kung kami-kami lang inyong patambagon, naghanag-ingon nga magbulag na lang mo, naghanag-ingon nga istoryahan, pero I think with this case, kailangan jud og naay professional help na makatabang gid pag-abot sa inyuhang duha, kay because this is very intimate. This is very private, manggod, and we cannot interfere. No? Dili ta maka basta-basta og ganang sulod sa ilahang personal nga binuhatan. You cannot even express to the public kung unsay ginabuhat ninyo sa kagabhion. No? It's a big no-no. Kabalo ba mo ang kanang inyong i-share sa inyong mga friends nga unsay mga position, unsay mga ginabuhat ninyo, yung ana. Kabalo ba mo, dako na siyang sala. Dako na siyang sala. Not only sa tungog ninyo sa inyo ha, both mag-asawa, pero dakong sala na siya sa Ginoo. You cannot express to everyone in public or even in private kung unsay ginabuhat nimo sa inyo, ninyong duha sa imuhang partner, that remains to be private. Dili na siya dapat kinashare-share sa laing tao kay inyuhan ng duha. And kung na siya, considered na siya as kanang mortal sin. Sa akong nabalaan lang, ha. Paala mo, dihag mo, disagree mo. Laing po doon inyong i-disclose. Hinga, nagatumbling good me. Kuya pa. Ayaw mo pang ingon, ana, ha. I think pwede ko makadawat pagtawag, no? 0975-474-9153. Again, 0975-474-9153. Tawag na mo kung napamati gamay nga oras. Pwede pa na to na siyang i-cater, no? Bahala, ginahangak-hangak na ninyo hang Destiny Princess. Sige lang. Feel free nga mo tawag. Kung dili na mo tawag, pwede na po mo nga mo text. Cinderella, mas maayo gid na ilang istoryahan, o kung dili na gyud mag-work, biya na lang. James Ray Joel, please stop asking me nonsense questions. Kabalo kong kabalo na ka, so do not ask me questions like that. Kay dili ko ingon anak ka baba o pangutok. Kabalo na ka unsay meaning ana, so better answer it with yourself. Okay, okay ra? Okay ra? Hello, maayong gabi. Hello po, maayong gabi. Naka-on man nino. Naka-on. Wag ko balik B344 na gi-connect naman tika pero gapong ka na ko madungog. Sige, one last ha, one last. Sige, tawag ko balik ha. Again, 0975-474-9153. Better remove your comment po, anak ha. James Ray Joel, i-remove na lang ng imong comment because it's very, ano, it's so nonsense. Hindi ko ganahan gabasag mga ingon anak. Kay, again, as what I've told you, private pa na siya. So, why nga nung imong pamamanang i-dispose ako. Kabalo naman kasi ito baga, anak. Sige na, matog na ta. No, manawag. Di na. Ah, sige, mga tulog na ta. Bitaw, oy. Oy, sa mga naay problema din, ha, kung naamoy mga kaaligot-gut, mga kalibog sa inyong panghuna-huna, nga dili na ma-resolve, maglisod mo o kanang, maglisod mo o pangita o paagi kung unsaon ninyo, pwede na gid kayo once again, inyo akong i-message sa itong official Facebook page, 101.7XFM Bukidnon. Mayong gabi ito.
1: Hello.
0: Hello po, mayong gabi. Mayong gabi po. Sir, pwede niyo hinayan imo ha radyo? Kusog kayo. Sir, hinayi ka maimo radyo palihog. Bi, kusog ka ayo.
1: Hello?
0: Sir, madungog ko ni mo.
1: Okay, hinayan ako gamay radyo.
0: O, palihog ko, sir, Bi. Kaya di kita magkasinabot, manggod. O, kusog na kayo. Sabi. O, pabuto na ito nga hinayan ni iyang radyo.
1: Okay, ma'am.
0: Dili pa gyud. Pero tigid gihapon kusuga. Aha man dai ka.
1: Naka tayo sibo, ma'am.
0: I mean, aha ka nagtrabaho ka o nara ka sinyong balay?
1: Sa kan ka sa leksyon ko nagtrabaho, ma'am, sa the lectionary company.
0: Sige. I think pwede na, pero naga-feedback mo gulo kong tingo. Good. But anyway, unsa may matambag nimo sa tuang letter sender, sir? Ay, naku. Sir, pag ano na lang ha, pagkagani, manawag mo, muhangyo ko sa inyo ha nga, ayaw mong paminaw sa radyo kay di kita magkasinabo. Tapos, as much as possible, hinayan ninyo yung mga radyo kay di kita punta magkasinabo. Delayed man gud, labi na kung naa ka sa Cebu or naa ka sa other parts of Mindanao, delayed ka inyuhang tingog. O, dapat sa cellphone na lang maminaw, ha? Para na akong mag heart-to-heart talk na lang sila before sila mag-desisyon. Ingon si Texter 714. Okay na Cindy Basin, ang laki na ay diferensya pa check up. O, ang iyahang bana ako, di ay si Arman. Pa-check up, Jude, ha? Bitaw. Magpa-check up jud mong duha kay lisod kaayo ning ingon ani nga sitwasyon mong good be lisod kaayo kay usahay ang uban in denial mong good nga naay diferensya sa ilaha dili sila kadawat ng ingon ani, so much better bitaw na magpa-check na lang. Hello, may gabi.
2: Hello.
0: Hello po, madungog ko ni mo, sir. Nga ako di ko kadungog nimo.
2: Ano man?
0: Layo kay ka. Layo kay ka, sir. Ano sa man naka-loudspeak ka?
2: Ano na loudspeaker?
0: O, dilita kang madungog ka. Ayaw, sir. Layo, Jude, ka. Ayaw ka. Paduol daw gamay mo. Paduol daw gamay. Ay! Eh, paduol gamay imuhang baba sa imong cellphone.
2: Ay, to. Wala kong cellphone nun. Kaya ng gamay, walang kiwot, makiwot.
0: Kaya naman guna God. Sige, go ahead sa imong
2: liwat sa mutubag.
0: Go ahead sa imong tambag po sa tuang letter sender, B.
2: Ang nga nila sa inyong kanang bana, patik up lang doon, ha? Patik up, kasi difference lang doon, ha? Ang man, kung why difference nga, bibi, ang babae, bibi siya lutaw o God, matrik.
0: Murag dili man baba ang babae ang naay problema, good, kay kaning laki man, good, ang sigig balibad sa iya, ha? Ay, nako. Asa ka.
2: Bayot lang
0: natin. Ayaw, dili.
2: Ha?
0: Ayaw. O, ayaw, anak.
2: No, nung may bayot nga, lati, unang, kuwan mo, mawawon, ganang, di mo, mo, mukuhan sa, awa, nga na ba?
0: Awa, takabalo po.
2: Nga na, magod. Naman, nilis sa siling nga, naman po, nga na.
0: Hmm, ayaw na, ibukin imong siling.
2: Nga na, pag dili mag, kuwan na, ano ba?
0: Ah, oh, sige. Ako lang silang ingnan mo. Pa-check up na lang silang duha. Ah, sige. Salamat kasi mo. Oh, salamat kasi mo tambag biha.
2: Request ko may kanta.
0: Tanaw na kung sa man nga kanta.
2: Kan, maghintay ka lamang.
0: Ah. Sige, kaning kamutan na ako, baby, ha?
2: Ha, ikaw na. Para sa una, request ko mo. Di pa to kan ni mo.
0: Okay, ka lang. Usually, mga dang imo ang request karaan. Rapod ka ayo, baby. Paningkamutan na ako, baby. Paningkamutan lang na ginako. Dila ko mo saad sa imo, ha?
2: Paningkamutan, pila, tiin.
0: Ala, uy, kalain mo batasan, oy.
2: Tiin, tiin, baby.

0: gachat sa iyaha gapugong lang ko masuko pero ugnay mangutana niya naa ba siya ba na ginasend pud niya among pic unsa akong buhaton masuko bako nga ni Cindy. Ang pasasabto na to ni ginahinaya. Patambag ko akong asawa daghan jud gachat sa iyaha gapugong lang ko masuko pero ugnay mangutana naa siya ba na ginasend pud niya among picture so wala kanya ginadeny. Natural lang gid na siguro na ayo na ay tao nga daghan dig nagachat eh basing attractive lang gid ang imong asawa which is something that dapat ma-appreciate nimo kay daghan kaayo ang kuan daghan kayo ang naganahan sa imong asawa pero napansin nimo nga every time mangutan na nga naabay ba na ginasan inyo ang picture then she is proud of having you. Oh! So dili na ka dapat mabalaka kay wala man siya wala man ka kay nabasahan dito nga gidinay niya nga minyo siya. In fact, ginasend man niya ang picture ninyong duha, siluso na pod kay kaba. Pero kung mahimo, kung dili ka ganahan nga na ay nag-chat-chat sa iya, ha, ipag-deactivate na lang na iyahang account. Na lang, no? Yeah, o ka nang namoy importante nga mensahe sa usag-usa, text-text na lang mo. Normal gin na, labi na naa ka sa Facebook, public gid ba yan na, so daghang di gin na maiwasan, nanay mag-chat-chat. Kami gani nga walay nag-chat. Pa-shoutout from Cervantes proper, Nining and Buboy, may gabi ipo sa inyong tanan. Thank you! Sige, maora siguro to, no? Kaya mo naglagpas naman kita sa oras. Salamat kayo, biha, sa inyohang panahon. And pasensya tiyod kayo, daghang pod kayo, tag mga na-receive din hiya, medyo mga bastos, ragag pod kayo. Prangkahan tamo, ha? Dili ko yung una anak nga tao. Itnaamoy mga iingon sa ko, ang something bastos niya, kabalo na mo sa tubag. Ayaw na lang na ninyo idayon, kay didigin ako na siya basahon. Pasensya tiyod kayo, ha? Ginamintain na to ang professionalism sa to ang programa. Dili ko gusto nga na ay malain sa atua. Mo ganing gina-remind na ko on rated SPJ ang to ang programa kay basig na ako yung mga maingon nga ikalain sa inyuhang buot. Nga ako naman hinoy naglain ang buot. Mo nang dili ko pwede ang mga programa nga medyo daring kay dili gita imo na pasaylo agad ko ninyo. So, respetuhon ta mo. Likewise, respetuhan lang gidbud ko ninyo. Respetuhan ay lang gidbud ta kay para nindot pud ang flow sa to ang programa no. Ana lang biha o dili ta magkinalay. Anang kalay nga wala sa lugar. No, ana lang. Uy, bi salamat kay sa inyong panahon ha. Salamat kay sa inyong pagkuyog sa kuwa sa mga times na kabalo kong bored na kaayo mo. Namino lang gihapon mo sa to ang programa. Magkuyog-kuyog kita sa sunod adlaw. Same time gihapon alas 9 hangtod alas 11 si medyo post kag gabi on. Kauban gihapon ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Init baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usata diri ayaw kalimot kita kits na pod sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayaw pag inusara dalha imong partner o pangita o bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe sa gabi putahe sa gabi.

Good morning and welcome again. Ano ito programa The Secret of Health, mga katropa. O ganyan na sabi inyong health consultant at CJ Nidruda, ang inyong makauban. Dini atong programa, kamusta ang tanan? Oh, I hope and I pray nga din na nakamukaroon sa kayong suka. Please guys, upang lawas mga katropa nga diin na bagong adlaw na usap atong pagkasubangon. Inaot kini mahimong nga giya. Mahimong oportunidad ganyan ka na ito, no? Nga diin kung unsa man ang atong mga balatian karon. Aduna gayud kitay inspirasyon o gahilabi na kahibalo, no? Pinaagi na natong programa o din pwede gayud nato matuldukan ang ato agayong mga balatian. O hilabi na, no? Sa mga katropa usab nato nga din wapay gipang bati karon, no? Sa ilang lawas sa gihapon nga kining programahan nato, no? Maghahatad sa gihapon kita o ga-informasyon nga din unsaon nato nga ma-maintain ang kahimsog o kapiskay gayon, no, sa atong matag panglawas mga katropa. At tungod kay dili man jud 100%. Although nga ninintak na kamo karon ana agad sa kahimsog o kapiskay sa panglawas, but it's not a 100% assurance. Gadiin sa malabot ng mga adlaw, no, simana, bulan, or tuig, na dili ug dili jud mo magkabalatian. No, kay di man jud nato ni malikayan mga katropa, bisan pag mga ginagmay gani, matawag naman nato nagbalatian tungod kay it is a disease, it is a discomfort, no, of our body mga katropa. So therefore, ini atong programa, atong ginaisa-isa kung unsa gayud ang pwede or possible natong mahimo aron gayud ma-maintain ang kahimsog ug kapiskay sa panglawas. Busa maayong buntag, welcome sa atong programa The Secret of Health, hilabi na sa Davao Region. Maayong buntag mga katropa. Sa nagapaminaw karon sa 107.1 XFM Tagum City. Ayan, maayong buntag po. And then, siyempre, sa mga nagapaminaw usab sa 99.1

0: Makati City and 97.9 XFM Davao City. Maayong buntag. Welcome sa atong programa The Secret of Health. And syempre ato ta sa Johnson na nga diin live usab kita karon mga katropa na madunggan sa 104.7 XFM and 101.7 XFM Bukidnon. Happy morning. And 91.3 XFM San Francisco and 98.1 XFM Bayugan, 89.5 XFM Pagadian City and 99.5 XFM Zamboanga, 99.5 no XFM Zamboanga City. Ano sa bako ninyo mga katropa ng Taknas Kumuntagon, pinaagi guide sa pagpadala sa inyo mga mensahe, wala, mga pangutana sa ato ang text line number na 0909-1762844. Once again ha, our text line number 0909-1762844. Paragay na ito, mahatagan o katubagan ang inyo hagayong mga gipadalang mga pangutana man gayud sa ato ang health information unya mga katropa. Nawa din atong ipadayon ang atong nasugdan nga pagtuon mahitungod gayud kung unsa ka importante kining gitawag nato ga kalihukan sa ato ang tinai. Hilabi na ang normal nga pagpagawas ug hugaw niini. Atong natun-an kung unsa gayud kining gitawag nato bowel movement. Ug unya ato sa pagkahisgutan unsa-unsang paagi nga diin makabinipisyo gayod ang atong lawas kung mahimong normal gayod ang kalihukan sa atong tinaay, ilabi na sa pagpagawas gayod ug hugaw niini. Ilabi na ha sa mga katropa nato din ha din atong normal bowel movement. Especially ang mismong hugaw aduna pud di ay gitawag nato ga timailhan. Sa usa gayud ka hugaw ko nga matawag kini og gitawag nato ga healthy no. So busa mga katropa, stay tuned din atong programa tungod kay ato nang isa-isahon aron tungod niya na kung unsa man ang mga naging habits mga nakasanay nato karon no, nga din dugay na natong ginahimo o basig ka na mali ha og mao ka nang posibleng hinungdan nganong gayud ikaw adunay balatian. Hilabi na kay ato usang pagkahisgutan mga katropa kung unsa gayud ang mga nalambigitan no ng mga health problems, mga sakit, noon ining gitawag nato og irregular bowel movement. Basig nagtuota ha, ining gitawag nato gadili normal nga kalihukan sa atong tinai. Apil na sa atong panginabuhi adlaw-adlaw og walay kalangkuban sa mga problema or mga balatian karon. You are very wrong, no? Tungod kay ato nang isa-isahon unya mga katropa. Ato sang subdan sa gitawag nato ga health benefits, no? Unsa ikaayo sa atong lawas kung pirmi normal or regular gayod ang ato ang bowel movement. Kakining programahan sa gihapon, The Secret of Health, hatod kaninyon sa mga epektibo subok na gayod na mga produkto ng Yes to Health Incorporated. Hilabi na atong Sunton Plus Gold Herbal Capsule. May problema ka ba? Hilabi na kung dugay na ka, sigig inom sa imong mga pagpanambal. Sa manang ang mga pagpanambal, apan wa gihapoy alibyo. So, way gayod ang ato ang Sunton Plus Gold Herbal Capsule. Hataas kini og gitawag nato quercetin. Hataas pa kini og gitawag nato anti-inflammatory properties. Aduna siya ay santon, aduna ay alin, alisin, 1,2-phenylditin, daghan kayog mga components, mga compound, antioxidant properties ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Isipin pa lamang ni mo nun, doon na siya ay mangustin, malunggay, spirulina, ampalaya, no? And then garlic, mauna grabe ka powerful, nga diin nga mga sangkap nga atong gihalo-halo o gibutang sa ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, maunang di katingalahan nga bisog unsay problema sa panglawas, pwede o pwede gayod kini matudukan, hilabi na kung ubanan o perfect and healthy lifestyle and diet. Busa, suwayin ha sa paggamit ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kini gayod ha, available mga katropa sa Shopee, Lazada, baga sa tanang butika gayod nga dool sa inyuhang lugar. Baga, syempre, available usab ang Santon Plus Gold sa ato aga yung mismong Yes to Health Clinic. Kauban gayod ang free services. Masuway na ka, no? Hababa, ma-avail na ka sa atong mga produkto. Siyempre, na naman yung ka mismo sa atong clinic, i-avail na po mismo ang atong mga free services. Free checkup, free consultation. Now, we have our high-tech machine. At the same time, your health consultant is active. A practitioner of iridologist and scleologist, ngayon pinaagigit sa pagtanaw sa iris tumatang, ato sa mahikaplagan ang presenteng kondisyon sa inyuhang lawas. Tinga lang uban, gicheck na to, pulikat-pulikat na to ang ilang mata. Tinga lang sila, no? Okay, human na to, mag-check sa machine. Akong gina-confirm mismo sa inyuhang iris sa mata, no? Kaya pinaagi sa pagtanaw sa mata, that study is iridologist studies, mga katropa. Makita usab na to ang presente, especially, ha? Present condition sa lawas. Makita na to kung weak ba ang kidney, weak ba ang atay, and then taas ba ang acid sa lawas, taas ba ang cholesterol. Not specifically nga makita na to ang level of cholesterol or level of acidity, pero makita na to ang any sign nga diin gataas gayud, no, sa imuhang lawas, mga katropa. Especially ha, ang kanindot, no, sa gitawag na to iridology, makita na to ang condition of your immune system, no? Kaya aduna man gyud gitawag na to two kinds of constitution or immune system, no, sa lawas o sa katao, mga katropa. Pagitawag na siya ga weak constitution and a strong constitution, no? And it refers about a weak immune system and a strong immune system. So makita nato na through the iris of the eye kung daghan ganig ba bangag-bangag, no? Ang inyuha gayong mga fiber, no, dinha sa inyo ang gitawag na iris. Ayon pa sa iridology studies, it refers about a weak constitution. And then kung atawag ani tight, no? And then firm ang fiber of your iris, no? Kana usab nagsimbolo nga diin strong ang constitution. O nang matingala, no? Murag ma-amaze ang mga pasyente na to, matos klinika. Pagbulikat na to sa ilang mata, makita na to, muingon ta nga, uy, dugay na baka ma'am or sir nga diin luya ang imuhang lawas? Dali ra baka ubuhon, dali ra baka sipon. Tingala sila kang murag natog manghuhula, no? Basta diyan nakita na to ang ilang mata. That is because of the study of iridology, no? Nga makita na to mismo ang genetic condition sa tao nga diin kung sa gyud ang situation, how strong or how weak, no, ang lawas gayud sa usa ka tao. And kana nga mga services, ha? Free kana ninyo ma-avail, mga katropa, kung kamo gayud mo visit sa ato ang Yes to Health Clinic. Di lamang kana, no? Dagan pa kitag mga modalities nga pwede ninyo i-avail, no, nga diin libre. Ilabi na atong TheraHearts Therapy and a BioZapper Therapy. Ayo paglangan, ha? Kung kamo gayud gusto mo suway sa itong pagmanambal, try to visit our Yes to Health Clinic. Anakitay branches din ha, sa Davao City at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, no? Matina, Davao City. Lubos sa Tagum Cooperative. And then kung anak mo din sa Tagum, anausap kita ang atong address na himutang. Sa gitawag na to, ga public market. Nasa palingki na ta, mga katropa, at bang mismo sa Jolly Pharmacy. Nasa highway na ta, ha, ay namugsulod. Nasa highway na ta, mga katropa. And then, pangitaaran ninyo ang Jolly Pharmacy. At bang mismo ni Ana, makita ninyo ato ang Yes to Health Clinic. Basa-basa harapin ninyo atong signage, no? Para mas tawag din eh. Dali ninyo makita ang ato ang klinika. Abre kita, matag Domingo, Hunter Bernas, alas 9 sa buntag, hangtod alas 5 sa hapon. And then, ayaw kalimti ang schedule nato for checkup and consultation. Dini sa Tago, matag Merkules, Hunter Bernas, o adlang Domingo. And then, sa Davao usab, matag Lunes o adlaw Martes lamang kita sa Davao, ha? Ayon ninyong kalimti para pag makaantuman mo, masyon ninyo nga din anajod ko and then makipaghimamat nga na kanyo personal, okay? Balik kita, mga katropa, human guide sa pipilang mga pahinumdom, ilabi na, no? Alang gayud sa pagpadayon sa ato ang health information, unya, no? Human gayud sa ato ang gitawag nga pipila ka pahinumdom sa atong mga kababayan nga diin na nalipay tungod gayud sa mga naangko nilang kayuhan. Sadyang sila nisuway sa pagpanambal sa Yes to Health Naturopathic Clinic.
1: Hello, good morning. Kayo po ba si Nanay Christy?
2: Hello po, good morning. Yes, sir. Ako'y taga rito sa barangay Bilog-Bilog. tanawan si I'm a retired captain.
1: User po ba kayo ng Santon Plus Gold?
2: Yes, we always take Santon Plus Gold and Vitamin C.
1: Ano po bang nararamdaman nyo? Bakit po kayo nag-take ng ating Santon Gold at Santon Vitamin C?
2: Medyo overweight ako ng konti. Ay ngayon, siyempre, yung paa, eh, every morning, medyo namamaga.
1: Opo.
2: You always walk, medyo na punta sa baba ang paga kasi nga overweight. So I tried it siguro may 1 month na. Very effective naman.
1: Kumusta naman po ngayon ang pakiramdam niya na after kayo makapag-take ng Santon Gold po natin?
2: Ay nako, masarap ang pakiramdam ko. Uh-huh. I take it before meal. Ang laki nang naitutulong sa akin. Pati yung anak ko na tinlaki ko din.
1: Opo.
2: Eh, na-lessen, sabi ko nga, pati doon sa mga bata, ay patete ko sila ng Santon Plus Gold.
1: Ano pong ma-advise niyo naman, madam, sa mga kababayan natin ay, na gusto rin mag-take ng ating pong produkto?
2: Alam mo, yung senior association namin, marami na silang bumibili. Every meeting namin, sinasabi ko, you take this and you will be provided by God.
1: Mm-hmm.
2: Eh, good health. Yung mga bayaw ko, pinatete ko, tsaka yun nga, isabi ko sa iyo yung mga senior. At salamat, very effective.
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat ang dalamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
0: Balik kita na itong programa The Secret of Health. Happy morning to Ma'am Balaba Gusari Mary Ann. Good morning po, Doc. Ayan, good morning to you, Ma'am Baraba, no? Ayan, and to your companion. Kasi may mga kaupanin mo din. Happy morning. And sa tananhang mga diin, nagapaminaw karon, huwag na nagatanaw sa atong live. Happy morning. Og ato kita mga katropa tungod kay oras nato 10 minutos na lamang nabili ni ani atong programa. Ato kita sa pagtuo no, may tungod gayud sa health benefits. Unsa gayud ang ikaayo sa atong lawas kung mahimo gayong normal or regular gayud kining ato ang bowel movement or kalihukan sa atong tinaay hilabi na ang pagpagawas og hugaw niini, okay? So atong tawag nini pagatun-an mga katropa. Yan, happy morning to Sir Harold Uy Zalang. No, ang avid viewers and listeners gayod ng programa Tanan, no? Tanang programa gayod din sa XFM Registrations. Yan, watching and while listening to your program. Yan, thank you for watching and listening, Sir Harold. And good morning also to Dunali Inad. Ayan, happy watching. Ayan, aduta mga katropa. Kabalo ba mo nga diin usa sa tima ilhan sumala sa pagtuon nga mahimong mailhan no? O isa sa tima ilhan para mahibaluan nga healthy ang usa ka digestive system or sistema gayud sa pantunaw sa usa ka tao mao gayud ang regular or normal bowel movement. O gagani ani apa ang pipilak ng mga makuha natong benefits ha? So diyang mahimo kayong normal ang gitawag natong bowel movement. Sumala sa pagtuon, number one, we have a good detoxification. Kabalo ba mo nga diin maliban no, sa gitawag nato og atay, kidney, and our glymphatic system. Ato manong nato ang glymphatic, it is a part of our brain that cleanse our brain area during night sleep. No? So maliban ni anang tatlo ka mga tagahinlo sa ato ang lawas, kini po di ay ang atong tinai, no? Our colon or the intestine, isa po di ay sa nagahinlo sa atong lawas. Pinaagi gayud sa kalihukan ni ini nga mao ang pagpagawas o hugaw. Okay nga naman, no? Dako mangung problema, ha? Ani, hatagan tamo ka para mas masabtan ako. Nato, no? Dako kayog problema sa lawas, sa dihang dili gayon nato mapagawas ang hugaw, gikan sa atong gikaon, no? From our mouth to esophagus, to stomach, to small intestine, hangtod gayon sa large intestine or dakong tinai for the final absorption and the final digestion. Uman nga diin, gikuhaan na ang likido, gikuhaan na ang sustansya, kinahanglan ang nabilin nga hugaw murag gisala na kaayo no, murag gipuga na maayo sa dakong tinay ang tanang gikaon nato. So human og puga human og sala, gikinahanglan kanang pagkauna ilabay na gayod. Ha? Ay ngano syempre wa na siya sustansya. Wa na yung makuha na puga na kaayo na. So mana sa pagtuon kinahanglan gayod ka na mapagawas. Kay kung dili ka na mapagawas mga katropa, dako day kayo og problema. Especially sa kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. Pwede na ito na pag-isigutan, no? Kanang mga mahimong problema usab sa lawas sa rin dili normal atong bowel movement. Tungkol kay ka nakapagtun, ato na po ng pagatunan, sunod na itong health information, no? But now, focus ta kung sagit ang makuha na itong binipisyo. Sa dihaga yung mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay. Ikaduha, kining gitawag na ito nutrient absorption. No? Ato natalakay nga diin usa ka aktibo nga sistema sa pangtunaw. Kini usab mahimong mutabang gayud nga mas masupsup gayud ang mga sustansya gikan sa atong mga pagkaon nga gipangkaon mga katropa. No, gani kini mahimong resulta nga diin mahimo gayong nindot or mahimong healthy ang kinatibuk ang kalihukan sa atong lawas. And that is by the help of a normal or a regular bowel movement. How about a weight management? Sumala sa pagtuon mga katropa para ma-maintain gayud ang kahimsog og gitawag ni ini para gayud ma-maintain kining gitawag na tog healthy weight, ha? Take note, pag misgot ganit ang timbang, dapat po ha mag-depende ang timbang sa usa ka tao sa iyang height and sa iyang age, no? Or sa iyang edad, mga katropa. Dili kay may nguntag ang timbang sa tao, basihan na to slawas. No, may nguntag payata, normal na nga ana yung timbang at tambok na normal kay tambok siya, dako siya timbang, no? Dili inana mga katropa because a healthy weight magdepende gud na sa gitawag natog height and age gayod sa usa ka tao. No, sumala sa pagtuon para ma-maintain gayod ang mahimsog nga timbang, kini pod di ay magdepende sa gitawag natog kalihukan sa atong tinai. Kay ngano man, most of the obese people, kadalasan sa mga overweight, no, or sobras nimbang ng mga tao, automatic aduna sila yung gitawag natog excess gas that will cause a bloated or bloating, no? O kanang murag pirmi gabugat ang ilang tiyan, no? Discomfort of their abdomen area. Nga murag feel nila, murag pirmi bugat, murag pirmi dunay hangin, no? Muna yung gitawag natog bloated, no? And that is the result of having a regular bowel movement. And syempre, kana magresulta o gagitawag natog unhealthy weight, dili healthy nga timbang. No, nga diin possible, mahimo gayod sobra sa timbang ang usa ka tao, no? And then ang uban usab, pwede usab gitawag na tog kulang sa timbang, no? Ang kining usa ka tao mga katropa. So ang usa sa benepisyo nga makuha sa lawas kung mahimo gayong regular ang bowel movement, makaangkon gayod siya o gitawag na toog himsog or healthy gayod nga timbang. Especially ha sa mga kababaihan o gusto pirmi nga diin dili mo bugant, dili mo tambok, no? Gusto i-maintain ang figure, no? And that includes also a healthy weight, di ba? So sumala sa pagtuon, tawagan ni paminaw mga girls, ha? Kinahanglan unahan ninyong i-maintain na mahimong healthy ang inyohang bowel movement. Mahimong regular, mahimong normal. Kaya ang problema, sige mo gusto nga munindot ang inyong timbang mo, healthy ang inyong figure, ang inyong lawas. Ma-maintain ang pagiging sexy ng katawan. Ang problema kung hindi naman regular yung bowel movement, ay nako po, ay mo nang matingala mo nga, hindi mong kumupayat o hindi man mo reduce ang akong weight. That is because of the excess gas or bloated or bloating gayod sa atong tiyan. Pang-apat mga katropa, no? Sumana sa pagtuon kung mahimong normal or regular gayod ang bowel movement sa usa ka tao, it will improve mood and mental clarity. Arihan, hindot kayo masabtan na ito mga katropa. Very informative gayod kining gitawag na ito. Regular bowel movement, it will improve mood and mental clarity. Ang pangutan na sa unsang paagi, Dok. Nasayod ba ka mong sa atong lawas, adun na tayo gitawag na second brain or ikaduhang utak. maliban sa atong primary brain or first brain, kaning naa sa atong upper part of our body, no, atong ulo mismo na din ang atong utak. Sa mala sa pagtuon, doon na po dahitay gitawag nga second brain or ikaduhang nga utak, na, and that is located in our gut. Naa sa ato ang tinai mga katropa. No, mapaloban mo ni ana, o kini gitawag nga ENS, no? Or enteric nervous system. Mao ni ang gitawag nato nga second brain mga katropa, nga din makita kina sa ato ang gut. Pag muisgot ang gut, mao kana ang gitawag nato from our esophagus, no, down to our stomach, paingon sa ato ang large intestine to anus, mao na ang kinatibok ang parte sa ato ang gitawag nga gut. O diha gayon makita mismo ang atong second brain. O gani sumala pa sa pagtuon, it has a trillions of neurons. Ug usa gayon sa mga neurotransmitters na ginapagawas niini mo kining gitawag na tog serotonin. Unsa man ang serotonin, doc? Ha, take note mga katropa, pag misgot ang serotonin, it is a neurotransmitter or neurons that is produced by our brain, especially, no, sa atua usab nga gitawag nga second brain. It is called a happy hormone. So therefore, doon na tayo idea, kining neurotransmitter na gitawag na tog serotonin that is produced by our ENS, if we have irregular bowel movement, do na di ay pagka-problema sa pag-produce gayod ni or pagpagawas gayod ni ini, no? Kining gitawag na itong happy hormone. So therefore, unang ang pagtuon kung nindot di ay ang pagpagawas o hugaw, no? Kining pagkalihukan sa ato gayong tinaay mga katropa, tinuod gayod, no? It promote good mood and the mental clarity. Kaya nga naman, mutaas di ay ang level of neurotransmitter sa atong lawas, especially the serotonin. O, muna, atong isipon, kabaliktaran, ha? Sa mga taong dili normal ang pagpagawas o hugaw. O, tanawagan, di ba, maglisod, nag-iisi, sige rin nagmugot. Initon kayo na og ulo. Maglisod na og sabay sa mga amigo, amiga. Kung doon na may mga tawag niini, mga kwentuhan, no? Maglisod yung nag-isi, no? Labi nagpagbuntag, maglisod nag-isi mga katropa. And that is because ang ilahang second brain, which is the gut, the ENS mga katropa, doon na gay pagka-problema, especially sa production of gitawag na to ang neurotransmitter, na gitawag na to serotonin, a happy hormone. Pero sa mga tao nga din normal ang pagpagawas o hugaw, mali pa yun, dili sa puton, dili gayon magsakit ang ulo mga katropa. So isa gayon sa binipisyo nga makuha sa lawas, sa diyang mahimong normal ang kalihukan sa atong tinay, maugayod ang pagkamalipayon. It improve behavior, a good behavior, and it improves moods mga katropa. So overall, kung mahimong gayong normal or regular gayod ang ato ang kalihukan sa tinay mga katropa, sa mala sa pagtuon, it will also improve gut health maintenance, na? Kaning ato ang gut mga katropa, dako kayong tawag nini pagtuon. O di na tutunan, kaya taas naman kayo kung ato pang tunan mga katropa, especially the anatomy of our gut. Di na ito isigutan, apan na importante na hatagan tamog idea kung unsa gayon ka importante gayon nga mahimong normal or mahimong gayong regular ang pagpagawas o hugaw gayon sa usa ka tao. Take note ha, kung usbon, what is the normal of a regular bowel movement, sumala sa pagtuon, kinahanglan, achieve or aim 2-3 times a day, 2 or 3 ka beses gayod sa usa ka adlaw. Kung ma-maintain or ma-achieve nato na mga katropa, I'm pretty sure nga diin ang mga binipisyo nga atong gipanghisgutan karon kana gayod atong maangpan. Wa nag-iigong oras mga katropa, apan ato sa hatagan og pipilak gayod, no? Kakatubagan dali raman ni kining atong mga tester. Aduna lang sila, aduna sila yung mga inquiry lamang, no? From 028, ingon pa din, hey. Doc, good morning. Kanang premium D3 coffee. Rana, walay capsule. O, kanang tuna og bisaya nga manok, Doc. Pwede ra ba na sanay arthritis? Ikaw man ang nakabalo, Doc. Thank you. God bless. Kung atong premium D3, aduna tayo premium D3 coffee, aduna po tayo premium D3 capsule or soft gel, ha? Both available sa atong klinika and also available sa mga tanang butika nga duola sa inyuhang lugar. And then ang tuna og ang manok native, why problema sa native as long as nga ma-sure nato nga kana nga native wala aga kaon og feeds, no? Kay dinha man sa feeds sa gayud matawag nato ang problema. And then sa tuna, I don't know, basta sigurado ha lang nga dili gayud tambok ang usa gayud ka isda tungod kay hataas ka na og purine. Although tanang isda o tanang buhi nga aduna ginaya purine na substance nga diin, it will convert into uric acid, so therefore it is destructive and especially mas makapasamot gayud sa gitawag na to kondisyon nga gitawag na to arthritis. From 76072 na ko akong uric acid 501 na doc, unsa maayo buhaton na si Junites ni taga Tibungko. So 72 years old and then adunay 501 gayud nga level of uric acid. Pag nasa 500 naman good mga katropa, especially kung hindi naman nag-fasting and then na-check na ganun yung level of uric acid, it will be called a normal, no? Normal level, wala pa siya gitawag na itong high level, no? Pero kung nag-fasting, and then especially pag may edad na, kay kadalasan pag may edad na, gagmay na magidna mukha o, no? O, ginagmay na lang, so maybe that is considered high, no? High level of uric acid. So ang inyong himuon, especially to nanay ba ito, no? Nietes, mas maayo eliminate your uric acid through pinagigid sa paggamit sa ito ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang atong Santon Plus Gold, nindot kayo na ang panghinlo gayod, especially pagtanggal gayod og uric acid sa lawas. And then pwede po ka mag-take og carrots and the celery. No? One carrots and then five pieces of celery. Imunang i-blend and then pugang sa tila ang pure nga juice inom kanya na every 9 a.m. and 3 p.m. The best kaya na nga mo-cleanse, mo-tanggal gayod og uric acid gayod sa lawas. No? And then kung doon raman ka sa atong klinika, kung gusto po kag mga specific nga mga pagpanabal para gayod pang pababa, no? Pang paubos sa uric acid, available sa mga itong mga pagpanambal mga katropa. Huwag na kita igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, especially sa mga nagpadala sila mga pangutana. Kini gayod ang iyong health consultant, si Jane Druda, sa programang The Secret of Health. Karon ay magayon og magapahinumdom, ampingi ang imong lawas, o ang imong lawas magaamping kanimo. Baimbutag sanan, and God bless us all.

0: Oras metropa sa XFM Davao Region, alas 4:34 na sa kabuntagon. Exciting Pilipinas.
1: Nga nagkaroon sa gawas at ron ato kining guwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagkadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning.
4: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw pa ninyo pinaagi sa mga preskong balita direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug gauban sa inyong pamahaw.
5: Exciting Pilipinas.

Tumusta ba ang tibuok probinsya karon sa Davao Oriental, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental, Davao del Davao de Oro. Ala kumusta mo kag buntag bay? Mga pahinaw ta ning adlaw kita nas kabasko kapiskay nga panglawas puno sa kadasig nining atong pagparagoban. Og atong programa mga tropa exciting Pilipinas. Ako na po yung alala higalas kang ngayon ng katropang buong umaki algabre. Ubanin kinin yung mga katropa aros pagtuki, mga katropa aros pagabot nga na kaninyo sa mga balita. Naagay na itong masayra na kabuntagon, mga katropa matag-adlaw, mga paghitabo nga ato madungog mga katropa. Gikan sa ito mga banan, gikan sa Davao Region, o gikan sa XFM Mindanao Report. Ato mabati ka na mga katropa, nagkadaiya mga balita karong panahon na mga katropa. Ala, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na mga sanong! Lamtang ka muna ha, mga katropa, nagpaminaw ka ron. Hala, mag-inom-inom na kape, mga katropa. Kape, kape, kape, kape, kape! Kidong limunaw, kape na kidong! Kumusta po mga katropa, ato mga igsunan ka ron nga wak pa mga katropa makabalik sa ilang pag... Mahinbalo mga katropa nga magbalik ng klase, wak pa ang uban mga katropa, uban na... Kuanag, leaf na kaghapon ang adlaw mga tropa. Kaghapon sa hapon, gipang leaf ng uban. Nananay klase karon. Tagom kaghapon mga tropa, ni automatic magkagigsunan pagka... Wah, balik na pagka-auto. Leaf na mga tropa, auto hapon. No? Hapon, kuanag, nananay klase karong adlaw. Kaghapon mga tropa, wala mga kaigsunan maka prepara ng uban nga giwa pa na mga tropa gi-lift na kagapon sa buntag kaya doon na ipipila po ka mga building ang ngayon paghapon tanahon sa ato mga eksperto klaruhon yun mga tropa o gakuan pa sa mga ito ga-assessment pag-assess ang Santo Tomas mga tropa wapag yung mga tropa wapag yung pahibalo mga kaigsunan nga magbalik na karon kay magpaabot ang kuno sa lain pang mga damage assessment report mga katropan so kuning ito Ardana sa Ardana na mga katropa. Katawa o balita, matasikon ka, utanipong sudan na to. Tayo na mga update karong taon-taon mga kaigsunan. Ala, inom na mo mga tropa, kape, kape, atong naandan mga tropa, kape, makatabang sa atong panglawas. Sanson Gold Coffee Mix mga katropa. Ang kape mga kaigsunan nga pagpadasi kanimo sa pagpadarbaho. Ang kape nga mahatag kanimo kalikon sa lawas. Ang kape mahatag mo kahayag mga katropa sa imong panagway. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen mga katropa. Sa pabay mong ipaabot din na ala pagkape na. Sama na ko mga katropa. Inom-inom po tagkape karon. Oy, happy pista sa nang nagpista karong adlaw. Pizza Jis man ron no, na mga pistahan karong mga katropa. Pizza Jis cut off na pod. Murag pista diri na pita sa may Federal 9, Santo Tomas Davao del Norte, wala kining kuandre. Ala. Happy pista diha sa kaabag na kaabag diri na pita si Nong Robin. Umanya, maayo gabuntag diha Nong Robin umanya, bro. Kan karon diha pista karon diha na pita sa ila iyang kapilya. Good morning sa Fede Road 9, Santo Tomas, Davao del Norte. Kidong, bangon na diya, Kidong! Bangon na, mag-ampo ta, Kidong!

0: Anak ka, sa ngalan sa man, sa anak, sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan yes, Lord, may buntag kanimo, Lord God. Laing adlaw na sabkaroon sa among kinabuhi. Salamat, Lord God, ning laing adlaw sa kinabuhi nga hanggang karon amo pagyapong napahimuslan. Salamat, Lord God, sa mataghigayon nga kami anaa sa mga pagsulay. Apan na ikaw wala mo tugot, Lord God, nga kami madala sa mga dautan. Salamat sa Lord God. Ining pagbantay nimo sa kanamo sa tibuok adlaw, tibuok gabi is among pagpahuway. Narin kami imong giiway ngadto sa mga dautan, sa mga hulga, sa mga dautan. Kami wa nimo gitugot, Lord God, nga kami mitong pawak niini. Bisan pa man, Lord God, sa among pagkamasalay pon, apan nagpadayon pagyapon imong pagmahal nga ni kanamo, Lord God. Ining adlaw na sa Lord God, mong pangayuan ang among imong bendisyon ug panalangin para kining tanan magmalipayon, magmadasigon. Bendisyon ni ang among mga tagsa-tagsa kapamilya nga naa karon sa tagsa-tagsa kapanimalay nga among nabiyaan ug mga pamilyang nagapaminaw karon sa among pagpanag-uban. Salamat, Lord God, nga imo kami gihatagan bisan pa man sa among mga kakulangon. Pananaa gyapon ikaw nagapahiluna niining tanan, Lord God, nga kami mulampos isang paman sa among kakulang. Ang tanan, Lord God, makinimahimu na mo kung wala ikaw ning adlawa. Hinaot panta, Lord God, unsay may mga misyon na mo karon sa kinabuhi. Among mga gimbuhaton, hinaot panta ikaw mag-accomplish na ini, Lord God. Mga adunay mga balatian na mo, tagsa-tagsa ka na mo, nagkadaiyaman ang balatian. Panana ikaw, Lord God, agahatag na pahiluan aning tanan. Para sa Lord God, nga kiniya mahatagan o kaayuhan. Bendisyon ni kami, Lord God, labi na sa mga wagi ikabayad sa mga balay tambalan nga naa karon nag-antos sa ilang mga balatian nga naa silang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Wa na makabot ngadto sa o madala pa ngadto sa mga balay tambalan tungod sa pinansyal nga hisgutanan. Inaot pa, Lord God, nga imong hikapon ang tagsa-tagsa ka mga balatian ini aron kini mawagtang. Sayon man, Lord God, nga ikaw makahimo ni tanan apan dili man ang pagbuot may putuman kun dili ang imo. Kini amo lang gilauman o gipasalmatan. Pinaagi si mong bugtong anak among Ginoong Jesucristo. Dios nga usa hangtod sa kangturan. Amen og amen. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amen. Alright, balik na tayo mga katropa sa atong pagpanaguban. Exciting Pilipinas na bay! Good morning dia sa akong kumpare, pare Pepe. Pare Inday Karing Pepe. Pre, good morning, pre. Greg, pare Greg. Kita pare Greg Pepe. Good morning, pre. Banya kang Mads. Kang Katriona. Balik na mas Katriona's klase, no? So, to na po dito. Buntag niya, pre. Niya pa malasize mong program. Parang si Kidong ba, alasize pong programa. Naripod kang Wilson nga Anota. Good morning, Wilson Anota. O kang Marce Valdi Luisa. Yan, may buntag kaninyo. Asa man ka mo karong napita, may buntag. Good morning. O gari usab ang katropa kang Chip Bibot. Mayuga Pascual. Good morning, Chip. Direk sa XFM Jensen. Kumusta ng XFM Jensen karon, Chip? Back on air na ba ta kaghapon? O diri usab ang katropa sa kang Uncle Dar Onets. Uncle Dar. Good morning. Watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Yon. O gari usab kang Marlon Quer. Good morning, Marlon Quer. Nagatanaw karon rin sa atong XFM 99.1 Mati City. Diri usab mga tropa kay Ma'am Jing Pigarido. Good morning, Ma'am Jing Pigarido. Diri karon sa may Matina Playa, Davao City, kaninyong hurot. Good morning kaninyong tanan mga katropa. Kumusta ba ko ra gabuntaga mga pahinaot nga kita nas kabasko kapis kay nga panglawas. Niining atong tulumanon, Ma'am Nancy Camilo. Good morning diri karon sa Sawata. Poblasyon Sawata, Davao del Norte. Good morning diri kaninyong hurot. O gre sa may kuan sa may Libuton. Barangay Libuton sa Wata mga katropa kang Kapitan Odil Impas diri may buntag gana siya nga kapikas kinabuhi si Analo. Analo Algabre Impas o gari kang kagawad Sani Algabre. kay nang Mila Algabri kan tatay Duter. Algabri, good morning. Tanan ng mga barangay functionaries, good morning diri sa may Libuton. Kasi makalaag mi ni Kid Libunaw diha pohon. Sa kuan sa Libuton. Sabot mo ning upaw kano sa amin man laag ni Kid Libunaw diha dapita. Ngadto kang Kapitan Domingo. Nga Kapitan Ingoy. Diri sa kuan sa barangay Dato Balong. Og diri usab ug katropa sa barangay Mamakaw Kapalong kang Kapitan amigo po ni mga katropa, best friend po ni, o amigo mga katropa ni kuan ni katropang Kid Libunaw, Labu-Labu. O si Barangay Kapitan Sami Kanunyo. O nga na kang kagawad Saldi Linga, good morning diyan inong. O kang kagawad Bankil. O gasempre mga katropa, uban pa mga barangay funksyonaris diyan in Dapita, good morning kaninyong hurot. Mga Tagra family diyan, si Tatay Lucio Tagra, akong ninong. Kamusta man? Kamusta diha ninong? Kamusta naman? Taw-taw niyong wako kita nining Tatay Lucio Tagra, mga Tagra family rin Dapita. Mga Barbaruna family po, good morning. Kay Ibit Barbaruna o kang Igso Lito Barbaruna. Igso Ibit, no? Igso Ibit kay iyang papa man to si Anhing Papa Dudong. Kamutoy akong ninong po. Good morning diha kaninyong tanan. O uban pa mga katropa rin nagpaminaw. Labi na rin kang Brad Tidi o Ansing Gomez. Og diri usab nila ni Arnold ug kang Milin Algabre. Og nila ni Edwin Auxilia Recto. Huyong-huyong ang humba, no? Ang humba. Nga usab ni Kuan, ni Joselito ug kay Adil Algabre. Good morning. Argunsa. Anis mga kabataan lang, Casey. Ano yung klase ro, no? Akong takutan-aon mga tropa. Wa pa na eh. Ang Santo Tomas, wa pa. Murag wa pa. Igi ko, Andre. Wa pa gilif. Awa pa gilif mga tropa. Kaya paabot lang ko, no? Sa lain pang pahinumdo mga katropa sa Tibalog, Santo Tomas. So, murag, adtuuno na ako ng eskulahan mga katropa. Ako sa chat mga katropa. Kini akong classmate ring teacher sa Santo Tomas. Santo Tomas Central School mga katropa. Si Ray Garbo Nadura. Si Ma'am Jo. Kumusta ka, Andre, ang eskulahan mga katropa? Nga nung wa pa man sila magkuan karo mga katropa mabalik ng klase. Wa pa gilgibutan rin mga katropa. Akong gitanaw din hi mga kaigsunan. So, wa pa'y gitumbok mga katropa nga balik ng klase rin napita. Local government unit sa Santo Tomas, wala pa'y gibutang mga kaigsunan. So, akong nakita mga katropa, kaduna mamugigbutan rin nga as advised by the Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kung Ardana team suspension of classes at all level public and private in the municipality of Santo Tomas is suspended until further notice. So 9 hours nang nakalabay mga tropa. Ano akong gina-update kagabi eh. So this measure is being taken to ensure the safety and well-being of all students, teachers and staff. Subot pasabot ang kuan mga katropa padayon pagyapon nga why klase ang Santo Tomas private o public padayon pagyapon nga why klase mga katropa ang Santo Tomas Davao del Norte. Paabot lang kung kanusa pa ang lain pang notice mga katropa aron nga ilif ang maong suspension sa klase. Pero na ay trabaho mga katropa sa gobyerno. So kining kuan pag siguro lang yun nga luwas mga katropa ang ato mga estudyante, mga magtutudlo o mga staff sa maong tasa-tagsa ka mga tulunghaan. Gi-insure pa pag-ayo, gi-siguro pa pag-ayo mga katropa nga ang building, mga tulunghaan sa atong mga kabataan. Sure mga katropa nga walay dili mga daot mga katropa. Ila pang gi-sure. So, mani ang mga katropa karon. So I don't to mga tropa ako sang i-try unsa gyoy mga kuan mga katropa karon. Kang i-try na to mga tropa unsay kuan gyud mga kaigsoonan, unsay sitwasyon. Murag taod-taod no nga wala gyud mga katropa ma kuan mga katropa ma kuan kini og nabay klase mga katropa nga taod-taod gyud wa ma-leave ang klase ba. Uban nga lugar na ang uban wa papod mga katropa ang uban. So mauni karon mga katropa. Brad Ray Garbo Nadura, good morning dia Brad Ray. O gari ka Ma'am Jo. No? atong kuan mga tropa din teacher sa Central Elementary School rin sa may Santo Tomas, Davao del Norte. Murag tanaw no nato mga tropa mga building. Kaya doon na po yung mga building mga tropa rin sa Panabo City po. Nga kuan mga tropa, sa talaingod ha? Ang talaingod po mga tropa, naputay mga building din yung mga kaigsuunan. Nga kuan mga katropa, nga kuan yun, nga paksi. Ato panintan aon unya mga katropa asa dapita mga kaigsunan wa ko lang gi-try contact mga tropa si Kuan si Bradley Garbonadura muraga tulog pa ni Ron tulog pa ni atong kuan mga tropa atong classmate yon. Alright, so padayon tayo mga tropa sa atong pagkatagupan rin sa atong mga isgutanan karong katawad-tawad mga katropa. Mga balita nga ito madungog din sa atong Davao Region mga kaigsunan. 50,000 kapisos kapin mga tropa katidad sa ismagol ga sigarits mga tropa sa Tagum City. Gikumpiska kini sa autoridad. Sarungan sa Picas Bahin, RPSB Santo Tomas Team 1. Nagapahigayon kini ga face-to-face nga dialogue sa Barangay San Jose. Samta empleyado mga tropa sa Digo City LGO. Napalitan kini ogas siyabo preso. Wani si isyo eh. Samtang sa Picas Bahin, mga katropa, City Health Office o DepEd Panabo, mga katropa, nagapahayag kini nga walay kaswaltis human mga kaigsunan ang magnitude 7.8 nga linog. Samtang update sa mga katropa sa mga bag-og programa karon sa LGO sa Wata, gihisgutan kini atol mga katropa sa convocation. Samtang Island Garden City of Samal, magpabilin matod pa nga alerto o mabinantayon mga katropa, bisan pa man nga miagi na mga katropa ang linog. Samtang Braulio Eduhale, Municipal Police Station, giilaga top performing police station sa Davao del Norte. Samtang bagong official mga tropa sa City Cooperative Development Council sa Samal, nanumpa na. Samtang walk and enter entrance exam o enrollment mga tropa alang kini sa BSED MAT sa Santo Tomas mga kaigsunan ipahigayon sa karong adlawa aw karon Hunyo 10. Samtang Office of the Vice President bihatag kini og 30 ka mga wheelchair alang sa mga PWD sa Santo Tomas Davao del Norte mga katropa. Uban pa mga balita gikan sa XFM Mindanao Reports mga tropa atong kasi madungog gikan sa ato mga tropa pagpanag-uban sa atong pagbalik sa ato nga programa. Oras alas 4:56 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Og ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
1: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Plus Gold mao ni mo tabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Dili ko kaklaro labi na og madugayan kog tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim. Mo to, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
1: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang

0: pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
4: Mga katropa, exciting!
5: Exciting! Pilipinas!
6: Alright, balik na rin mga katropa sa ato. Pagpwede ko pa ng 5 dos. Lagyan sa buntag, mga katropa. Ay, good morning na rin mga katropa. Kay Kuan, kay Singkong Kuang. Basta-basta ni Singkong Kuang. Yawa na, Singkong Kuang. Bot pasabot, 95 regyon ni siya. Wag yung kabot, mga katropag 100. Singkong Kuang regyon, mga katropag.
7: Pinoa!
6: Singkong Kuang. Ano po siya? Shout out, Idol Uncle Bong from Panabo City. Ako yung mga kuanre, mga pag-umangkong sa paggawa ng Panabo, wa po kakabulagan ng mga Singkong Kuang, 95 ra. Good morning, good morning, good morning. Nariusa, mga tropa, kang Rodel Opinaldo, Oban Stribok, members, pamilya, Ricardo, may Bisayan, Billy Stagom. Hala, good morning. Nariusa, mga tropa, kang Sir Billy Dolatre. Dari karon sa Bisayan, Billy, sa buntag niya ba na, Sir Billy? Ang ato, KBP Chairman, mga tropa, din sa Davao del Norte, mga katropa. Hala, ba, ayaw ka buntag, kanintan, Davao del Norte, Davao de Oro ba? KBP Chairman. Na may buntag niya mo din, ha, Sir Billy. Musta naman karon niya, Sir? Nga rin sa mga katropa sa kuan. Sa atong mga pamilyang nagpaminaw karon mga katropa sa Tibuok, Kapupudan, mga katropa sa Mindanao. O si Julito nga Dihado. Uy, kumusta Julito Dihado karon na Dihado na magkaharos. Julito, wala na mga katanaw karon pagbalik ha. Karoon na kakabalik kong tanaw. Wala na madihado. Kita na mga katropa. Tanaw na pagbalik sa atong programa mga katropa. Kita may buntag bito ng tanan. O si kuan, matupan ni Kidong nga Nyoda Libunaw. Sa kulba yun. Unsa may bra, unsa may kuan karong Kidong. Manuroy tag mga eskulahan karon sa dapitan ri sa Tibalog. Manuroy tag eskulahan kay wa pa mag declare og klase karon ang Santo Tomas Davao del Norte. Private og kuan, private og kining si tawag nini, private og public. Wa pa mag deklara karon mga tropa sa Ardana team. So, di mo daw po tayo makita sa ilang mga tropa, mga post, mga kaiksuna din sa kuan sa mga munisipalidad. Nga doon ay dagko mga tropa damyo, siguro. Doon ay mga liki mga tropa, kapag siguro yun. Nga luwas mga tropa, kini nga mabalikan o klase mga kaiksunan. Kaya first day, may atos klase unta mga tropa di ato galunes. Unsaon mga tropa nga gitayog matagkusog galinog. So, ato soroyo ni Kidong. Mani akong partner, mga tropa, kung igagaw. Igagaw na akong kulba po, mga tropa, kay Labo-Labo, upaw-upaw, wirada ba? Mura po si Master Inday Tanini ba? Magkuyog ni si Kwan, magkuyog ni si Master Inday Tanini, magkuyog, mga tropa, o si Kidong Libunaw, o kini si Ricky Dong Jampon, mga tropa, ni Tagala, Pilipinas. Maanig sugaangan ba?
7: Pinoa!
6: Kabalis, kabalis. Kapi, kapi, kapi! Kita may buntag, may tanan. Okay, padayon tayo mga tropa. Ayun lang ito i-appel si Kuan. Ayun lang ito i-appel si board member Joseph Estrada. Kaya maupat naman po sila. Diba, Maring Marian sa Bulaluan? Good morning, Maring Marian. Maring Marian, Bulaluan.

0: Ang mga tropa ni Marian. Good morning, Rima. Sa La Pilipina. Kauban na La Pilipina. San Mig, San Inapita. Sa Mankilam. La Pilipina naman. Mankilam sa Bulalo, Marian Bulaloan. Huwag ni Boss Balong. Good morning, Boss Balong. Tanggaro. Ang ato mga Bulalo. Rima, mga tropa. Ganon. Nindot kayo mga sabaw diha. Sa una, pirmi mi diha. Kaya napamay sa Mankilam. Pero karon magtuyoon mga pag-anha diha. Maring Marian. Magtuyoon kayo mga anha diha napita. Paibuntag sa brigang kuan kay Alfredo Hikale. Bayo gabuntag, may morning. Agaw Bong Algabri. Di basta-basta ni. Basta taga Sydney, Australia. Di ni basta-basta. Kay muuli daw ni siya dari sa Pilipinas. Taga Panabo man eh. Muuli daw ni siya din eh. Murag naagi siya dalon nga pasalubong sa kuwa. Di basta-basta ni. Agaw gud mi ani. Agaw gud mi ani nga mahibaw igi asagikan among dugo. Ibaagaw mi ani kay puro man mi apo magatropa ni Iba og ni Adan. Hala good morning. Bitaw good morning mitoy tanan ri mga katropa. Og diri sab kag Jerilson Dumandan at usang tibawasun niya. Good morning nga sir. What's nga from Talisay City, Cebu. Oy, taga Talisay City, Cebu. Ako mga parinti rin napita mga Algabre family, Alferes family, Kumaki family. Kung dali si mga Lapot family, mga tropa, Villasincio family, o Abayata family. Maimbunta yung tanong. Tagalotupan. Good morning rin kanyang hurot mga katropa. Kung dali pag kang Ma'am Josephine nga Salviron, Falconete. Good morning ma'am. Dali sa may kapalong. O sagang Hinaro Sulas. Good morning nga sir Bong. God bless ninyo diha sir. Salamat taga kuan gapon taga Australia gapon eh. Og si Librada Figuracion. Oy, Ma'am Figuracion, kato si Ma'am Figuracion diri sa kuan diri sa Valencia City Bukidnon. Ang mga Figuracion family pod. Oy, si Ma'am kuan Philip Feliciano pod, Ma'am. Good morning, Ma'am. Salamat Ma'am kagahapon, Ma'am. Diri mi kagahapon sa kuan. Diri mi kagahapon sa mawa mga katropa. Naabot ko diri mga katropa. Naabot mi diri kay nasakay man ko sa patrol apil, ninabot kong mawa. So, naabot kong mawa, mga tropa. So, kaya doon ay mga kuwan po dito na pita kay Vision. Naasi ma'am, kuwan nito, nakita amin ni ma'am Philly Feliciano. So, gipara mi mga tropa. Kaya iya mi mga tropa ang gidala nga to sa Durian Big Shop. Asa man ka ni anak, be. Ikaw daw katropang gab, dalong ka sa Durian Big Shop. Unya, abinag, puro rapana di ha. Number special order ay din ha. Na ay katungkuan, na ay lumi nga paborito kay tanini nga muraga gihigop ang sabaw. Grabe tanini. Grabe sa tanini, sino-sino ko ng ulo. Master Inday ba? Naalit to mga tropa. Mura po si tanini o kan mga tropa, mura ka nang kuan, kaya siya i-order to. Master Inday ha. Salamat niya ma'am ha. Ma'am, salamat sa grasya nga imo pong gikuan na mo, gisir kagahapong adlawa. Grasya sa pagkaon nga nakapalig-on po sa among dugo. Kayong buntag kay dugay minigawas dito mga tropa sa SB mga kaigsunan. Sangguniang sangguniang bayan. Kay nagpaabot lang may mga tropa ni Vice Mayor mga katropa. Pero si Vice Mayor mga tropa, wa man dai dito mga kaigsunan. Kay adto man dai sa kuan, ni adto man dai Davao. No, ni adto man dai Davao mga tropa, hinungdan nga ni atras mi pag atras na mga tropa. Nakit an po namo mga kaigsunan si Ma'am Feeling nga nakasakay og tricycle dito. Siyempre, aramat ang mga tropa, kanang nag-unon ka ay mga tropa o kanang invitation, na og din. Ang driver mga tropa, kaya mo gyang, siguro mong driver mga tropa, aron lang nindot yung pagmaniho ba nga, busog siya mga katropa. Metal. So, salamat kayo ma'am, pili ha. Uban sa tibok members, pamilya siyang duha ka mga, mga anak niya, mga apo. Hala, good morning, direk karon sa Mawab, Davao de Oro, mga katropa. Ay, kalami. Lami sa pagkaon mga tropa kung mga libre lang libre ang pagkaon lami man diyan. Pero sa kung kita mo palit mga tropa murag halang-halang mga tropa sa bulsa. All right, ito maglanggan mga kagigunan ka nalanggan naman ta mga tropa. Kay nagatawa na sila mga tropa, bataka ang taga yaw-yaw din he. Oy Josefina Bucani. Good morning ma'am Josefina Josefina. Josefina Josefina Bucani. Good morning. O Josefina ba ni? Good morning, taga-asa man ka ma'am. Good morning diha kaninyong tanan. Mga nagtanaw karon sa YouTube, kang Wilma Di Soyo. May buntag kang si Alfredo Hikali, na karon Alfredo Hikali, na apod sa YouTube. Ang siya maayong good morning, Agaw Bong. Algabre, watching from Sydney, Australia. Mag Santon plus gold, nata, birahe. Yod agabong. Amsa pa? Basta paabot kimi og ganos akam uli din hida pitas panabo. Kam uli gari kadris panabo, kanos agani, mao natong ingon nga maghulat yun may paabot kimi din hi. Magpakita lang ka na mo din hi. Murag mabuhi na mong dugo nga gikan sa Sydney, Australia, naabot o pinakalit din hi mga katropa, di ba? Alright, kita maglangan mga tropa. Nani, mga balita, mga reports, mga tropa. Ato na ka-standby na mga tropa si katropang Larsanyol. Unahon na ito si katropang Larsanyol, gikan sa Tagum City, mga katropa. Gumikan kay adunay mga balita na iya nakalap po sa mga tropa. Kay adunay mga gitawag nato bag mga smuggle, mga tropa, mga cigarettes ba? Bisag asa di ekonomi smuggle cigarettes. Okay, ato na kalabay mga tropa. Kuan, sa Carmen, mga katropa, naapoy 22 million kapin dito. Kantidad mga tropa sa smuggle na sigarilyo, mga katropa, ang nakumpiska po baga kaigsunan. Dari po mga tropa na ay ubay-ubay mga tropa sigarilyo po, nakumpiska mga tropa, pero ang mga pulis mga tropa, wak kayo makaklarong detali. Kusay mga tropa, wak pa may kaka-report, wak pa may sa details, gudan eh. Ano mga uban mga tropa, pero ang uban, nanakuha na, kalagwin nga ito sa investigator. So ano na, 50 mil pesos kapin, kantidad kini sa smuggled nga cigarettes sa Tagum City, mga tropa, nakumpiska kini sa otoridad. Tanaw na itong naaba po ng mga tropa, yung nagdakpan ini. Kompletong detalye itong siren, namanukar, gikan ka tropang Larsanyol.
1: Live report. Live report.
2: Mukabat sa 50,240 pesos nga katidad sa smuggled cigarettes ang gikumpiska sa otoridad sa dakbayan sa Tagum tungod sa kakulangon sa health graphics warning og BIR tax stamp seals nga gigasa sa mga sakop sa Tagum City Police Station kauban mga personal sa Davao Norte Provincial Investigation Unit sa Tagum City Public Market Bagsakan Area Barangay Magapawes ning siyudad sa Milabay adlaw. Sumala sa report giabandona sa wala mailing individual ang maong kontrabando sa nasangpit ka lugar. Naglagip ang mga na-recover sa smuggled nga sigarilyo sa 43 karims og 30 kakaha sa New Orleans brand. 16 karims og 30 kakaha sa Bros. 2 karims og 30 kakaha sa Canon. 2 karims og 20 kakaha sa Paragon. 2 karims sa Bosco. 30 kakaha sa Asuda og Aris. 7 kakaha sa Walton. Og 28 kakaha sa Kingpin brand nga sigarilyo. Gikustudya sa Tagum City Police Station ang mga nasakmin ka ebidensya. Alang sa tukmang disposisyon, samtang napagayan ang kapulisan og investigasyon aron matumbok ang responsable sa kontrabando o mapasakahan og tukmang kaso. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinapirminti ito ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlo-adlo, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsanyol, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Larsanyol. Sa imong report, mga katropa. Mayong abuntang day, mga katropa, kagkatropang Bro Milan Ulog. Dari karon mga kaigsunan sa Asunsyon. Good morning, nimo din ha, katropang Bro Milan Ulog. Diri karon sa Asunsyon, Davao del Norte, mga katropa. Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpanaguban. Gikan mga katropa kang Larsanyol. Atuan po nato mga katropa ang report. Gikan ni katropang Gab Alas kay RPSB Santo Tomas sa Team 1. Nagapahigayon kini mga katropa mga face-to-face nga dialogue sa mga barangay o sa may barangay San Jose. Ato sa iro magkompleto ni Tali. Manukad mga katropa gikan kang katropang Gab Alas sa detalye.
1: Live report. Live report.
3: Malampuson nga gipaygayon sa Revitalized Police sa Barangay kun RPSB Santo Tomas Team 1 ang usa ka face-to-face dialogue kauban ng mga residente sa Barangay San Jose alas 9 sa buntag kagahapong adlaw. Ang maong aktibidad kabahin sa programa sa Philippine National Police og suporta sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Sa maong dialogue, gipahinumduman ang mga residente nga magpabiling magbinantayon og responsable sa pagsusi sa ilang palibot aron malikayan ang posibleng mga kalapasan sa balaod og magpadayon ang kalinaw og kausay sa komunidad. Gipasayaw daw sab niini ang pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan og komunidad isip kaabag sa pagpatuman sa kalinaw og seguridad subay sa EO 70 og sa Hall of Nation approach. Katropa, kaping healthy, doon ay glutatayan ng collagen na mong ipangita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City, alam sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News!
0: Yun, nindot mga katropa, gihimo sa atong papila mga katropa ka mag-revitalize sa pulis sa barangay mga Ingsunan, RPSB. Gumikan mga katropa kay ilang gimintin ang kinibitang relasyon sa komunidad. Labi na gato sa mga remote ng mga barangay nga sagad mga tropa may lubluban ni ato ka panahon mga tropa nga nagpunsisok pa ang mga New People's Army mga kaigsunan nga wa pa kini manurinder mga kaigsunan. Pinaagi sa Executive Order No. 70 ni former President Rodrigo Roa Duterte gipadayon kini mga katropa karon sa ato mga kapulisan ug kasundalohan ang pagmintinar nga ang relasyon sa atong komunidad gikan sa atong mga bagong henerasyon nga nindot mga tropa og relasyon ngadto sa atong mga tigpatuman sa balaod mga katropa ang atong Armed Forces of the Philippines o ang atong mga katropa mga PNP mga kaigsoonan aron nga magpadayon na pagsalig nganha mga katropa. Dagani adunay mga project din na mga tropa sa Revitalized Police Barangay. Ang mga project, adunay project sila sa mga tulay ang ginagbay mga katropa, naapos sila project sa mga schools, naas sila mga project paghatag mga katropa, mga school supply ngadto sa mga kabataan. Ngun ana mga katropa ilang ginahimo, pinaagi niya na mas buduol pa mga kaigsoonan ang mga kuan ang pamatasan o kini muduol ang relasyon ngadto mga katropa sa komunidad. Sa una mahadlok man tang mga tropa ni sundalo man mga pulis mga tropa mga bot ay manago mga tropa managan mga bata mahadlok mga kaigsoonan kay lagi na umor sa atong kasing-kasing kun hauna nga kini mga tropa aduna ni epekto mga tropa ganin kanato kay lagi daw mangulata sa naanad buta sa una mga tropa panahon na 1970s mga to sa 1980s mga tropa 1980s nga grabe kung aduna ay mga sundalo muadto mga sundalo panahon mga tropa sa Marcelo kanato dai muadto sa kabukiran delikado mga kabatanunan makatilaw gid mga tropa bastrok sa armas kun ugali mga tropa masipyat sa tubag. Klaro lang. Ah, klaro, kay kita mga tropa, nagdako mo kita mga tropa. Awa, matang dako hangtod ka ni ay.
4: Pinoa!
0: Nagdamat mo ng tagbuot mga tropa. Nandiri mo na muyo mga tropa sa Bukiran, sa Pakibato District, Davao City. Nandiri na pita, maugunin yung lugar mga tropa ni Anheng Commander Prago, mga kag-igsonan. Last, nagutoy, Prago 1, Prago 2, Prago 3. Ang Prago 3, silingan ko ito na mo. Katong Prago 3, silingan ito na mo. Unya, kumpari itong tatay. Sawa pa to siya mga tropa mahimong naas kalihukan, biktima po to sa pagpangulata mga tropa sa mga PC kaniadto mga igsuon nga musubida sa bukid mga sundalo. Musubida ang bukid mga tropa nga iyang balay, doon raman sa kuan, magian, pauli man sa mua, magian man to iyang balay, naras daprin sa dalan. Muagi to mga tropa, unya, hubog, panahubog mo po na mga tropa, kato si civilian pa to, pato mahimong mga tropa ang kuan. Wa pa to mahimong NPA mga tropa si kuan, si Prago 3, civilian man to mga katropa. Nakulatahan yun mga katropa. Antun nga nawala lang pinakalit diha mga tropa nga agi-agi mi si Panimalay, wa na gyud tao. Manay tao yung balay. Mga pila ka bulan, mga duha ka bulan, nakita lang namo mga katropa nga kuyog na sa grupo. Nagdala na mga tropa og tag-as nga kalibre sa armas. Hinungda mga tropa tungod sa daghan mga tropa mga abusado kaniadto nga mga pulis og mga abusado mga Armed Forces of the Philippines mga tropa mga army. Wa na to babasol kini mga tropa makaigsoonan na to nga naagid mga tropa ni kuyog mga tropa sa kalihukan. Di ba Gabs? Kano sa lang ka ikaw Gabs? Kano sa kanibaba? Oh, di baba na baka wa pa. Ay nako. Bitaw dito maglanga mga tropa kay gikan mga tropa sa report ni katropang Gabs atoon po na to ang Davao City. Kay mga empleyado ko mga tropa sa Digo City, usa ka sa empleyado sa Digo City mga katropa. Napalitan kini ugas siya bo. Nakita nako mga tropa ang live nini mga igsoonan. Live sa kaning video mga tropa sa atong kauban sa buhat nga maoy ni saksi mga tropa sa ilang gihimo nga bypass operation sa usa ka miyembro sa CSU. Ato nakalabay nga pizza utso mga tropa sa hapon. Nakita nato ni mga igsoon. Ato sayron kompleto ni tali. Manukan mga tropa. Gikan kang katropang Marvin Ivano.
1: Live report. Live report.
5: Hiniusang nasikop sa mga personahe sa PIDEA 11 Davao del Sur Provincial Office ug sa kapulisan ang usa ka empleyado sa lokal nga panggamhanan sa Digo City, Davao del Sur atol sa gilusad ni ining bypass operation ning milabayng adlaw pasado alas 3 sa hapon. Dihang gikasa sa mga otoridad ang operasyon sa bus terminal nga nahimutang sa Purok 7-A Barangay Aplaya, Digo City. Target ang suspect nga giilang si alias Bossing, 64 anyos ug residente sa maong lugar. Sa samang paagi gamit ang 7,000 pesos nga mark money, malampusong napalitan sa operatiba ang targeta ug pakete nga dunay sulod gituuhang shabu. Rason nga gilayong gilusad ang pag-aresto nga dunini. Dihang girikisa kini, lain pang pinutos nga droga ang nakuha gikan sa iyang posisyon ug nigula sa pag-imbentaryo nga nitimbang ang tanan ug 10 gramos nga nagkantidad ug total 68,000 pesos. Subay sa kalapasan ni ini sa Republic Act 9165 o ang giamindang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, balhog tuhog na sa prisuhan ang ginakpan na isip silot sa nahimong salaod. Ang maong kalampusan nagpasiugda sa gihingusgang paningkamot sa PDEA ug PNP nga mapakgang ang pagkailap sa droga sa komunidad inubanan sa patas nga pagpatuman sa balaod. Mga katropa, aron karon kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Awa, mao ni gipaghambog sa uban mga tropa ang mga nagtuo karon sa administrasyon ni PBBA mga katropa. Nga ultimo mga kaigsoonan ang naa karon ang trabaho sa nagkadaiya nga LGU. Kuan na mga kaigsoonan ni balik na pod mga katropa sa pagsimot-simot ug pagbamaligya ining droga. Nag sideline mga katropa ang trabaho pero ang ila mga katropa ang butom nga income gikan sa Cebu.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kuan ni si issue mga katropa dako ra maglawas ning tao ni mga kaigsoonan. Naanis sa tool, mura mag tool house mga tropa sa terminal. Kaya siya si isyo man mga kaigsoonan. Na kuan, na ingon siya, di mo na ako. Pero kung kuan mga tropa, subayong ganito, parangita mga tropa kami, mga media mga kaigsoonan, wa magun mo kuyo mga tropa sa transaksyon. So aduna na ay matawagan may mga kaigsoonan, mauhatang nag-signal to mga tropa ang tuwa dito nakik-transakunuhay nga nadakpa na. So usap pa may mga rangkada mga tropa, kuan na po kaning open na po mga katropa ang among video. Yon, aron ko nung mga katropa makita. So, ano naging yung anak mga katropa nga sitwasyon. So, ano na po yung uban nga tudo limod, gumikang kaya kuan po mga katropa, di gusto ba preso, pero bao yung trabaho mga katropa. Na po yung uban nga nahug lang mga katropa sa chismis. Labi na mga katropa ka ng kuan, kining ang nagtaho mga katropa. Yara pong kauban mga kaigsoonan nga mugamitay po. Maunay hitabo mga katropa karunga panahon. Samtang alas 5.22 na bay sa laing bahin, ipay balo karon sa City Health Office, Emergency Operations Center kung EOC o sa Department of Education, Panabo City, Davao del Norte, nga walay natala batod pa nga kasualtis human sa kusog-usab nga magnitude 7.8 nga linog nga miigo kini sa Davao Region, Hunyo 8-2-2026, base na kini sa monitoring. Nagihimo matod pa sa EOC alas 11:30 sa buntag ang tanan mga tropang gimonitor nga mga ospital o Panabo City nagapabilin kini nga pangsyonal o operasyonal o walay kaso mga tropa sa mga biktima nga na-report mga kaigsoonan. Ang temporaryo matupang evacuation nagihimo karon sa Rivera Medical Center o sa Polymedica Hospital gi-implementar kini lamang mga tropa aron lamang ko nagamasiguro ang kaluwasan sa mga pasyente o ga personel mga katropa. Human usab sa evaluation nagapadayon gihapon ang normal na operasyon sa maog nga mga pasilidad. Ilawom kini sa hugot usab nga pagbantay sa EOC sa laing gabahin. Ikumpirma usab sa Department of Education sa Panabo City na walay estudyante mga tropa nga napiktuhan o na injured mga katropa sa maog nga insidente. Padayon usab ang koordinasyon sa City Health Office uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office alang kini sa dugang nga monitoring o ga posible mga tropa nga update sa maog nga sitwasyon mga kaigsoonan. Alas 5.23 na bayan rigapon sa ato nga pagpanaguban samtang sa Pikas Bahin. Malampuson usab nga gipahigayon sa lokal nga panggamhanan sa Sawata, Davao del Norte ang Monday convocation mga tropa nga bigitambungan usab kini sa mga department heads bisan pamagalinog, LGU personnel o mga representante mga tropa sa Bureau of Fire Protection o mga Philippine National Police. Nitambog mga tropa usab ang aktibo nga Mayor Silvano or mas na ilakas papagan banot gahi mga katropa. Gani sa maong kalihukan gihingusgan usab ang pinakabag-o nga update sa mga programa sa lokal nga gobyerno. Lakip na sab nini ang mga plano nga padayon mga katropa nga napalig-on sa kalambuan o pagpaayo usab sa mga serbisyo publiko sa naisgutang nga lungsod. Naghatag usab mga katropa ang pahimangno si Mr. Roxana Panisa. Sa MDRRM mga tropa nga nagpresentar kini ngadto kag Mr. Alan nga Dili-Dili. Si Alan Dili-Dili mao ni mga tropa ang kuan. Siya gud ang sa MDRRM diha. Nga mahitungod kini mga tropa sa nahitabo nga linog. Iingnan usab ang tanan mga tropa nga kinahanglan magpabilin gyapon nga alerto og magbantay mga tropa sa posible usab nga aftershock. Ipasabot usab mga kaigsoonan nga ang importansya mga tropa sa kahinumahinungdanon sa kaandam o kakoordinasyon sa matag opisina aron lamang masiguro ang kaluwasan sa katawhan mga katropa sa lungsod sa Sawata, Davao del Norte. Alas 5.25 na ba? Idriga po sa ato ka pagpanago, balik ato ka programa.
4: Time Check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
6: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
7: Gagwapo. Si Nong Daon tingka sa bunga.
6: Ya, unsa may mga kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
7: Kon mga silingan ko din nga gamit og foliar. Mo gamit ka mo Crop Gold.
6: Kaya daghan nga salamat.
8: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
6: Karon nga nakagamit ka Crop Gold no. Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
9: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
6: Kaya uban pa ni mga na experience sa paggamit sa Crop
9: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
10: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
11: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
12: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Santon Plus Gold, akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
11: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regoon ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon. Sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan nang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
15: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
16: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
17: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
17: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Ken Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
18: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
20: Yes, to help.
21: Sister Pain.
22: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
21: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Sa mga butika. Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
25: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
26: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
25: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
26: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina og kahimsog sa mga tipasi.
27: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
28: Gusto ba naman i-salista naman ang eskapilya?
29: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
28: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
29: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
20: Exciting!
1: Exciting Filipinas! Exciting Filipinas!
0: Alright, panahon tayo mga katropa sa ato pagpanag-uban mga kaigsunan. Samtang aruna kita mga katropa ay alas 5.33 na hatod. Yapon ka na ito mga katropa sa mga produkto mga katabang ka na ito. Ang Premium D3 mga katropa para instant energy. Mag-Premium D3, ang maski pakusog o maski paepektibo. Premium D3, ang soft gel capsule nga muhatag o instant energy. Tungod kini mga katropa sa BCO nga adunay taas usab nga MCT o medium chain triglyceride na nakita kinis pagtuon sa mga expert mga katropa nga muhatag kini o instant nga kusog. Mao nga kung nga pirmi galuya ang lawas. Mag-Premium D3 mga katropa, mapalit kini sa nagkadya mga butikag parmasya nationwide na mga katropa. Ayaw po kalimot mga katropa sa atong mga mag-uma. Gamit mga katropa pang ispray sa atong nagkadaima klase mga tanom. Mabasakan man nalihan mga katropa makamadaan. Gamita ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Mao ka na mga tropa ang nindot nga gamiton. Malabi na mga katropa mga gulayan, mga maisan, humayan, prutasan, uguban pa mga tropa mga tanom ninyo. Gamita ka na mga tropa kay Crop Gold mga katropa. Maging gold ang iyong kinabukasan. Ma'am Lia Manalaysay, good morning Ma'am Lia Manalaysay. Diri karon sa iyang himutangan. Good morning Ma'am Lia, uban sa iyang mga minahal sa kinabuhi din ay pamilya. Hello, good morning Kang Gigon. Kisa man Gigon mga tropa Gigon. Good morning mito niyong tanan mga tropa nga naa karon galili mga tropa nga walang muhatag mga tropa mga mensahe dinhi sa atong pagpanag-uban mga katropa. Og ngari usab mga katropa sa kay Restituto Dalayasan mga katropa. Good morning kang Maki Villaflor. O Maki, oy Long, kumusta ba niya Long? Marlon, kumusta ba Marlon? Uban sa iyang kapikas kinabuhi karon mga kabataan. Diri karon sa may katipunan Kapalong Davao del Norte. Mayong buntag di ba ni Alon? Alright, nga rin usap kang okay, sakit sa pabanay rin. Naari mga tropa si Kuan, si Richard nga Ivanis, si Ned Unyad, banyo masyon ni unyad gibali unya sa tanan pa mga tropa ni akaron nagatan-aw mga tropa sa atong pagpadag-uban ug diri usab mga tropa sa ato ang si Ma'am Wilma Disoyo. Quintes, good morning di Ma'am Wilma. Balik eskwela na gyud. Balik eskwela na gyud. Okay, dito maglangan mga tropa arita sa mga reports gikan sa mga XFM Mindanao reports mga katropa. Dito na lang anon mga eksyonan gumikan kay alas 5:35 na ba eh. Dili gapon sa ato gapagpadag-uban. Unahon nato mga tropa ang Bukidnon. No, sa Bukidnon mga katropa kay adunay batan-on mga kaigsuonan. Ay di di dili Bukidnon. Jinsan di ay. Adunay batan-on mga tropa nga liborer patay kini sa pagpamusil sa Coronadal. Katropas balita mga tropa si katropang Ivan Pulunan, katropang Ivan
2: XFM Mindanao reports.
0: Kadiot kadiot asa man si katropang Ivan, kadiot lang murag da doble man eh. Ah wala day Jinsan Reno. Okay, ariyon sa nato, pagkabuta ang Jinsan, bago pala nakabutang dahi. Na, tungod sa kawadong skurinti dito mga tropa, bago pa sila dito, nagkapakapa pa. Ato sa balik ka mga tropa, unia si Kuan, ato na to si Hanilo Tabios Armisen mga tropa, dari sa Kuan, sa Bukidnon, di akaroy report niya mga tropa, maklabigitan kini sa motor nga mibangga, nibangga mga tropa sa tindahan, katropa sa balita, katropa nga Hanilo Tabios, katropa Hanilo.
3: Pariho nga ngol ang driver o gangkas niini. Diyang ibangga sa tindahan ang ilang gisakyang motor sa Purokdos. Barangay Bangkod, Malaybalay City, Bukidnon. Ngayong Hunyo 8, 2026 sa may alauna imidya sa kadlawon. Ang mga naangol na ilang sila si alias Tawing, 22 anyos, driver. O gangkas niining si alias Gago, 22 anyos. Base sa gihimong pakigsusi sa Malaybalay PNP, nadiskubrihan nga ang driver lango sa Limdong Makahubog samtang nagbiyahe gikan sa Malaybalay City, paingon sa Valencia City. Pag-abot sa nasangpit nga lugar, ang driver nawadan og kontrol sa gibaniho ni ining motor, hinungdan nga nibangga sa tindahan. Tungod sa kakusog sa impact, nangalabay ang driver og ang angkasa ngadto sa dapin sa dalan. Diin sila nakaangkon og mga samad og bunog sa lawas. Kansa gidala dayon sila sa ospital aron matambalan. Gawas sa grabing danyos nga naangkon sa motorsiklo, naguba usab ang bahin sa tindahan tungod sa pagkabangga. Sa karon, ang buong motorsiklo gidala na sa Malaybalay City Police Station. Mga katrupa, para malikayan ang sakit sa mata sa masakatarata, iridium glaucoma o uban pa. Tumar og Visionex Plus Softgel Capsule nga dunay lutein, beta-carotene, zeaxanthin og vitamin E nga matabang mapatinaw sa atong pananaw. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Hanilo Tabios, XFM News.
0: Thank you so much, katropang Hanilo Tabios Armisen sa detalye sa mga report. Samtang ato unta mga katropa ang report po mga katropa gikan kini sa Surigao City. Mga katropa, drug din sa Surigao City. Nabungkag mga tropa sa PDIA o ga PNP. 5 ka suspect sikop kini. Siabo na recover katropa sa balita, katropang Limwell Okay mga katropa. Katropang Limwell.
2: XFM Mindanao reports.
5: Malampusong nabungkag sa mga otoridad ang usa ka giingong drug den human ang gihimo nga pagronda nga miresulta sa pagkasikop sa 5 ka mga drug suspect nga naktuhan mismo sa maong dapit. Ang malampusong operasyon gikasa pasado alas 6:50 sa miaging gabi dito sa Villa Coreto Subdivision, Barangay Washington, Dakbayan sa Surigao. Kini hiniusang gipahigayon sa mga operatiba sa Philippine Drug Enforcement Agency kun PDIA Regional Office 13 kauban ang Surigao del Norte Police Provincial Office ug Surigao City Police Station. Base sa impormasyon, ang mga suspitsado nga nadakpan giila nga sila alias Ano Nuevo, 50 anyos, giila nga mao ang maintainer or tigdumala sa maong drug den, alias Morales, 29 anyos, residente sa Espina Street, Barangay Taft, Surigao City, alias Caturla, 31 anyos, alias Montilla, 28 anyos, residente sa Nueva Street, Barangay Taft, giila nga drug den visitor og alias Eden, 31 anyos, residente sa Narciso Street, Barangay Washington, giila usab nga drug den visitor. Nakuha gikan sa posisyon sa mga suspitsado ang kapin sa 6 ka gramos nga gidudahang shabu nga dunay standard drug value nga 40,800 pesos o gibana-bana nga street value nga 42,000. Gawas sa illegal nga droga na recover usab sa mga operatiba ang buybust money, mga cellular phones o nagkalain-laing kantidad sa kwarta, mga aluminum foil o improvised pipe, lighter o guban pang mga kagamitan or drug paraphernalia. Ana nakaroon sa bilangguan ang mga suspitsado o gihanay na ang ang pormal nga pagpasaka og kaso bato kanila tungod sa paglapas sa Sections 5, 6, 7, 11, 12 og 26 sa Article 2 sa Republic Act number 9165 con Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa pagkakaron, nagpadayon pa ang makuting investigasyon sa kapulisan og PDEA aron masuta kung aduna ba sila'y laing mga kauban or koneksyon nga nalambigit sa illegal nga kalihukan sa maong drug den. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
0: Isama sa katropang Lemuel Pagalaran Ukay sa detalye sa mga report, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Samtang balikan tang Bukidnon, kaya doon ay 200,000 mga katropa nga kantidad kini sa marijuana. Gipang ibot o gipang sunog kini mga tropa sa mga otoridad sa San Fernando, Bukidnon. Grabing plantasyon sa marijuana rin napita, no? Nigara mga tropa. Katropas balita mga tropa si katropa Garustom Villafranca. Katropang Tom.
1: XFM Mindanao Reports.
6: Kaliwala sa kalisod sa dalan nga paingon sa gitamnan sa mga punuan sa marijuana sa sitio sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, Bukidnon. Maalampuson kining naabot sa mga sakop sa kapulisan sa lungsod sa San Fernando, kauban ang 2nd Bukidnon Provincial Mobile Force Company, Regional Mobile Force Battalion 10, 10 Authored Maneuver Company, o 89 Infantry Battalion Philippine Army, pasado alas 10 sa buntag Hunyo 8, 2026. Dihang pag-abot sa area, may bulaga sa mga otoridad dadang 800 kapunuan nga marijuana nga gitanom sa suok nga bahin sa maong sitio kauban ang mga kamote og tabako. Human sa pagpangibot sa mga marijuana, gipang sunog roosad kini sa mga otoridad aron dili na kini mapuslan pa sa nagtanom. Mukabat usab ngadto sa 200,000 pesos ang kinatibok ang kantidad sa marijuana nga na-recover sa mga otoridad. Sumala pa sa pipila ka mga residente sa maong sitio usa kini kada kong problema sa ilang lugar. Sanglit mibalik na usab ang pagpananom sa maong marijuana. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Last Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
0: O na ikiingon mga katropa karon sa survey mga katropa matur pa sa nasyonal na mas safety kuno karon panahon na sa administrasyon ni PBBM. Kay compare kuno mga katropa sa past administrasyon mga katropa ni FPRRD. Safety mga katropa ang mga dautan. Ang delikado ang mga maayong tao mabiktima ining mga dautan mga katropa. Droga siya bo, grabe na daghanas marijuana bisag asa ka mga katropa mo sa kakagbukid mga kaigsunan. Naanay gipang tanuman mga katropa marijuana. Mas gipa silong pa mga tropa sa marijuana ang ubang mga tanom nga legal. Sa mas tabako, legal man na. Ang kamote, legal man na mga tropa. Kay para sa ano, panginabuhi, mas mutaas mga tropa ang marijuana mga kaigsunan o dagko kay mga dahon. So, nanabay kuan karon ano may mag-market karog marijuana mga tropa kay nganong kanima nang ilang gi-priority mga tropa pamananom ni anang ilang mga bukirang bahin mga kaigsuuna. Ay naku na lang gyud. May gani ato nga mga kasundaluhan mga tropa kay nakbakadawat pa mga report gumikan kay aduna siguro yung mga ginikanan nga di na mag-agwanta mga tropa tan-aw ang ilang silingan mga tropa daghan na kay gipangtanom mga marijuana unya ang ilang mga anak delikado mga tropa mahimong biktima na pud mga tropa mag-adik-adik pinaagi mga tropa sa dahon sa marijuana nga masubraan mga tropa mahay na hinuon mga kaigsuunan. Alas sa 5:43 mga tropa lain pa ang katapusang report mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports at tuod ato balikan nato mga tropa ang report gikan ni katropa John Jalibrias kay mga magtutudlo kuno sa Agusan National High School. Gitudluan aron lamang kuno nga dili mabiktima sa illegal housing investment. Oy, nanay mga investment sa illegal housing karon nga sagad mga tropa mahimong biktima kini mga nagtrabaho labi na sa mga teachers mga tropa. Adunay mga scam ni ana. Katropas balita katropang John J. Lebrias, katropang John J.
1: XFM Mindanao Reports.
7: Malamposong gipahigayon ang usa ka information caravan alang sa mga magtutudlo sa Agusan National High School sa Butuan City ning nakalabay nga adlaw Hunyo 2026. Kini nga kalihukan hiniusang gilusad sa Human Settlements Education Commission kon HSEC Caraga og sa Department of Human Settlement and Urban Development Caraga. Nagunang katuyuan sa maong caravan nga mahatagan og saktong kahibalo ang mga magtutudlo sa hustok og legal nga proseso sa pagpalit sa yuta og balay aron dili sila mabiktima sa mga illegalista o mga mapahimuslanong individual. Usa sa mga nahimong resource person mao si Attorney Naisa May De Los Santos, ang regional director sa maong ahensya. Sa iyang pakigpulong, iyang gipasabot ang pagkamahinungdanon sa ilang buhatan, ilabi na ang mandato niini sa paghatag o proteksyon sa mga katawhan nga gusto musulod sa housing investment. Gipahinumduman ni Attorney De Los Santos nga ang mga magtutudlo nga mag-amping o dili basta-basta magpadala sa mga tamis nga pasalig sa mga nagpailang developers sa pikas bahin. Gipasabot usab ni Attorney Michael James Malingin ang OIC Legal Division sa HSAC Caraga ang mandato sa ilang buhatan kalabot sa mga legal remedies o legal nga pamaagi sa pagpanalipod sa katungod sa mga pumapalit. Matod pa daghan paghihapon sa mga magtutudlo ang walay kasayuran kung asa mudangop o musumbong kung doon na sila'y masugat nga problema batok sa mga housing o subdivision developers. Alang sa mga magtutudlo o publiko nga adunay dugang pangutana o gustong mangayo o tabang, mamahimong mabisita sa opisyal nga opisina sa HSAC Caraga o magpadala o mensahe pinaagi sa ilahang official Facebook account. Mga katropa, aron dili usab mabiktima ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
0: Thank you so much, katropa, ka John J. Lebrias sa detalye sa mga report. Alas 5:46 na mga tropa, diri sa atong gihimo karong mga tropa pagtanaw. Musakad ako ng mga tropa karon sa 38 ang ihap sa mga nangamatay. Human mga tropa na sa magnitude 7.8 mga tropa galinog nga miigo kini sa kadagatan nga bahin sa Sarangani ni adto ga Lunes. Sa buntag mga tropa Hunyo 8 tuig 2026. Base na kini mga tropa sa pinakaulahing report gikan sa Office of the Civil Defense kun OCD. Upat mga tropa na kakatao usab ang nagpabilin karon nga nawala o missing mga katropa samtang adunay 478 ang gika-report mga tropa nga nangaangol. Matod pa sa OCD, apil ng mga tropa sa mga pinaka-grabe nga napiktuhan sa linog mga katropa ang General Santos City, Sarangani o gima sa South Cotabato. Gani, daghan pa usab mga katropa nga pamilya ang napugos nga mabalhin tungod mga katropa sa kadaot nga dala mga katropa sa naisgutan nga linog sa ilaga panimalay mga kaigsunan. Ikabana-bana usab nga naakapin nga to sa 562.8 million iska pesos ang kandidat mga tropa sa kadaot sa mga infrastruktura sa Davao Region o sa Sok-Sargent area mga katropa. Ang samtang padayon pa usab ang nasinatian mga katropa karong kapanahon ang mga aftershock sa mga lugar. Grabing aftershock mga katropa ba? Uyog yapon katong mga rescuer na to dito. Kalit lagawas mga tropa gikan dito sa mga building mga gigsunan. Base kini mga tropa sa gika-report sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PIVOX mga kaigsunan gani nakatala sila og 1209 aftershocks gikan mga tropa ni adto ga miigo ang linog ang kusog mga tropa sa naisgutan mga katropa nga mga aftershocks na naa sa 1.3 hangtod ngadto sa 6.4 mga katropa. Gani sa pagkakaron nakatutok pagyapon ang mga otoridad sa search, rescue and retrieval operations. Aron kuno mga tropa nga matabangan ang mga naapektuhan og mapangita pa ang mga nawala mga tropang individual. Kapin usab nga to sa 2,700 ka mga personnel mga tropa gikan usab sa mga Armed Forces of the Philippines ug sa Philippine National Police, sa Philippine National Police ug sa Bureau of Fire Protection ang gipadala mga tropa sa mga apektado mga lugar aron nga motabang sa nisgutang operasyon mga katropa. Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Alas 5:49 na mga tropa direkta sa atong weather update mga katropa.
21: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Sa atong weather update karon mga katropa sa atong Davao Region. Ato'y sentro mga tropa din sa Davao Region mga katropa. Gumikan kay tira nakasentro usab karon sa Davao Region. Ato'y kanimahatagan o pagtagad mga igsoon. Sumala kini sa kasamtagang forecast mga katropa sa pag-asa, ang Davao Region magpabilin kining adunay partly cloudy ngadto na sab sa usahay. Madag-umon mga katropa nga kalangitan nga adunay kalit-kalit usab nga pag-ulan o ga thunderstorms. Ilabi na mga katropa sa hapon o gabi itungod kini sa lokal nga thunderstorms activity. Posible usab mga katropa ang panagsag nga kusog nga ulan nga mahimo kini nga hinungdan usab sa pagbaha sa ubos nga mga lugar o magpagdahili usab sa mga kabukiran. Hinungdan kita mga tropa muamog amping lang pwede mulungtan mga tropa ang maong pagulan. Ang temperatura mga tropa ato masinati gikan sa 25 degrees Celsius ngadto na sa 26 degrees Celsius ang pinakaubos ug ang pinakataas mga tropa gikan sa 33 ngadto sa 34 degrees Celsius. Ang hina ang ulan mga tropa kaning hangin hinay ngadto sa kasarangan nga hangin gikan kini sa habagatan nga sidlakan ngadto na usab sa habagatan mga katropa. Samtang ang kahimtang usab sa atong kadagatan mga katropa, murag medyo dili kay kusog mga katropa ang balod, watay kasamtangan lang, murag normal ang balod o okay ra kini sa mga gagmay mga katropa mga sakyanan nga sakayan sa mga mananagat mga katropa. Apan di gyapon magkumpiyansa anag gyapon atong pagka maigmaton mga katropa. Ang adlaw misubang alas 5:21 sa buntag, musalo po sa mga katropa unyang alas 5:52 sa hapon mga kaigsoonan. Samtang ang buwan musubang usab alas 8:40 sa gabi musalo po sa mga katropa alas 9:30 sa buntag mga katropa. Yon mga kaigsoonan, magdalalan ta og payong raincoat ba diha panangga sa ulan mga katropa kay di malikayan mo kalitag ulan sa hapon ngadto sa gabi. Di kayo sa nato ang pagpundo mga katropa ubos sa dagko mga katropa mga kahoy panahon sa kilat og pagdalugdog aron di kita mahimong biktima. Ang mga motorista usab og biyahero kinahanglan mga katropa nga magmatngon tungod mga katropa sa posible usab nga danlog mga katropa mga kadalanan mga kaigsoonan. Tawag ka na mga tropa tugal, lakad sa panahon, mga pahimangno, alang nining adlawa din sa atong sibihanan sa XFM Network Philippines, mga katropa.
8: XFM Weather Update.
9: Weather Update.
8: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Alright mga tropa, wala mo tayo kong oras ng panahon. Namo padayon sa unahan mga tropa, mahog ng tabil sa atong pagpadugawan. Musunod ang express balita sa buntag diri mga tropa sa XFM 99.1 Mati ni makauban si katropang Kens. O din mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City ni makauban si katropang Lars Sanyol. Gitimon kita mga tropa sa atong station manager katropang Arnel Cortez. Kabag natos master control katropang Gab Alas. Alang sa ikosang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Nagasalamat, exciting Pilipinas!

0: nagdadugog ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apat sa dihang, sukan ng naminaw kong XFM saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: X.
1: XFM.
3: FM.
2: Exciting.
4: Punta kayo na niya at karon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kanya, salamat.
6: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
7: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
7: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
8: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
9: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay og soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix yun. Timan eh. Basta kape gani, Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. The secret of health.
9: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin ug triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga mao'y moresulta sa sakit nga cancer.
0: The Secret of Health.
9: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae og mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
3: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga bulhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
3: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o dagan pang balatian. Karon, usar ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
11: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
9: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Visionix, daghan na ang natabangan.
12: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, sulay ang kaipitibo. Visionix Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
9: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag vitamin D3 ka pa.
0: The secret of health.
9: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
0: The secret of health.
9: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
13: Pangit. Ulingi man dayon. Ipot pod. Exciting.
1: XFM
0: time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by

0: Balitas sa Bundok Express, Balitas sa Bundok.
1: Mga headlines sa balita, katropa sa balitang lokal. Kapin 50,000 pesos nga kantidad sa smuggled cigarettes sa Tagum City gikumpiska sa otoridad.
0: Headlines.
1: 19 ka mga maanyag o maalam nga kandidata sa binibining Matis City 2026 gipresentar sa media.
0: Headlines.
1: Sa balitang regional, detol sa Sock Sergeant tungod sa linog, misaka na sa 34.
0: Headlines.
1: Sa balitang international, ICC Chief Prosecutor gisuspende tungod sa kasong gipasaka batok kaniya.
0: Headlines.
1: Sa balitang sports, BNP naghimo na og dalom nga imbestigasyon sa pagkamatay sa duha ka mga Ateneo nga basketbolista.
0: Headlines.
1: Og sa balitang showbiz katropa, Kim Soo Hyun balik trabaho na.
0: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipinos all over the world, may buntag mga katropa. Ano yan ang pagkatod sa mga balita karong adlaw ng Miyerkules, Hunyo 10, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita sa Buntag.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyong alawas, gigan sa sulod paingon sa gawas. Inumda adlaw-adlaw og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape, mapalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Mga katropa, mukabat sa 50,240 pesos ng kantidad sa smuggled cigarettes ang gikumpiska sa otoridad sa Dakbayan sa Tagum tungod sa kakulangon sa health graphics warning o BIR tax sa stamp seals nga gikasa sa mga sakop sa Tagum City Police Station kaubal ang personal sa Davao Norte Provincial Investigation Unit sa Tagum City Public Market bagsakan area sa may barangay Magugpuwes ning syudad sa Bilabay nga adlaw. Sumala sa report, giabandona sa wala mailing individual ang maong kontrabando sa nasangpit nga dapit. Naglakip ang mga na-recover sa smuggled sigarilyo sa 43 ka rims o 30 kakaha sa New Orleans brand, 16 ka rims o 40 kakaha sa Green Hills, 5 ka rims o 30 kakaha sa Bros, 2 ka rims o 30 kakaha sa Canon, 2 ka rims o 20 kakaha sa Pragon, 2 ka rims sa Bosco, tig na pulo ka kaha sa Soda og Aris, siyam ka kaha sa Walton og 28 ka kaha sa Kingpin brand nga sigarilyo. Ikusodya na sa Tagum City Police Station ang mga nasakmit nga ebidensya alang sa tukmang disposisyon samtang napigayon ang mga kapulisan og imbestigasyon aron matumbok ang responsable sa kontrabando og mapasakahan og tukmang kaso.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: 19 ka mga maanyag o maalam nga kandidata sa binibining Mati 2026. Di-present

0: Arsa Media. Alang sa kompleto detalye, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Report.
2: Opisyal nang gipresentar sa media o gipaila sa lokal nga pagamhanan sa City of Mati ang 19 ka mga kandidata nga mag-indiganay alang sa corona sa labing unang binibiding Mati 2026 kagahapong adlaw. Ang nasambit nga mga kandidata nagrepresentar sa nagkadaiyang kabaranggayan sa siyudad sa Mati o malaumang magpakita sa ilang katahom, kaalam, talento o advokasya atol sa nagkadaiyang pre-pageant activities o sa gipaabot nga corona Night. Kabahin sa nasambit nga aktibidad, gibot siyang sa mga organizers sa maong binibining Mati 2026 nga dili lamang usa ka patimpalak sa katahom, apan kung dili usa-usab ka plataforma aron mapalambo ang liderato, pag-apil sa komunidad o pagpaligod sa papel sa kababayenan, isip mga ehemplo ngadto sa mga kabataan. Gilauman usab nga ang maong kalihukan makadugang sa promosyon sa turismo, kultura o mas laong nga pag-ila o kasinatian sa Mati City, samtang gipakita ang talento o potensyal sa mga kababayenan sa Dakbayan. Gidasig ginoon karon sa People's Administration ni Mati City Mayor Joel Mayo C. Almario ang katawhang Matinians o mga turista sa paghatag sa ilang pagsuporta sa ilang mga paboritong kandidata o sa pagtambong sa mga kalihukan nga kabahin sa maong patimpalak na binibining Mati karong tuiga. Subay sa maong kalihukan, ipahigayon ang creative attire o talent competition karong umabot nga Hunyo 12 samtang sa Hunyo 13, 2026. Nausab ang coronation night sa mga mananaog, ang labing unang binibining Mati 2026 kadungan sa ika-19 nga selebrasyon sa City Hall of Mati o ika-23 nga kasaulugan sa Pujada Bay Festival. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati, para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini si katropang Vicente Pichon IV, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat kay tropang Vicente Pichon IV na nugad gikan sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa
0: bundan. Alas 9 na atong oras, mga katropa, most wanted person o kanhi CTG member nasikop sa manhunt operation sa Kapalong PNP. Alas sa kompleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
3: Nasikop sa kapulisan ang usa ka most wanted person o kaning membro sa Communist Terrorist Group kon CTG atol sa gipahigayon nga Manhunt Charlie operasyon sa mga operatiba sa Kapalong Municipal Police Station, Davao Norte Provincial Intelligence Detective Management Unit, Davao Norte Provincial Intelligence Unit o 1st Davao del Norte Provincial Mobile Force Company. Sa report, nahitabo ang operasyon alas 12:42 sa udto niatong Hunyo 8, 2026 sa kampo sa 25th Infantry Battalion, 10th Infantry Division sa Philippine Army sa Camp Calao, Poblacion Moncayo, Davao de Oro. Ang nadagpan giila nga si Chris, 29 anyos, minyo, walay trabaho o residente sa Sitio Nazaret, Barangay Bugdangan, Lurito, Agusan del Sur. Siya usab usa ka kanhing miyembro sa CPP-NPA ug adunay mga lideratong posisyon sa Weekend WFG 33, SRC, SRC4, SMRC. Ang pagdakop gihimo pinaagi sa warrant of arrest nga giisyo ni Acting Presiding Judge Marijel Isdagani Hugo sa Regional Trial Court Branch 6, Prosperidad, Agusan del Sur, niatong Marso 5, 2021. Ang kaso nga iyang giatubang mao ang murder ubos Article 248 sa Revised Penal Code ug walay gikarekomendang piyansa alang sa ang temporaryong kagawasan. Sa pagkagaron, ang nadakpan anana ubos sa protective custody sa 25th Infantry Battalion sa Camp Calao, Poblacion Moncayo, Davao de Oro alang sa hustong pagproseso sa iyang kaso. Katropa nangita kabaog Helsing Asti, mag Sanson Gold Herbal Tea, gihimo kini sa kamunggay, turmeric ug cinnamon bar, maong daghan kaayog health benefit. Gipatamis pa siya sa stevia, maong pwede kang inumon sa mga taong adunay diabetes. Sanson Gold Herbal Tea. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabre, XFM News.
1: XFM Report.
0: Taga salamat katropang Bong Algabre sa maong balita.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Samtang DSWD 11 nagpadayon sa paghatag og ayuda sa mga biktima sa linog sa Davao Occidental. Alang sa kompleto detalye, katropang Jovette Espanyol.
1: XFM Report.
4: Nagpadayon karon ang relief operation sa Department of Social Welfare and Development kan DSWD Field Office 11 alang sa mga pamilyang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog sa Davao Occidental ug ubang bahin sa Mindanao. Matod sa ahensya, mika nagpadabat na sa 930 ka mga family food packs kon FFPs ang napod-apod sa mga apektadong pamilya sa barangay Mabila sa Rangani, Davao Occidental. Pinaagi sa koordinasyon tali sa DSWD og lokal nga panggamhanan. Samtang base sa data sa ahensya, adunay 871 ka mga pamilya nga nagpabilin sa mga evacuation center sa naisgutan nga barangay. Samtang mikabat sab sa 1,438 ka mga family food packs ang gidala sa Malita, 1,555 ka mga family food packs o 24 ka mga hygiene o family kits ang nadala sa Santa Maria, Davao Occidental. Samtang 1,660 sab ka family food packs ang nadala ngadto sa Jose Abad Santos. Dugang panini, gikatakda sab ang pagpadala og laing 4,000 ka mga FFPs ngadto sa Jose Abad Santos uban sa hygiene kits, family kits o kitchen kits. Ingon man, 77 ka mga sleeping kits aron masuportahan ang mga pamilyang grabeng naapektuhan tungod sa kalamidad. Sa Pikas Bahin, nagpadayon ni sab ang profiling o validation sa mga evacuees. Din kapin 1,000 ka mga individual na ang nasusi sa mga responder aron masiguro nga matubag ang ilang panginahanglan o mahatagan o gustong ayuda. Gibot siyag sab sa ahensya nga tungod sa problema sa komunikasyon sa pipila ka mga lugar sa Davao Occidental, gipadala sa DSWD 11 ang Mobile Command Center aron mapadali ang koordinasyon sa relief o disaster response operations ilabi na sa mga lisod mabot nga barangay. Gipadala sab ngadto sa Jose Abad Santos ang dugang 50 ka family tents o 100 ka mga modular tents aron magamit sa mga pamilyang napugos ug bakwit human sa kusog nga linog. Sa pagkakaroon, nagpadayon ang koordinasyon tali sa DSWD, lokal nga panggamhanan sa Davao Occidental o uban pang ahensya aron masiguro ang paspas nga pagatod sa ayuda ngadto sa tanang komunidad nga naapektuhan sa kusog nga linog. Mga katropa, rong kanunay boosted ang inyong immune system at adlaw-adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagkasalamat katropa ang Juvet Espanyol na nukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Alas 6:13 na ang atong oras, mga katropa, karon sa online detalye sa balitang lokal. Ni padayon ang kalihukan sa City Veterinary Office sa Island Garden City of Samal, pinaagi kini sa pagpahigayon og community education and public awareness og activity og memorandum of agreement kon MOA signing alang sa mga benepisaryo sa livestock dispersal program ngayong Hunyo 1, 2026 sa Barangay Del Monte. Ni pangulohan ni Donald A. Nagal ang kalihukan nga gitambungan usab sa 7 ka mga benepisaryo nga nakadawat og impormasyon bahin sa hustong pagdumala sa kahayupan, pagkatiman sa himsog sa mga hayop og sa ilang mga katungdanan og responsibilidad ubos sa kasabutan nga ilang gipirmahan. Sumala pa sa CIVET ang maong inisiyatiba kabahin sa ilang padayon nga pagpaningkamot sa pagbalig-on sa sektor sa agrikultura, pinaagi sa edukasyon, kooperasyon og responsableng pagdumala sa mga proyekto sa livestock dispersal. Kila uman nga pinaagi sa mga programa mas mapalambo pa ang panginabuyan sa mga benepisaryo o masiguro ang malungtarong pag-uswag sa livestock production sa komunidad.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Oras katro para sa 15 na sa buntag.
1: Balita regional, balita sa regional.
0: Mga detalye karon sa balitang regional, katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Herbal Tea. Aron nga perminti magnormal ang pabawas sa matag adlaw, inumtado adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mamalit na sa mga parmasyang butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
0: Death toll sa Sok Sergeant tungod sa linog, misaka na sa 34. Alang sa kompleto detalye. Manukad gikan sa XFM Jensan, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
5: Mukabat na sa 34 katawo ang namatay, 456 ang nasamdan, ug upat ang nagpabiling missing human ang kusog nga linog nga miigo sa Sok Sergeant Region subay sa initial nga report sa Office of the Civil Defense kon OCD Region 12, PDRMO Sarangani ug CDRRMO Jansan. Sa datos, 19 ang kumpirmadong patay sa Sarangani Province, 13 sa Jansan, samtang 2 sa probinsya sa South Cotabato. Sumala ni OCD Regional Director Rodrigo O. Suspeña nga anaana sa 17,689 kapamilya gikan sa 41 ka barangay sa tibuok rehiyon ang naapektuhan. Miabot usab sa 8,160 ka mga individual ang gipabakwit og karon anaa sa evacuation centers og temporaryong mga puloy-anan. Nagpadayon pa ang rescue og assessment operations uban ang 210 disaster response personnel nga gipadala sa mga apektadong lugar. Ang rapid damage assessment and needs analysis o kun Arlana teams gikan sa Region 10, Barm og Caraga mitabang usab sa pagpahigayon og mga assessment og paghatag og tabang. Base sa inisyal nga datos, hapit 1,900 ka mga balay ang nadaot samtang ang mga operasyon sa airport gisuspende gumikan sa nagpadayon nga safety inspection og structural assessment. Sa pagkakaron, nagpadayon ang koordinasyon tali sa mga ahensya sa gobyerno og lokal nga gobyerno alang sa paspas nga paghupay og rehabilitasyon sa mga apektadong komunidad. Sa bisan unsang hagit sa kinabuhi, ang ayang andam kita kanunay, hilabi na ang atong lawas. Dapat kanunay kusgan, alerto og walay balatian. Magtumar og Sunphone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan. XFM News.
6: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Ivan Polonan sa detalye sa report.
6: Express. Balita sa Bulta. Express. Balita sa Bulta.
0: Retrieval operations sa upat ka mga missing sa Jinsan nagpadayon. Sunod-sunod nga aftershock naghatod og trauma sa mga residente. Alang sa kompleto detalye kay tropang Philip Oligario.
6: XFM Report.
7: Emosyonal nga nagatang sa nahugnong nga supermarket sa Barangay Kalumpang Jansan ang mga pamilya sa duha ka trabahante nga nadatugan human ang makusog nga pagtayog sa rakbayan nini aging Lunes alas 7:40 sa buntag nga miabot sa magnitude 7 sa ikaduhang adlaw sa retrieval operation nga gipangunahan sa Bureau of Fire Protection Region 12. Gipasabot sa labaw sa Incident Command Post nga si SFO2 Perfecto Roda Jr. ang masusing plano sa pagkuha sa mga missing individuals. Taas kapag amping ang ginahimo sa operating team, gumikan usa ka sayop nga lihok lamang, posibleng musamot ang sitwasyon sa supermarket o sa mga nadatugan.
8: Meron pang naiwan na information na dalawa pa naiwan dun sa loob. So sa operation ngayon, pagkatapos ng sniffing dog natin, meron tayong na-assign na mga units para magpasok mamaya para mag-retrieve kung may nakita ang kinay natin.
7: Samtang alang kay Nanay Inday, sakit alang sa usa ka inahan nga kung buot huna-hunaon, kaniadto at nga lang niya ang pag-uli gikan trabaho sa iyang anak nga si alias Joey. Apan karon patay lawas na ang ginahulat.
9: Nanay, si Joey na iman nakagawas naman to dapat. Tapos na may nangayong tabang niya nga babae sa nahan, iyang ibalikan, wala na siya.
7: Subay sa datos sa gipagawa sa CDRRMO Jansan, misaka sa 13 ang kumpirmadong patay sa Jansan. Nagpabilin usab nga upat ang missing, duha sa nasampit ka supermarket, samtang alaing duha ang anaa sa resort sa Barangay Bawing. Nadugangan usab ang injuries ngadto sa 144, samtang ang affected families ang anaa sa 1,836. Ano na usab sa Sintay sa East ang natalang apektadong mga establishmento. Nagpabiling ubos sa state of calamity ang Jansan, rason aron ikansila mga klase, trabaho sa gobyerno, biyahe sa eroplano o operasyon sa mga bus terminal. Problema gihapon sa kasamtangan ng signal sa komunikasyon o supply sa kuryente, samtang giatangan ang sunod-sunod nga aftershocks nga gikaingong magdugay matud pa o usa ka bulan. Sa pagkakaroon full force ang nagkalain-lain law enforcement agencies aron magkahiusa sa nasampit ng mga operasyon. Mga katropa sa usamang giatubang nga mga pagsulay, kinahanglan og ligon nga pagsalig sa kaugalingon, inubanan sa ligon nga panglawas, tumar na og Sunphone Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa rekeusam Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
6: XFM Report.
0: Kaya salamat kay tropang Philip Oligario na nukad gikan sa XFM Jansan.
6: Express, balita sa bundang. Express, balita sa bundang.
0: Ulahing detalye sa balitang regional, mga katropa. Mahuyang kaoban ang iyang BB Boy, dakpan sa Baybas Operation. Alang sa kumpleto detalye, katropang Jonathan Lee Suriano.
6: XFM Report.
10: Wala ka panalipod ang anting-anting nga gisuot sa BB Boy sa usa ka mahuyang human silang duha ang malampusong nasikop sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit at tulos sa gikasa nga Drug Baybas Operation pasado alas 12:36 sa udto Hunyo 9, 2026 sa Purok 5 Barangay Patpat Malaybalay City. Ang mga dinakpan na ila nga sila alias Nash 38 anyos walay trabaho ug ang BB Boy niini nga si alias Jay 20 anyos walay trabaho pulos residente sa Purok Soka 4B, Barangay Manilagro, Wao Lano del Sur, napalitan ang mga dinakpan na o usa ka sa sisa gituwag gasyabo sa kantidad nga 500 pesos sa undercover nga pulis. Samtang sa gihimong body search, nakuha sa posisyon sa mahuyang aga usa ka empty pack sa sigarilyo nga dunay sulod nga 4 ka sa sisa gituwag gasyabo nga gibanaban ang mutimbang og 5 gramos nga dunay estimated drug price nga 34,000 pesos. Samtang aga baybas money nakuha sa posisyon ni Alice J. Sa karon ang mga dinakpan paslak na sa Malaybalay City Detention Facility kasong paglapas sa Republic Act 9165 kon pagpayhot og droga ang ipasaka ngadto sa korte. Mga katropa, sa pausap-usap nga dagan sa panahon o lakat sa panahon, kinahanglan nato lig-on kanunay ang atong panglawas. I-boost ang immune system nga may sundalos tong lawas sa pinagis wag tumar og santon vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Soriano, XFM News.
6: XFM Report.
0: Hey, salamat katropang Jonathan Lee Soriano sa detalye sa report.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Oras katropa alas 22 na sa buntag o karon sa mga detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatog na ito sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa kung patong-patong imambalatian, diabetes, high blood, o kuman pang klase mga sakit. Tundog ka na pinaagi sa pag-inom o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasya butika sa Tibok, Pilipinas.
6: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Atong sayron katropa ang mga nag-uunang mga balita sa National. Nanukag gikan sa XFM Mega Manila.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
11: Express Balita.
12: Sa detalye po ng ating mga balita, 38 na ang bilang ng mga nasawi sa Mindanao kaugnay ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Lunes. Ayon kay Office of Civil Defense Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, bukod sa mga namatay ay nananatili pa ring nawawala ang 4 na individual. Habang nasa 478 naman ang bilang ng mga nasugatan mula sa General Santos City, Sarangani at South Cotabato. Dahil dito, mas pinalakas pa ng pamahalaan ang kanilang search, rescue at retrieval operations kung saan higit 2,700 tauhan mula sa AFP, PNP at Bureau of Fire Protection ang na-deploy para hanapin ang mga nawawala sa gitna ng mga naitatalang aftershocks.
6: Express Manila.
12: Dangdaang pasyente naman ang pansamantalang ginagamot sa mga tent sa open space matapos mapilitang lumikas mula sa Sarangani at General Santos Hospital buildings dahil sa pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol. Dahil sa mga nakikitang bitak sa pader at banta ng walang humpay na aftershocks, idiniklara ng mga engineer na mapanganib muna ang pagpasok sa mga hospital buildings. Sa report ng Department of Health at Agence France Press, pansamantalang inilabas sa mga higaan ng mga pasyente pati na mga sanggol na nasa incubator kung saan isang ina pa nga ang naitalang nanganak sa loob ng tent sa gitna ng matinding sikat ng araw kahapon. Inihayag din ang pamahalaan na isolated o hindi pa marating sa ngayon ang ilang komunidad sa Sarangani maliban na lamang kung gagamit ang helicopter dahil sa mga gumuhong tulay, bitak-bitak na kalsada at mga insidente ng landslide lalo na sa bayan ng Glan. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang situation briefing kasama ang mga pangunahing opisyal ng pamahalaan kaugnay ng tumamang lindol sa Mindanao. Tumatanggap ang Pangulo ng mga report mula kina DSWD Secretary Rex Gatilian, DOST Secretary Renato Solidum Jr., Health Secretary Ted Herbosa, OCD Undersecretary Harold Cabreros at mga lokal na opisyal kabilang si Jensen City Mayor Lorelei Pacquiao. Kasalukuyang nasa Mindanao din ang mga miyembro ng gabinete alinsunod sa direktiba ng Pangulo para sa isang Whole of Government Response sa kalamidad. Nagbigay mga opisyal ng pinakabagong impormasyon hinggil sa mga isinasagawang rescue and relief operations ang lawak ng pinsala at agarang pangangailangan ng mga komunidad na apektado ng lindol.
6: Express Balita. Balita. Balita sa international.
0: Oras kadto pala size 26 na sa buntag ug karon sa detalye na sa balitang international. Nihatod kinato sa Vision X Plus of Gel Capsule. Kadto para makita og maabot ato mga ambisyon, dapat tin affirmative ato ambisyon. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule.
6: Express Balita sa buntag.
0: Gisuspinde sa International Criminal Court kun ICC si Chief Prosecutor Karim Khan tungod sa mga allegasyon sa sexual misconduct nga gipasaka bato kaniya. Ang desisyon gihimo sa Assembly of States Parties kon EESP nga dumala sa ICC samtang napalain pa ang imbestigasyon sa kaso. Matod pa sa EESP, ang suspensyon temporaryo lamang og dili pa kini nagpasabot nga napamatud-an ang mga akusasyon bato kang Khan. Ang mga allegasyon nagsugod ni atong tuig 2024 uman sa usa ka babaeng empleyadong misumbong nga siya giingong giharas o gipailalom sa dili angay nga mga binuhatan. Nailhan si Chief Prosecutor Khan sa pagdumala sa dagkong international nga mga kaso. Nagkita ang investigasyon nga may kalabutan kang kanhi Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tungod sa iyang suspensyon, dili na siya magka-handle sa maong kaso.
6: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katlo pala sa 27 na sa buntag.
6: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Itali karon sa Balitang Sports, mga katropa, hatod ganato kini sa Turbo. Ang Turbo dili lamang kini sa pangkama kundi dili pang sports pa. Mga mister nga dili makahatag kakalipay kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga pula. Kini ang Turbo. Kung isang kap ka maka klavuwas ka nga siguradong mo pagahi sa imong pagkaikaw. Turbo, mabalit na sa mga parmasyang butika sa Tibok, Pilipinas.
6: Balitang Sports. Balitang Sports.
0: Naglusad karon og lalom nga imbestigasyon ang Philippine National Police aron masuta ang tinuod nga hinungdan sa pagkamatay sa duha ka mga manlalaro sa men's basketball team sa Ateneo de Manila University nga sila si Rene Clark Baterbonia o Divine Andili o Adili. Sumalapas sa mga taho na lumos ang duha ka mga atleta tungod sa usa ka team building activity sa Dipakulaw niyatong Hunyo 8, 2026. Ang mga otoridad sa Philippine National Police o Aurora Provincial Police Office para sa pag-imbestigar sa insidente aron masiguro o matubag ang tanang panguntana o masuta kung adunay ka kakulangan sa mga safety protocol. Sa pinakabagong pahayag sa PNP Aurora, wala pa sila ay nakita nga timailhan sa foul play o nagpunting sa inisyal nga imbestigasyon ang aksidente ang nahitabo. Sa paningini parayon paghihapon ang ilang pagsusi aron na makumpleto ang mga detalye sa maong trahedya. Samtang nagbangutan ang komunidad sa Ateneo o ang kalibutan sa sports, nagpahayag usab o pakigduyog ang mga ahensya sa gobyerno o mga organisasyon sa atleta alang sa mga pamilya sa mga namatay.
6: Balitang Sports. Balita sa Sports.
0: Oras, katro pala size 29 na sa buntag.
6: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Detalye sa balitang showbiz, mga katropa, hatod kanato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga mas magkabaton kita og limpyo nga pamanit, hayag, piskay, daw sama sa Baybay sa Boracay, mag-Clear Skin Beauty Soap na mga maring. Mapalita sa mga parmasya butika nationwide. Katropa, si Kim Soo Hyun, balik trabaho na. Kisa din yung kabawa ni... At sa Iron Dali, kinapinagis ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
6: Showbiz News! Showbiz Balita! Good morning!
11: Yes, mga maring, maayong buntag. Usa ka maayong adlaw nga Miyerkules, mga maring. Hi, mga maring, mainit-init nga balita ay gi-anunsyo sa South Korean actor nga si Kim Soo Hyun ang iyang pagbalik sa publiko human sa kapin o sa katuig nga pagpahilom tungod sa kontrobersya nga iyang gikalambigitan. Sumala sa iyang talent agency, mag-shoot siya og advertisement alang sa usa ka iladong fashion brand sa Hulyo 14, isip usa sa mga brand ambassador niini. Kini ang iyang unang opisyal nga public appearance sukad nga nalambigit siya sa kontrobersya nga may kalabutan sa namatay nga aktres nga si Kim Se-Yoon. Ipaghimakak usab ni Kim Soo-Yoon ang mga aligasyon nga doon na sila yung relasyon ni Kim samtang minor de edad pa kini. Pagkanyahang giingon nga nagsugod lamang ang ilang relasyon sa legal nga edad ang aktres. Samtang giingon sab, nagiingon nga na-edit ang pipila ka mga mensahe o audio recordings nga gigamit batok kaniya. Tungkol ni ini mga maring may pasaka o reklamo batok sa YouTuber nga nagpakalat sa maong materyales. Ang baka ito mga maring ato ang balita today. Ako ni si Maring Inda Erika de Ligwapa de la Mestesa. Apat ayaw ko piyansa basig mapuhon maako na kababay.
13: Showbiz balita.
0: Nagasalamat Maring Inday Erika sa detalye sa report. Oras mga katropa alas 6:32 na sa buntag.
13: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
0: Good morning sa mga nakatanaw sa YouTube o sa Facebook Live.
14: Good morning.
0: Og mo kato katropa naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Hunyo 10, 2026. Mga balita nga hatod ganato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Dakong tabang kini ang katropa mga pare aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawasa. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alasa. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager katropang Edwin Garing. Ay kawa katropa musunod na ang bullseye makauban si Arnel Cortez. Pag-alan sa nakilusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
13: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
15: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
16: Hay, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
17: XFM.
16: Exciting.
17: XFM.
18: XFM.
19: Bush abo, magpakiloko sa hubaybe.
20: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
19: Bato gold town. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
20: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
21: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat ug bulawan ang ani.
13: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga garments og customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jund!
2: Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
3: Punta kenta niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
22: Gwapo. Oh. Sinaong taon ting kasang bunga.
3: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wapag kagamit?
22: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya dagan nga salamat.
23: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
24: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
3: Kaya uban pa mga na experience sa paggamit sa Crop
24: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
25: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
26: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
27: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
28: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
29: The Secret of Health. Santo Plus Gold.
30: Ako si Don, saka maestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santo Plus Gold. Akong gisulayan, sa duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
29: Santo Plus Gold.
31: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
29: The Secret of Health.
28: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santo Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santo Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santo Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santo Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santo Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
29: The Secret of Health.
0: Vision X Plus user, atong paminawon.
1: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapituhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na ko pagwilde, medyo na ako'y problema sa akong mga mata. Di nako kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
29: The Secret of Health.
28: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
29: The Secret of Health.
4: Zanfone Plus Coffee Mix User.
5: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mahinungdan ni ini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix radyod ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis, Santon karo. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni Tagapanabo, office worker.
4: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
29: The Secret of Health.
28: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
29: The Secret of Health.
28: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
29: The Secret of Health.
28: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
26: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, exciting? Exciting!
17: XFM.
16: Ka-exciting, oy!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Trupang, Arnel Cortés.
1: Good morning, friends. Sige na, kumusta? May buntag kaninyong tanan. Mga katropa, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome, mga ikala sa tubag para gumanuman sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Adlaw karon mga higala nga Martes, Merkules. Adlaw Merkules. It's a gesture ta mga higala sa bulan sa Hunyo 2026.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Sangan mga higala sa kinatibok ang pwersa sa XFM Network Philippines. Dinhi mga higala sa 107.1 XFM Tagum. Inyong alagad sa kahanginan ka tropang Arnel Cortés. Inyong makauban hangtod ta mga higala alas sa Jess ang takna sa buntag.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Adjot lang kayo ka tropang Gab.

0: Alas 6:53 na mga higala, antag na sa ato ang pagpanagmanuban.
1: Bullseye.
0: Ako sa aning pakusgan gamay ni ako ang kuan kay sa maning hindi pa gyud ganahan og hinahinay may galang. Nabungol naman siguro ko. Alas 6:53 mga katropa, antag na sa morning.
1: Bullseye.
0: Mayong pagpanikay sikay kaninyong tanan og mayong paglantaw. Lingtag na bagay gala sa sayong nga buntag, ako sa ning tagapagtagad ha. At sa ning ay andam, kining ato ang Facebook Live. Oo, kining ato ang monitor para mabasa na to ang inyong mga, excuse me, mga mensahe. O diniusap sa ato ang YouTube channel, no, sa ex sa katropang Arnel Cortez. Ngayon yung sad na makita karon mga kaigsuunan. Ya, ako sa ning liliun diri para... Ato sa makita ang mga naga-comment, ang mga naga-patimbaya na to ng mga kaigsuunan. Mayong buntag kaninyong tanan diha sa ato mga katropa no, na ka-tune in ha. Hindi bagay gala sa atong pagpanagumanuban. Alas 6:54 na magigala ang dagna sa atong dulamanon. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Dayon ka mo mga higala sa atong pagpanagumanuban. Sa pagkausap pa, adlaw ron may galang Miyerkules. Og lain na siyang edisyon sa atong dulamanon ang Bullseye. Alas sa paghisgot, pagtibawas sa mga nag-unaga, mga isyong isgutanan, din ikaw kakuigsoon, adunay dakong kalambigitan. Mayong buntag sa atong mga katropa, din himagay gala sa area sa Tagum.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa 23 ka mga barangay na naglangkob ni ini. Good morning.
1: Good morning.
0: Ato mga katropa sa Lalawigan, sa Davao del Norte.
1: Good morning.
0: Dinhi bagay gala sa Samal.
1: Good morning.
0: Dinhi bagay gala sa May Panabo City.
1: Good morning.
0: May buntag sa mga katropa nato dinhi sa Santo Tomas.
1: Good morning.
0: Mga katropa nato dinhi bagay gala sa May Carmen. Og dinhi sa Braulio Duhali.
1: Good morning.
0: Mga katropa nato diha sa May Asuncion. New Corilia, Sawata, Kapalong o Talaingon.
1: Good morning!
0: Mayong good morning sa itong mga katropa din sa Davao de Oro. Dinhi mga higala sa Laak, Mawab, Nabunturan, Montibista o Mungkayo.
1: Good morning!
0: Laos na mga higala ang Compostela, New Bataan o Maragusan.
1: Good morning!
0: Og naogta din mga higala sa Mako, Mabini o Pantukan.
1: Good morning!
0: Mayong pagpanikay-sikay kaninyong tanan mga kaigsunan. Itong mga katropa usab, ha, dinhi sa Davao, no, sa Davao City, mga namina ron, pinagi mga higalas online, no, diya sa Davao Oriental, mga katropa nato dinhi sa Agusan del Sur, mga katropa nato dinhi sa May Bukidnon area, maayong buntag kaninyong tanan.
1: Good morning!
0: Sama ka usapa, Kabisayan o Mindanao. Iman usab, may gala dito sa area sa Luzon. Og sa ubang pang mga kanasuran kundiin, may Pilipino mga higala nga nagsumaybay sa atong programa, maayong buntag mga katropa.
1: Good morning!
0: Kita na kabang hinaot, nga ang grasyag panalangin sa itong labaw nga magkagagahom, may mudanag mudagaya ka na itong tanaan, ning laing ado na usab, laing panid na usab sa itong pagpagabuhi. Ibabaw ning madanlog na ang kalibutan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 6:56 na may galadag na sa itong pagpanagumanuban. Ato mga kaigsunan diyan mga Bisaya, mayong buntag mga bay, mayong pagpanikay-sikay kaninyong hurot, o ginaotang na kamuskapis kay Spanlawas, o pangunahuna nining tagna. Ito mga katropa naton, mga suking tagpalamatita mga kasiman, huwag ka mga kauturan, kaya nagasuway-bay sini aton nga pagpanagubun-upon sa aton sini nga programa, ayat-ayat nga, aga, sa inyo kang madamo kasalamat, sa inyo way untad kasuporta sa aton nga pagpangalagad.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Along-along ka mo kung di ka mo pagkanto sumong. Kagini man aton pagkalipatan ang pagpangamuyo sa aton na may gayara sa langit kag mabuligan man kita sa aton nga pangabuhi sumong nga adlaw.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ato mga kaigsunang mga Ilocano na imbag na bigat kada kayo amin. Agyamanak mga katropa.
1: Thank you!
0: Ito mga kaigsunang mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran!
1: Thank you!
0: Ito mga kaigsunan, mga suon, mga ka-inspirasyon, mga manubo di babawon, mga ata manubo, manubo agusanon, madadyo, na edo, yutiba, mga suon, na naminagkuntan sa ita programa.
1: Bullseye!
0: Sa ganatan uman, mga kalumunan, mansaka, mandaya, kamayo, madayaw na timprano, kamayo, bus, lumon, salamatay gayon sa pagpaningang mayo ni kanatan programa, adon na adlaw.
1: Good morning!
0: Sa ito mga kaigsunan, diha mga Tagalog, magandang umaga po! Lalong-lalo na dyan sa Malacañang. Good morning sa inyo. Si Mr. President, tok-tuwak. Nasaan na ba yung gab? Asa na itong akong effects din yung tok-tuwak. Kay ang nabilin din kay AIEOORA man eh. Asa man itong akong tok-tuwak din eh. Saba niya ka rin. Bundag pa sa'yo, singhoy niya. Mura man kag kanang nahutdag agipo. Oh, manimbaya sa ako. Gab na ka tong kuan di ano? Ibutan lang to dire unya katong tuktuwak ba katong tuktuwak. Tuktuwak. Oh. Mo balik kang BBM karon bag-o ni ang effects na eh. Oh, tuktuwak. 6:58 na mga higala dag this morning.
1: Bullseye.
0: Ato sa ni baygala ang sugdan ato mga pagpanimbaya. Unahon ako. No dire sa katropang Arnel nga Facebook page mga igsuon. Unahon ako dire si si Sinya Castillo. Good morning.
1: Good morning.
0: Bro Milan Ulog, naimbag gabigat katropang Arnel. Amping taper me. Yes.
1: Good morning.
0: Salamat kayo. Agyaman katropang Bro Milan Ulog. Si Edwin Gumabon. Hello, good morning.
1: Good morning.
0: Well, Flor Masaudling, Jesse Lozarito.
1: Good morning.
0: Katropang Arnel, greet na ko si Bibi Jilaika o si Angie nga natulog pa. Prambrook 7, Kabakungan, Nabunturan, Dabao, Dioro. Alam, may buntag ni Muria.
1: Good morning.
0: Benjamin Romana Abirilia. May buntag, Sir Arnel. Good morning, Pod. Si Eugene Uyangurin. Justicia. Paras kamatayo ni Rene Baterbunya. Managot ang dapat managot. Basketball player ginawang na ibisil. Ato nang isgutan o niya ang mga higala kay ang mga atleta baya sa Agusan, ang mga atleta baya na to, no, gikan mga higala sa nagkadaiyang bahin sa lugar sa Pilipinas, yatiman baya pag-ayo mga higala sa Agusan del Sur. Karon, muna ingon lagi sa Agusan del Sur nga ang kaisa-isa nilang atleta nga gipada mga higala para kunos training. Wa pag yun maampingin, namatay pag yun in taon, mga higala. No, si Joshua Namanding, Mario na Mazulom, diri talaingon, sir. Aming buntag niya.
1: Good morning!
0: Si Galicano Timtim, Kim Armonio.
1: Good morning!
0: Manfeli Feliciano, good morning, sir. Paki-shoutout Fiesta Carons Nueva Bisayan na kasakop sa Mawab. Sakop ako sa ako lote. Happy Fiesta sa inyong tanan. Tua si Benjili nagtinda og iyang ice crumble. Oy, tua na si Benjili dito niya eh. Nagtinda siyang ice crumble. No? Filipino community in South Korea. The governor of Agusan del Sur had to step in and help arrange travel accommodation, transportation and logistical support for the Baterbunya's family as they went to Manila to see and bring home their dead son. Sa o man, no? Nga, wa naman in town, mga igala. Minva Sakol. Good morning, Katropang Arnel. Watching from Kabadbaran City.
1: Good morning!
0: Zenin Amoy Israel. I talk to my tuktuwak.
2: Pinawang!
0: Good morning! Butang na ito na ito, dinig itong tuktuwak o pamamutang. Boboy Fernando, may buntag. John Jampon, may buntag, ha? Marlo Dan.

0: on daw sila og litson karon. Uy, nindot gud ana. Ah, sabay na ada karon sa Purok City kabakungan na buntoran, di mi pwede manganda na may litson ka. Ha? Gab. Gab. Wala na ibas kusog pa ani sa dalungan ako para di ko mapagaw ba. Wala na no? Mao na gini final volume ni ano? Di, tinood bitaw, ako pag magprograma ko sana ko kanang mabungol ko ba. Kanang isa ka tingugan. Kusog din ako kinahanglan pang musya o kay kusog na daan ang speaker. I mean kining monitor. Usa man tao ko eh. Ano ba talaga ang problema? Ako ba talaga ang problema o ang sistema?
1: Pinawa!
0: Sa una pag yun na, basta magprograma ko, gusto na ko nga, why lang kasikas ako madungog? Ang ako na yung bundak sa akong tingog. Anyway, sige lang. Ano man ginang mga katropa, hindi natin matagna yan. Panayo na lang tayo sa ating pagpanagumanong. Pag volume din natin ito masyado, ang aking boses, baka masira na yung mga radyo ninyo eh. Oh. Kaya magkarat man ito madugay. Saan na ba yung mga greetings dito? Aman to sa mga ikabakungan, nabunturan, o sa may naadiyan na ay pistaron kay kinim patrol. Anda man ni mo, uliot man ni o. Basta na ay, kuan diyan, na ay kanang gipahapa. Sir Arnel, People's Powers 2028. Nga, nung ato patas 2028, ito pwede magkarong June 12. Hulga ba yung kay Malacanang magahigala? No, ang Malacanang namutos siya magahigala o kining barbed wire. No, namutos siya barbed wire. Huwag ginay mo isalig, no? Unya, karon na nasa sila'y pasiatab nga ang pala, ang sinado ko no, magahigala kay under national security threat. Nalibog ko ba? Kana ba ito nga kuan? Nganong asa man daing nika? No? Asa mang MIG? O sa man ni karon si matibag na kinatibukan sa intelligence community? Babe, ang umusta ko sa taga military intelligence group, taga MIG. Musta man mo mga katropa? No, mga taga nika? Kumusta kayo mga taga national intelligence, usap na ninyo pangalan, meaning anong nika? Oh. Kumusta kayo? Aga intel sa PNP. Musta? Matay, mas maayo na dahil intel gathering karon ang saan eh? Ang NBI? Huwag ka nila kabalog asa si Bato?
1: Pinawa!
0: Tapos, ang una pa nilang mabalaan, mga higala, may threats sa Senado? Kabuuan ko na istorya, ha?
1: Pinawa!
0: Kaya sila kabalog, mga higala, asa karon si Saldico?
1: Pinawa!
0: Unya, sila pa'y magpasiugda. Matibag ka mo pa'y magpasiugda. Muingon-ingon nga na ay national si... Wag yun. Una sa tanan, confidential. And, kanayin nga na mga igala, top secret pa na. No? Dapat. Naman ay level of information ba sa intelligence na ay top secret, na ay secret, unya, na ay confidential. No? Naman, tulo ba na ka-level na ay confidential, secret, o top secret. No? Karon kana mga ingana, highly confidential or top secret to guys, guro ingana. Kay, gusto ninyo ipagawas ba nga na ay, kani delikaduhan ko ani bay, abin mo? Delikaduhan ko ani. Ngayon man, gusto nila ipagula karon nga na state of lawlessness. No, gusto nila ipagula karon mga higala, that some people are trying to overturn the government.
2: Bullseye! Bullseye!
0: And disturbing peace. And dunay nagapasiugdag rebellion. Gusto lang yun nila mangita ba? Ako nahadlo ko bay. Kaya gusto nila mangita og rason nga magmarsyalo sila. Muna ako nakita eh. Hopefully I'm wrong. Mga kaigsunan. Ako nang hinaot, 100% mali ko anang akong pangagpas or mga kabalaka, mga higala. Kaya kana usahay, ato ramang espekulasyon. Pero usahay man good. Bakit ang magtugma sa mga panghitabo ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sige. Arita sa dugang pa mga higala, mga pagpanimbaya, Arturo Canoy, Maing Buntag, si Badiha, Shirley Liagas, Robilin Bilyosino, Abel Manlangit, o si J.R. Uy. Abi ninyo, basin ba manirado ang Senado kay, kanabi ito ingon nila mga higala, nga na yung mga senador, gabayan o budget nga dinagko? No? Bahala nagbura na King Koy.

0: higala ni Pilipinas. Pero ako yung baka-imbestiga? Abi nimo, ipatawag na ko ng mga taga Viva Max. Ha? Ipatawag ko itong ingong mga higala, mga budgie, kato mga gipasayaw sa Christmas party rapi. Oh, kato mga dumdumani mo, naay usa ka chicks mga higala nga nagpa-interview. Wa man siya pugsa, siya may nigawas mga higala gikan sa iyahang lungga. Nagpa-interview nga matod pa mga higala, galante yung kuno dunay usa ka senador diya ka galante. Oh, nagsugod sa pangalag R, o niya ang tumoy sa apelido O. Oh, di ba? Ibutiag ba na sa usaka budget yung mga kaigsuunan? So dapat, huwag ako, ipatawag ko itong taga Viva Max. Patubango na to mga kaigsuunan. Kani mo, sigma unay ilagi kabalakan. Bullseye! Sige, alas 7:08 na, mga igalad, Dagnas Buntag. Si Abel Manlagit, may buntag. Si Joel Bunag, mayong buntag, Cubs from Toronto. Good morning, ni Buda Cubs.
1: Good morning!
0: Giovanni Lopez, good morning. John's, 10:28, mayong morning.
1: Good morning!
0: Good morning sa tanan. Good morning sa tanan. Kinsa po may niya? Maria Bonita Cubio from Panabo City. Si Arturo Canoy.
1: Good morning!
0: Leonardo Abiera. Si Tessie Bancori. John Mark Punay. O si Kuryanong Hilason. Kisa mga ni si direta sa Facebook na po. Nanaghan naman po hinoon eh. Yuyo Cards, maayong buntag. Leopoldo Pardillo, Zenen Amo Israel, John Jampon, Eman Moreno, og tanan mga igala sa atong sa isinta karong nagalili mga igala sa ato ang YouTube live, Facebook live. Lydia Gurdo, naing buntag, watching all from McKinney, Texas. Binabati ko yung pinsan na nag-celebrate ng 60th birthday, si Shirley Dauba. Good morning.
1: Bullseye.
0: And
1: Bullseye.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Rimihia Bunsato, Boy Juan Sanchez Laguras from Bansalan.
1: Happy birthday.
0: Oy na, good morning din. Happy birthday na may noon.
1: Good morning.
0: Joshua Namanday Seriaco, paistoryahan na si BBM Gab. Nagoy nag-request din Gab sa Tok Tuwak yun Gab. Gab. Naay nag-request gyud diri katong tuktuwak gyud daw gusto nila kaisa lang gyud gusto nila mabati tong tuktuwak.
2: I talk to my
0: Mr. President. Good morning, Mr. President.
2: I talk to my
0: Good morning, Mr. President.
2: I talk to my worthy.
0: Okay na mo. Sige. VIP na daw, sir. Galante daw kay tips pa lang. 250,000 na ang hatag. Tiaw mo na unsa gyud na kakwartahan. Marilo Cañete. Joshua naman din, Siriaco, na hatag na nako inyong request, ha? Nakatingog na si Tuktuwak. O niya na pod kay mapagaw na siya. Marilo Cañete, may buntag diha. Kevin Bilogulo, kisa pa man, Session Umaf, watching from Arkansas, USA. Sir, kuyawan naman ko naminaw anang balita sa Pinas, anang itabo sa Senado. Hope dili magmarsyalo. Di, mauna mga igal, actually ang... Ako ang kuan ba? Ginaingon nga we are just speculating, mga igsoon. We need to admit that. Spekulasyon ning ato. Pero mas mabuti nang na-anticipate na to na or andam ta mga igala or mas maayo nang magpakabana ta kay balag mamali ta basta di lang na mahitabo, di ba? No? Ginahanday mo mag-Marcelo usap, okay lang mamalita sa itong spekulasyon. Basta di na may tabo, mga igala. Kaya pagka na may tabo, mga igsoon, impasta. No? Tiwas yun ta. Sa tinuod lang. Kailangan pa mo, mga igala, magpadayo mo pa ng administrasyon nga tuktuak na agi?
2: I talk to my worthy.
0: Ha? Kailangan pa mo, mga katropa, aning, inganing, plastada? Nga tuktuak. Mura na mga igalag manok. Hawa!

0: Alas 7, 13 na bagay galan, dag na sa buntag na, nasa tuktuak din eh. Ayan!
1: I talk to my, where the...
0: Ayaw kataw ilo! Ismarlo magkakatawa, mga igala, yaga-yaga, kaya kataw ilo?
1: I talk to my, where the...
0: Ayaw lo! Marlo ba? Yaga-yaga kayo mukha tawa ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Anyway, parayon na tapay. Gala sa ato ang bagpanang kumanuman. Una ginaingon ako, bagay gala. Mas maayon ang mabalaka ta. Mas maayon ang mamali ta. Bagay gala sa atong panglandok. Basta di lang na mahitabo. No ka nang ginaingon, mga gala nga. Basin magmarsyalo. Okay lang masayop ta ng espekulasyon. Basta di lang na may gala mahitabo. No, ay problema masayop ta. Sige matang kasayop. Tuh. Karon baka mga igala mabalaka ang kasayop. Sige man tagkasayop aning kinabuhi ah. Di ba? At least na mahitabo mga kaigsunan. At least andam o nang kuan ba kanabang kaning kanunay ta mga igalang nagmaigmat isip mga Pilipino. Ah, maragod na. Kisa may mutret nila? No? Kisa may mutret nila diya sa Senado? Kuno be? Mga igsoon? Ay nako. Mag-ampos ako! Kadali ila kay ako sa ni Maygalan, magud pwede ga di ta kaampo ba mo gina ko mga igalang panata sa inyo ha nga. Hinahang lang yun mga katropa nga magampo sa gyud ta. No sa ato mga igalang programa para magiyahan ta. Nasa maayong kuan para dito magsigig tuktuak tuktuak. No?
1: I talk to my tuktuak.
0: Tama na kay magampo na mi.
1: Where the
0: ayaw na, tama na lagi magampo na mi. Usa man tawo ka.

0: Pang, Armel Cortés.
1: Alas 7:18. Inumdumi mga higala ngang dautan mo sanay. Gumikan kay mga tao nga dunay mahimong matarong sa kalibutan. Nanguyugpos lamang busa mga katropa. Ang hustisya kaangayan musanay diha pinaagi sa atong pagpakabana.
2: Bullseye.
1: Sa pag-ausay, gala ko mustog may buntag ganinyong tanan. Welcome! Welcome mga igala sa layan na sad edisyon sa atong pagpanagubanuban sa tulumanong Bullseye!
2: Bullseye!
1: Kabisaya ug Mindanao, Luzon, Lukob Tibuok Kalibutan, nagasubaybay via internet. Eko gyapon, gininyo magkauban, katropang Armel Cortés.
0: Bullseye! Kauban si katropang Armel Cortés. Bullseye!
1: Hello na may mga igala, kadili optional ang pagpakabana. Kundili ato kining responsibilidad, ato kining kaakuhan. No, ang ato magahigalang paghilabri pagpanginlabot, no, sa ato magahigalang katilingban, mga kaigsuonan. Good morning, Yuyu Cards. Mayong buntag, Esperanza Bueno.
3: Good morning.
1: Sir, good morning. Nagtanaw ko diri sa Hong Kong, shout out akong Daddy Alan og sa akong mga anak. May buntag di akong Daddy Alan.
3: Thank you.
1: And to Esperanza Bueno.
3: Good morning.
1: And to John Bert Garcinego, may buntag. Greetings daw to Buboy. Buboy Garci, Buboy ba na o Bubo? Garcinego. Good morning, bro. Leonardo or Leonard Aparicio.
3: Good morning.
1: Murago, malagi ka ito nga Domingo, bro. Anong hita ko sa imo sa simbahan, bro? Si Emmanuel, attorney. Ikaw mo din ni attorney. Kuratan ko na. May buntag ni mo, the attorney partner. Emmanuel Mahipos. Good morning, partner.
3: Good morning.
1: Uy, nagpatabang din ito si... Gab, si katropang Toto Villanueva, Richard Pirarin. Kadamo Toto ba? Si Toto Richard. Oh, pasya ka, tabangi mi idol. Pansin ako ni siya.
4: I talk to my lawyer.
1: Sige lang, mga katropa, mutabang ta, Anyway, mga ikala, doon na tayo, 20 minutos na pasado, alas 7 sa buntag, mga kaigsuunan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ako ning i-grab nga, unahon sa nato ni Gab. Okay, ni mga ikala nga, opportunity. Kana mga isgutana na tubay ato nang hataga pagtagado niya. Kaya including kini mga higala ang ginaingon nila, wa mo muna bala ka ana. Kana ang giingon mga higala ni matibag nga ang Senado kuno mga kaigsuna na ay threat. Ano Senado Raman? Ha? Ngano Senado Raman para ipamukha gyud ninyo nga masadaan tong tropa nila nila Cayetano? Ano ang mga istoryahan nimo matibag?
2: Bullseye!
1: Ha? So man, ikaw na itinubdan sa intelligence information yung karon. Mabalaka man taan na ba? Kaya mura bag, anaman ang mga gina-introduce mga na state of lawlessness, na ay rebellion, ado na mga igalay, kagubot bang na hitabo sa nasod. Nga kinahanglan na maigala nga, martial law. Okay, para mapitol mga igala ang mga panghitabo. Oh. Pero, paistoryahan ni mo si Anticler, wak man ko na yung constitutional crisis. Pero naalay mga national threat ba? Nalang ko ni mga threat or hulga sa nasudnong siguridad.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ispoko muna magaigala. Gani ingon si Soto nga, manirado ta. Ato na nga taga bagdagan o niya, baga kaigsunan. Samtang kining 18 Marines by, no? Nga gibi-ibi-ay nila pag-ayo karon, matod pang tulpo, 18 kargadores. Matod pa ni Anticler, mga basurero. Hinampak ni mga tawhana, mga igala, no? Grabe yun. Ato nang hataga bagtagad, mga igala, kay grabe yung pagdaot nila sa credibility niya ng 18 mga igala ka mga ex-Marines or former Marines. Nideserve mga igala ni Ana. No? Matod pa nila, wala kuno'y credibility. Actually, mga igsoon, kung imo lang una-unaon, mas may kredibilidad pa ng 18 ba kaysa ni Madriaga. Kaya ka ng 18, none of them is kidnapper. Ingon siguro ka, yes, dawato na to, nainag AWOL, ana. Oh, nainag AWOL ba? AWOL. Oh, na ay mga igalay, mga derogatory record sa ilang pagkasundalo, sa ilang pagkasila, sa ilang magaigalang serbisyo, but you cannot deny the fact that there is some point in history, magaigala, sa ilang kinabuhi, nga nakahalad sa sila sa ilang time on end service ngadto magaigala sa Pilipinas. Diba? Di ka na ilang kredibilidad intact na eh. Wa na sila nanulis, di na sila kurakot. Kisa may na-credibility. Kisa ba mga igalay na integrity? Kaning mga gipasangin lang kawatan, mauni na yung mga integrity, kaning mga bigaon, may gala nga mga senador, nga magsigig pamayan o budget, may gala nga mga mahalon? Maunay, maunay na yung integrity? Oh, kanang bisag, wagi kaalam-alam, mga igalay, first time uhupot, mga igalay, bago pala na senador, maunay blue ribbon committee niya, bisag apil siya, may igalay, wadyo yung delikadisa, digin mo na og? Diba? Oh. Oy, naana din tayo page ha sa katrop, sa tawagan eh. Agwanta party list. I-follow na to ninyo. I-follow to ninyo. Agwanta party list. Muna yung party list, mga igala na to. Oy, binuang rana, basing butuo mo ha. Tanaw na ko, basing mangita mo, anas baluta ba. One agwanta party list. No? Ang atong kausaan na, kitang tanan nga agwanta, nag-aagwanta, padayon lang ta. Nag-aagwanta ba ka sa imong asawa? Padayon lang higala. Kay dili nga ikaw ra. Ako sa diri, ga-aagwanta. Ano ba na? Katropang Arnel, bahalag tawagon ko basuriro or kargador, basta dili ko lang ko kawatan. Yes, of course, mga higala. Okay na po, tawagong kawatan, basta di lang ko tawagong tiguwang.
4: Secret.
1: Pinoang! Julius Silawan. Good morning, sir. Ni Araman di ay ka. Diri sa XFM. Bantog ra wala na ka sa Bumbu Radyo Butuan. Sir, dugaya na ka. Sir Julius Silawan. Matay, dugaya na ka ito, sir. Oy! Dugay na ka ito ba? Nabalhin ako og Dabaw. Okay, dahil kasubaybay na si sir na ko. Sige, mas mayo kayo nakita ta. After siguro mga 16 katuig. I mean, nabati ni mo balik akong tingog. Arnolfo Landero. Good day, sir. From Jensen. Maski nahitabo sa among lugar, abante gihapon ta, sir. Yes. Okay na mo diha, mga katropa. Anyway, diha tay himuon karon mga higala. Nga, kuan ha, doon natin himuon nga stawag ni ini, bayanihan mga kaigsuunan. Doon natin himuon mga igalang bayanihan mga kaigsuunan.

0: Alas 7.25 na ang Dagna sa Bundag. Sa atong mga muhangyo ko, manuktok ko sa inyong kasing-kasing mga kaigsunan. Gapaliog ko atong atuag katropa bayanihan diha. Shorten as katropanihan mga kaigsunan. No? Shorten mga igala as katropanihan. No? Katropa bayanihan alang sa nalinugan mga kaigsunan. No? Dili lang sa Jensan, no, kundili labi na gyud sa Glan, no, kay nakita nato nga didto di ay karon man gud bay abi nimo padayon pang gina-assess kung unsa kalapad ang nahimong danyos sa linog. Napagani siguro iriyo pa maadto eh karong mga panahon na mga kaigsuunan sa syudad. Naturalmente nga ang unang ma-damage mga igsuon kana yung mga building, no, kanang mga tulay, dagko, mga mall, kay bawang ay available di syudad mga higala. Usually in the community, mga kaigsunan, tuwa na sa outskirts, tuwa na ba sa mga suok-suok, mga tuas piri-piri, nas layo, muna mga higala atong tabangan. Karon, usabay atong buhaton. Nanginahanglan ang ato mga higalang buhaton, naaman dito XFM Jensan. No? Ang among mga kaubanan sa XFM Jensan, sila karon ang mu-identify mga kaigsuunan sa area nga tabangan. Ang buhaton nato diri sa XFM Tagum, no, og atong XFM community mga higala, kining atong katropa community mga igsuon, no, mutunol ta og tabang didto, no, ang atong target isa ka elf mga katropa, no, ambisyoso man na pero ihatag ta na mga higala ninyo. Karon, katong mga di ganahan walay problema, katong di mo tabang walay problema, wala man ni pinugsanay, pero bisan og 20, bisan og 50 mga higala, bisan og 20, 50 o pila ba imong amount din na mga higsoon ikahatag, pwede ni muna mga higala nga ipadala din his atua sa XFM Tagum. Now, di ang mga higala ay mga QR code. Amutog ma, Gab? Maklaro ba nila na nga QR code, Gab? Gab? Maklaro ba nila na nga QR code? Mas-scan na nila? O sana, screenshot lang na nila? No? Pwede man na siguro taon niya magsiparate taong butang while ga-discuss ta. Ibutang lang nato na siya. Kaya para anytime, pwede nila na ma... Kanang forecast donations na, ha? No? Kanang ato ang QR code mga kaigsunan. Kay mutunol ta dito og una sa tanan, bugas. No? Of course, mga igala, ato na butangan og canned goods. No? Mga canned goods diya mga igsuon. Oh, unya mga noodles o guban pa mga higalang magamit nila sa mas, mga sinina, no? Kato mga sinina na address Tagum, pwede mo mo anhidre sa ato istasyon. Pero muhangyo ko kato sang sinina yun magamit, ha? Ayun yung himuang tigdawat in taog mga trapo ang ato mga kaigsunang nanginahang na magamit, no? Kada mga pre-lab ninyo ayaw tong mga ilabayay na mga medisina, no? Tambal sa badiha mga higala nga mga or toiletries ngayong matunol mga katropa. Napamatud-an na nato ni, no, makasalig mo. Siguro na uban din nga karon pa nakaila na mo mga katropa, pero sultihan ko kamo, nahimo na namo ni mga kaigsuunan with pipila pa lang to mga higala ang listeners, no? Sir Arnel, i-appeal na lang ang GCash number ninyo. Wala ganay pangitaon yun nilagab, no? Now, pipila pa lang to mga higala kami nagtinabangay, no, among mga listener diri sa Tagum, Davao del Norte, Davao de Oro, pero abi nimo mga higala nakaabot tag Cebu atong linog sa Bugo. Nakatabang ta didto. Niabot gyud ta og daan bantayan actually. Didto sa pinakasuok-suokan nga sitio mga higala sa daan bantayan. Didto gyud ang among patrol sa Tagum naabot. Ya kana na balay Jensen di nato maabot, no? Kaduol ana. So, mga igsoon, ang inyong 5 nga isalig namo, ang inyong 20 nga isalig namo, rest assured by hatagan namo nagbili, no, nga matunol mahatod gyud na didto mga higala sa ilaha, no, for cash donations na akong giflash karon sa screen mga kaigsuunan, no, giflash ako karon sa screen, palihog na lang kong screenshot mga katropa. Sa mga gusto mo hatag og bugas, di ba, sultihan ta mo bay sa nakalabay namo pagtabang sa kini mga higalang sa Cebu o sa Manay, na imusaka diri tricycle driver, no, mutunan og 100 mga kaigsunan. Very importante na kayo na mga katropa, no? Tako na kayo nagtabang. Dili kinahanglan diri nga magpadakuanay ta may gilagpilay kung pila ang imong kinasingkasing nga matunol. Salamat kayo, no? Salamat kayo. And everything is accounted. Tanan nga mo abot, mga higala. With resibo, amo na mga higalang ilista, no? Tanan nga mo abot, amo na mga higalang kuan. Kanang naasa, ma'am, katropang ami, no? Kanang naasa screen, ako anang account tanan, no? Daw manggaraan, no? Madamo-damo account. No, ako ako anang GCash, may mangod nang may mangod nang dagantag account abi nimo. Kay para ingnon mo ra tag kwartahan. Ta libre man mga igala, wa man mga maintaining balance. Ha? Na kanang GCash, ako ana Arnel Cortez na Arnel C, no? Kana sang nasto nga go time, no? Una mo yung mga go time bank, pwede ra diha scan lang na. Kana na skilled, diha mga igala ang among sweldo gasod, wa pa may sweldo, so pwede ba na ninyo sudlan? No? Kay ang sa tinuod lang ay di bawal mo na ipakita ko diri ang akong balance niya na karon may gala is 63 pesos. Tinuod bitaw 63 pesos. Now, sa mga taga-Tagum, dool ra no? Kailan ako aning mga kuan nato na address palibot? Pwede mong muhapit diri. Ari mo kay para magpa-picture sad ta, no? Kabaw ko nga na mga taga-Tagum di na minaw, di na dili ko makaskan. Sir Arnel, Gab, i-comment na lang palihog ang GCash na ko, Gab. 0991-537-8509. No? 0991-537-8509. Lahi lagi itong number, yun, Gab. Ibutang itong number niya. Kuha na ni mo? Tapos, nakoy hangyo, pag mo, baka send mo, screenshot, and then, paki-send sa ako personally, or, sa ako na lang, para isarita na ako na ako, no? Kaya makita man ako ng, mag-message request lang, for, ano na siya, mga katropa, for, sa tawag na, gab-gani-gab, kanang, liquidation purposes, for liquidation purposes, niya, pag mo, kuan ka, butangig name, na may uban nga di na magpahingaan pero I request mga ay sana may ako English oy. No, mahangyo ko mga higala ninyo. Butagig pangan. Ang buhato na pag maka-send na ka og 20 ayaw mo kaulaw, no? Ibo mga higala. So diyan ta mo lagi na ay tricycle driver ni saka diri 50 ra gitunol. Kaya butso ba yon? Gamay ra man ang 50? No. No, no, no. Ayaw guna huna ana. Huna-hunaan ang 50 may higala og 1 million kabog 50. Pila ka tao atong matabangan. Imagine that, no? Mga kaigsunan. And everything is documented gikas pagputos na to, hantod mga igalas paghatod na to. Makita ninyo na mga kaigsunan, no? Nahimo na namo na with the team dito mga igalas sa Cebu kalayo adto na nakay pamig barko. Samot na mga igala kaduol ra na kaya na to na mga kaigsunan. Okay, so ang buhaton ninyo pag makasend mo dili ko makaskan na. O muna mga igala ko Gika 0991-537-8509 GCash or GoTime boss. Ana ang GCash, no? Na ako'y nabdawat diri na receive 100, no? Ako ba nang subayon unya, no? Jim Lord Caro, nag-send ka sir. Ay nga ni ha, screenshot ninyo and then i-message ako ah. Unya, inyong tinuod nga pangalan, ibutang. Unya, ang inyong lugar. No, kaya amo man ang pasalamatan, God, mga katropa. Unya, dili lang ni Cash, ha, katong mga kaigsuunan nato diri sa Tagum, no, or grupo ba mo diha, no, nga gustong mo ambit ni ato ang katropanihan sa Nalinugan o katropa bayanihan ala sa Nalinugan, pwede kayo mong mutunol diri og bugas, muhato diri bugas. Ari lang sa second floor, Domingo Building, Maharlika Highway, Barangay Magugpo North, Tagum City, Davao del Norte. Naratas highway, magaigala, atbang ta sa, dool, atbang yun ta sa NCCC, tapad aning Bulgari, mga katropa. Sige, so, gab, kanang atong GCash niya, ipabilin nala na pirmi. No? Kanang atong GCash, kaya maghisgot na ta. Bullseye! Bullseye!
1: Pusaan.
0: Si Garol Jude Justin. Good morning, sir. Always listening, watching you from Dumanhog City, Cebu. Shout out sa taga Bitoon, Dumanhog. Mayong buntag nito. Tapos, ayaw sa mong panawag na ako. No? Basa mo na ako number kanina sa screen. 0991-537-8509. No? Ay sa mong panawag na ako. Maputol ni akong nag-monitor, mag-ukos live mga kaigsunan. So, kana, basin o pwede gab ang good time. Natagban ako sa mo ang number gab. Naasa kuan. Caption, no? Nasa caption sa ato ang kining post. Oh, na inanawag magun, hello, may buntag. Uy. Wala gi. Eh, basta manawag to, bago na ako ron. Bago yung maningil ang utang. Ayaw sa! Ayaw sa ba? Kay, nagprograma pa ko dari. No? 7:37. Nasa caption sa katong post na to sa katropanihan. Gab. Alright. So, ato na bagay galang tabangan itong mga kaigsuunan. Eh, kabaw mo, no? Bisan kami diri, ako ning awhago ni akong mga kaubanan diri nga muhatag, no? Bisag tag 100 na lang. Ako no? Dili ako magsaba pero of course mga katropa muhatag kita. Mayong aga sir pwede itlog sa manok daghan man diri sa uma. Ayaw lang na yet kay mabuak. No, delikado man gud yet. Masayang ba? Ayaw lang na masayang man. Pa ayan na lang na buhato nimo yet. Buyet jamante buhato nimo ana yet palumlumi na. Oh nya ini kapiso ana padako ah. Ini mo dako na yet kana maihaw na ipadana diri kang katropang anal kay muhigop jud kog sabaw ana yet. Ah, alas 7:38 na baga higala.
1: Bullseye.
0: Ana may mga nag-send ako ning tibawason unya. Sugda na nato ni atong mga isgutanan. Kay mo ra ba ning gihulat mga igalas kadaghanan?
1: Bullseye. Bullseye.
0: Oh. Kini mga igalang ala lang katropang gabha kay asa na to akong topic diri bay. Oo. Okay, diara. Isda, diara.
2: I talk to my
0: Ayaw sagsamok-samok niya bong ba? Sagsamok-samok niya. Saan naman itong bullseye? Diara bullseye. Alright. Pia ba ni popcorn? Itlog supaw mamon. Katawa niya, lo. Okay. Okay. Diara. Mga katropa. Napay nanawag. Tama ko na lang natin yung manawag. Be, yung istorya dahil. Hello? Hello? Ay, bungot sa ito. Yung malangan ko. Ay, ikuha na lang. I-text na lang palihog ko. Yung malangan taan na. Now, padayon mga igala ito. Magdawat yan na chat lang mo. Screenshot and then i-message sa ako ah, mga kaigsuunan. No? Okay, para ma-account na mo ba? Ma-account na mo tanan. No? Walay ma... di mi maglibog o kinsa maning 100 kang kinsa maning 500 kang kinsa maning 1000 makahibaw mi kisay gahatag na butang igpangan i-screenshot o niya i-message sa ako ang Facebook Arnel Cortez mga katropa no ang akong account o I mean ang akong profile picture kuha na siya picture sa pamilya no ay ang akong motto mangod pamilya una ha no? Tama ba na nga motto gab oh. Pamilya unaha. Sige. Parayon ta bagay gala. Kini bang itabo karon even si nitingog na ilang igsuo no? Si kuan ba? Si Bitag. No di naman daw siya tulpo ron, Bitag na daw siya magahigalay, no? Nitingog na siya baga katropa. Abi nimo, tinuod lang mga kaigsuonan. Si Erwin kung may delikadisa lang pud siya. Og ako pa niya, mo resign siya diha mga igala as chairman sa Blue Ribbon Committee. Amin mo, kining Blue Ribbon Committee, mga higala, dapat ang ibutang diri katong mga haniti. No? Dili ba sa pag-underestimate, mga higala, sa iyahang kuan ha? Sa iyahang mga higalang kapasidad. Pero, dapat ang naa diri, mga higala, una, kini mga higalang abogado. Dapat siguro, mga kaigsunan niya naman, para kaibaw, mutimbang o ebidensya. Ikaduha, kung dili man mga higala lawyer, season na mga higala nga, kini bang magbabalaod or senador? Ikatulo, o importante, last but not the least, mga kaigsuunan, wala na apil sa Gihinganlan. No? Wala na apil sa Gihinganlan, mga kaigsuunan, sa 18 Marines. Kay maot pa kayo na hunaon, mga igalas, very basic ba? Maot kayo na hunaon nga apil ka sa Gipasaginlan, ikaw ra siya mag-imbestiga sa imong kaugalingon. No? Di ba? So, paunsa nimo patuohon ang mga tao, ang Pilipino nga ang imong imbestigasyon impartial, ang imong imbestigasyon dili bias, nga ikaw karoy gabarog nga ga-imbestiga, pero apil sad ka sa giimbestigahan. Sa to pa, you will have a direct ano, opportunity nga mapangutan natong gapasangil nimo. Muna yung una-unaon o ng tulpo. Muna ang misan igsoon niya may gala si Bitag. Oh, nananawagan na ngayon si Bitag. May buntag niya sa mga taga-DM sa car rental. Oh, mga katropa nga naka-tune in karon. Ato na sanding hasulon si Sir Louie Villarosa na siya kailang murag help na may kinahanglan na to ron, sir. Kay mutaba mo tunol tagtabang dito sa Jensan karong wapay pizza ha. Usa ka semana ning atong pagpangayo og hinabang bisan ginagmay, no? Dadto nato dito sa General Santos City. Again, kinahanglan ta og tubig, bugas, mga dilata, noodles, cash, mga katropag, hasulan mo magpalit-palit, pwedeng cash. Ihapit na lang ninyo diri. And of course, rest assured, mga higala, sama sa among gihimo kaniadto, everything is well accounted, no? Katong pag-adto na mog Cebu, mga higala, tanan-tanan accounted to, no? Bisag ang mga pangkaon ato, ang pang bisan ang among panihapon ato ni Kuya Dars, kuan ato eh, hinatag na to sa atong listener, mga higala, taga Surigao, no? Di basta-basta. Samot na kaharon, pangitaan atong pamaagi doon. Salamat kayo diya, sir. Sa DM's car rental. Iyon lang, bisag helicopter, makarinta ta niya. Bitaw mga katropa, no? Salamat kayo. Now, ato paminaon, may igalas bitag. Oh, kamudya kung naamong mga igalay, mga lakaw, ato ano nyo, pakitaan nyo sa Facebook, DM's car rental tagum. O rent a car tagum, mga igala. DM's rent a car tagum. Muna yung Facebook nila. Bitag, imo na!
1: XFM Katropa!
0: Yeko na, be?
3: Ang kakapal ng mukha.
0: Ayay!
3: Wala akong sasantuhin kahit kaanak ko pa.
0: Ayay!
3: Eh kasi pag ikay nasa si servisyo sa gobyerno, it comes with a territory na ikay tutulig sa in, dadaan ka sa mapanuring mata ng taong bayan.
0: Natural! Alang-alang pulsyon po.
3: Alam mo mga boss, ang nakakasama ng loob, ako sumasama ng loob ko eh.
0: Bakit?
3: Kasi una sinasabi, may dalawang kapatid kang pinoprotektahan mo, may dalawa ka pang kaanak na nandyan sa kongreso. Eh ano ngayon? Eh ano ngayon? Ibig sabihin ba, dalawang kaanak, nandito ako para protektahan sila? Hindi, trabaho ko ito eh. Masakit man sa akin, pero tayo ka muna. Pag lumabas sa balita yan, ina-expect ng taong bayan, magsasalita ka ba, Tulfo? Well, don't call me that night. Magsasalita ka ba, Bitag?
0: Ah, Bitag lagi siya, no?
3: Okay, tutuloy, mabibitag ako.
0: Ah.
3: Inahamon niyo ako? Watch me.
0: Maupo,
3: ang kakapal ng mukha. Wala akong sasantuhin kahit kaanak
2: ko pa. I talk to my...
0: Sano pa rin, tuktuak. Mag-apil-apil mo kasi bitag mo yung nag-isip. Otro bitag, otro kay... Musagol na yung tuktuak eh. Samok ni tuktuak.
3: Kakapal ng mukha. Wala akong sasantuhin kahit kaanak ko pa.
0: No ba?
3: Eh kasi pag ikay nasa si servisyo sa gobyerno, it comes with a territory na ikay tutulig sa in, dadaan ka sa mapanuring mata ng taong bayan.
0: Correct.
3: Alam niyo mga boss, ang nakakasama ng loob, ako sumasama ng loob ko eh.
0: Ano man?
3: Kasi una sinasabi, may dalawang kapatid kang pinoprotektahan mo, may dalawa ka pang kaanak na nandyan sa kongreso.
0: Ano ngayon?
3: Ibig sabihin ba, dalawang kaanak, nandito ako para protektahan sila? Hindi, trabaho ko to eh. Masakit man sa akin, pero tayo ka muna. Pag lumabas sa balita yan, ina-expect ng taong bayan, magsasalita ka ba, Tulfo? Well, don't call me that night. Uh-huh. Magsasalita ka ba, Bitag?
0: Bitag na siya, Bitag. Alright,
1: XFM Katropa!
0: Teka, salamat, Col! No, aga ilaha maigala isoon. Yeah, karon mga igala, nagpadayag na sa kanismaya. No, ngadto nila mga kaigsoonan, ning duha ka mga tulpo, mga tuplok, basta-basta. Maing buntag diha Joey Adlaon Batingal, katropa, bye, maing buntag. Rodel Opinaldo diha sumay Bisayan Village, good morning. Si Dong Tuling, Og pa-shoutout sa DM's Rent-A-Car Tagom Dol og DM's Car Wash. Good morning.
4: Good morning.
0: Si Buyet Jamante maing buntag. Hatagan ta ka sir, dalhin ko dyan. Uy, nanay, anay umabutay nga manok dirigab. Maghanda ka na, Gabriel. Dahil may iihawin ka na naman. Ha? Isa na namang manok ang yung iihawin. Bito, salamat kayo niya ng mga katropa. No? Bayra na muna. Uy, lalimag, nasbukid mga igalaw niya. Mubaba, muari nagtago mo niya magdahag manok. Bayra na muna. No? Timbanga lang pila mga igala. No? Kaya akong bayaran. Alas 7.46 na, mga kaigsunan. Abinin mo. Ang pinakada best kay Erwin Tulpo, pinakada best buhato niya mga igala niya para alang-alang sa mga Pilipino o tinuod ba siya mga igala, public servant mga siya. And kahibaw ko mga igala nga, kahibaw siya na because komentarista sad siya, no? Media sad siya, pero istorya siya mga igala, Jessica Soho, ingon siya nga, that was me. Nagbago na pala siya ngayon. Oh, that was me. Kato ko nung mabira sa una ila, Rizal Tiberos, Trillanes, ingon pa si Erwin niya, that was me. Siya ko no to, sa una. Oh. Pero nga ro, ngayon, nagbago na. Yung siya nga, ano na ba kay video ana gab? Wa, kalimot kong send lagi. No? Sa maring solo alone, na magbuntaan ng bulos ay siging send. Oy. Sige lang. Eh, kuha na no? Para yun lang ta sa atong mga ginagawa. Alas 7.47 na bagahigala ang kuan siguro, maayo ana gab, katong group chat, kita na doon ni agab. 7.48 na. Uy, send agad na to na diya, pati mga kuan ka ng mga Chinese drama, pwede na masend na diya mga tanan, mga ubang mga lang mananap diya. Inting, may muntag di mo, Inting Carpio. Oh, si Hinaro Sulas, maing buntag. O si Alexa Asuncion. Good morning, Dol. Have a nice day po. Maing buntag po ninyo diha, Alexa. Na-video ana eh. I-interview siya, no? Ni Jessica Soho. Ganyan siya ba nga, Erwin, nanggawas imong mga, kuan garon ba, imong mga banat sa una, no? Ano ba siya, pag-uuntugin ko yung mga ulo niyong mga hinayupak kayo. Di basta-basta mga igalala magkakipakog ang ulo. Ulo ni Trillanes o ni Rizal Tiberos, imagine, ipakog ni mo? Ay, gamahan na agay ka. Pero, kana, istorya na ko ng Y-Recibo, Y-O-R ba? Mga kaigsuunan. Sige, pangutaan na siya. Ikaw man eh. Siya nga, that was me before, no? Sa una ko no to, pero karon lahi na ko no kay, naging politiko ka na, naiintindihan mo yung kanilang pinaglalaban. Anong pinaglalaban ninyo? Di, klaruhon na to. Blue Ribbon Committee, legit man kuno. Kamong mga giingong legit. Blue Ribbon Committee, anong pinaglalaban ninyo? Accountability? Well, kung accountability ang inyong ipaglaban, katong mga na-involved, tinuod yung involved, imbitaran ninyo? No? Kung malagi mo ka-imbitar ni Martin. Ingon ba to si Sherwin Gatchalian nga, apilon si Martin, ganun nga mas Martin. Si Bunuan karon mga igala, di nasad ma-imbitar. Nga naman, walo na kabuk sakit.
2: I talk to my
0: kini si BBM. Kini ikaw tok-tok. Kini mga igala. Surebol ko ani inig kahuman sa term ani mga igala, 20 kabuk sakit ani.
2: I talk to my tok-tok. I talk to my
0: I mean malo ay mantas na ay sakit, pero makaingon ka, walog yung kabuok? Ha? Walog yung kabuok sakit, mga igala, manggula? Amo, usarag yung kabuok sakit nga naa sa among mga Pilipino, o kanang sakita, mo reflect na sa negative nga rating ni BBM. Kabalo kag usa ng sakita sa amo, ha? Sakit buot.
5: Pinawa!
0: Una kay gyud bugtoong anti-clear mga higala nga moingon niya kanang negative rating bitaw ni presidente, dili na magmatter. Dili man gina magmatter sa policy, di man gina magmatter sa balaod, kay it is just a number. Pero no, in our democratic processes, no, in our democratic system, it tells the confidence of the people ngadto sa usa ka leader. Di ba klaro mo na? No? Sa mga sa demokratikong proseso, mga higala, kanang numero, kanang rating, mga igsuon, no? Indikasyon ka na kung kusog pa ba o wa na makauyon ang tao, mga higala, ngadto sa mga ngadto sa ilang mga opisyal. And it is best to remember that according to our constitution, mga higala, ngagikan sa tao ang gahom. All authority emanates from the people.
1: Usay!
0: Diba? Ay magtuwan ang mga higala mo yun. Ay, hindi man yung rating na yan. Marami pa namang survey. Giilad ramo ni Auntie Claire. Naturalmente, mo na iyang ingon, may higala kay, siya ang tigpamakba. Muna sakit sa atua. Muna sakit sa mga Pilipino ron. Sakit sa buot. Sakit sa buot tanahon nga na ay mga kani sila bunuan mga higala. They have something or many things to say. Kalabot mga higala sa flood control. Daghan nagbasulti bay. No? Daghan gyud nagmaistorya mga igsoon. Kaya lang karon ang kadugayan na din nakatingog. Ngano man walo naman kabuk sakit. Walo na kabuk sakit mga higala ng gawas.
1: Usay!
0: Kuya ano? Basta mo gyud mga higala ikuan sa Pilipinas. Idumdum ka ni Gloria Arroyo? Adi, kalingi, halos sa unang panahon na. Kay naay bindahe sa liog.
1: Usay!
0: Pero nahuman, may galang kaso? Ni dagan magkongresista na mo, hantod karon buhi pa. Alas 7:53. Nan, sa ka-Irwin, mga igala isip, giingon nila nga, kining blue ribbon chair. O tinuod kang isog, no? Wala. On a defense mode ka eh. Ngano man, appeal man ka sa imbestigahan. O tinuod kang nagmahal sa mga Pilipino, or naapakay uwaw, ana na lang. Ay na lang gamitan ng word niya pagmahal kay grabe na, kung anang kain na, kanang, stomach, ano, gas-gas na kain na. Yan ang word niya, pagmahal ba? Wala na na, no? Masyado nang ano yan, lumang tugtugi na yan. Kaya na lang, kung naapakay delikadesa, hawa diha. Hawa! Hawa!
4: Ay,
0: hawa na! Hawa na. Nga naman, di ba pwede nga magpadayo ng investigasyon, ikay mag-imbestiga sa imong kaugalingon? Ang tawag ana, di ba muna muto propyo? Ang tawag ana, self-investigation? Di ba muna self-denial? So ang tawag ana, ilad sa kaugalingon? Inhibit, Erwin. Mano naman yung ninot ni mong buhaton. Sa Bisaya pa, Win. Bye.
4: Hawa na!
0: Hawa. Papulihin ang kamao. Alas 7:54 na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kini ba yung kalatong magpanagumano man hatod ka ninyo sa Santon Blas Gold. Kasi hansa ba na ka Santon na diyan, eh? Ah, kinanglan mga igala nga ligo ng atong lawas. Aron di na dali matapdan mga igala sa mga balatian na nga buot mga igala mo takboy ka na to nga naara sa palibot. Ang Santon Plus Gold Buy o sa ka-food supplement nga makahatag ganato og healthy nga body og stronger nga immunity. Ado na kini mangustin, ang palaya, malunggay, garlic og spirulina, mga kaigsuunan. Mapalit ni sa nagunang mga butika sa inyong lugar nationwide. Sulayla, may galang Santon Plus Gold kaya kini na pamatudan na sa itong mga kaigsuunan. Labi na ka ito mga maglisod og tulog di abay. Kanang paglisod og tulog, mga igala, man ay isa sa mga posibleng hinungdan sa sakit. Yan naman, daghag pwedeng mamugna sakit, may gala sa di katulog. Mga kabalaka, mula ba ng ulo, pagsigik, ihi-ihi. Tinood na baga kaigsuna mo ng kung panahon sa tulog, tulog. Oh, kung ting tulog, halat tulog. Ayaw sigig silpon. Ito po mga tiguwang ng mga igala, maadik punta ng silpon. Wala, sigig tanawa ng mga hamis nga paa. Mayra bag mo, barog pa. Barog pa'y batong mga igala.
2: I talk to my
0: talk. Ito ang baga katropa, no? Atong atimanon ang atong lawas kay kita rabang pobre. May igsoon, kita pa'y kabos. Kita pa'y wai ka ospital, wai ka gasto. Kita pa'y abusados lawas. Ha? Inino ang mga kwartahan, mga egal, ala, si Ati Manselaus, no? Hadlock man lang ibabiyaan ng kaptangan. Kining pobre, ala, birada, tira pasagan. Kaon diri, kaon dito, hamal diri, hamal dito. Ay, opod, no? Kay, kita naman yung mamupo pag-abot sa panahon. No, kita naman mga egal, ay mamupo pag-abot sa panahon, busa, Ati Man ay mong lawas. Di man ay pinugsanay, no? Pero nag-ingon lang may mga igala, ang Santon Blast Gold makatabang kini mga kaigsunan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 7.56 na, tulpo! Muna ako ingon. Tarungan ninyo na kay way mga Pilipino na lipay sa inyong kalaki ron. Abi nimo, kay naabtan na nako itong usang kataguminyo, mga igala, mag-away yun me. Laliman ka? Nag-atras mga igala ni among patrol diya sa may unit up. Na-overheard na ko ito naman siya sa layo. So overheard na kay layo naman.
4: Storya hipot.
0: Ningon siya nga. Sana tulpo na. Palayasan na dire. Tarawan ning kabuang ninyo Erwin Rapi. Basa na ina katatak media. Ang tanaw na sa mga tao tulpo. Magtarong mo ba? Sa kamo pod mga igala, kilatisa pod ninyo na diha. Tanawa sa ninyo nakabutaw sa sticker sa kyanan ba? Ah, tanawa sa inyo kabutang sa sticker sa kinan. Nilagay mo kalit, rabunog. Tulpo na. Pawaan na. Kay naabdanta ka. Kay naabdanta ka. Aw. Maglalis ka tayo. Yung takag naminaw ka sa akong programa. Ganong imo mamang pasanginlan nga eh, tulpo mi. Pag sure niya. Natarungan ninyo na win inyong kalaki win. Diba kay, sa una may gala, makaingon man ta nga, makaproud sa na, diba? Nga, aduna mga igalay taga Mindanao, no, media pagyod, nga, doon na day chance mahimo may gala nga opisyal sa gobyerno, kung nagtarong lang unta. No? Kung, kuan lang unta ba? Kinibang, giampingan lang, givalue lang nila pag-ayo, kini mga igalang ilahang gisangon nga, pagsalig sa tao ngadto sa ilaha.
1: Bullseye!
0: Sige, 7:58 na, maga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Kining orasa, atod ganinyo may gala sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga kaigsunan. Gab, ibaylo sa nako gabi, ang topic 7, isunod nako garon kay as request kini, mga igala sa ato ang mga kaigsunan. Ato ning isgutan gamay. Break sa tas politics, ari sa tabagahigala sa nahitabo. Nining usa mga igala ka atleta, usa ka maayong magdudula mga igala sa kining natad sa basketball, no, sa field mga igala sa basketball. Kay kini mga igala gikan man ni sa Dabraa player da inigab, no? Oh. Dabraa. Tapos taga Agusan Sur da ini. Taga Talakugon sila. Karon nganong na gi adto ni sa Ateneo de Manila kay gi usab ni gi import usab, no, training ko, no, maga kaigsunan na ako na kuan lang ko ba nasubo ko mga higala kay ngano na subo sad karon ang probinsya sa Agusan del Sur. Abi ninyo ngano bag-ura na human mga higala ang palarong pambansa 2026. Tinuod, GBIBI, mga higala ng probinsya sa Agusan. Tinuod, mga higala, tamayon ang probinsya sa Agusan. Pero kahibaw ka, mga higala, naningkamot, tinuod ba yung gina, no? Ako, mga higala, mayroon ko sa kuglingon, komentarista ko. Musaway ko og angay sa wayon, muday ko og angay daigon, mga higala. Pero, kani mga higala sa probinsya sa Agusan del Sur, abin nimo, katong panahon sa palarong pambansa, makita nimo ang pag-amping, ang pagpaningkamot o ang pagpasigarbo mga higala sa usa ka probinsya ang gitamay in town kay pobre lagi. Tinuod na mga katropa. Ang usa ka probinsya nga ang politika sulod mismo sa probinsya wa magkasinabot. No? Pero naningkamot na kahiusa mga higala ng probinsya para ipadaple na sad ang bisag unsa mga bikil, no? Kay di ay mga atleta gikan sa nagkadayang bahin sa Pilipinas nga gi-house nila sa probinsya, no? Hosted by the province. Giatagan mga higala og di basta-basta nga accommodation, no? Gi-sugat mga higala pag-abi-abi nga di katupngan, no? Gitimbaya bagay galas mga tao. Iloyo sa kapitos mga igalas mga tao. Nagpunsisok, magtapok, mutanaw kay naay mga tagalaing lugar na ganto. Naay mga gamay, mga panghitabo, but gipaningkamutan sa probinsya nga why matatsahan, no, muuli nga safety ang inyong mga atleta. Nasubo, syempre, no, ang probinsya kay kaisa-isa nilang kini mga igalang di basta-basta ang player. Tuan ito sa Manila, tuan ito mga igalas, kauluhan. Mga kaigsuunan, pag uli, isa nang malamig na bangkay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gitabangan sa gobernador, no? Gitabangan mga igalas sa lokal nga probinsya sa Agusan del Sur. Ang ginikanan nga taga-Talakogon, aron mga igala nga, of course, maadto o mapatigayon ang investigation mga igala kang si pangalan niya, si Butterbornia, mga kaigsuunan.
1: Bullseye!
0: O katong iyang kauban. Na, paminaw na to ning finding sa investigation kay kinikunong ilang kamatayon ni Butterbornia mga igala o ni Adili. Dili kuno mga igala tinuyo. Walay foul play. Disgrasya lang yun kuno.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So, trending man aron diya mga igala. Viral man aron diya sa social media ang ilang kamatayon. Mga kaigsuunan. Sige daw gab atong paminaon.
1: XFM Katropa.
4: Ang pabunuan po ng Aurora PPO ay lubos na nalulungkot.